0: 5 minutos sa kaligat sa tak ng alas 8 oras diri sa K5 News FM Rojas. Yari na kita karon na mga K5 sa ginabantayan kag makahalawat-hawat nga kompetisyon mga K5. Ang K5 News FM Rojas Live Competition 2026 or Live Reporting Competition 2026, ang labing una nga K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026. Standby sa aton sining mga participants. Mga ka-K5, yari na sa mga kauturan naton, sa mga eskwelahan. Naka-standby na sa sining mga tinion. Ready na ang aton sining mga participants, mga ka-K5. Sinuwayhan ang manging labing una nga K5 News FM Rojas Live Reporter sa tagsa ka mga eskwelahan, mga ka-K5. This time, magasugod na ang elimination round sa secondary level.
1: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
2: Miss si Alana Pacardon Marapa.
3: Ko si Joshua Darren Villavion.
4: Ni si Kirby John Panes Agravan.
1: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Pantayan sa K5 News FM

0: Okay mga ka-K5, standby na. Magasugod na aton sininga K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026. Umpisahan ta na diri mismo sa aton sininga pagpangalagad diri sa Foro de los Pueblos Program. Excited na ang tanan. Excited na ito sa inyong mga participants. Ready na! Ready naman ito sa inyong technical partner. Okay mga ka-K5, standby. Mga ka-K5, karon aton kuhaon ang report ng gikan sa St. Mary's Academy of Copies Incorporated. Upod si ka-K5, Princess CJS Villar.
1: K5 News FM Live Reporting Competition 2026.
0: Ang headline, St. Mary's Academy of Copies Incorporated, magapain dis indis sa international, kag national nga paglamoy, kag valley competition. Sa line number 3, naka-standby si ka-K5 Princess CJS Vihar. Ka-K5 Princess CJ, with your report, please come in.
1: K5 News FM, Rojas, live report.
0: K5 CJ, please proceed.
2: Maayong adlaw ka-K5 Alan, kag sa inyong tanan. Ako si ka-K5 Princess CJS Vihar, inyong news reporter. Kag nagadala sa inyo sa isa ka magapalipay ka magapabugal nga balita parte sa duha ka pamatan-on nga Ignatian Marians nga nagpakita sang ila abilidad sa international kag national nga level. Sila amo Sanday dinhi si Isabel Alvar nga nagpakita sang iya talento sa swimming kag nakakuha sang 10th place sa idalom sang 3 km open swimming sa 4th Southeast Asia Open Water Championship nga natabo sa Boracay, Aklan sang Agosto 21 hasta 23. Kag ginepresenta ang Pilipinas upod ang Capiz Eagle Ray Swimming Club kag amuman si Raylian Langgo Ryan nga upod nagrepresentar sang Kappa Dance Academy kag nakakuha sang bronze medal sa idalom sang solo and jazz lyrical kategorya kag nakigkompetensya man sa ballet sang Agosto 30, 2026 sa BGC Performing Arts Theater sa Gig City. Sa larangan sang swimming, napakita sang iyak kusog kag determinasyon si Denise Isabel Alvar sa isa ka international nga kompetisyon. Paagi sa madugay nga paghanas kag padayon nga pagpraktis, napakita niya ang iya abilidad kag disiplina. Ang iya nahimo isa ka makapabugal nga tion tungod kay girepresentar niya ang iya kaugalingon kag ang iya komunidad sa mas mataas nga level sang kompetisyon. Sa pihak naman nga bahin, napakita man sang iya talento si Raylian Langgo Ryan sa isa ka national nga dance competition na ginpatigayon sa Manila. Nagkompetensya siya sa ballet kag solo and jazz lyrical category kung sa diin ginpakita niya ang iya abilidad sa matahom kag hapsay nga paglihok. Paagi sa iya performance, napakita niya nga ang talento kag dedikasyon sang isa ka pamatan-on nga Ignatian Marian sarang makilala bisan sa kompetisyon nga may mga mananayaw halin sa nagkalain-lain nga lugar. Ang kadalagaan na day din ni Isabel Cagrenlian nagaserbi nga inspirasyon sa iban pang kabataan nga may talento kag mga pangandoy. Ang ila mga nahimo, nagatudlong ang kadalagaan hindi lamang nagadepende sa talento, kundi sa pagpanikasog kag disiplina bisan pa may mga kabudlayan. Ang ila kadalagaan nagapakita ang talento sa isa ka Ignatian Marian madako nga posibilidad kung ini ginaupdan sa determinasyon, suporta, kagpadayon nga pagtinguha. Gani aton nga kanon ang interview ni Denise Isabel Alvar ka K5 Alan.
3: Mayang adlaw sa tanan. Last August 23, 2026, I competed in the 4th Southeast Asia Open Water Championships held in Boracay, Aklan, and I am under Philippine team. To be able to represent my country and my beloved school, St. Mary's Academy of Capiz, in the international stage, I am very much happy and grateful. Competing at this level was an unforgettable experience. Stepping into the venue surrounded by top swimmers from all over Southeast Asia was both intimidating and exciting. There are more than 200 swimmers

0: drive to give my absolute best. I'm so grateful for this opportunity and proud to represent our country.
1: Okay, so kinahanglan gid no.
2: K5 princess. K5 princess.
1: Yes.
2: Napamangkot mo bala, napamangkot mo si Miss Denise ko na ano ang iyang experience sining open swimming competition kay mati international competition ini nga ginhiwat sa Boracay Island. Ano ang pinaka maiwat yang experience dito sa nanabitan nga swimming competition na K5 ba princess?
1: Okay, so salamat gid si Mangkot no. Ang iyang eksperyensya nagapakita ang kadalagan hindi lamang parte sa talento ukon medalya no, kinahanglan ini sang consistency, disiplina kag determinasyon sa ilang mga kaugalingon. Bisan pa may pressure ukon kakapoy, kinahanglan ang importante amo ang pagpadayon kag importante gid nga palambuon ang ilang mga talento.
2: Mm-hmm. So diin naga-training si Denise Albar ka K5 princess nga nalambuot ya ang amoning kompetisyon na ang international kompetisyon sa padagsang swimming. Dinhi siya naga-training ka K5 princess.
1: Sa subong K5 Alan, ang wala pa kita sa kumpirmado nga impormasyon no o detalye uko na parte sina gani dapat ma-verify anay ini sa mismo nga involved nga atleta or coach ukon sa official source. Pero kung sa diin sa ga-training dito sa stadium po sa K5 Alan, pero under renovation po siya gani
2: So sige ang iya nga training sini ka K5 princess matapos ini siya nga nagapatigayon sa nga kompetisyon dito sa Bahinsang Boracay.
1: Oh, ka K5 Alan.
2: Kagbugal man ini sa nga inyo eskwelahan sa St. Mary's Academy of Capiz. Sige ka K5 princess, finally with your final report diri sa aton sini nga pagpangalagad sa Foro de los Pueblos. Final report ka K5 Princess, finally ang imo sini nga final report. Ka K5 Princess, ang imo sini nga final report. Go ahead.
1: Si yari ang Sky Rain nga interview ka K5.
2: Ka K5 Princess, ka K5 Princess, natapos muna ang interview mo sa kay Denise, no? Pwede ka makaproceed na final report mo para sa aton sining sitwasyon dira sa Bahinsang St. Mary's Academy of Capiz sa K5 Princess. Proceed finally from your end.
1: Okay, K5 Alan. Ang among balita ang bulog na dulong sinyusang, Mighty C, ang alkaline na vitamin C para sa mabaskog na immune system mag-Mighty C. Nagikan diri sa St. Mary's Academy of Capiz Incorporated, Rojas City. Ako, si K5 Princess CJ Asbihar, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Capiz, K5 News FM.
2: Madamong salamat, K5 Princess CJ Villar.
3: K5 News FM.

Mga ka-K5, nabatian ang report ng gikan sa St. Mary's Academy of Copies Incorporated. Upon sa kay ka-K5 Francis C.J. Villar or Bihar. Nabatian ang pinakaulihing report ining ginapatigayan mga ka-K5 na achievement sa St. Mary's Academy of Copies Incorporated sa mga estudyante.

Standby sa sunod na ton nga iskulahan. Diri sa aton sining pagpangalagad. Next participants mga ka-K5 sa ato sining K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026. Imbukada pa lang to ha. Una pa lang tong eskwelahan mga ka-K5. Ang inyo nabatian ng estudyante diri sa aton sining Live Reporting Competition. Standby!

0: Sunod yung mga trion, mga ka-K5, proceed kita sa ikadwa naton nga participants. Pero antes na mga ka-K5, magabalik kita. Diri sa aton sunod nga pagpangalagad. Pagkaligad sang importante nga mga commercial. Kindly stand by.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
3: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall ang hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
4: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
5: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon antioxidant. DGX 500. DGX 500.
6: Tumasyon sa barangay
7: po. Ano kinabatsag mo sa
6: akin? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
7: Tumarkog. DGX 500, sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
6: 3 times.
7: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Try gig kamo sa DGX 500.
5: DGX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
5: Mighty C,
9: mababaka sa mga butika.
10: Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
11: Nel ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
5: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap.
9: Mabaka sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangka para iyosang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala din ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka pipito.
17: Relax gan, kinhimo ko man ang tanan pero wala na gidya
18: relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo
19: Extend food supplement for men. May maca kag guavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
20: Muling binuhay mo
21: Extend. Isang kapsula ka lang.
5: DTX 500.
22: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Ang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
5: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
5: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
0: Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, memory advanced syrup.
2: Bumakal sa mga butika.
3: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhunghut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasasabi saka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang I-Care Drops ato at na. Ang I-Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
23: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
24: Ay, Mari, naadito kaya mabakal sa mahal.
25: Kay may barato balaya nga butika.
24: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
25: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
26: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
27: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
24: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
26: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
28: Rain Pharmacy.
29: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
30: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
31: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
32: Wow! My puso!

0: Balik tadi sa K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026. 30 minutos na nakaligad sa tak ng alas 8 oras dari sa K5 News FM Rojas. Proceed kita sa ikaduan naton nga participants mga ka-K5 sa K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026. Naka-standby na. Sa K5 sa karon aton kuhaon ang report ng gikan sa San Antonio National High School. Upod si ka-K5, Elmi Rose M. Filippi.
1: K5 News FM Live Reporting Competition 2026.
0: Atleta sang San Antonio National High School na nagkampiyon sa palarong pambansa, ginpabugal sang lokal nga pangulungan sang Cuartero Capiz. Sa line number 3, naka-standby si ka-K5, Elmi Rose M. Filippi. K5 Almeros with your report. Please come in.
1: K5 News yes. FM Rojas Live Report.
2: Yes, K5 Alat. Hugot na ginapabugal sa San Antonio National High School ang isa sa ilang mga estudyante matapos makapauli sang kadalagan sa ginhiwat nga palarong pambansa 2026. Kagin patigayon sa Agusan del Sur. Si Anjo Lonasco, isa ka-anay grade 12 student ang nagpasakop kag nagpakita sang iya abilidad sa batag sang swimming. Sa diin, napauli sini ang duha ka silver medals kag isa ka bronze medal. Bangod sini, ginabi-abi kag ginhatagan sang bugos nga suporta sang lokal nga panguluhan sang Cuartero ang nasambitan nga atleta. Nakabaton ini sang 8,000 pesos nga may tinutuyo mapadayon ang iya hampang hagliwat naman nga makadala sang kadalagan. Nangin inspirasyon sini ang iya pamilya, abyan, classmates, ilabi na ang mga manunudlo nga naghatag sang hugot nga suporta sumugod sang iya pagsugod tubtob matapos ang kompetisyon. Matandaan nga sadtong Webra Ami 2026 napauli man sini ang tatlo kabulawan nga medalya sa nasambitan nga kategorya. Samtang, dako naman ang pagpasalamat sang pamunuan sang eskwelahan sa kadalagan nga gindala ni Lonasco sa bulothuan. Yari ang kabahin sang aton interview kay Principal Juan Lizelle Bidelfin sang San Antonio National High School.
3: Congratulations, Anjo. Ang bugos nga espilahan nagapangindulahan gid sa imo nga kadalag-an. Nalipay gid kami, gugal ka gid sa aton nga espilahan. Padayon ka sa paglangoy, sa paglabot sa imo nga damgo, sa imo nga kabuhi. Magapangamuyo gid kami para sa imo, pagmatuod gid, inspirasyon ka gid sa tanan. Despite sa imo limitasyon pisika sa imo nga lawas, apang ipakita nimo nga wala sang imposible. Ang Ginoo pod nimo kag magapadayon gid kami sa pagpangamuyo sa imo kadalag-an sa future. Salamat gid. Kag congratulations once again.
2: Ato nabatian ang pahayag ni Ma'am Lizelle B. Delphine, principal sa San Antonio National High School. Ka-K5 Alan.
0: Si Anjo, sa imong pagkahibalo, sa diin ini siya nagapatigayon sa iya nga training, sa iya sininga practice, kag paano niya nalabot ini nga sitwasyon nakakuha siya sa medalya, kag sino ang iya sininga inspirasyon sa iya sininga pag intra sa sininga paindis-indis ka K5 Elmi. Ka K5 Elmi?
2: Yes, ka K5 Alan. Sa ato nakalap nga impormasyon, iya sini nga gina patigayon ng iya training sa Villarreal Stadium sa K5 Alan.
0: Mm-hmm.
2: Kagang iya sini nga mga inspirasyon ang iya pamilya, abyan, classmates sa K5 Alan.
0: Mm-hmm. Sa iya balang pag patigayon sa training, may mga experience ini sa o kon mga hitabo nga na-experiencehan katulad abi sang kaiwaton sa pagkadto sa training area o kon naka-experience ni sa nga daw kinulang siya sang suporta para man sa iya sining training ka K5 Elmi. Napamangkot mo si Aljo?
2: Ka K5 Alan. Bangod dira nga impormasyon aton gid ginatimakas humakuha. Ang impormasyon hanungod dira kay Five Alan.
0: It is ano naman niya ang reaksyon sang inyo sining eskulahan? Bangod sining medalya o kon dungog nga nahatag ni Angelo Donasco sa inyo sining bulothoan kay K5 Elmi.
2: Yes, kay K5 Alan. Suno sa aton interview kay Ma'am Lizelle B. Delphine, dako gid nga pagpasalamat ang ilang gin hatag kay Angelo Donasco. Kaginapabugal gid ini sang San Antonio National High School nga nakakuha siya sang Bulawan nga medalya. K5 Alan.
0: So todo suporta man bala ang eskwelahan sa kay Angelo Donasco ka K5 Elmi.
2: Yes, sa K5 Alan. Grabe gid ang pagsuporta sang mga manunudlo sa San Antonio National High School kay Angelo Donasco ka K5 Alan.
0: What about ang lokal nga pamunuan? Magluwas ining kantidad nga nabaton niya ka K5 Elmi. Magluwas ka nakabaton siya sa 8,000 pesos. No? Dukadako-dako giman sining kantidad. May ara pagit iban nga award siya nga nakuha o kon suporta nga nakuha sa lokal nga gobyerno dira sa Banwa sa nga kwartero ka K5 Elmi.
2: Yes, ka K5 Alan. So, sa dira nga impormasyon, aton gid ini nga hatagan sang tinion nga makuha gid ang impormasyon hanungod dira kay 5 Alan.
0: May ara bala pagbalik ni Angelo Donasco, may ara sang Heroes Welcome nga ginapatigayon si iya ang inyong eskwelahan or ang lokal nga gobyerno. Ano ang mga aktibidades nga ginplastar sang eskwelahan kay dako-dako ini nga dungog nga ginhatag ni Angelo para sa inyo sining eskwelahan na kay K5 Elmi? May ara sang activities or Heroes Welcome nga ginpatigayon pagbalik ya after the event ka K5 Elmi?
2: Yes, ka K5 Alan. So ginhatagan ini siya sang welcome ceremony diri sa San Antonio National High School pagkatapos gid sang flag ceremony ka K5 Alan.
0: So damo man ang nalipay sa nakita mo paghatag sang pasidungog siya, damo gid ang nalipay ng mga supporters ni Angelo Donasco ka K5 Elmi.
2: Yes, ka K5 Alan. Makita gid naton ang gugos nga suporta sang San Antonio National High School. Ilabi na gid ang mga manunudlo diri sa San Antonio National High School sa nakuha nga dungog ni Angelo Donasco ka K5 Alan.
0: Okay. So, madamo gid nga salamat ka K5 Elmi Rose Filippi sa imo sining report. And finally, kung may idugang ka pa, you can now proceed Elmi sa imo sining report.
2: Ini nga balita, buylog nga ginadulong sa inyo sa kaaluan sa Mitis C, alkaline vitamin C para sa mabaskog nga immune system. Mag-Mitis C. Direkta nagikan diri sa San Antonio National High School, inisi ka K5 Elmi Rose Filippi. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, tagkalingawan sa Capiz, K5 News FM.
0: Madamo nga salamat sa gindulong mga report ka K5 Elmi Rose Filippi nagikan dira sa San Antonio National High School.
1: K5 News FM Live Reporting Competition 2026.
0: Madamo nga salamat sa aton sining mga campus reporter. There you have it, mga ka-K5! Masadyani! Nabatian ang duha naton ka mga eskwelahan nga nagsugod na sa ang pag-file o kung paghatag sa ila sininga report, mga ka-K5! Karami pamatian sa mga report nagikan sa nagkalain-lain nga mga eskwelahan, mga ka-K5! To sum it up, mga ka-K5 so far! Duha na ka bulotuhan ang nagpatigayon o kung nakahatag na sa ila sining entry. I-recap ko lang mga ka-K5 kagina sa first part. Ang report nagikan sa St. Mary's Academy of Copies Incorporated. Kaga nga ton sining K5 reporter, Campus K5 reporter, si ka K5 Francis CJ S. Bihar. Kag sumuman mga ka-K5, bago lang natapos ang report ng gikan sa San Antonio National High School. Upod sa ato sining campus reporter si K5 Elmer Rose M. Felipe. Utong aton sining duha ka mga participants mga ka-K5 sa K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026. Bantayin nyo karon sa masunod naton nga public affairs program sa Udto. Ang pila pagid ka mga participants naton nga mag-render report, live report diri sa K5 News FM Rojas. There you have it. Standby ka mo karon sa Udto for the next live reporting competition. Bantayin nyo kung ano ining eskwelahan ang magahatag sang live report. Kag kung sino ini, bantayin nyo kag magtutok mga ka-K5 diri sa K5 News FM Rojas. Una pa lang ning adlaw, ah. Una pa lang ning adlaw sang elimination round, mga ka-K5. Batihan nyo na ang talento sa mga kabataan, sa mga estudyante. Live report. No hold bars question, mga ka-K5. Muna niya, kung nag-tag kita sang sabat, focus ang aton sini mga kabataan sa topiko nga ila sini nga ginhatag mga ka-K5. Well mga ka-K5, dali lang gyud diri sa nabilin nga minuto sa aton sini nga programa diri sa Foro de los Pueblos program. Balikan tani karon ang pila naton ka mga topiko pero kadamo padi sang managa pa shout out diri sa aton sining programa nga kinanglan aton basahon mga ka K5 diri sa aton sining programa sa Foro de los Pueblos program.
1: Foro de los Pueblos.
0: Dali lang gid kay may naga pa shout out padri kag nagapabasa pa sa ila sining talamyawon mga ka K5. Good morning, Sir Roldan from Arlene, Unyada, Basa. Kaga sumuman, nagatamyaw dra sa Tagamaluklok Norte, Sir Alan. Good morning, Gid, from Arlene, Basa. Okay, good morning, Sir Alan, from Dolores Abilarde. Thank you so much, Gid, Ma'am Dolores. Kaga good morning from Liwayway Bartiso. Di sa awan ni address. From Bibo Patricio, good morning. Good morning ka K5. Nagamonitor na kami di sa Ingkong Carwa sa Bilbao Street. Lalo na gidya sa kay Nanay Marlene Alfabete sa Barangay Insoloban. Kapita sir, DTX Coffee Mix. Naan muna ya, kanamit mag DTX Coffee Mix. No? Kadaga, hindi gid pagkalipati ang DTX Coffee Mix, mga ka-K5. From Mario Alfabete. Kag MG Joy Quebrantar Avalo is watching sa aton sining programa, mga ka-K5. Ngayong aga, K5 Alan, kagsuman sa Matias Robles family, dira sa may Rosario Pontevedra, Capiz. Halin sa kay Joshua Patrick Matias. Good morning, Sir Alan, from Rina Leo Ayan, Rohan. And good morning, K5 Alan Catalan. Thank you and God bless you, from Elsie Acuña. Thank you, good Ma'am Elsie. Shout out kag napatamyaw gid ra sa bahin sang Balatukan, panitan kapi sa kay Tessy Blances from LC Acuña. Kag sumuman sa kay Rodolfo Evangelio Jr., mayong aga ka K5 Alan. Thank you gid. Good morning Sir Alan from Bern Zion. Shout out lang kay Wifey Bibi Cam kag sa amon anak kay Bibi Cam sa akon Iloy kay Helen Cam nagapamati gid diri sa Dayaw. From Renanti Cam. Kaga good morning from Liwayway Bartiso. Okay. Good morning from Lola Daisy, no? Alin ini sa USA, sa Florida, USA, mga ka-K5. Kaga suman, good morning Sir Alan from Roda Donato Amago. Thank you, Gid. Kaga, good morning, Sir Alan. Watching and listening from Blasco Pilar. From Aisa, Tunggala. Nakatutok na sa Foro de los Pueblos si Derisa Alba Village, Dinginan, Roa City, si Roda Donato Amago. Good morning, Sir, from Nerissa Bautista. Good morning, Sir Alan. Nagapamati na kami Derisa Tambak Kulasi, Roa City, from Lisa Barrientos. Good morning Sir Alan, nakatutok na kami diri sa Almalbes Village, Barangay Kulasi, Rojas City. No? So, good morning Sir Alan from Leo John Bilyones, nga nakatutok diri sa aton sining programa mga ka-K5. No? So, amunay ang pila ka mga nagpadala sa ila sining mensahe mga ka-K5 sa aton sining programa diri sa Foro de los Pueblos program.
1: Foro de los Pueblos.
0: Okay. Ang pila karon ka mga balantayan, pagid nga mga balita diri sa aton sining pagpangalagad mga ka K5 kay tingwaan ta karon nga walabot ang Department of Labor and Employment o kun dole. Iri may kang tanan mga ka K5 sa nangin report nga ginbalita naton sa nagligad nga semana iring controversy o kon mga balita nga pagbaligya na sa Capiz Sugar Central dira sa bahin sang President Rojas Capiz.
1: Puro de los Pueblos.
0: Nga ginpahayag nga ginbayaran man ang mga empleyado matapos nga ginabisuhan ini sila mga ka-K5 nga ipasara na ang Capiz Sugar Central kag allegedly ginpahayag nga ibaligya ini sa URC o kon Universal Robena Corporation mga ka-K5.
1: Puro de los Pueblos.
0: Muna ganyan pamangkota sa nagligad kung ara man naka-witness dito mga ka-K5 ang Department of Labor and Employment pero ginpahayag nga nakasaksi ini sa mediation dito mga ka-K5 sa mga empleyado kag sa management sang Capiz Sugar Central. Agod nga hibaloon kung pila ang mabaton kag kung mayaragin man sa iban pagid nga mga pribilehiyo kon benepisyo sa ila sini nga separation pay ang empleyado sa Capiz Sugar Central.
1: Puro de los Pueblos.
0: Magluwas sini mga ka-K5. Suno sa report na ton nga rabaton nga ining mga empleyado nga yara dira sa sulod nga ga-star sa compound mismo ha? Sa compound sa Capiz Sugar Central ginapahayag nga ginapabakate o kon ginapasaylo na sila sang ila sini nga puluyan kamati. May mga report kita nga nabaton mga ka-K5 nga libre gali da ang pag-star sa mga empleyado sa sulod sang compound sang Capiz Sugar Central. So expectedly nga subo nga semana dugin tagaan lang sila sobra isa ka semana or probably isa ka semana agod nga mag-vacate maghalin dira sa ila ginaistaran sa sulod sang compound sang Capiz Sugar Central. Ti management kuana niya mo prerogative. Prerogative niya sang management kay man ang tag-iya sang property Capiz Sugar Central. Ang tag-iya ila niya desisyon kung anho na nila ang ila sini nga propiedad. Ang mga pamilya oy gongko nga nagapanag-iya sang Capiz Sugar Central. Prerogative bot silingon, ila na iya nga mangin desisyon kung palino nila o kung hindi. Once nga ma-take over na ini, sa nagbakal dira sa Capiz Sugar Central, tiara naman na iyang desisyon sa magabakal sa Capiz Sugar Central kung i-rehire sila o kung pa-istaron sila liwat dira sa sulod sang compound sang Capiz Sugar Central mga ka-K5.
1: Puro de los Pueblos.
0: Amo nang manging senaryo nga ginabantayan naton. Matapos nga ginbalita sa nagligad nga adlaw nga pati ang ila ginistaran ginapaamat-amat na sila pahalin mga ka-K5.
1: Puro de los Pueblos.
0: Well, I don't know kung ano ang negotiation sini. Kung makabalik sila sa ila sining trabaho once nga ma-take over na sang bago nga management ang Capiz Sugar Central mga ka-K5 kamandamo-damo ni empleyado mo damo-damo ni empleyado nga apektado dre. But so far mga ka-K5 wala man niya sang may nagreklamo ha? Wala man tay kabati nga may nagreklamo nga mga empleyado kay matibasi satisfy man sila ya sa ila sini nga ginhatag nga mga benepisyo sa mga empleyado dira sa Capiz Sugar Central mga ka-K5.
1: Puro de los Pueblos.
0: Ang development sini bantayin nyo ha diri sa pila naton ka mga news and public affairs program diri sa K5 News FM. Kag pila pagid ka mga report sang aton sini nga mga K5 reporter bantayin nyo diri gyapon sa K5 News FM. Kay mantik kahapon, may ara man sang drug by bust o kon may na dakpa naman ng mga persona sa Panay. Tatlo ka persona dakpan nga kuno dabi nagatransaksyon na sila sa Baroto pero nakuhaan ini sila sang droga kag armas luthang mga kag K5. Sino ini nga mga persona? Kag paano inis lang dakpan? Sang droga mga K5 pati armas lutang. Kag ginpahayag nga ang ila kuno transaksyon tani kuno baruto. Uti nga na labot na kamo sa droga. Nga man labot na sa droga. O kon base gin front lang ang baruto. Magluwas ini mga K5 may armas pa nga nakuha. Wain ta oras, wain ta tiyempo diri sa aton sininga pagpangalagad mga ka-K5. Kutob diri na gilamang ang aton sininga programa. Well, standby kamo sa masunod naton nga public affairs program sa UDTO sa 11 Mbps kay may another batch naman or next set sang mga campus reporter sa tagsa ka mga eskwelahan nga magapasundayag sa ato sini nga K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026. Ina, abatihan nyo naman karon sa udto sa 11 Mbps program, mga ka K5. Wainta oras, wainta tiyempo, diri sa aton sining pagpangalagad. Ang aton sining technical partner, si ka K5 John Ditogan, sa aton sining partner technical. Sa ngalan sa aton sining news director, sa K5 News FM, Rojas ka K5, Roldan Villarreal. Kag sumuan, sa ngalan sa aton sining station manager, si ka K5, Ami Berondo. Sa ngalan sa aton sining presidente, kag Chief Executive Officer sang K5 News FM Philippines, Doc Ramil Oy. Ini naman ang inyo alagad, ang inyo anchorman, kag K5 Alan Catalan. Para sa kampiyon sa balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa kapis, K5 News FM.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. E3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
7: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
8: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
9: Ilay-ilay di La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
10: Saan nag-inom ka? DTX 500! Di na nalang subong imo sugar.
9: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over
4: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos, sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos, napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko ng ubo kagpan ng sipon.
4: Mighty C, ipin. Tibo, garantisado.
12: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: This year,
13: More than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino Ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM.

0: talaga.
1: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Loja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Impormasyon sa ikaayong

0: Joy Zulweta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso, ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan.
2: Good morning.
1: Greetings of peace, assalamualaikum warahmatullahi.
2: Good morning, good morning.
1: Kabayang pagidahin, greetings of peace,
2: assalamualaikum.
1: Good morning, kag-welcome ka mo sa informasyon sa ikaayong lawas. Atong dire pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat ligawan, of course, mga lifestyle nga makabulig sa aton maging healthy. No, bawal magkasakit. Importante sa tanan, dapat kita mag-adhere permis ning aton nga DTX 500 of Dantes Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course, D3 Bio kag Clinicas for Biotics. Hindi pa yung kamo magkalipata sa aton mga kape, sa aton mga habon, para overall health magampanan naton. Mayong aga sa aton mga partner, upod naton si Brad Paul kag si Sir Boy Zulweta. Mayong aga mga partner, Sir GP.
3: Good morning, engineer, kag sa pariho mong mga tigol bombs.
1: Ah!
3: Pariho naton.
1: At naton. Okay, okay. Basta damay-damay na.
3: Ang mangin topiko ta karon, ano ang mga pamaagi para ng mga healthy si Lolo?
1: Mm-hmm.
3: Tatay.
1: Okay, okay.
3: Ano ang himuon sang mga may edad na agud magapabilin ng healthy? Si Lolo kag si tatay. Okay? Amo nang aton mangin topiko.
1: Okay, okay, okay. Sige, sige.
3: Mati ka todo karon. Okay?
1: Okay, sige.
3: So, kabay pa nga nainom nyo na inyo nga DTX 500 kay isa ina. Sa mga importante na dapat nyo inumon, agod magapabilin, nga healthy ka, perme. Especially kung nagaedad na. Good morning, Sir Boy.
1: Good morning, Sir Boy.
3: Sa manong ko.
1: Huh? Oo. Manong mo.
3: Manong Boy, sige. Good morning.
4: Good morning, engineer. Good morning, Man Bad Paul. Ay, congratulations sa reunion nyo. 1965 high school, maten si Sir JP. Congratulations, ha?
1: Ano na high school na?
4: High school 1965. Class 1965.
3: Ay, mukha ba tao?
4: Ay, deny naman siya.
3: May umaga sa inyo, no? Kabay pat, kondisyon ng lawas kay naka DTX 500, ang paborito nga gatawag nga supplements ang imo lawas. Amo ning gapahubin sa inyo, no? Kita ko Sir JP.
4: 1965 high school reunion. Do 1972 lang, no? Ang gwa. Amo ning nami gidya sang DTX 500 kasi it protects yourselves in the kukumbaga sa pinaka pundasyon sang imo lawas, no? Because basically it is an antioxidant that prolongs the lifespan of your cells, no? And protect it from premature aging. That's why kun hubin ang silula, hubin ang tsura, hubin man ang function sa mga organs and tissues, no? And of course, ang paaman sa DTX 500, kampiyon kiga panubo sa blood sugar. Kung nubo ang imo blood sugar, layo kasi ginatawag ng mga ginatawag nga immunocompromised. Because remember, kung ang imo blood sugar taas, pigaw ang dipinsa sa lawas. Ang lain pagid, kung diabetic ka, dalani sa mga damo nga masakit. Ang sabat na food supplement, DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang ginatawag naton nga mga immune cells mo, mga soldado sang imo lawas para makaprotekta sa tanang klase nga anomalya, tanang klase nga mga invaders sa lawas mo. Kung kampiyon ang imo immune system kinaka Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paaman, kampiyon ng skin, kampiyon ng complexion, no? And of course, kung gusto mo i-boost ang imo eye health, ma-maintain mo yung 20/20 vision mo, mag eye care gold, no? Eye care gold rich in vitamin E, vitamin C, and bilberry extract that maintains the health of your eyes. Parisan sa ginatawag nga eye care eye drops, no? Rich in hyaluronic acid that basically cleans and relaxes your eyes. So for optimum eye care, mag eye care gold. And of course, kung tatangkaso ubos ipon kagilanat, problema mo balang mikrobyo nga gadala tangkaso ay mag D3 Bio.
1: Okay, okay. Salamat, good morning. Kag-proceed na kita, no? Dire sa topic ni Brad Paul.
3: Ang importante, engineer, magahubin gid ang aton nga lawas.
1: Mm-hmm.
3: Edad lang na iya, age are just numbers. Lantawa bala ikaw?
1: Oo.
3: At age of 55, ya, hubin ka pa ilang taon gapon.
1: Gani daw, kwan lang daw.
3: Yes, engineer bala. At age of 55, hindi bala anon.
1: Oo.
3: Ano ang makapamayo gid? Are sa mga tatay, mga wanggo, tatay, lolo, wanggo. Importante gid ang imo nga muscle healthy.
2: Nagapanang litik
3: na. Kay nga ang muscle amo ni ang naga-hold sang body mo together.
2: Aha.
3: Your bone amo ni ang imo yung skeletal frame, no? Pero ang what makes it together nga ma-hold siya, daw amo ni ang concrete.
2: Correct, correct.
3: Ang muscle mo.
2: Ang steel bar amo ning bones.
3: The more muscle you have, the more chance ng hindi ka magka diabetes. Hindi ka magka metabolic syndrome. Kay ang imong muscle amo ni ang naga uyat or naga-support sang imong nga glycogen. Ha?
2: Naga-support,
3: gina-hold yan ni.
2: Ginaputos
3: niya. Agod nga magamit nimo kay hindi magdamo ang glucose sa imong nga lawas. Di siyempre sa mga risk for falls, may edad ka matumba, ari bala, ay siguro may mga neighbor ka mo or parinti or himata. May edad. Usually, nagasugod ang problema kung matumba sila.
2: Brittle ang tulaan mo.
3: Pag natumba ang tigulang, nabali ang tiil.
2: Fracture.
3: Na-fracture. Na-fracture ang hip, gid. Kalaban ng hip. Magka-hip fracture. Hindi nagtindog. Ma-wheelchair na lang na. Kagma bedridden na. Dira na nagasugod. Hindi na na makarecover. Kalabanan, engineer.
2: Ang spine pa gid, gumagubo.
3: Kalabanan, amo na ng sugod. Healthy, kuha na, healthy adult, ha? 70, 65, natumba, na-fracture ang hip.
2: Oo.
3: Bedridden. Bedridden, ha?
2: Oo.
3: Siyempre, hindi ka nakalakad, sakit na mo. Ah, inisip ka na lang tinuig.
2: So kulang mga maskulo sa
3: kay nga ma-fracture kulang ang muscles.
2: Okay.
3: Pero kung matumba ka ang dagko muscle mo ya, may ma-absorb sang impact, engineer.
2: Do may cushion siya, may
3: sa isa na. Kadua, kung gamay mo muscle, okay? Ang magakwat ka, hindi ka makadaog.
2: Okay.
3: Bisan sa imo lawas budlayan kay engineer, magsakasagdan kiti ang imong muscle sa tiil.
2: Gagmay.
3: Gagmay, hindi mo kaya magsaka, pipudubrangkol ka bi.
2: Uh-huh.
3: Dagko ka bi.
4: Dagko bilawas
3: ba? Oo. Na, amo na nga balance ang akon. Ano ba? Joints.
2: Go blush ka, Sir JP. Dogina igo ko sa.
3: Buwan pa, mga joints. Mga joints. Oh. Ay, mga joints ang tupad ko, di ka sinakit, di ka sa absent. Kung ang joints mo problema, engineer, uy, mabudlayan ka man bala, engineer. Oh, mabudlayan ko ang joints mo problema, bisan sa imo na lang mobility.
2: Nag-ubag, ubag, boy. Ang mga cartilage, sabi, ubag.
3: Natawala, may gunamon, sinilubin pa, may gout na. Ano pa? Ari pa, bone health mo, engineer?
2: Oo.
3: Bone health mo? Pigaw imo nga bones, mag-osteoporosis. That's why, nami, gidyag exercise ang mga tigulang.
2: Uh-huh.
3: Kag while gi-exercise ka, ga-DTX 500 kagid. Oo, kaya ang exercise will produce a lot of oxidative stress.
4: Now, I understand. Ano nga si Sir JP, is a gym rat.
2: Oo, ta. Adlaw-adlaw na yan.
4: Gabi, ang gina-bench, dagko, gina...
3: Ari pa. Kung gi-exercise ka, Sir Boy, okay? Ganubo ang imong blood pressure. Diba? Kaya imong heart condition permi nga mag-pump more blood. So, ano pa? I-manage gid permi ang stress. Ti ang exercise, isa sa nagapamanage sa stress. Oo.
2: Ang exercise siya?
3: Nang imo na iya. Sa amo niya, Bible verse kami ya.
2: Okay.
3: Ay na iya ang mga isa ka, may mga studies na engineer. It's being studied actually. Ang isa ka sexual intercourse, it will only burn around mga 80 to 90 calories. Isa mo da ka ejaculation, which is hindi na ya
2: hindi sufficient.
3: Hindi, kulang sa.
2: Kulang sa.
3: Ah. Oh. So ina 30 minutes to 45 minutes na kwa na. Pero mga quick gamay lang na engineer. Kung namin gijaga, exercise ka. Ano pa? Ang exercise ka panami man sa imong mood. Okay? Gapa-stabilize sa imong hormones. Next. Kung nag-exercise ka, engineer, nga may edad ka, mahaganhagan ang epekto sa anxiety kag depression.
2: Correct, correct. Oo,
3: kay wala ka release ang imong energy. So kung nag-exercise kaya ga walking walking kada o anong exercise da, ma-manage mong imo perfectly imong stress. Ano pa?
2: May mga tigulang Chinese na sa kwan bla sa Lagoon, ga Tai Chi sila na. Grabe yung kwan nila mo. Ang resistance nila, Sir JP.
3: Oh, kitaw ginom sila DTX.
2: Oh, ginom na
3: ginom sila. Next. Ari pa, gapanubo man sang chance ga magka heart disease ang ga-exercise nga tigulang. Okay. Oh, ari pa gid. Ini man ang naga-improve sang lung condition kung nag-exercise. Ti syempre ga

0: discuss about ini kung paano nga mag makabulig. Ano ang mga makabulig sa mga tigulang nga mangin magpabilin nga healthy? Iti siling tanakay na engineer, exercise. Ang aton mangin topic ko next Wednesday si Boy.
1: Oo.
0: Natural. Kanta ka tayo.
1: Hindi niya wakasan. Itutuloy ni.
0: Itutuloy. Ang next nga topic ko sa Wednesday, tutokin sila Boy. Mm-hmm. Ano nga mga exercise? Kay kun pabayaan mo lang ang sa pinsal sa tigulang mo sex exercise yo.
2: Nag-text si boss ka namin sa topic mo, pwede ba ko na ma-extend?
0: Hindi ka wala na. Liyat, liyat ang tatagal isan para may arap man si Boy. Now, oo, kailan na wabla sir Boy kung di tapaglaruhon kung ano nga klase exercise? Ang sa ulo yun, sex exercise ang gasulod.
2: Mm-hmm.
0: Oh. Ano nga mga exercise ang aton nga itudlo sa inyo na makabulig sa may mga tigulang da, sa inyo balay?
2: Mm-hmm.
0: When we say tigulang, amuning kwan ha, mga 60 plus ha, ubin pa kami ni Boy sa kwintahon niya, okay pa ni. Now, pero...
1: Tiga-tiga exempted ko na yan sa...
2: Medyo tayo mga Alzheimer's.
0: Sige, ang edad, tigulang talin 50?
2: Okay.
0: 50. Mm-hmm. 50 and up. May bana ka? May ang lolo ti lolo ginaya. Gulang ginaya. Pero ang bana mo ba si 49.50?
2: Oo.
0: Oh, papamatia sa 40, Wednesday.
2: 14 gulangan na.
0: Oh, 14 gulangan. So papamatia kay tudluan ta ano nga mga exercise ang makabulig.
2: Mm. Okay.
0: Kag paano si DTX 500 makabulig para sining aton nga pagtigulang. Ang pagtigulang engineer ginapreparahan na. Kita mo gabayad kasi mo SSS para preparahan mong pension mo. Pero ang ginabayad mo sa SSS para preparasyon sa pension mo magtigulang ka, mag-retire ka, kulang na kung ipa-hospital ka.
2: Kulang na gano'n.
0: Kulang gano'n.
2: Kulang gano'n.
0: Oo na. So that's why, ang preparahan mo, hindi lang imo SSS. Ang imo pagtigulang, preparahan tagin.
1: Kaya ang tuition eh.
0: Paano? Naamuna kay tigulang ka na may hirap eskwila kapag eh.
2: Ano nga, bago ba lang?
0: Oo.
2: May mga bagay nga dapat untaton mo sa edad mo naman.
0: Untaton na abala. Nawario, ano ang himuon no? Para nga magpanatili nga healthy? Subong, right now, inomgi ka mo DTX 500. Kung wala pa, why pakabalo, bakal sa butika, imnanyo. Kay ina ang first step para maglawig aton kabuhi.
2: Mm-hmm.
0: Right?
1: Okay.
0: Kato kita sa talk ni Boy with Sir Boy Solueta. Talk ni Talk.
1: Nami sa introduction.
2: Topic ni TV, no?
0: No?
2: Balo ko next ni sa ano subong sa Wednesday.
0: Hindi pa na magtapuson.
2: I-discuss yan Kung ano bala ang dapat nga exercise. No? Ano bala ang balanse, no? Dapat bala cardiovascular lang tanan ng exercises. Dapat bala may weight training lang
0: tanan.
1: Both.
0: Nakuha mo, gid. Nakuha mo.
2: No? So, ginagaan ko na siya sa idea yung i-discuss niya.
0: Ikaw mo na i-discuss ko.
2: Asahan ito ni Samuels Ding. Amuni ang i-discuss ko sa idea.
0: Sige, ang sa listahan niyo, wala ito mo. Patunoon ito sa bago.
2: Ara na. Padayun doon tani sa talk ni Doc. No? Kung paano ba lang, ano ba lang beneficyo sa exercise sa lawas? D3 Bio naman ang usaron ta. Ano naman ba lang mabuling ni D3 Bio when you are an exercise enthusiast, no? Gym buff ka bi. Ano ba lang mabulig ni D3 Bio sinyo? Kita niyo na mga popular ng mga drinks na hindi ko na lang sila pag-mention kay Maymas okay. Kaya ng TF, no?
0: Okay.
2: Oo. mga kapoy lang ang commercial pag kapoy ginainom. Ang unod sina.
0: Bad black ano na boy?
2: Iban bad. Tamaan ka tapo sugar. Ang mga mahalon, balo ka ng unod, ang mga good for the body ka dyan.
0: Okay.
2: Ang unod is MCTs, medium chain triglycerides or medium chain fatty acids. Nga naman sa D3 Bio. Amo na itong antas po. Nga ambala sa mga mahalon kag premiado klase nga mga sport drinks, ara ang medium chain fatty acids kaharap man sa D3 Bio. Kag ano bala mabulig ini sa imo pag-exercise. Patatabi si Sir JP ka.
0: Mm-hmm.
2: Nagsulod ka sa Rayo Gym.
0: Okay.
2: Pag-Rayo Gym, warm up ni Sir
0: All
2: JP.
0: Eyes on me dayon.
2: Okay.
0: Guwapo.
2: Sige na.
1: Sige na.
2: Padayon.
1: Tanang positive nga adjective.
2: Putang tabi may nagtulog sa iya.
1: Okay.
3: Siyempre, likaw ko dayon.
2: King lip out gili iya shorts. Seriously, ano ba nga katabo? Kung ga medium chain fatty acids ka ngalin sa D3 Bio, you have the

0: all the energy you need. For example, before ka mag-gym, nagtumar ka na duwa ka ta or tatlo ka capsules sa dito bayo.
1: Mm-hmm.
0: That is nearly ano, pila? 1,500 milligrams of cold pressed extra virgin coconut oil. Ah, ang ginatawag nga full of energy in every capsule. No, that basically powers your workout every day. No, mm-hmm. Ini nga medium chain fatty acids, ni bisan wala kakaon, ha? Kik sa pagkaon, ang sa ginakwa mo dang energy alin si mo carbohydrates,
1: mm-hmm.
0: alin si mo kanon. Ini ang D3 bio gives the same energy pero ang source naman niya medium chain fatty acids, which is faster, meaning to say within 3 steps ya, matransform na niya sang imulawas into energy. That is really important if you are exercising, no? Kay may ara ka dayon, ma-boost mo dayon ang imo energy while gadlagan ka, ga cardiovascular exercise ka bi,
1: mm-hmm.
0: ga treadmill ka, ara dayon ang energy that you need, no? Ang nami pagidni, kung may ara ka na energy nga instant nga sa D3 bio, your liver, it saves your glycogen. What is glycogen? Amunay ginatunaw sang imo liver kung kulang ka na energy sa imo akwat.
1: Mm-hmm.
0: Di kung naka D3 bio ka, hindi pa na yan yung pag-usawan sang liver mo. So, anong
1: meaning? May reserve ka gali kung may D3 bio ka?
0: Kung ang imo primary fuel is your D3 bio, ang glycogen mo, usaro na lang ginasalawas mo sa ulihi. Anong meaning siya na you could prolong your exercise? Nga wala kang ginakapoy ka. Kung you still have that energy, no? Ang nami pagidni, habang ga-exercise ka, habang ginausar mo ni ang medium chain fatty acids, ngalin sa D3 bio, ang iya latak sini, ang iya final product, kumbaga after niya ma-oxidize na siya, it turns into ketones. Ketones that basically feeds your brain.
1: Okay.
0: Gives your brain that energy. Kumbaga, hindi lang ang lawas ga-exercise, pati yung brain. Kiginagaan mo niya sa ketones that could feed it during your exercise. So, di mo makita nga wala usik kung mag-usar ka sa D3 bio. And of course, balo ka naman sa gym. Ha? Biskan si Uguyat sa mga barbelda. Basi may nabilin na mga may mikrobyo.
1: Okay.
0: Kung wala na sanitize mayo, sa Rayo Gym yan, ginasanitize ko dyan mayo ni Sir Kevin. Ha? May alak na isla daya, doon na spray, ginaiya nga taga-usar. Sanitize ang mga equipment kaya mga dumbbells. Pero kung natupa kaya sa medyo sa gym nga medyo way na sanitize, ay basi makakontak ka pa masakit. Makakuha ka pa da sa ginatawag ng mga bacteria and virus because ang gym mo wala mayo na sanitize. TND3 Bio will also protect you from that. No? Da mo makita nga D3 Bio could be your partner, in doing your fitness goal. Kung gusto ka magniwang, Pwede man. Kaya ang D3 Bio will basically help you nga ma-achieve mo ang imo intermittent fasting. For example, nabasahan mo ay namin ang intermittent fasting. This is the fastest way nga magpagamay sa akong tiyan kung dako-dako gidbuyon mo. Remember, nugay ka na yung exercise kung dako-dako pagidbuyon mo. Paniwang ka anay.
1: Uh-huh.
0: The best way magpaniwang is intermittent fasting. What is intermittent fasting? For example, kaon ka alasay sang gabi. Dapat andason mo ang first stage is 12 hours. Dapat andason mo ang kaon is alasay sang aga. Amo ang first stage.
1: Okay,
0: beginners.
1: Okay.
0: Ha? Ang mga professional, kaon na alasay sang gabi, gakaon na sila alas 8, alas 10, iban gani alas 12 na sang ugto the next day.
1: Okay ba? Grabe no. Mga 18 hours sobra?
0: 18 hours. Hindi ka na daw magpasobra kay iban hindi na kaya.
1: Suicide na guru na kung daw mapasobra kapag
0: again, before ka mag-intermittent fasting, disclaimer lang ni, you need to consult your doctor.
1: Okay.
0: Kasi hindi kaya sang imulawas. Lalo na kung diabetic ka. Kung diabetic kaya, kalanlan kaya ano na small, frequent meals ang kalanlan mo. So, kung diabetic ka and you want to do intermittent fasting, magpag-consult agad sa doktor anay. Pero sa mga normal ng mga tao, you start slowly.
1: Okay, okay.
0: Dapat ang imo mag-start ka sa 12 hours, budlay na ay, kung bago ka pa lang.
1: May target ka gini nga magkaroon ka ginsang six-pack, hindi man?
0: Ang fasting niya will not give you the six-pack. it's the exercise makatag
1: okay.
0: Ng six-pack. So, okay? Ang fasting niya, what it does, it will it will lessen your visceral fats.
1: Okay.
0: The fats nga hindi madalas ang sit-ups.
1: Mm-hmm.
0: Ang fats nga ikakapol sa imo organs. Hindi niya madala, sa exercise
1: hindi
0: madala.
1: Hindi dali-dali madala.
0: O hindi dali-dali madala, mabudlayan kagid. Pero kung unahon mo ang imo intermittent fasting, then mag-gym ka, then you will have guaranteed results. Kay number one, ginpanubo mo na daan ang imo visceral fats content sa lawas mo.
1: So sa mga nag-exercise mula, Sir Boy, iniblang mga tablets ni nga daw protein kuno gapaka ano sa mga muscle.
0: Yeah, you need to read about that.
1: Okay.
0: Kanalan ma-consult ka ganyan sa mga professional. Ang mga dugay na yaga gym kabalo ni sila yas ang mga harmful sa lawas.
1: Mm-hmm.
0: Ka hindi harmful sa lawas.
1: Ako saging lang ni Sir Boy mo. Saging lang ya, okay na ko.
0: Ilay na niya engineer, ginain tumana ni Layap. Ano na, usually gatag niya protein para sa muscle mass. Hindi mo na makuha saging.
1: Okay.
0: Oo, kaya na, ina yung ginaputang nila sa ila, ang ginatumana sa mga bodybuilders na, sa mga gym enthusiasts na yan. May mga formula na yan, no? Nga, para magdamo ang protein. Because they need protein to build muscles.
1: Kaplakaon itlog, dosik, milog itlog, isa lang kamil nila.
0: Hindi putina.
1: Putina, oh. Oo,
0: putina. Iban gani, sa kilo, isda. Wala nang ganing kakaon kan, unjutay na lang.
1: Uh-huh.
0: Mga bodybuilder, good. Because protein is the key in creating your muscles, no?
1: Mm.
0: But, we also remember, in order for you to achieve that, you need all the fuel you need. And fuel, ang fuel ya, ang gatag siya na, is glucose and fats.
1: Okay.
0: But glucose is fattening, no? Good fats are not. Like good fats from D3 Bio. So, abunin dito na makita, no? Kung ikaw kali gusto may fitness goal ka, biskan manugtapos ng 2026,
1: mm-hmm.
0: Nga, gawa ka pa nga sa Christmas, sexy ka, kampiyon ng imulawas, ay, makabuligli ang D3 Bio, no? Huh? With the right attitude, mag-gym ka, mag-exercise ka, mag-cardiovascular exercise ka, suportahan mo ni ang imo endeavor with D3 Bio, base, ma-achieve mo ang imo gusto nga body beautiful sa before mag-Christmas.
1: Ang mga structure, Blaser Boy, magtindog sila, be. Mm-hmm. Pagtindog sila erect, mag-lockdown sila, hindi nila makita ilang atiil mo. Kaya tungod sa buyon, blang
0: atak. Kaya muna gani, ang buyon na engineer, hindi na...
1: Visceral fats, oo.
0: Tinuig mo na yung porma.
1: Oo.
0: So, most likely, tinuig mo manakwaon.
1: Oo.
0: Hindi niya nga mag-crash diet. Kano? Hindi ka mo mag-crash diet, ha? Kaya hindi niya kaya, hindi kaya sang lawas nyo, maglain pang lawas nyo. Pag mag-intermittent fasting ka mo, reminder, liwat, tanungin nyo anong kapasidad sang lawas. So, for example, hindi nyo anong malabot ang 12 hours,
1: mm-hmm.
0: do 10 hours na ang kaya, okay na.
1: Mm-hmm.
0: Basta, may progress, no? Remember, the less carbohydrates, the less fats ka mga, no? So that's why ang kanon mo dapat da ka so good. So before ka mag-limit sa imo kanon, i-eliminate mo anay ang imo extra sugar. Importante gina na biskan for example be double rice ka subong.
1: Uh-huh. Isa-isa naman na anay.
0: Yan ay okay lang na i-double rice kay gapon dulaan lang tong imo pastries. Dulaan lang tong donut mo.
1: Okay.
0: Dulaan lang tong soft drinks mo da ka na nay so good.
1: Okay.
0: Maintain mo lang na anay yung double rice mo. Sa nadula mo na to tanan ng mga extra sugar mo. Amuna na pag amat-amat mo cut off sing imo rice.
1: Okay.
0: So kay giban niya nag-half rice. Po pagka duha ka oras order cake.
1: Ati lain pag ina
0: nag-order soft drinks. Ha nagkaon sang ila favorite nga mga pastries. Ati why man gapon pulos to ang imo half rice. Ha?
1: Correct,
0: so,
1: correct.
0: So kalanlan ang magsugod ka, eliminate mo na lang ang extra table sugar mo. Then you start your diet in eliminating your other carbohydrates. Ina, kung hindi ka man yung hard worker. Sa mga hard worker, da yan.
1: Mga kargador, be?
0: Mga heavy loads ang ubra. No? Mga gym instructor, mga army, mga police. They need to eat their carbohydrates. Because isunugon man lang na nila ya
1: mm-hmm.
0: sa ila ubra. Kung ikaw yung office worker, nagapong ko 8 oras, amo na yung chance mo. You could cut down on your carbohydrates. So, dito makita ang D3 Bio. Hindi lang kung tatangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Kung gusto ka mag-body beautiful, pwede manggali. Makasuporta ang D3 Bio, the superfood supplement.
1: Okay. Kanami, isang lecture ni Sir Boy. Though, encourage kaya gusto mo maging healthy, bawal magkasakit, hindi ka dali-dali matakdan yung sakit, pero kinanglan taman maligo adlaw-adlaw, sir boy.
0: Correct. That's maligo, that's also a part of health.
1: Okay.
0: Cleanliness is really important.
1: Namibla ko ng guya mo ya, wala sing punggod. Mm-hmm. Ang lain di ako ng punggod na tubuan, pusang punggod, may whiteheads na, may blackheads pa, kagdo ka garas ang imong guya, sir boy. Kinanglan mo magpanghabon sang DTX Beauty Soap, sir boy. Ma-beautify ka na, nami pa kay kakasunyang tanang ng mga bad bacteria sa imong skin.
0: Ang punggod is sometimes it's hormonal.
1: Okay.
0: Sometimes it's hygiene.
1: Uh-huh.
0: No, way mo pa may ginatinloan ang imong guya, no? Remember, always wash your face with water or mild soap.
1: Uh-huh.
0: Kung iban ga kusog ga soap kay gusto mo puti.
1: Uh-huh.
0: Ha? Okay lang na. Pero kung gusto ka balo ka mo bala nga mahatag ni tanan sa ginatawag nga DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap may VCO.
1: Uh-huh.
0: Ang kayatap naon ang mikrobyo nga gatuga sa ginatawag mga skin diseases including sa ginaproblema mo nga punggod, no? An-an, bunis, psoriasis, kakas na tanan at amat na kakas kay sayan. True science, nakita nga ang lauric acid, dala na da ang antioxidant ka ferulic acid nga makita mo sa virgin coconut oil nga ara sa DTX beauty soap, kaya tap na unintan nga mikrobyo, dala na ang mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imo lawas. That's why you stay fresh longer kung ang imo habon, DTX beauty soap. Studyahan tang beauty properties sininghabon.
1: Okay.
0: Ang DTX beauty soap may papeng. Nagapaputi sing mo skin.
1: Alin sa kapayas?
0: Alin sa kapayas? Tanan-tanan na nga famous nga nagapaputi. May ala papin in niya. Damo in niya papin. Ang DTX beauty soap. Ginduangan pagin sang wala sa iba nga bon, no? Rich in vitamin C. Ang guava extract nga pinakataas nga source ng vitamin C locally.
1: Uh-huh.
0: Ang iyan ni extract ginputang ni sining habon to further whiten your skin. Para dali ka magputi pagin. So diin ka pa, no? Mumot ka na, hamis ka pa, nagputi ka pa sa DTX Beauty Soap.
1: Okay, pro, speaking sa body odor, may ara man tayo formula sa nasa boy. Kinanglan tayo ang Clinica Diofresh. 48 hours nga protected ka sa mga baho, bisan balalahasun ka, sir boy, masolusyonan gyapon. I-swipe to the left, swipe to the right mo lang, gamit ang aton Clinica Diofresh. Protected ka, happy ka, taas imo self-confidence, upod sa imo mga barkada, sir boy.
0: Correct, no? Kaya na, ang gina-claim na nga dugay magbaho ang ilok mo, tungod sini nga Clinica Diofresh may VCO. The same process nga ara sa DTX Beauty Soap, ginapatayan ni ang mga mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imo ilok. That's why, kung napatay gid yung source sa pagbaho sa imok, this deodorant gives you more time to be fresh, no? Kumbaga, mas dugay ang protection ang ginahatag sa ginatawag nga Clinica Diofresh deodorant. Talking about protection, no? Dapat aga pa protektado ng lawas mo. Dapat aga pa na detox ang lawas mo. And the best way to do that is to have a detoxifier in a cup of coffee. Mag-DTX coffee mix. Ang DTX coffee mix may ginatawag nga DSE,
1: mm-hmm.
0: Ha? Isa sa pinakakusog na antioxidant that basically fights off oxidative stress in the morning, which is in the highest,
1: mm-hmm.
0: No? According to science and research and studies, ang pinakataas nga oxidative stress is when you wake up. Okay, na ng outcome sa pag-repair sa lawas mo.
1: Mm-hmm.
0: So kung tabagan mo ng lawas mo, buligan mo, mag-DTX coffee mix. May pang-detox pagin si imo colon, palayo ka sa colorectal cancer. Kaya may chia seeds ni rich in fiber that cleans your colon, palayo ka sa ginatawag ng mga sa abnormality sa imo colon.
1: Speaking sa mga bisyuhan, the blesser boy, nga permi lang toor ga pangapi, grabe ang sigarilyo, grabe ang mga gaaso permi, kag pulaw, sir boy, gamit ang ilang mga cellphone, mga tablet na nila, kinanglan nyo yan mga pi, gamit ang DTX Premium Coffee. Kung taas yung blood sugar, gina-regulate yan niya, sir boy. hindi ka matamaan. Kaya nga, ang iyang sweetener sini, stevia, mm-hmm. natural yung sweetener, nga wala nagapataas ang imo glucose, sir boy.
0: Nga, ah, DTX Premium Coffee, kaya ang DTX Premium Coffee, may ganyatawag nga ergotayonin. Halin sa gano mushroom, no, the herb of immortality, ha? Amuni ang popular niya sa Japan, cause this kind of antioxidant stays longer in your body. It works harder compared to antioxidant and has the ability to revive other antioxidant para mausasa ang imulawas. The more antioxidant, the merrier kontra sa ginatawag ng oxidative stress nga gapatigulang sa imulawas. Why pa dat nagtapos ginduangan pagisang DSE. Ang pinakakusog ng antioxidant ka sa DTX 500 ginputang sa kape to give you optimum protection against oxidative stress. Bagay gini yan, bali engineer sa mga bisyuhan, ha? Nagkakapig, panigrilyo, ang stress pero may palapulaw. Gusto niyo makabawi sa lawas niyo by drinking a cup of coffee, mag DTX Premium Coffee. Pwede niyo ni gani maanli. So sa mga tao daw nga wala man bisyo, pag gusto niya looking young ka every day by drinking a cup of coffee, mag DTX Premium Coffee.
1: Ah, pero sir boy, mayara kita ya kape nga pre-bio coffee. Inang makasulod ba sa aton nga tiyan bisan acid. Dek kita grabing acid sa aton nga tiyan. Sa gyapon makabulig ini nga kape kay ginapa healthy sir boy ang mga good bacteria sa imong gut. Sir boy, buhi ni saya bisan grabing init man sang imong tasa dira. Buhi saya magasulod sa imong sulok-sulok sir boy. Tungod sining kwan prebio coffee manami sir boy.
0: Kay spore forming probiotics ang unod sini no. Why niya kakapatay si init san tubig mo no? Hindi lang ang ginapanami ang good bacteria san chan mo, ginaduwangan ang good bacteria sa imo chan no. Kay puno ni sa mga spore forming probiotics that basically helps in a lot of ways sa imo lawas in the morning. Lalo na sa mga buringot at taga-aga, moody.
1: Mm-hmm.
0: Gusto niyo nami ang inyong mood the next day na hindi na ako mag-moody. Sige-sige lang lain na ang ginatawag nga pre-bio coffee. Kung gusto mo man niya nga medyo feeling mo niya dukulang ka nagiging good bacteria sa imo lawas. Feeling mo, permi ka nag-brain fog, walang kakatunawan, ang imo metabolismo do kahinay ng gid. Uy, ini ang mga sinyalis nga kulang ka na sa ginatawag nga good bacteria sa imo chan, no? Dapat, kung gusto mo i-reinforce, padamuon gidayon ang imo good bacteria sa imo chan, mag-Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics has 80 billion colony-forming units of spore-forming probiotics, with different species of probiotics that works together in promoting your brain health, your gut health, your the production of your gut derived B vitamins, the usage of your antioxidants and and minerals, tanan-tanan nagakatabo sa imo gut, that's why mas damo kanan-lan ang imo good bacteria to para ma-optimize mo ini mga nutrients alin sa pagkaon mo para ma-optimize mo man ang imo brain health. Remember, your gut is your second brain. If your gut is healthy, most likely healthy man ang imo brain. Dala na da ang imo immune system. Around 70 to 80% of your immune system is housed in your gut. That's why importante gid no mag-Clinica Spore Biotics. Ang paaman sini sa mga babae da medyo may problema sa mga flower, may medyo mabaho, melon amoy, makabulig gini. Makabulig gini ang ginatawag nga Clinica Spore Biotics para magbalik ang normal flora sa ina nga parts ang imulawas. Mag-Clinica Spore Biotics.
1: Namit sir boy no, halin sa mga bakterya nga ari sa aton nga lawas, may ara kita DTX 500, may ara kita Mighty C para i-boost ang aton nga immune system, may ara man kita sing ining sa panit abi naton, sa ilok naton, sir boy, may habon kita, may mga deodorant man kita sir boy, labi na gid ining mga probiotics nga ari sa aton gut kompletos. Kinanglan naman naton sir boy ining para magpabaskog sang aton reproductive health. Ang reproductive health sir boy ti kinanglan mo hindi kwando iban bla sir boy ang ilang sperm medyo hindi nami, ha? Mahina. May ari naman kita extend food supplement for men, siling ini siya nga gapahatag sang sexual libido sir boy, ang sexual desire ni mo pataason, ha? Kag amuni ang kinanglan sang aton mga upod ng mga tigulang sir boy, makilala ta nga kung gusto nila maging masculine ang dating, Sir Boy, wala galupay-pay si Manoy, kinanglan nila mag-extend food supplement for men. Nami man ni siya kay may aphrodisiac tonic effect ini Sir Boy, kag sa atong digestive health man, makabulig man ini ang aton nga extend food supplement for men. Nami man ini sa aton nga blood circulation, Sir Boy. Pero speaking sa blood circulation, may aray man kita liniment, Sir Boy. Ano ba ang liniment nga pwede nila magamit, Sir Boy?
0: Mag-DTX liniment oil lang sana, oil ng bayan, kampiyon ng hagod, kag-init ang ginahatag sa imo mga tired muscles habang ginahaplos niya, ginamasahin ni si imo. Nami man ang ginagatawag nga aromatherapy, no? Ang ginahatag ni si imo, relaxes your senses, not only your muscles, kundi ang imo brain, no? So kung may biyahilo ka da, may medyo gasakit ang ulo mo, banyus-banyusan mo lang niyang ulo mo, simutsimutan mo lang niyang DTX liniment oil, amat-amat relax ang lawas. Mag DTX liniment oil lang sana, oil ng bayan, no? I just wanna say, advance happy birthday to my good friend, no? Sir Mark Araneta, no?
1: Happy birthday, sir. Birthday? No? Happy birthday.
0: No, advance happy birthday. And of course, kamusta man da sa aton nga pamati da sa Dangkalan sa Ilog, no? Good morning, mga kay Mayor Paul Alvarez. And of course, sa akon mga pinalangga ng mga kababayan sa Kalubang. So, Dangkalan Ilog, no? Mayong agad, pati na sa tiya ko, no? Kay Auntie Judith Zulueta. So, hindi maglipat, mag-DTX 500, mag-Mighty C, the Alkaline Vitamin C, mag-Eye Care Gold for optimized eye health and eye care eye drops. And of course, no, ang paborito ta, para protektado kontra sa mikrobyo, nga gadalat ng kaso, ubo, sipon, kagilanat, mag-D3 Bio. Ako si Boy Zulueta Gambal. Good morning, God bless, and start your week right.
1: In behalf ni Doc Ramiloy, nga itong pinalangga nga CEO, sa atong nga Vice President sa Operations Sir Eljan Castaño, sa atong nga Station Manager Sir Rods Palma, sa atong mga Technician Andres, Sir Yeniel, kagkay Sir Eitan. Ako naman si Engineer Rony Albao, nagasiling mayong aga sa inyo tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalisingko. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likuton nga hindi maayo. Sa Kalisingko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalisingko. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center. Ang

0: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Mags 4 Biotics.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Gagkaroon, aton padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka, apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
5: Ati, okay, mami, ah. Noted, mami, ah. Kay para kung mga awat sikap, ang mga awas-awas, makaambit man tanong.
6: Ay, kuriku! Amuna! Para makatilaw taya, kabigon ta nga bulag, bungol, kag-apa ta sa amo sina nga isyo.
5: Ngay! Sadya-sadya, ino!

0: Daddy, kung ikaw, Abi, isa ka sa mga kagawad sa barangay Kalising ko.
1: O te, ano man dayon, my son, Jupiter?
0: Kung ikaw ba yung reklamuhans ang pumuruyo sa mga isyo sa barangay, ano ang himuon mo?
1: Simple. Mahipos lang kag magpabungol-bungol. Muntat na sila kung wala sila may makuha ng impormasyon. Mapawala lang, kuya.
0: Di, kung sigiyon ka binareklamo, Dad.
1: Mapawala lang, kuya. Gani, kimatakaan na sila kreklamo, Daya.
0: Hindi ka kaya magsabat sa ila, Dad?
1: Hindi, para wala sabat, wala sala. Kaya kung damo ka sabat, damo ka man sala.
0: Amo na gali, Dad?
1: Oo, pawalaan mo na lang sila. Kaya kung magsabat ka na sa ila, malawig pa na iyang istorya.
0: Marukoy ka gadya, Daddy, no?
1: Oo, Dapat gadya magminaro ka para hindi ka maiyawan sabat sa mga pumuluyo.
0: Mayo, Daddy, kaya sa subong ya, daw tanda ka na gadya, Daddy, ya?
1: Oo, mas mangin matanda pagid ako kung makapungko pagid ko na kagawad. Mangin expert na ako sa barangay sa tanan nga maginihiw Aida.
0: Ate, sige, Daddy, ya. Suportahan, taging kadaya.
1: Oo, kita magyapo na makabinipisyo na.
0: Amo na ya, Dad.
1: Tuduhan tayo pangawat sa barangay samtang may kalawaton pa.
0: Grabe nga, handong mo, Dad, ba?
1: Nga sobra pa dang matabo kung ara na kuna sa barangay.
0: Basi ko magsuyo ay kumubala ni Kapitan Ugakong, Dad.
1: Ay, hindi ah. Kaysa bayan ko man siya kung sa diin sa bangawat, idigto man ko eh.
0: Gali ka, Dad?
1: Sabayan ko sa tukob sa mga tulokbon, ah. Para busog ito yung permiblaw.
0: Sadya-sadya, no?

0: Hi, good morning, class.
1: Good morning, Ma'am Burakday.
0: Welcome naman sa aton nga Sunday school nga Lunes ang klase.
2: Ma'am, Burakday na guwapa ka na kaya.
0: Na.
2: Tapos bala, Ma'am, nagsekse ka na. Kag ang kotes mo, nag-aalapor sila na ka pa.
0: Ay, aba.
3: Kinahinto naman nila si Ma'am Burakday, oh.
4: Gane man, Meg. Nede, tantan?
5: Mga amiga, ito hindi man tood ang nila ginahambal.
4: Bo, hindi mo pa gigits, how?
5: Binoteg na ila yan, mga amiga, yan.
3: Bo, tantan? Kapasakay lang na yung ilaya. Kinadayaw-dayaw lang ang ilaya si Ma'am Burakday.
5: Hindi na tood, mga amigo, ya. Sala na magbutig, ya.
4: Woo! Pag-ipos na pala, tantan, ah. Ipos pala.
5: Ati, tigimig, ah.
2: Ma'am, may activity na si Baong?
6: Ay, hoon man, ma'am. Kaya excited na kami ni Migo Bungkoy. Katola kong pagbima mo. Kami mo na Japon, mama, makakos ang taas niya grado.
0: Aba. Ay, natural eh. May ara kita activity.
1: Ano na, ma'am?
0: Katikalan kinisang duwaya Angelina, no?
7: Oo pala. Dukay na lang.
0: Daw ilalang tanantikan.
7: Papay, ilan da sila ah. Kayang katikahalo nila, mapasok, gina sila to di Dukay.
0: Dukay pa man guro eh. Ay, daligid lang bala. Kay ang attendance book ko, nabilin pa sa CR. Macheck ko dayon sa aton attendance ha.
1: Nga, nabilin sa CR, mamahaw.
0: Ay, kay nagpaksi ko to kaina sang pila ka panid, kay ginhimo ko na yung tissue.
1: Hala, sadya-sadya, ino.

0: Magdalena?
1: Sigiin ka maagi, burog.
0: Sa secret entrance tayo. Okay, kadamos ang tao sa barangay hall.
1: Nagano sila?
0: Wala ka pa kabaluaw? Gawil ga eh. Nga mo gani nga digto ko nagagi sa sikreto at tangalag yan eh.
1: Wala pa sila na ganin sa guha?
0: Wala pa eh. Gahulat sila nga magwa man si Kapitan o Gakom.
1: Dintabo magwa si Kapman.
0: Ay, abaw. Magdalena, may bad news kung nadala Magdalena.
1: Ano naman na?
0: May mareklamo kay Kapitan o Gakom sa DILJ.
1: Hala.
0: Tapos, mga paradyo pagin sila kuno.
1: Ay, ano na nga radyo?
0: Sa programa kuno nga Bumba Marites.
1: Ano?
0: Oo, oh, mareklamo sila kuno para mablahubang barangay ta nga may kapitan dani nga kawatan. Tapos gini si Kapitan magamusin eh.
1: Hala, sadya-sadya, gagaliin no?

0: DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga panin. May yara ini sang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap sa mga butika.
2: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
3: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
2: Di nakabaluman usik.
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Ganagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
2: Di pre, musta po lang kagabi pre?
3: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasin.
6: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
4: Memory Advanced

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: K5 Music FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso.

0: Ah, Jupiter, may san sa din ka naghalin.
1: Daddy, dito naman ko halin sa barangay hall. Bago lang git. Naglagaw ko to.
0: Te, kamusta dito?
1: Damo tao, daddy.
0: Ga?
1: Gapura gait.
0: Gawa, iwiit pa git.
1: Gawiit, gayamit, ga tigado git.
0: Amo nagsinggit nila.
1: Oo, oh, dad.
0: O, te, ano, te, kagawi ito sila, ginatubang sila ni Kapitan Hugakom?
1: Wala man, dad.
0: Bisiling ko na eh. Bisan ako, hindi ko na sila eh pag-atubangon. Pabayaan ko na sila yung magwaldati na yatudo. Kung mangga mo sila sa gwa, tawagan ko sila yung pulis na yun, agod nga maglapriso mga animal nila.
1: Hala mo na, daddy. Diba si madumot na sila mag-eleksyon kay Kapitan?
0: Amo man na gihapon. Madalaman na sila kung magbaklanay na buto. kung matapala na sila ng kwarta, malipat na na sila sang malain nga hinimuan ni Kapitan Hugakom.
1: Sa bagay, no? Ang tao, abido, mga ilintuom ng kisamog. Makumod, tapos kung hatagay na gani kwarta kong eleksyon, malipat naman da yun.
0: Amo na gani ang nami eh. Kibisan hindi kaya mag-perform. Basta mamakal ka lang kong eleksyon, madaog ka mang yapon.
1: Sadya-sadya, dad, no?

Wala kaya klaro ang mga DJ subong sa radyo, no? Kung hindi mga sutab, mga marukoy. Rok-rok ang lakat. Ay. Daw hindi ko kay Chindi, ha? O galing, wala man ko abit choice kiti. Wala man ko ibang nga kalingawan mo. Mugani nga ginasustiner ko lang sila, eh. Ang isa man to ka DJ to, si DJ Sutab. Imbes nga masolusyonan ang mga problema nga ginapadala siya programa, dumatya ko, naglala pa gidahat. Do ka namin na lang singgit nga. Pigado, gil! Ay, do nagdugang ang lingin sa ulo ko sa ila. Dumapiyahit ko, dumasinggit ko sa kapigadahon. Pigado, gil!

0: Hala, itapos gini si Kapitan kung matabo nga magreklamo sila sa DILG, Madam Magdalena eh.
1: Hindi lang si Kapitan. Pati kita dala sa aman, tada.
2: Ay, ababa.
0: Amo man gani, Magdalena eh.
1: Mareklamo gin siya kung how?
0: Oo, gahara-ara gito siya nga daan niya. Hindi gito siya mapunggan niya.
1: Hala, basi madala pa lang, tada, kung hatagan tas ang kwarta.
0: Ha? Amo lang ang wala kong mabalan eh. Mayo kun pareha sa aton kiti madala lang tis korta.
1: Wow. Kumaparadyong barangay tay sikap kita sini.
0: Ho. Kay ang lain da. Kun maukayan ang tanan tadi nga baho sa barangay.
1: Teh, tapos gidi.
0: Amo na nga dapat makay balog gini dayon si Kapitan ug akom ya.
1: Oh, to siya ho. Nagbalik na naman tulog. Nga da wala lang kuno abi problema.
2: Ay, ba.
0: Animal, amo na ning katabo tulog-tulogan niya lang.
1: Basi abi, ado sa wala lang eh.
0: Bukon matabo niya, mabaldag kita di kay mareklamo gito sa DILG. Madalahi kita si niya.
1: Amo na gani nga dapat solusyonan ta ni.
0: Eh, amo gani nga pukawon ta siya. Kag pabalon, nga may mga pumuluyo nga mareklamo sa DILG, kag iparadyo ta.
1: Sadya, sadya eh no.
2: Ha!

0: detox ka ba?
1: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sa iCare Drop Adu-adaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Dan Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: Campeón, estación sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. D3 Bio.

0: ano to, anak?
1: Honeymoon na namon sang asawa ko subong tay, pero hindi ko kabalo kung anong ubrahon ko.
0: Ay, abaw nga bata, di. Amo di ho, ang malaba kag matambok nga parte sang lawas mo. Isulod mo to sa may mabuhok-buhok nga parte sang lawas, ya?
1: Oo, tay. Ari na, tay. Nahimo ko na.
0: Okay na?
1: Oo, tay. Gibutan ko na ang ilong ko sa ilok, ya.
2: Yeah! Hey! Hi! Kalingawang time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM.
5: E3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamaya nga akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3. E3 Bio.
7: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
5: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3.
8: Sport Biotics. Makabulig sa pagtap

0: Ligtas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: Punggod kag rashes?
4: Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Di na kanon. Ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
7: Sa kadlo kapila ka mag-inom
8: sa DTX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
7: Subong kamusta?
6: Okay na. Halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nagyo ginibatsa.
5: DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: O galing C.

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na magamit ng sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or na sipon ko. So, amuna, thank you again sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado. DTX Beauty Show.
2: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Show, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Show, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Show.
3: Mamakang sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
9: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko ginangakon nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabda sang acne.
1: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunauna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
3: Bumakal sa mga butika.
1: I Care Gold.
10: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo lang akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa isa. To testing ako nga magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag na gidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.
0: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong.
12: Pero kamahal, mahal gidya sa butika.
13: Ay, Marie, naa dito kaya mabakal sa mahal.
14: Kay may barato, balay ang butika.
13: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
12: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
15: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
0: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
13: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
15: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
16: Rain Pharmacy.
17: Ang kampiyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
18: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
19: D3 Bio.

0: five galing awantay. Salawahan ka! May kabit kagaling nga 18 years old!
1: Oh, hindi na yung matuod!
0: Damo nang nakasugid sa ako, hindi ka pa mag-ako!
1: Hindi gani ina matuod!
0: Te! Ano ang kamaturan? Isugid sa ako!
1: 19 years old to siya, hindi 18.
0: Kampyon!
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong binargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Checklist na kami. Now, okay. Nga D3 Bio gid. Mm-hmm. Hindi kaya mag-plain nga D3.
5: Mm-hmm. Mm-hmm. Ang D3 Bio with its medium chain triglyceride, yung MCT, has an antidepressant, no? Effect. Say mo sini nga brain. That this good fats will promote ketones and manami ina nga food sa imo sini nga brain. Mm. There was a study of the effect of medium chain fatty acids. May nakitaan nga potential antidepressant functional food according sa study. So meaning to say, kung mag-inom na ko plain D3, okay lang, nami man ako pamatsyag. Bako ako man na sa init, pero hindi mahatag ni plain D3 na hindi ako mag-worry, ma-depress, ma-anxiety kung iban nagahikog.
4: Kung D3 bio ka, hindi ka dali mag-ulian nun.
6: Hindi ka mang malipat.
4: Kung D3 bio ka, hindi mo dali ihatag imo manggad sa kabataan mo. Bayaan ka na dayo.
5: Correct.
4: Gusto ka nga may edad ka, pero presence of mind, ara Japon, D3 Bio.
6: D3 Bio.
4: The MCT is the ketones of D3 Bio. Nga wala sa D3. Next.
5: Ako. Okay. Nga ama D3 Bio ko over ordinary vitamin D3. There are 1,000 reasons nga mambal ko regarding that.
4: Pero isa lang ako pangayon.
5: Pero isa lang pangayon ko sa buong. Ang gusto-gusto ko get the versatility of D3 Bio. Pwede ko siya mainom and get the full benefits of D3 Bio. But I could also use that soft gel capsule para sa akong punggod, para sa akong mga fungi. Pwede ko siya mapuga-puga. Kung may mga pilas ko, gusto ko fast healing.
4: Mga ringworms, pwede na.
5: Butangan ko. Pwede ko siya maging topical
4: cream, topical oil.
5: Topical oil
7: on internal.
5: Antiseptic sa lawas, no? So the advantage na kung may D3 Bio kasi imo kabi sa imo medical cabinet or medicine cabinet, damo siya mabulong pilas man sa sulod, pilas man sa gwa sa imo skin. That's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
2: D3 Bio with Physium.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physium. Ang Physium. Yung may D3. D3 Bio.
6: Nadumduman ko ang lecture ni Sir Kevin sa nangligad, alpha-lipoic acid. No, ara na sa aton nga lawas nga ginatawag antioxidant, Sir Boy.
4: Mm-hmm. Ang alpha lipoic acid, Oksam, siya nang gano ga-recycle sa imo mga antioxidant.
6: Ara sa aton yung lawas kag
5: washer.
6: Inigaling ginatawag caprylic acid nga ra sa D3 Bio, pwede nga magpadamo sa ginatawag alpha lipoic acid nga sa din mabuligan niya ang diabetic neuropathy. So malikawan naton ang
4: increase niya ang alpha lipoic acid, i-recycle niya yung glutathione, i-recycle niya yung vitamin C, i-recycle niya yung vitamin, all your antioxidant, i-recycle niya kung may caprylic acid nga ara sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
4: That's the question. Ang caprylic acid, maara ba sa plain D3?
6: Wala.
4: Maara sa lang D3 Bio sa D3 Bio.
5: Sadly, wala.
4: Next, samtang ginabuligan sa ano, sa vitamin D3, ma-process ang antibodies.
2: D3 Bio.
4: Again sa mga balatian, Sir Boy. Ti mahimo gina sa kan mo, antibodies for your immunity.
5: Correct,
4: no? Amo nang obra ni D3. At least matagan kita sa ano, long lasting immunity. Mm-hmm. Pero si MCT nga ara sa D3Bio, ga-serve na siya sang immediate response.
5: Immediate response. Ara ida yun.
2: D3Bio.
4: Pag abot ni kagaw sa selula, patay na yun.
5: Patay na yun.
4: Hindi na kinanglan pa pamanawag pulis. Hindi pa ako kinanglan manawag soldado. Amo nang bintaha kung naka D3Bio, sir boy. Puro sila kinanglano naton. Ang pulis kag ang gwardiya sa imong balay.
5: Correct.
4: Pero mas need ni mo una ang gwardiya sa balay.
5: Mm.
4: Ang D3Bio may ara both active para sa imong active immunity and for your passive immunity.
5: Double barrel shotgun ang D3Bio.
4: Meaning pa kung D3Bio lang imong ginainom, police station lang ang ara sa imo.
5: Dimulat ka pa sa.
4: Pero kung gainom ka D3Bio, may best ka, may bodyguard ka pa, may gwardiya ka pa sa balay, may police station ka pa.
5: Correct, no?
2: D3Bio.
7: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3Bio. Ang D3Bio. You may PCO. Ang PCO. You may D3. Mabakas, mga buti ka. D3Bio. Health News. D3Bio with PCO.
9: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3Bio. Ang D3. You may PCO. Ang PCO. You may D3. D3Bio. Mabakal sa mga butika. D3Bio. D3Bio.
10: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3Bio. Ang D3. You may PCO. Ang PCO. You may D3.
11: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
12: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
13: Ew! Yucky!
12: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
14: Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tay.
15: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
14: Nga amo naman
15: ang nagatindo sa imo atay.
14: Mas tagtindo ang atay.
15: Happy kanunay.
14: DTX 500.
15: Masaligan.
14: Epic. Timo.
15: DTX 500.
14: DTX 500.
16: Juice 7 lot.
17: Ano ginabatsyag mo sa
16: high blood gid ko.
17: Ano sa una ang imo?
16: Blood pressure. 180 over 100.
17: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
16: 3 times a day ginakon. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
14: DTX 500.
15: Panahon na naman ang ubo.
14: Si punch at trangkaso.
15: Pero huwag mag-alala
14: dahil andito na ang Mighty.
15: Panlaban mo,
14: Mighty C!
15: Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C!
14: The Mighty Power of C!
15: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Mighty C!
15: The Mighty Power of C!
18: DTX Beauty Soap.
19: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
18: DTX Beauty Soap.
2: Mabakal sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
18: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
18: DTX Coffee Mix.
22: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka pipino.
23: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
24: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
25: Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana.
26: Extend
25: Supplement for Men.
26: Muling binuhay mo.
27: Extend. Isang kapsula ka lang.
25: DTX

0: TGX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Hi, Dennis Juanes.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Hi, Dennis Juanes.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
3: Hi, Dennis Juanes.
2: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
4: Kapano ba na kamo? Nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma. Ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Hantayan sa K5 News FM

0: radio campione radio
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Ang kampiyon nga oras, mga ka-K5, 11 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 11 sa aga.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number one.
4: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita, optic fiber sa komentaryo, Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.
4: Darren Salomeo Hanson.

0: Mayong aga Pilipinas, Western Visayas, kag probinsya sang Capiz. Nagapangalagad na ang programa nga 11 Mbps. Sa subong adlaw sang Lunes mga kaki-5, petsa 7 na kita sa bulan sang Setyembre tuig 2026. Kaupod niyo ang inyo alagad si Kaki-5 Darren Salomeo Henson. Sato na sini mga nakalinyada nga mga balita. Senior citizen, ginlabo sa ulo sang Ispading, ginutod nga saging ginalantaw nga rason. Motorista nga aksidente sa dalan sa barangay Baybay, nagapabilin sa ospital. Tatlo ka mister nga ginaligar matransaksyon lang kontani sang baruto sa banwas sang Panay, tiklo sa bypass operation. Ang pinaka-subject sang operasyon, may daan ng kaso. Dulangan National High School, nag-angkon sa nanari-sari nga medalya sa PISA Meet 2026. Kaga PSSI Volleyball Boys Fleet Ants Team, kampiyon sa Pontevedra District Meet. Sa dugang panaton, diri balantayan nga mga balita. Kasanay nun, gindominar ang 1,500 kag 3,000 veteran sa PISA Meet 2026. Ang detalye sa aton sinimagin panglinyada nga mga balita, inyong atutukan diri sa aton sininga pagpangalagad sa programa nga 11 Mbps. 14 minutos na ang nakaligad sa tak ng alas 11 sa ngaga. Adiri sa aton sininga pagpangalagad mga kaki-5. Hindi na naton pagpadugayon pa. Itira na naton ang aton sini mga mainit-init nga balita. Kadungan sa inyo sini nga panyaga sa subong nga udto mga kaki-5. Check na to ng aton sini nga patrol na ka-standby sa line number 3, kaupod si Kaki-5 Myla Vasquez Fuentes. Senior citizen, ginlabo sa ulo sang Ispading, ginutod nga saging, ginalantaw nga rason mga Kaki-5. Sa report, Kaki-5 Myla, please proceed.
1: Pilason ka K5 Darren, ang isa ka senior citizen, matapos ginapaya ginlabo sa ulo sang isa man ka mangunguma alas 8:30 kagabi sa barangay Abangay, Tapas, Capiz. Ginkilala ang biktima kay alias Binido, 67 anyos. Samtang ginatudlo nga suspect, ang ginkilala kay alias Ede, 57 anyos. Lunsay, mga residente sang sitio Ilawod, barangay o konserasambit nga barangay. Sa impormasyon halin sa Tapas Municipal Police Station, ginapayag nga nagpadulong mismo ang biktima sa puluyan sang suspect kung sa diin yara ini sa impluensya sa makahulubog nga ilimnon kag agod nga komprontahon ining suspect bangod man sa gintapas nga saging. Sa tunga sang pagkomprontahan ay kaki-5 Darren, na impito ining suspetsado rason nga nagkuha ini sang Ispading kaginlabo sa ulo ang among biktima. Madasig gagin respondihan sa iya sininga mga pamilya ang among biktima kagindala sa pinakamalapit nga ospital. Samtang madasig naman nga nagpalagyo ang among suspetsado matapos makometer ang krimen. Padayon karon nga ginaimbestigahan sa kapulisan ang among

0: ini sa barangay San Juan, ining driver sang tricycle kag ining motorista naman niya hali naman sa may barangay Kulasi padulong naman niya sa may barangay San Juan. Ginapahayag kapag-abot sa lugar kung sa diin natabo ining insidente, mag-overtake kung tani o kung nag-overtake ining motorista apang nasagid sini ang sidecar sa abong tricycle kabangdanan nga naigo ini. Nag-angkon sang patal o kung mga pila sa lawas ining biktima kagbali ang iya siniya nga tuhod nga sa karon padayon pa nga nagapaayo sa ospital kag ginahulat karon sang kapulisan kung ano mga desisyon sang pamilya sang among biktima. Sa piyak kabayan ka K5 Darren, ginapayag sang pamunuan sang Ross Component City Police Station particular ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tomagtang Jr. ang hepe sang Rojas City PNP nga isa sa mga ginalantaw sininilang rason sa mga nagaluntad ng aksidente sa dalan amo ining mga kakulangan sang dokumento headlight kag ang side mirror nga ginatunaan karon sa mga aksidente. Ini kadungan ka K5 Darren sa natabo nga aksidente magkasunod nga aksidente sa dalan sang nakaligkad nga adlaw Setyembre 5 kag Setyembre 6 sa diin isa ka motorista ang napatay bangod man nga bumunggo ini sa isa ka sasakyan kag nagagwa sa investigasyon.
1: Dali lang gid K5 Maila no.
0: Yes.
1: But silingon ining separado ning aksidente, sunod-sunod lang gilingin adlaw, natabo diri sa siyudad sang Ruas?
0: Yes, exactly, ka K5 Darren. Kay una, no, natabo ining isa ka aksidente atong sa may barangay Baybay. Pagkaaga Setyembre 6, kahapon Domingo, natabo naman iniya ang aksidente naman sa may Pueblo de Panay, sining siyudad man, apang diri lang masubo, no, nga ginbawian ini sang kabuhi ining isa ka motorista. So nagaguha diri nga kalabanan sa mga nagakatabo nga aksidente kulang sa mga dokumento sang driver kundi man ang dokumento sa mga motorista ka K5 Darren.
1: Dili lang gid anon ang ining mga driver ni may helmet ba ni sila ya K5 may sang natabo ning aksidente ni?
0: Amo na no ka K5 Darren isa pa na sa mga ginalantaw nga mga rason wala ni ka K5 Darren sa mga suksok nga helmet kay kalabanan no nga nagakatabo tungang gabi kag kaagahon no kagang iban pa diri yara pa sa impluwensya sang makahulubog nga ilimnon. Yari ang kabahin sa atong interview kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tomagtang Jr. ang hepe sang Rojas City PNP.
2: Bait no may mga panumdum kita nga ginapabot no kag mga prevention aton sa mga dalanon nga yara gina-implement sa aton nga mga patrollers kag police patrollers and TMU together with the core no mayara gyapon kita nga insidente no nga nagluntad na binagit niya mayara gani nga nadulaan gyud sang kabuhi no diri sa siyudad sang Ruas ang nagligad niya Sabado nga sang gabi. So sa tanan no nga mga drivers kaga mga operators sa mga tricycle kaga jeep no especially ang mga motorcycle nga ga drive sa aton nga motorcycle nga dapat wagdahan gid kita no defensive driving amo na sa ang kwan aton word defensive driving hindi kita magmadali pirmi kag kinanglan kung ga drive kita kumpleto kita sa requirements especially dapat naka helmet kita naka-registered ang ato niya mga vehicle or ato niya motorcycles kaga dapat gid makuan mo ang blue baggage no makompleto mo ganyan dapat i-check mo man ang imong motorcycle imong sakyan sa iya nga kondisyon kaya ang aton isa ka insidente nagluntad diri sa siyudad sang Ruas nga ang sa natong ka motorcycle wala sang suga so ka drive pa sa wala sang suga kaga medyo kulang ang mga requirements no yung dapat niya i-comply na especially ang pagkuha naton sang helmet. Kag ang precautionary measures man na dapat ginaton nga obrahon, hindi nga medyo wala agad yung defensive sa mga pagdala sang motorcycle. Dapat magdaan niya kita. So para hindi kita magmadali, dapat ikuha naton na aton yung oras nga may allowance kita every time na may kaduan kita, especially diri sa siyudad sang Ruas.
0: Nabatian ka K5 Darren si Police Lieutenant Colonel Rogelio Tomagtang Jr. ang hepe sang Rojas City PNP sa ngaton nga mapakigangutan.
1: Okay, madamo gini salamat ka K5 Myla.
0: Ini nga balita ang ginadulong sa Detox Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Ini si ka K5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Kapis. K5 News.

0: K5 News FM Live Report.
1: Para sa kampiyon na balita sa serbisyo publiko, kagkalingawan sa kapitla.
2: Nabatian no mga kaki-5, si kaki-5 Myla Vasquez Fuentes. May nagsunod pa nga audio no mga kaki-5. Oras aton sini nga pagpangalagad, 23 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 11 sa aga. No entrada pa lang sa aton sini nga programa naga init na mga natipon nga mga police report sa aton sini nga patrol. Sa aton sini nga pagbalik no mga kaki-5. Atensyon no sa aton sini nga mga participants sa aton sini nga live reporting competition 2026. Sa mga bulutuan diri nga nagpasakop, standby no, suportahan aton kag saksihan sa masunod naton nga pagbalik sa aton sini nga programa mga kaki-5. Pagkatapos sa aton sini mga pahanumdom, masaksihan niyo na no ang aton sini nga mga tagpasakop sa K5 News FM ROAS Live Reporting Competition 2026 Secondary Category mga kaki-5. Ang iningabahin sa aton sininga pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa Kaalwan sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C mga kaki-5. Ang number one nga vitamin C, tested and proven na ni naton mga kaki-5. Ilabi ng tiyempo naton, pabago-bago ang aton sininga klima. Kumaluya-luya imo sini nga resistensya mga kaki-5. Tima bag down kagid. No madali ukon madasig katapikan sa mga common nga mga balatian. Gani kinanglan naton para mapag-una nga aton sini nga immune system, magsuplemento adlaw-adlaw sang Mighty C Alkaline Vitamin CDM Unity Booster mga kaki-5. No kun may mga ginabatsyag kamo dira nga pabalik-balik nga matrangkaso, hilanat, ubo, sipon kag lagnat. Aton ina nga ma-prevent na pinaagi mga kaki-5 sa pagpapagon sa aton sining resistensya para hindi kita madasig tapikan sa nasambit ng mga common ng mga balatian. Sa liwat, Mighty C Alkaline nga Vitamin C, available sa tanang nga branches ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sini nga lugar. 25 minutos sa nakaligad sa takna nga alas 11 sa aga. Dugang naton nga mga balita kag impormasyon. Subong man ninyo sini magin padala nga mga mensahe aton nga balikan pagkaligad sa mga pahanumdom. Kindly standby.
0: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
3: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio.
5: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasharansha that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
0: DTX 500.
7: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500, Mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
8: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C. Nag-ayo ang batyag ko.
0: Mighty C, epektibo
5: Garantisado.
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
12: So una,
11: mag-ed ako sa akong body odor.
12: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya nag-ed ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag naghamis ka nagbuti, gid akong nga panit.
12: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap.
13: Mamakal sa mga butika.
14: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
15: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giguyon magpangapi up ang naganyat ako sa akong utob na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilte sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akong panulukan.
10: DTX Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
17: Gagabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, gabasa na naman.
17: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa?
17: Kag nagabaho ang kilikili?
19: Mag-Clinical Deo Fresh
17: para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinical Deo Fresh.
18: Nagabasa na naman balaga.
17: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinical Deo Fresh
17: para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Extend Food Superman for Men.
20: O si Rosanne, baw, akong bana sa nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Dami, gidang extend.
10: Extend food supplement for men. DTX 500.
21: Ako si Salvador Estanina, taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako sa
22: nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
21: Salamat sa DTX 500.
10: DTX 500.
13: Bakal sa mga butika.
23: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudla yan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
10: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa nga akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Uod man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
4: Ay, Marie, naa dito kaya mabakal sa mahal?
3: Kay may barato balay nga butika.
4: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
3: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
5: Barato nga mga bulong pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
3: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
4: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow, may puso.
8: Pabalik kita sa pagpakalagad sang programa nga 11 Mbps. Kaupod sa gihapon ang inyo alagad si K5 Darren Salomeo Henson. Oras naton 28 minuto sa nabilin ang tisita magdangat sa Tacna ng alas 12 sang udto.
9: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
10: Miss si Alana Pacardon Barapa.
11: Ko si Joshua Darren De Lovior.
12: Ni si Kirby John Panes Agravan.
9: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
8: Kag sa siningat inion mga ka-K5, kuhaon na nato ng report na gikan sa Dulangan National High School. Upod si ka-K5 Cassandra Riana Biop.
9: K5 News FM Live Reporting Competition 2026.
8: Dulangan National High School nag-angkon sang nanarisari nga medalya sa PISA Meet 2026. Sa line number 3 naka-standby Ka-K5 Rianas o kon Cassandra Riana Biop.
9: K5 News FM Rojas Live Report.
13: Maayong adlaw ka K5 Darren. Kag sa aton mga tagapagpalamati. Midaya, kadungganan, kag inspirasyon. Amo ini ang dala sa mga atleta sa Dulangan National High School matapos ang ilang mabaskog nga pagpakigkompetensya sa nagtakop nga PISA amit 2026. Naging patigayon sa itong Agosto 22, Tugtog 23, 2026. Nagpakita sang talagsaon nga talento, kusog, determinasyon, kagdisiplina ang mga Dulangenian student athletes sa Pilar Secondary School's Athletic Association Meet. Ukon, PISA Amit 2026. Nagupod ang Dulangan National High School sa nagkalainlain nga secondary school sa Banwa sang Pilar para sa isa ka makapululba nga athletic competition. Kung sa diin naging pakita mga kabataan ang ila abilidad, kag talento sa nagkalainlain nga patag sang hinampa. Naangkon sang Dulangan National High School ang siyam kabulawan nga medalya, pito kapilak, kag tatlo katanso sa nagkalainlain nga kategorya. Dako nga bugal sang istulahan ang nahimo sa mga atleta bangod sa ilagin pakita nga determinasyon, disiplina, pagmabaskog nga pagpakigbato sa tion sang hinampang. Sa likod sang ilang maayong nga performance, amo ang padayon nga suporta sa mga coach, teachers, ginikanan, school administration, nga nangin importante nga bahin sa ila pag-andam kag pagpakigkompetensya. Ang PISA Amit 2026 nangin isa man kadako nga leksyona para sa mga atleta nga sa sports. Ang kadalagan hindi lamang makita sa medalya, kundi sa kaisog nga magpakigbato, pagrespeto sa mga kasumpong, pagbaton sang resulta, kagpagbangon sa tagsa at kapakyasan. Agani ata K5 Darin, aton pamatian ang aton nga interview sa isa sa mga coach sang athletics nga nagiya sa aton atleta nga nagkampyon sa 100 meter hurdle.
14: Mayong aga, Coach Lady Lynn.
15: Maayong aga man kay K5 Cassandra.
14: Congratulations gid sa inyo nga dag-an sa nagtakop nga PISA Amit 2026. So ano bala ang imo nga nabatyagan bilang coach sang nakuha sang aton atleta ang kampyonato sa 100 meter hurdles?
15: Sa dako gid kay K5 Cassandra ang akon nga kalipay kag bugal bilang coach sa iya man nga kadalag-an kag ini resulta gid sang iya nga pagpangabudlay, disiplina kag padayon nga paghanas. Nalipay gid kami kag nakita namo na nga nagbunga gid ang tanan-tanan niya nga effort kag sakripisyo man sa subong nga hinampang 2026.
14: Coach Lady Lina, ano ang mga kabudlayan nga naatubang sang atleta sa iya training antes ang PISA Amit 2026?
15: K5 Cassandra, isa sa mga kabudlayan amo ang kakapoy kag syempre kabudlay sa training labi na sa pag-improve sang iya man kadasigon no ang iya nga endurance kag technique sa paglukso man sa hurdles K5 Cassandra. Pero bisan kapoy gani wala siya naguntat kag padayon gid siya nga naghahanas o nag-practice man agud nga mahatag niya ang maayong nga performance sa nagdakop man gani nga hinampang 2026 ka K5 Cassandra.
14: Paano ninyo ginpreparahan ang atleta physically kag mentally para sa sini nga kompetisyon?
15: So, ka K5 Cassandra, again, na-focus kinamo na ang iya nga physical training sa iya kadasigon, sa agility, endurance niya kag ang proper technique. Sa mental preparation naman, again, natudloan namon siya nga mag-saling sa iya kagalingon, magpabilin nga focus, kag hindi magpadaog sa pressure sa nga competition man kay K5 Cassandra.
14: Okay. Coach Lady Lynn, ano ang pinaka-importante nga leksyon nga natun-an ninyo bilang coach sa sininga competition?
15: So, ka K5 Cassandra, ang pinaka-importante nga leksyon para sa ako na amo nga ang kadalagan hindi makuha sa isa lang nga kaadlaw. Kinahanglan gid ang consistency, disiplina, patience kag teamwork. Kag bilang coach, kinahanglan man nga padayon kita nga magbulig kag magmotivate sa aton nga atleta kag K5 Cassandra.
14: Sa katapusan na Coach Lady Lynn, ano naman ang imong mensahe sa mga atleta nga wala nakakuha sang kadalag-an sa sininga hinampang 2026?
15: So, kay K5 Cassandra, ang ako naman nga mensahe para sa mga atlata nga wala nakaangkon sa kadalagan o kon medalya. Hindi lang gid madulaan sa nga paglaom, ang importante ginhatag ninyo ang inyong best sa among nga hinampang, ang kapakyasan hindi katapusan sang tanan. Isa ini ka oportunidad para mag-improve pagyud kag magbalik nga mas mabakod kay K5 Cassandra.
5: Okay.
13: Sa K5 Darren, amo ina ang pahayag sang aton interview nga isa sa mga coach sang athletics.
5: Oh, ka K5 Cassandra no na mention diri nga may ginapreparahan pagid sila no pagkatapos sa sining event, ano ang masunod nilang pagapasakupan sining atleta sang Dulangan National High School, K5 Cassandra?
13: K5 Darren. Apisar sang ilang pagtuon, padayon gid nga nagahanas sang mga atleta sang Dulangan National High School para sa ilang palaabuton nga unit meet 2026 nga pagahiwaton sa sining Setyembre 9, 2025.
5: Okay, nasiling mo madamo sa mga medalya ang napauli no sa mga student athletes sang Dulangan National High School. Apila ni siya total ka mga medalya ang naangkon sang Dulangan National High School ka K5 Cassandra?
13: Ang total nga ka K5 Darren para sa siyam ka bulawan nga medalya, pito ka pila kag ang tatlo ka tanso.
5: Okay, so all in all pila tanan ang sige, proceed ka K5 Cassandra.
13: Ka K5 Darren, may-ari ni sang 19 sang total sang medalya.
5: Okay, may mga athlete bala no sa sining ginpatigayon nga PISA Meet 2026 ginalauman nga liwat nga ti magahatag sang mayo nga performance sa sining palabuton nga unit meet ka K5 Cassandra.
13: Ka K5 Roldan. Mayara gid.
5: Okay. Sige, madamo gini salamat sa ginulong mga report ka K5 Cassandra Riana Biops dagikan dira sa Dulangan National High School.
13: Ang among balita, ang buylo nga ginadul-ong sinsang Clinica Disney Bio. Mag-inom adlaw-adlaw agud ang ubo. Hinanat, pagsipon, malikawan na. Nagikan diri sa Dulangan National High School, ako si ka K5 Cassandra Riana Biops. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Capiz. K5 News FM.
16: K5 News FM. Live reporting competition 2026.
5: Nabatian no mga K5 ang gidulong report sa ngaton sininga campus reporter. Direkta dira may sa may Dulangan National High School, si K5 Cassandra Riana Biop. Sa ilaman sini nga kadalagaan nga naangkon sa nasambit nga bulutuan, mga ka K5 sa bago lang ginagtakop do nga PISA Meet 2026. Dugang naton nga mga balita gikan sa aton sini mga participants sa aton sini nga K5 News FM ROAS Live Reporting Competition 2026 secondary category. Ang mga ka K5 bantayan o tutukan diri sa aton sini nga pangalagad. Oras naton 17 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa tak ng alas 12 sang udto. Adiri sa aton sini nga pangalagad. Samtang no wa ginalagat-lagat naton. Partner, kon makapasulod pa kita sang isa. Okay no sa aton sa karon nga pagbalik mga K5. Habantayan naman ha. Sa aton dira nga mga ka K5, ang mga estudyante naton, mga manunudlo nga nagasuporta gid sa aton sini mga ka K5 campus reporter sa aton dira nga K5 News FM ROAS 100.9 live reporting competition 2026. Dugang karon nga mga participants, mabatian nyo diri sa aton sini nga pagpangalagad. Atagan tanay ligwa no aton sini nga mga ka K5 nga nagpadala diri sang mensahe diri sa aton sini nga Facebook Live. Mayong aga no kay Sir Rodolfo M. Evangelio Jr. ay sa tungala dira sa may Blasco Pilar, oy mga taga Pilar. Ang nga nag-support gid no sa aton diri nga pagpangalagad mga ka K5 ay sa tungala paki-greet man ko kay Auntie Panal dira sa Purok Uno Blasco Pilar kay Ella Bisina. Dira sa Banwa Kapilar sa Bukuhan at Tubang Rilipan gapamati man sa K5. Rakis Bimolo nagatutok
8: Ma'am Sinalin Finiquito Tabige mayong udto. Kay Joshua Patrick Matias sa Matias and Robles family sa Rosario Lantangan, Pontevedra, Capiz. Kag subungman kay Ma'am Liza Barrientos. Gapamati na dira sa may sitio Tambak sa Barangay Kulasi, mga Kaki 5. Sir Mario Alfabete, nagamonitor man sa Ingkong Carwash, Bilbao Street. Lalo na gidno sa kay Nanay Marilyn Alfabete sa Barangay Inzo, Luuban. Always gid gapamati sa maukon gapamati. Maniagata sir, akon sudan na itlog kag uga. Kay Ma'am Dolores Abelardi, mayong aga man. Ako mayong udto na, no? Kaya lapit na lang alas 12, no? Mga Kaki 5. Kinsi minuto sang nabilin ang tisita magdangat sa tak ng alas 12 sang udto. Adri Saton, sininga pag pangalagad mga ka-K5. Oy, pahabol nga mensahe, no? Dira kay Sir Mike De La Torre. Always man nga nagamonitor, Adri Saton, sininga pag pangalagad. Ginatamyaw yalang iya sininga pamilya, no? De La Torre, kagdulfo. Dira sa may sitio Kapulan sa Barangay Indayagan, Maayon, Capiz, mga ka-K5. Balantayan naton nga mga balita mga Kaki 5 diri sa aton siningapag pangalagad. Sa aton siningapag balik ha mga Kaki 5. Kahapon nga adlaw may ara sang ginkasanga bypass operation nang aton sininga mga otoridad dira sa may banwa sang Panay ha mga Kaki 5. Ini gihapon no ang padayon nga kampanya sang aton sininga Panay Municipal Police Station. Ha, mga Kaki 5, batok sa illegal nga armas, illegal nga droga, no, kagano pa yung kriminalidad diri sa aton sininga probinsya, no, ilabi na sa baybanwas ang Panay, mga Kaki 5. Tatlo ka mga mister ang na-intercept sa aton sininga kapulisan nga kunta ni ila sininga aligasyon, no, ila sininga sabat sa aton sininga interview. Maga-kontrata o kung maga-transaksyon ini sila kuntani sa pagbaligya sang baruto mga Kaki 5. No? Based niya sa mga nadakpan ining tatlo ka mister. At igali ang nakatransaksyon, no? Ilabi na sining subject person ti police gali mga Kaki 5. No? Kag na-recover sa ila sining posisyon, no? Ilabi na sa sining subject person nga si size anyos nga lalaki mga Kaki 5. O may mga edad na ning tatlo ka mister nga nadakpan kagapon, no, dira sa may sitio Sugod sa Barangay Tiko, Banwasang Panay mga Kaki 5. Kag na-recover ang isa ka unit sang revolver nga armas lutang, kag apat pagid ka sa say sang suspected shabu mga Kaki 5. Tila ya nga rason mga transaksyon ng kami sir, no, sang baruto nga mun siningay baliga ha mga Kaki 5. Kaghugot man ang panginwala sining duha kaupod sang subject person nga ti nadalahig lang sila ya mga Kaki 5. Ati syempre ang aton niya sa sininga mga kapulisan, no, may mga body cameras man, no, during operation kag recorded ina ya mga Kaki 5. Abot silingon, legit operations. Tining mga pagpanginwala sang sining subject person, tipa matunan lang nila sa korte. No, mga Kaki 5. Okay, may proseso man sa gihapon. Tini sila makabig pa man sila yung mga suspect, mga Kaki, o kon mga inosente. No, kay may mga proseso gihapon sa korte, mga Kaki 5. Nga patigayunon. Ha? Amuna gani, no, nga aton sininga otoridad diri sa probinsya sang Capiz. Kunin nyo matalupang da, nagligad nga simana, asod-asod nga mga operasyon ginakandak diri sa probinsya. Ako nindi droga, mga illegal nga armas luthang, no, mga Kaki 5. Bangod man sini sa ila, sininga padayon nga pagmonitor. Kay nga daan, mga Kaki 5, kung hindi niya matap na, ha, kung hindi man droga ang magduging, kung may mga pilaman niya ka-individual nga mga may ginahuptan nga armas luthang nga wala sa mga lisensya, tidira nagasulod, no, ang pila ka mga krimen, no, ginagamit mga Kaki 5 sa illegal nga mga buluhaton. Tikudos gid sa aton sini nga Capiz Police Provincial Office. Akay wala gauntat sa mga operations diri sa aton sini nga probinsya mga kaki-5. No? Sang nagligad nga Sabado o kun sa nagligad lang gid nga sini nga weekend o adlaw sang Biyernes. Lima man ka mga durugista ang na dakpan sang aton sini nga pedaya. Diri naman niya sa may sityo railway. Ang masamigid ba lang ginahugpungan sa mga durugista? Ha, lima mga kaki-5 ka mga kalalakinhan ang masubo-subo pa diri kay ang pinaka-subject gidiri gindalahi gipaya sini nga bata. Siya sini nga illegal nga buluhaton mga kaki-5. Ang rason ti pampadula lang pulaw sir no mo nang sabat sang akon sang kapilaw. Ha? Oh? Dugin ilog nila ang rason sang former PNP chief naton mga kaki-5. Tayo galing amo na ulihin ang tanan. No mga kaki-5. Amo na gani aton sini nga panugyan sa aton sini nga mga kauturan. Ang iban dira nga wala payaga uluntat sang ila sini nga bisyo. Oh? Abi unta tinyo na samtang may tiempo pa. Oh? Kag para hindi na madalahig pang inyo sini nga pamilya. Kay makon mo patiya bata gindalay saya sini nga katuntuan no mga kaki-5 sa paggamit sang illegal nga droga. Oh, sa pagduso sang illegal nga droga. Kalabot pa diri sa siyudad sang Rojas. No, ining subject person nga taga Barangay Sublangon, Pontevedra mga kaki-5. Nga kilala naman sa ila sini nga lugar sa iya sini nga illegal nga mga buluhaton. No, may kanta na particular sa illegal nga droga. Mga kaki-5. Tiway gini kaluwas sa kamot sang aton sini nga pideya ang pila naton diri ka mga nagkaladakpan sa nagligad nga semana nga mga durugista mga kaki-5. Oras aton sini pagpangalagad 9 minutos ang nakaligad o konabilin antisita magdangat sa tak na alas 12 sang udto. Dari sa pagpangalagad sang programa nga 11 Mbps. Sa liwatas, standby sa aton sini nga pagpanumbalik. Pamatiantang report sa mga masunod naton diri nga mga participants sa aton sini nga K5 News FM Rojas 100.9 Live Reporting Competition 2026 na mga kaki-5. Iningabahin sa aton sini pagpangalagad ginadulong sa inyo sang kampyon kag healthy nga kape ang DTX Coffee Mix mga kaki-5 nakakape ka na naka-detox ka pa. Ang mga kaki-5 ang DTX Coffee Mix may ara inisang ampalaya o kuna marguso, chia seeds and sugar cane extract powder mga ingrediente nga makahatagid sang benepisyo sa aton sini nga kayong lawas mga kaki-5. Sa pag-inom naton sini adlaw-adlaw, mabatsyagan mo gid no ang kanami sa pamatsyagan. Mamag-an sa lawas kay nga ginadetoxify ang mga toxins sa aton sini nga lawas mga kaki-5. Na para mangin healthy kita. Sa mga coffee lover dira no, diri na kamuya sa healthy kag kampyon nga kape. Manamit ang sabor, DTX Coffee Mix, nakakape ka na naka-detox ka pa. Available sa tanan nga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Subong man sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sini nga lugar. 7 minutos na lang nabilin ang tisita magdangat sa takna nga alas 12 sang udto. Standby na sa mga dalagkuan nga balita nasyonal, international kagiban pa sa Mighty C Network News mga kaki-5. Iban pa nga mga impormasyon kag inyo mga gimpadala diri nga mga mensahe aton nga balikan. Pagkaligad sa mga pahanumdom sang K5 Health Alert kag sang Mighty C Network News.
17: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
18: TGX 500.
19: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
20: Ilangin mo nga gininom nga kakapsula.
19: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
20: So wow.
19: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
20: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
19: Mabakal na kamo. Sa DTX 500.
18: DTX 500.
21: DTX 500.
22: Paano madula ang madamo nga mga punggod during sa iyong mga soltero days? Paano ang DTX 500 makabulig sa madamo nga punggod sa iyong mga guya? Sa mga pagtuon, isa sa mga rason nga kakapunggod ang tao is clog na ang pores tungod sa grabe nga yabok, grabe nga kagaw, grabe nga kung ano-ano lang nga kuana, gakontribute sa pag-develop sa punggod. Biskan mga kuana, radiation sir boy. Pwede nga mo ng rason nga makapunggod ka.
23: Baka epekto na si mo skin. Okay. Once may initan ka, that is also a form of radiation. UV rays are radiation. Ngayon ka-cause man na siya kung sobra-sobra ka nga painit, it might cause also inflammation on your
24: skin. Sa mga pamatan noon, bala, yes, wala ka tubo ni tungod nga hilig din sa pulaw eh.
22: Pulaw. Aside nga pulaw, grabe pa kaon sa tamis. Yung tamis, grabe magpakuan. Magtugas ang oxidation kag-inflammation, sir boy.
23: Correct.
22: Ang muna gani nga, kamo nga mga bataon, mga medyo bata pa, kung gapunggod ka mo, mas timprano, maano na ka mo, masunod mo sang nagkakaigo ng lifestyle, tulog timprano, likaw-likaw lang, anay da sa mga tamis ha, ang mga paborito sa mga bataon sumong sir boy.
23: Correct. No?
22: Ang hindi paborito sa bataon, ang pag-inom sa DTX, kamo nga mga ginikanan, tudloin nyo, kaya ako kay kabataan nga eh, gani, ginapainom ko na kanadlaw sa ang pinya nga may luya. Tapos, butangan ako DTX. Pero ang importante para nami ang guya, baby face, wala sang iban nga isulod mo lawas mo. It's all about antioxidant.
23: Antioxidant
22: man lang. So kung adlaw-adlaw ka gainom na, grabe naman, hindi madula ang punggod. Dula ng punggod.
24: Kakas ng punggod.
22: Kakas ng mga punggod. So hindi mo pa langulanguhon ang DTX 500 kay sigurado, dako ginaya makabulig ya.
23: Correct, no?
22: Kagi na correct niya ang imo atay, sir boy.
23: Correct na correct ang atay. Kung nami ang atay, nami ang skin, no? Because ang skin ta is the reflection of our liver's health, no? So kung kampiyon ang atay mo kay DTX 500 ka, layo ang atay mo sa oxidative stress, kampiyon ang guya.
18: DTX 500!
25: Gina Cano, nagpuyo sa Uptown, Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsa ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may DTX 500.
20: Sa kadlo, kapila ka maginom?
25: Sa pilmero, katatlo, sa subong, kaduan na.
20: Subong, kamusta?
25: Huwain ko ginibatsa ko maskin gamay.
20: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
25: DTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
18: DTX 500!
22: Ibagid kung naka-DTX 500 ka, damo ang mabuligan sang DTX 500, tinuluan mo atay sa tanan ng mga toksin, tapos ang panit mo, sir boy, hindi dali magkurino.
23: Correct, no? Kay collagen
22: production. At mata mo, permigasiga. Ano pa, hindi dali magbukay buhok mo. Kung kuan ka, DTX. Tapos, aside sina, hindi dali ka mag-arthritis, kaya yung mga cartilage ka, mga collagen, nami.
23: Puting datos ang DTX 500.
22: Hindi dali maghubag imo korason, hindi dali mapatay ang imo silula because of antioxidant. Adlaw-adlaw, permi na to atubang, hindi na to malikawan, aras malibot ang free radicals.
23: Free radicals. Going back sa imo pimples, kung saan po sa bongga, ano git, do pertigin ang pimples mo, you take DTX 500?
18: DTX 500!
22: Pag pala inom ka DTX 500, medyo madugang-dugangan ang span sa imo life. 10 years.
23: Ang extension?
22: Ang extension sa imo kabuhi. Taas-taas ang urak value, ang antioxidant, gina-preserve niya imo silula para hindi dali ma-damage, hindi dali mapatay. Dapat niya sa high time, magpili kita sa mga manami nga kaunon, mga healthy foods. Importante gina, sir boy. Kag, syempre, hindi niyo paglipatan. Iupod gina to na sa aton mga suplemento. Iupod na to sa aton nga adlaw-adlaw nga budget. Ang DTX 500, kay na, dako gidya makabulig sa ikaayong lawas.
18: DTX 500.
20: Imo pangalan na partner.
26: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
20: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
26: 470.
20: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
26: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga. Bali 2 times a day.
20: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
26: 160.
20: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
26: Inom ka mo sang DTX 500.
18: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Beauty Zone, bili na sa mga butika.
3: Dumarami na ang natulungan at nalunasan ng Eye Care Capsule at Eye Care Drops.
4: Hi, ako si Melly, isang housewife. Pagulang pass, panay gadgets lang talaga itong anak ko. Hanggang nitong huli, inamin niya sa akin na medyo blurry daw yung paningin niya. Takot talaga ako. Kaya naman, minainom ko siya ng eye care capsule at pinatakan ko yung mata niya ng eye care drops. Sa awan ng Diyos, talagang umayos yung paningin niya. Sabi niya sa akin, malinaw na daw.
6: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata ng eye care drops. Mabibili sa mga butika.
21: DTX 500.
27: Laging nagugutom, laging nauuhaw, ihit ng ihis sa gabi at laging may tumutusok-tusok sa talampakan. Sentomas yan ng unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag DTX 500 Herbal Capsule.
21: DTX 500.
28: Thank you so much, DTX 500. Bumaba ang blood sugar ko. Dati nangingitim yung mukha ko dahil sa taas ng blood sugar ko. Umabot ng 400 plus. Ngayon, bumaba na. Naglalaro na lang sa 87 to 110.
21: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
29: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
30: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
31: K5 News Philippines,
30: sumasayo ang MyTC Network News.
31: MyTC Network News,
30: pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha, kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News.
31: MyTC Network News.
29: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, Iloilo Province nakapagtala ng 12 namatay dahil sa dengue. Vietnamese cargo vessel na sumulong sa bayan ng Linapaka na ligtas ng naglayag patungong Vietnam. At babae patay, 7 na rescue matapos tumaob ang sinasakyang bangka sa Liwagaw Island sa Caluya, Antique.
30: YTC Network News.
31: YTC Network News.
29: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Event sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Iloilo Province nakapagtala ng 12 na namatay dahil sa dengue. Kabuuan detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Kim Caluyo.
32: Nakapagtala ng 12 namatay dahil sa dengue sa lalawigan ng Iloilo. Base sa pinakahuling monitoring ng Iloilo Provincial Health Office o IPHO, sa report ng IPHO, umabot na sa mahigit 2,000 ang kaso ng dengue mula Enero hanggang Agosto 29. Samantala, nangunguna naman ang bayan ng Estancia sa may pinakamaraming kaso ng dengue. Sinusundan ng bayan ng Kalinog, Kabatuan, Pasay City at Dumangas. Una nang ipinahayag ng Provincial Health Office o PHO na naabot na ng lalawigan ang alert threshold sa kaso ng dengue. Patuloy naman ang paalala ng DOH sa publiko na i-practice ang 4S strategy laban sa dengue na search and destroy breeding grounds, seek early medication, self-protection at support fagging. At para sa MyTC Network News, ito si ka-K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
29: Samantala, Vietnamese cargo vessel na sumilong sa bayan ng Linapaka na ligtas ng naglayag patungong Vietnam. Balitang hatid sa atin ni ka-K5 Grace Belostrino.
33: Ligtas ng naglayag patungong Vietnam noong September 5 ang Vietnamese cargo vessel na ilang araw na sumilong sa karagatan ng Kabaluan Island sa Linapakan, Palawan. Ang sumilong na MV Vinh Quang Dynamic ay matatandaang isinailalim sa visit, board and search operation ng Philippine Coast Guard nitong September 3 matapos na i-report ng lokal na pamahalaan ang presensya nito. Sinuri ng Coast Guard District Palawan ang kondisyon ng barko, kalagayan ng mga tripulante at mga dokumento nito. Ayon sa PCG, valid at maayos naman ang mga dokumento ng barko at wala ring nakitang illegal na gamit sa isinagawang inspeksyon. Samantala, matapos ang ilang araw na pananatili sa lugar, pumalaot na ito at nagpatuloy sa paglalayag patungo sa kanilang bansa. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
29: At babae patay pito na rescue matapos tumaob ang sinasakyang bangka sa Liwagaw Island sa Caluya, Antique. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
5: Nasawi ang isang babae matapos tumaob ang sinasakyang bangka bandang alas 5 ng umaga noong Setyembre sa isa habang nakaligtas naman ang 7 crew member. Lumalabas sa report na nagsimulang rescue operations ng Coast Guard sa sasakyang pandagat mula pa noong Sabado matapos hindi ito makarating sa nakatakdang oras ng pagdaong sa Kaminawit Port sa San Jose Occidental, Mindoro. Napag-alamang umalis ang motor bangka sa isla ng Semirara sa Caluya bandang alas 2 ng hapon noong Sabado. Nalaman na tumaob ang sasakyang pandagat matapos maampas ng malalakas na alon. Agad namang na-rescue ng PCG ang mga individual at dinala sa Pinagpala Port Barangay Semirara, Caluya, Antique para sa medical evaluation at iba pang assistance. Para sa Mighty C Network News, ka K5 Jojen Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
29: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5. Sa detalye pa rin ang mga balita, 18 sakay ng motor bangka nasa gipa sa mabagsik na karagatan ng clavel.
7: Magpigil hininga ang ginawang pagsagip sa 18 katao sa gitna ng karagatan matapos pasukin ng tubig ang sinasakyan nilang motor bangka na MV Jerry Ann habang naglalayag mula Claveria patungo sa isla ng Kalayan, Cagayan nitong Setyembre 5. Ayon sa ulat, nakaranas ng Claveria ang bangka sa laot ng magsimulang pumasok ang tubig sa sasakyang dagat na nagdulot ng peligro sa buhay ng mga sakay nito. Agad namang kumilos ang mga autoridad at rescuer para isagawa ang operasyon sa gitna ng matataas na alon. Dahil dito, ligtas na naihatid sa Pampanga ang lahat ng 18 pasahero at tripulante nang walang naiulat na nasugatan o nasawi sa insidente. Patuloy namang pinapaalalahanan ng Philippine Coast Guard at mga lokal na kinauulan ng mga mangingisda at mandaragat na maging maingat at laging suriin ang kondisyon ng panahon at ng kanilang sasakyang dagat bago kumalaot para maiwasan ang aberya sa gitna ng dagat.
8: Para sa YTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa Himpilang Kampiyon, K5 News FM.
29: Samantala, 79 years old na ginanga, sinakal at pinatay ng sariling anak sa Catbalogan City. Balita hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
9: Sinakal at walang awang pinatay ng isang lalaki ang kanyang sariling ina sa Purok sa Isa, Barangay Gindapunan, Catbalogan City. Ang sospek ay kinilalang si alias Anik, 45 taong gulang at isang tricycle driver, habang ang biktima ay nasa 79 na taong gulang. Ayon sa impormasyon, nagkaroon umano ng mainit na pagtatalo ang mag-ina na nauwi sa pisikal na pananakit. Walang awang sinakal at hinampas ng bakal sa ulo ang matandang biktima na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Nadala pa sa ospital ang biktima pero binawian din ito ng buhay. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Catbalogan PNP ang nasabing sospek.
10: Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Carol Medino para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
29: At magsasaka patay matapos barilin ng mismong pinsan sa Sapian, Capiz. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Myla Fuentes.
11: Patay ang isang magsasaka matapos pagbabarilin ng sarili nitong pinsan sa sityo Intadtaran, Barangay Bilao, Sapian, Capiz. Kinilala ang biktima na si alias Bert na sa hostong gulang habang ang itinuturong sospek ay si alias Sansan, 57 taong gulang. At mga residente ng sityo Lagit, Barangay Bilao sa nasabing bayan. Sa panayam ng K5 News FM Rojas kay Police Lieutenant Steve Ayan Bautista, sinabi nito na nangyari ang insidente, isang residente ang nagpapakain ng kalabaw na makarinig ito ng 2 putok ng baril. Nang lapitan at tingnan nito kung saan nagmula, nakita niya ang biktima at suspect na magkasamang nakatayo. Ilang sandali lamang nakita na niyang bumagsak ang biktima. Nagtamo ito ng tama ng bala sa likurang bahagi ng katawan na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Ayon sa pulisya, posibleng may kaugnayan sa dati ng alitan ng biktima at suspect ang motibo sa pamamarila. Samantala, nadakip na ng mga otoridad ang suspect matapos ang insidente at inihahanda naman ang pulisya ang pagsasampa ng kasong murder laban sa suspect kaugnay sa pagkamatay ng nasabing biktima.
12: Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Mayla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
29: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa iba pang detalye ng balita. Mahigit kumulang 100 mga bahay sa Bacolod na ilawan na matapos ang isang dekada. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni ka-K5 Zyro Vanalbay.
13: Matapos ang isang dekada o 10 taon, na ilawan ang mahigit kumulang 100 mga bahay sa Purok Araw 2 relocation site sa Barangay Vista Alegre, Lungsod ng Bacolod. Noong Hunyo 16 nitong taon, pinuntahan ng K5 News FM Bacolod ang lugar dahil ilan sa mga residente nito ang nagpadala ng reklamo sa istasyon tungkol sa wala pa silang kuryente sa loob ng 10 taon. Agad na ipinatawag ng Bacolod City Local Government Unit ang mga residente para kausapin tungkol sa kanilang problema. Nagsagawa ng solusyon si Bacolod City Mayor Greg Sataya upang mabigyan ng tamang pangangalaga ang kanyang mamamayan. Biyernes, Setyembre 4, naitayo na ang unang poste sa lugar at nagkaroon na ng sariling kuryente ang Purok Araw 2. Ikinasaya naman ng mga residente ang nangyari at nadagdagan pa ito dahil sinagot ng Bacolod City LGU ang kanilang sertipiko sa Bacolod Housing Authority o BHA at permit sa Office of the Building Officials o OBO. Noon, problema rin sa kanilang supply ng tubig, subalit agad namang umaksyon si Bacolod City Congressman Albie Benitez. Para sa MyTC Network News, Zyro Vanalbay, K5 News FM.
29: Samantala, Noreco 2 nanawagan kaugnay ng mga natanggap na mga banta sa buhay. Balitang hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
14: Sinabi ni Attorney Femery Desentague, General Manager ng Nagros Arntog 2 Electric Cooperative kung Noreco 2 na nakatanggap ng mga banta sa buhay ang ilan sa kalang mga fault personnel dahil sa patuloy na pagkawala ng mga kuryente sa Dumaguete City. Brigand din ni Tague na hindi makatarungan ang mga nasabing banta, lalo pa at apektado rin ang mga kaunin ng Noreco 2 sa kasalukuyang sitwasyon ng kuryente. Dahil dito nanawagan siya sa publiko na huwag ibuntun ang kanilang pagkadismaya sa mga empleyado ng Noreco 2 na tanging tumutupad lamang sa kanilang mga tungkulin sa gitna ng nakaharap na crisis sa kuryente. Muling pinaalalahanan din ng mga lokal na otoridad ang publiko na maging maingat sa pagbahayag ng kanilang mga hinaing at nagbabala laban sa pagpost o pagbitiw ng mga banta na maaaring magresulta sa mga legal na kahinatnan. Balita mula sa K5 News FM 97.7, Dumaguete, sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita sa serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
29: At LGU Kalibo, back-to-back champion sa Best Boost sa 37 Philippine Travel Mart. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
15: Muling kinilala ang LGU Kalibo matapos makatanggap ng award sa kakatapos lamang na 37th Philippine Travel Mart sa SMX Convention Center Manila kahapon araw ng Linggo, September 6, 2026. Sa ilalim ng Cities Municipalities category ay naiwi ng Kalibo ang Best Booth Award kung saan sila rin ang itinanghal na Best Booth noong nakaraang taon. Mula sa ibla ng hand-woven piña fiber hanggang sa mainit na pagtanggap sa mga bisitang dumadaan sa SMX ay pinakita ng Kalibunho na ang tagumpay na ito ay para sa mga master weavers at sa lahat ng sumuporta sa kanila sa buong event. Samantala, personal namang tinanggap ni Mayor Jury Socro ang award kasama ang ilang miyembro ng sanggunang bayan ng Kalibo. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
16: C Network News.
31: MyTC Network News.
29: Mga K5 sa detalye ng ating balitang abroad. Tinatayang nasa 5 katao ang nasawi matapos bumagsak ang isang Amazon Prime Air cargo plane habang naglalanding sa Miami International Airport of Florida, USA nitong Linggo. Ayon sa Miami-Dade Aviation Department, tumama eroplano sa ilang sasakyan na dahilan para matrap ang piloto at co-pilot nito. 5 iba pa ang sugatan, kabilang ang 3 individual na nasa kritikal ang kondisyon. Dahil sa insidente, nasa 250 flights naman ang naantala. Patuloy namang iniimbestigahan ang National Transportation Safety Board ang naging sanhi ng insidente.
31: YTC Network News.
0: YTC Network News.
29: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Bacolod at K5 News of AM Iloilo, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Jean Paul Generoso at ka-K5 Enrico Sorita Jr. sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka-K5 Clarice Risa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News of AM Philippines.
31: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: Katorse minutos ang nakaligad sa tak ng alas 12 sang udto.
31: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
3: Ini si Alana Pacardon Marapa.
4: Ko si Joshua Darin Villavion.
17: Ini si Kirby John Panes Agravante.
31: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
2: Ka-K5 sa karon kuhaon na to ng report na gikan sa Parish School of St. Isidore High School Department Incorporated. Kaupon na to si Ka-K5 Mary Angeline Dilaw, mga Ka-K5.
31: K5 News FM Live Reporting Competition 2026.
2: PSSI Volleyball Boys Flair Ants kampiyon sa Pontevedra District Meet. Sa line number 3, naka-standby, Ka-K5 Mary Angeline Dilaw.
31: K5 News FM, Rojas, live report.
2: Ka-K5 Angeline, proceed.
18: Makusog niya spike, solid niya depensa, kagigit sa tanan, pag binaligay sa kirk. Amoy ni...
2: Yes, proceed Ka-K5 Angeline.

0: Unlimited. May dayad lang ang pagpamati no, sa atun sini nga mga Facebook Live viewers. No, ang ibandiri kalabanan mga Haki 5. Mga estudyante, mga manunudlo kag mga ginikanan.
1: Yes, sir.
0: Okay, no. Ara na. I-check na ton. Partner. Liwato na to, no, ang headlines. PSSI Volleyball Boys Kampiyon sa Pontevedra District Meet. Sa line number 3 kaupon na ton, ka K5 Mary Angeline Dilaw. K5 News FM Rojas
2: Live Report. Makusog ng mga spike, solid niya depensa kagigit sa tanan pag binuligay sa Kirk. Amoy ni ang nanginyabi sa kadalagaan sang aton mga atleta. Nagkampiyon ng PSSI Flareans sa ginpatigayon niya Pontevedra District Meet. Naginhiwat sa nagligad niya Agosto 22 sa Jose Diva Avellino Jr. National High School sa Barangay Hipuna, Pontevedra, Capiz. Gintambungan ini sa nagkalain-lain niya mga bulutuan sa sekundarya sa Banwasang Pontevedra. Nga nagpakita sang ila abilidad, disiplina, kagdeterminasyon sa patag sang volleyball. Sa elimination round pa lamang, mainit na ang kompetisyon sa samtang nag-atubang ang PSSI Flareans sa nagkalain-lain ng mga eskwelahan sa distrikto. Kag sa katapusan, duha ka teams ang nag-abot sa kampyonato. Ang Jose Diva Avellino Jr. National High School kag ang PSSI Flareans. Sa mabaskog na pakipagbato sa championship match, ginpakita sa PSSI Flareans ang ilakusog, teamwork, kag composure, tugtog sa katapusan. Kag sa ulihi, ang Flareans. PSSI Flareans ang nagdaog kag nagkorona bilang kampiyon sa Pontevedra District Meet. Isa ini kadako ng kadalagan nga nagpakita sa mga practice, disiplina, teamwork kag pagtuo sa kaugalingon may mabaskog nga bunga. Kag para mas may baluan naton ng ila eksperyensa kag preparasyon antes ang among kompetisyon, kaupod naton subong ang team captain sang PSSI Flareans nga si Mr. Kevin Rubihid.
0: Okay.
2: Good morning Kevin. Welcome sa K5 News FM.
3: Good morning, Province of Capiz. Good morning, Ross TV. Good morning, Mary, Miss Mary. Thank you so much for having me here.
2: Kevin, bilang team captain, ano ang mga preparasyon niya inyo ginhimo bilang isa ka team agud makuha ang kampyonato sa Pontevedra District Meet?
3: So, as a team captain of our team, amo daily practice kinaobra gid na namon, especially sa practice and training. Kina-improve na amon mga skills, amon pag gina-identify namon mga kakulangan para makayo ina kag hindi ina ma pakita sa hampang amon syempre labi sa tanan ng pagsarig sa Ginoo nagpangamuyo gid kami nga tagaan niya kami sang kusto kaalam kag maayo nga panglawas pagabot sa hampang giobra lang gid namon amon best kag yung sayag na sa Dios ang resulta.
2: Thank you, Kevin. One last question. Bilang kampiyon sang district meet, ano ang inyong mga ginhimo nga preparasyon para sa masunod nga kompetisyon? Ilabi na sa aton palaabuton nga unit meet.
3: As a district meet champion, padayong gidyapon amon pag ensayo para mas ma-improve pag idang amon nga skills, teamwork, kag disiplina, kag mga connections sa amon teammates, especially subong kay mga new players kami from PCS and PNHS. Kag pinapokuso na ginamon amon upcoming unit meet subong para makuha naman naman ang titulo nga champion.
0: Okay.
2: Madam, Madam Ogid, salamat Kevin, kag congratulations sa imo kag sa bugos nga PSSI Flareans. Kabay pa nga maging inspirasyon ng inyong kadalagaan sa iban pa naton ng mga atleta. Napadayon nga mag-practice kag maghatag sang ila pinakamaayo sa tagsa ka kompetisyon.
0: Kakipay ba Angeline, nasiling mo no, nagkampiyon ang PSSI Volleyball Boys

0: sa sining district meet. Ano labing una bala ini nga nagkampyon ang ini nga team o kon sa mga nagligad na may mga kadalag-an na yang nalabot man ang PSSI Volleyball Boys, Kaki 5 Angeline.
1: Una pa lang ini nila nga kadalag-an sir mo na nga ginapabugal gid ini namon sa PSSI.
0: Okay. So congratulations sa PSSI Volleyball Boys. Ano gani ang meaning sa PSSI, Mary Angeline?
1: Ang meaning ng PSSI, sir, is Parish School of St. Isidore.
0: Sa nasiling kagina, batiyan natin sa interview, no? May ginapreparahan nga masunod nga kompetisyon. Ano ini nga klase sang kompetisyon? Kag san o ini, Kaki 5, Mary Angeline?
1: Ini nga masunod nga kompetisyon, sir, ang amon nga unit meet, yanda nga September 10 to 11.
0: Okay. Ano naman ang reaksyon, no, kay labing una inigali, no, nga naangkon sang PSSI Volleyball Boys kag bugal gid ni, no, sang Parish School of St. Isidore High School Department Incorporated. Ano ang reaksyon sang mga manunudlo dira, no, kag subong man ng mga estudyante kag maginikanan?
1: Proud gid ang mga manunudlo, sir, kag ginapabugal gid ini namon, sir, kay first time ini namon kag ginhatag gid namon ang amon niya suporta kag best niya mapabugal gid namon amon niya eskwelahan.
0: Okay. So nasiling ni team captain na Kevin, may mga ginaobra sila, no, nga mga strategy para preparation gid, no, sa sining match. Mahimo mo bala malaragway based man sa imo si dira nga observation kon ano ini ka special o kon ano ka o kung ano ang mga technique, no, strategy nga ilagi na preparahan sa ila sining masunod nga kompetisyon nga palabuton.
1: Base sa kanya mga naobserba diri sa mga eskwelahan, ila nga pag-adlaw-adlaw nga practice kag ang ila nga disiplina, muna lang gid ang naging rason nga managdaog sila kag ang ila nga pagsalig sa Ginoo.
0: Okay. So ang ining team captain nga si Kevin, no, makita bala nga ti kung paano bala ginabuligan iya sini nga mag focus man o kung ano pa bala nga mga preparation ang iya sini nga ginapakigbahin sa sini nga team based man dira sa area, Kaki 5 Mary Angeline.
1: Yes sir.
0: Okay. So paano mo ma-describe, Kaki 5 Mary Angeline, ang iban pag nila nga mga ginahimo nga mga tikang?
1: Ma-describe ko ini sa paagi nga disiplina nila kag wala gid nila ginapabayaan ng isa't kag isa. Kung may sala ang isa nila kaupod, ilagi din ni gina-correctionan.
0: Kumusta naman ang support sa mga coach o kung mga teachers dira?
2: Teachers dira?
1: Ang support sang ilang mga coach kag teachers, ginahatagan gid sila sang time para nga mag-practice, para nga ma-improve ang ilang nga hampang.
0: Okay, pag-abot naman kay ti syempre, no, bilang atleta, may ara bala sang ginatawag naton hati na ang ila sining time, no, sila sining sports kag sa ila sining mga academic. Paano nila ginabalanse ini para hindi man mapabayaan ang ila sining mga academic, Kaki 5 Mary Angeline?
1: Nabalanse ginini nila Kaki 5 kay ginahatagan sila sang mga teachers namon sang mas malawid nga deadline para nga makalagas sila sang ilang mga performance task kag output.
0: Okay, sige, madamo gid nga salamat, Kaki 5 Mary Angeline, direkta dira sa may Parish School of St. Isidore High School Department Incorporated.
1: Madamo man nga salamat, Kaki 5, ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500. Nagabulig nga top naon ng hypertension kag diabetes. Kag makapaayos ang tulog, nagabulig sang blood sugar regulation, may mataas nga cardiovascular support. Kagamuyag to ang balita nga aton madulong karon nga adlaw. Gikan diri sa Parish School of St. Isidore High School Department Incorporated. Amo ini si Mary Angeline F. Dilaw para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. K5 News FM.
3: K5 News FM. Live reporting competition 2026.
0: Nabatian, no, mga Kaki 5. Si Kaki 5 Mary Angeline Dilaw, nagikandira sa Parish School of St. Isidore High School Department Incorporated. sa sining gindulong nga report no, labing una inigali no mga Hockey 5 nga kadalagaan sang PSSI Volleyball Boys Flair Ants team amoning pangalan sang team nila nagkampiyon sa Pontevedra District Meet kag ginapreparahan naman ang unit meet mga Hockey 5. Okay, oras na ton, 28 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 12 sang udto. Sa ton sini nga pagbalik, standby no mga Hockey 5 na ton, no nga mga participants, mga manunudlo, mga ginikanan nga nagamonitor diri sa ton sini nga pagpangalagad, balaan ginaton no nga excited ang aton sini nga mga participants at the same time ila sini nga pamilya sa pagsuporta. Okay, mapamatud-an man sa aton sini Facebook Live. Damo sang nagalantaw subong no mayong udto gid sa inyo tanan-tanan ha. Kabalo kita, very proud gid no mga coaches mangino mga bulutuan nga nagpasakop diri sa aton sini nga K5 News FM Rojas 100.9 Live Reporting Competition na 2026. Bantayan sa aton sini nga pagbalik mga ka K5 ang report sa aton sini nga campus reporter gikan dira sa may kasanayan National High School. Kagiban pa nga mga balita kag impormasyon pagkaligad sa mga pahanumdom. Kindly stand by.
3: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio with Visio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
3: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
5: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang dyan, masabinabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
6: Nagapalandunong pala ang imong panulukan.
7: Magalingin pala ang imong nga ulo.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauhaw.
6: Si may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500
7: may powerful compound
6: nga nagapanubo
7: sang imong blood sugar.
6: DTX 500
7: garantisado.
6: DTX 500.
8: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nagtake ko sang DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabat?
6: DTX 500 Mighty C
7: Alkaline nga Vitamin C.
9: Ako si Ricky, isa ko ka guard. Sige kong pulang, uti kong buntag gabi imo. Nang lunch ako nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko Vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
6: Mighty C,
10: mabaka nga butika.
11: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang Alkaline nga Vitamin C.
12: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulag City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, das yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C
11: para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
6: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madritik kakao, papaya fruit extract, para sa nawo nga pimple-free.
6: DTX Beauty Soap.
10: Mabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon. Una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
10: Mabasaga butika.
6: DTX Coffee Mix.
15: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
6: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing.
17: Luto na.
16: Ang labahan.
17: Nakasampay na.
16: Ang uniform ko.
17: Naplansa na.
18: Ganito ako.
19: Tigasi.
18: Tigalapa.
19: Tigasay.
18: Tigaplansa.
19: Sa araw si Missy.
18: Ang masusunod
19: sa gabi,
18: ako ang bossing.
19: Dahil kasangga ko
18: ang Extend
19: Supplement for Men.
18: Lourdes,
19: tapos ka ng maligo?
20: Yes, darling. Come to Mama.
18: X10 Food Supplement for Men.
19: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy at stamina
19: para sa tigasing performance.
18: X10 Food Supplement for Men.
19: DTX 500.
17: Ako si Arlene Villaruel. Sangbanika, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
19: DTX 500.
10: Mapakal sa mga butika.
19: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory at pansayan. Memory Advance Syrup.
10: Bumakal sa mga butika.
19: Glaucoma, IK Gold Capsule. Bacterial conjunctivitis o pink eye, IK Gold Capsule. Eye allergy, IK Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ng lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
11: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May puso!
0: Pabalik kita sa pagpangalagad sa programa nga 11 Mbps. Kaupod nyo sa K5, Darren Salomeo Henson. Oras na ton, 25 minutos ang nabilin ang tesita magdangat sa takna nga launa sang hapon.
21: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
22: Ini si Alana Pacardon Marapa.
23: Ko si Joshua Darren Villavion.
24: Ini si Kirby John Panes Agravan.
21: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Hantayan sa K5 News FM.

0: Mga ka-K5 sa Subong, kuhao naman ato ng report nagikan sa Kasanayan National High School. Para sa aton sininga K5 News FM, Rojas 100.9 Live Reporting Competition 2026. Mangin kaupod naton si ka-K5 John Martin Longno.
1: K5 News FM Live Reporting Competition 2026.
0: Kasanay nun, gindominar ang 1,500 kag 3,000 meter run sa PISA Meet 2026. Sa line number 3 naka-standby, ka-K5 John Martin Longno.
1: K5 News FM, Rojas, live report.
2: Madamong salamat ka-K5 Darren. Mayong Odto, Luzon, Visayas, Mindanao, Provincia, sang kapis mga ka-K5. Gindominar sang 14 anyos ng atleta ang 1,500 kag 3,000 meter run sa ginpatigayon ng PISA Meet o Confilar Integrated and Secondary Schools Athletic Association Meet 2026 dire sa Banwastang Pilar. Ginkilala ang atleta kay Jill Camacho, 14 anyos, kag grade 9 student sa Kasanayan National High School, kag residente man sa nasambitan ng lugar ka K5 na rin. Sa madumduman, mga ka K5, nangin kampiyon man ang nasambitan ng atleta sa PISA Meet 2025 kag nagrepresentar sang Banwastang Pilar sa unit meet. Bangod siya mayong pagpasundayag dito kag nakalabot ini sa division meet kag ginrepresentar ang unit 2 nga ginakalakipan sang mga masunod nga banwa. Amo ang Banwastang Pilar maayon Pontevedra kag ang amon sini nga kalapit banwa kag K5 Darren, amo ang Banwastang President Rojas. Sa division meet naman, padayon nga nagpakita sang mayo nga performance si Camacho, rason nga nakuha niya ang duha ka mga bulawan nga medalya. Bangod sini napili siya ka K5 Darren bilang isa sa delegado sa Wibra Meet o kon Western Visayas Regional Athletic Association Meet 2026 maging patigayon sa siyudad sang Pasay, probinsya sang Iloilo, sa tinalikdan nga bulan sang Abril.
0: Okay, dali lang gid no ka K5 John Martin na Lugno, siling mo gikan sa PISA Meet, nakalabot siya sa unit meet kag division meet kag nakuha ining duha ka gold medal. Say mo sining observation no, paano niya ni napadayon nga momentum tub-tub sa mas mataas nga level sang competition? Ano ang iya sining sekreto?
2: Okay, Feb Darren, suno sa pamangkot namon kay Jel, sa iyang training kag-disiplina sa kaugalingon ka K5 Darren.
0: Okay, sige, proceed.
2: Nagpasalamat naman si Camacho sa Ginoo sa kusog kadasig nga ginbugay sa iya ang agud makapadayon sa paghampang. Nanginbugal man sinisang iya ginikanan, eskulahan, Banwastang Pilar, probinsya sang Kapis ang iya mga naangkon sa patag sang paghinampang. Kay Fred Darren, yari kag pamatian naton ang panay sayon ni Jel Camacho.
0: Okay.
3: Mga K5, makaupod naton si Jel Camacho, 14 anyos sa nagdaog sa PISA Meet 2026 ang tinalikdan nga bulan sang Agosto. Jel, pwede mo samon masaysay kung sa diin o saan o nag-umpisa ang imong pagdalagan?
4: Mag-umpisa ko sa English 6. Tapos yung entran ko kung manami, mag-promosadya gali. Tapos yung grade 7, nag-entra pagay ko kay basketball, makaya ko man. Kag yung tutuwa ko yung practice, kag yung naglapot yung grade 8, TikTok ko nakapawibra, kag na-surprise ko nga nagdaog mong gali ko. Tapos yung grade 9, naging ano ko pagkita nga kung bis nga nag-entra, mutang nagdaog mong ko.
0: Okay, ka-K5 John Martin.
2: Ka-K5 Darren, nabatian naton ang emosyonal nga panaysayon ni Jel Camacho. Sa karon mga ka-K5, padayon ang preparasyon ni Camacho para sa palabuton nga unit meet nga pagapatigayuno naman sa Banwastang President Rojas.
0: Okay.
2: Mga ka-K5.
0: Okay.
2: Amoy ato, ka-K5
0: dali
2: Darren.
0: Dali lang yun, ka-K5 John Martin. Siyempre, no, dako gining kadungganan man kagbugal no, sang Kasanayan National High School kay ti back-to-back achievement ni no, hindi lang para sa kay Camacho kundi mangin sang Kasanayan National High School. Anong reaksyon sang pamilya no kag mangin dira sa mga teachers no sa dira sa may Kasayanan National High School kag kapareho mo man nga mga estudyante sa sunod-sunod nga kadalag-an.
2: Ang reaction ni KK5 Darren masadya ang iyang pamilya kag dire sa Kasayanan National High School KK5 Darren.
0: Okay, ano naman subong ang based man si Musining observation na nga ginahimo nga paghanas ni Jel Camacho, anong yasini nga mga preparation subong KK5 John Martin?
2: Makita man ako ng KK5 Darren nga ga-training ini si Camacho kada hapon KK5 Darren.
0: Mm. Sa dini siya ga-training particular ano may mga special training balay ni no kay balo kita bilang atleta may ara na sila KK5 John Martin nga mga sekreto bala nga mga gina obra hindi lang sa siling dira lang gid sa court sa eskwelahan kundi may mga ginahimo na sila nga mga challenging bala. Din gina siya particular naga-training sa kasanayan sa banwa sang pilar o kundi na sa kasanayan.
2: Makita na kon KK5 Darren nga diri lang naga-training si Camacho ko pud sa iyang mga kapwa man nga atleta KK5 Darren.
0: So 14 anyos no? Kung kita magano ti ara pa sa hamtong nga edad no ka grade 9 na student. Ano pagid no ang imo sini nga mga nahibaluan parte no magluwas sa sini nga training abi sa imo sini nga observation sa sini nga atleta parte sa iya sini nga mga ginahimo no para mati mangin na consistent ang sini nga performance ka K5 John Martin.
2: Ka K5 Darren nang ginaano yaman ginasabay ang iya pag-eskwela sa iyang training kada hapon ka K5 Darren.
0: Okay, so do wala yaman na pabayan no iya sini nga mga academic. Okay, ano naman ang preparation sa mga schools no ang support nila para sa mga upcoming pagid no nga mga pasakupan ni Jel Camacho ka K5 John Martin.
2: Ang preparasyon nila ka K5 Darren padayon ang pagsuporta sa mga atleta dere sa Kasanayan National High School kag naghatag man sila sa mga suporta sa mga pagkaon kag mga tubig kag mga jersey nga ginahatag dere kag kita daren.
0: Okay, so kumbaga bugos gid no ang support sa Kasanayan National High School no. Magluwas sa mga pagkaon kag ano pa dira ano pa gid no mga ginahimo sang bulutuan. Para ti mangin hindi lamang no sa sini nga sports ni Jel Camacho kundi mangin sa iban man nga mga sports dira sa nga ginapatigayon ka K5 John Martin.
2: Ka K5 Darren ang ginahatag nila nga suporta nang ginaano nila ginapa-training gid nila maayo ginahanas ang ini nga mga atleta para mas magdaog sa upcoming nga mga events ka K5 Darren.
0: Okay, madamo gini salamat sa ginulong mga report ka K5 John Martin Lugno nagikandira sa Kasanayan National High School. With your extra ka K5 John Martin.
2: Ini nga balita ang ginabuylog sang Kalwan sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C para sa mga baskog nga immune system mag Mighty C. Gikandiri sa Kasanayan National High School. Ini si ka K5 John Martin B. Lugno. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
1: Reporting competition 2026.
0: Kampiyon nogikan dira sa may Kasanayan National High School. Si KK5 John Martin Lugno. Asa sini nga gindulong report. Back-to-back achievement no. Sang ila sini nga atleta nga si Jel Camacho. Mga KK5 grade 9 student. Back-to-back ni kay last year. Na may mga kadalagaan man ini kag nangin na representante ini sa Capiz. Sa ginpatigayon sang nagligad nga Abril no sini nga tuig sa Wibra Amit 2026 mga KK5. Ti congratulations no and good luck sa kay Jel Camacho kag sa Kasanayan National High School. Oras aton sini nga pagpangalagad 14 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa tak na alauna sang hapon. Ini nga bahin mga KK5. No ginadulong gid sa inyo sa Kaalwan sang DTX 500. The superior antioxidant sa mga may problema dira no sa ila sini nga kaugalingon nabudlayan magtulog, masamilang stress, kagga feeling nila, daw wala balaga match sila sininga itsura, sila sininga edad, no, do tigulang na, matured na tulukon, bisan nga bata pangila sininga edad mga Haki 5, naari ang solusyon, magsuplemento everyday sang Clinica DTX 500, may ara inisang Ampalaya leaves, with the sugar, the sugarcane extract, isa ka herbal food supplement mga Haki 5, kay niya gapa-relax gid no, gapanami sang tulog, quality ang tulog mga Haki 5, kag anti-aging ini. Nabot silingon, bisan na 40 na imo edad, pero do 30 ka man gapon no mga Haki 5. Clinica DTX 500, the superior antioxidant, available sa tanang branches ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sininga lugar, mga ka-K5. Ang clinic sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, diri sa Roja City, nahamtang sa McKinley Street, tabok langgid sa PLDT, mga ka-K5. Available man online, pinagi sa Shopee, Lazada, kag TikTok Shop, sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka-K5. Dose minutos ang nabilin ang tisita magdangat sa takda nga ala una sang hapon. Diri sa aton sininga pagpangalagad. Hatagan tanay nga ligwa. Inyo sinimagin padala nga mga mensahe. Ma'am Dolores Abelarde, Ma'am Ria Ombas Kalinaw Balbona, Ma'am Elsie Aconia, ginatamyawya si Tessie Blancis sang Balati Okon Balatukan, Panitan, Sir Leo John Billiones, si Christian Nier Bunzo, silingya Go John Martin, kagsubong man si Yan Flororita, Go Nong Longno, Lian Grace Josue, sending, akong sending support for John Martin Longno. Siling man ni Princess Joy Baol, Go Longno, kag Rafael Morales, sending support for our John Martin Longno. Rafael Morales Longno, kag kay Julian Clavaro Obamos. Basahon ko lang inyo sininga mga pangalan, damo fans ni John Martin Longno. Julian Clavero Obamos, Alexis Jane Basia, Cristel Bataga, kag Shelani Oconcialani Arillano, Leon Grace Josue. Okay, nagadulubli ng message ang iban. Si Fina Bermejo Bornales, amo lang ng Longno nga ang report, hindi mangit siling sang long, kundi short, no? Efren Alisla, mayong odto, Sir Darren Pamati, di sa Graceville, Tisa. Bisan short, pero athag, no, mga Haki 5. Joe Beso, good noon, Haki 5, Sir Darren, always ginagatutok sa programo 11 Mbps. Diri sa public market, sang President Roja, shout out sa amon, administrator, Onyok Alcazaren, from Joven Duga Bisorio Barangay Badyangon, President Rojas Capiz, thanks Haki 5 Sir Darren. Elmer Bakli Bertoldo, mayong unto Haki 5, greet ko lang family ko pani John John, Eji Boy Elmar Edelin MJ Yana Kulit, Sitio Rosario Lantangan Pontevedra. Okay, dugang pa nga mga mensahe mga Haki 5. Efrin Alisla, mayong udto Sir Darren, nagapamati na diri sa Graceville. Ada Jean Nagra Francisco, very good amon manang magiba. Kag Sherry Ann Asibo Gonarse, Ma'am Sherry Ann, no? Good afternoon. Okay mga Haki 5, just minutos. Ang nabilin diri sa aton sinipagpangalagad sa programa nga 11 Mbps. Taupon nyo sa gyapon si Haki 5 Darren Salomeo Henson. Okay, diri naman sa pihak. Chris Longno, okon, yes, so good luck John Martin. Proud gid kami diri nga taga isla sa imo. Irish Diotoy Dolorico, shout out kay Rinan Cantolino from Lemery. Christian V. Barde, She Rilano, support gid kami diri sa Angono Rizal, gapamati gid kaglan taw Kasanayan National High School. Janelle E. Aya Benvenida. Christian V. Barde, Rinante Cam, Sir Rinante, mayong odto, no, ginagreet niya si Wifey, Baby Cam, kagsamon anak, Beboy Cam, sa kon Iloy, Helen Cam, nagapamatigid kami din sa sityo, Pagutok, sa Barangay Dayaw, Debra Lee, Rilano Boyo, kag John Cantela, nag-support no, sa Kasanay National High School, Jel Camacho, Melanie Birosel Ribadonia, Mel Acon, Capiz Adventures Vlog, nagatutok man, Jovelyn Colaban Rodeles Amiliano, Kagkainong Bongbong Henson, dira sa may Aglalana, Dumarao, greet lang naton dira no ang Bernas and Henson family sa San Juan and Dumarao. Nick Villaruel, no, mayong udtuman. Go Kazi Cassandra Riana Biop, from Ma'am Melanie Berosel Rebadomia. Alright, oras naton sa itong sinipagpangalagad 8 minutos ang nabilin ang tisita magdangat sa takna nga alauna sang hapon. Away na ta utang, nabasa na naton ang inyong taran sininga mga mensahe. Mga ka-K5, karon bantayan sa programa nga El Castigador. Ha mga ka-K5, masunod naton nga mga participants sa itong sininga K5 News FM Rojas 100.9 Live Reporting Competition 2026 secondary category mga ka-K5. Suportahin nyo ang inyo sininga mga participants. Ano, sa simple lang dira nga pag-cheer sa ila sininga live, pagpadala sa mga mensahe sang support na mga ka-K5. Tidako na nga bulig para sa ila. Standby na sa masunod nga programa ang Room 109 with Miss A. Ang iba naton nga mga balita ngaway naton natagaan sang ligwa. Tutukan sa mga masunod nga news and public affairs program sang K5 News FM Rojas. Kapon naton sa technical side si ka-K5 Michael John Ditoga. Samon nga news director ka-K5 Roldan Bisana Villarreal. Samon nga station manager ka-K5 Ma'am Amy Orleans Berondo. Samon maalwan mabuot kag mapinalanggaon nga Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy. Ako naman ang inyo alagad si ka-K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Vizio. Ang Vizio. You may D3. Mabakas,
6: mga butika. Ano ba lang neuropathy? Amo ni neuropathy ni, amo ni siyang ginamaksakta. Ay, dugaman. Wala nga akong mga kamot. Ang akon tiil, do may gatuslok-tuslok. Ang akong puntas ang kamot ko, do may dagagom. No?
7: May gatuslok. May kakama nga subay.
6: May kakama nga subay. May
8: kikigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigig siling sa, uy, nalapakan mo ko gali.
6: Natunok na ko.
8: Natunok na. Tungod kay ang kabanglanan, taas ang imo blood sugar.
6: Correct. Number one, gid.
8: Isa malang gid ka paguba, sir boy, ang sobra nga exposure sang blood sugar sa imo nga mga nerves. Kaya dapat ya, hindi na yan mag-stay sa imo dugo. Dapat ya, ito na natanin sa selula na gahi mo na nagatong.
6: Correct. So ano mo lang kosa neuropathy? Number one, ginmensyonan na ni Doc Lamil is diabetes, no? Mm. That's why it's called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imo viral load, ang isa ka virus.
8: Dapang atake na sang kwan, sa imo nga nerves.
6: The nerves, mm. mga Epstein virus, mm. virus na. Mm. Taas ang imo Epstein virus. Number three, you are a alcoholic, meaning to say, adlaw-adlaw ka gainong.
8: So, paano makabulig ang D3Bio, sir boy?
6: Mm. Paano kabulig ang D3Bio? Number one, atake ang sa mga diabetic ito na pati, sa diabetic neuropathy, panubuon ang imo blood sugar.
8: Kontrolon niya.
6: Kontrolon niya ang imo blood sugar. Paano?
8: Grabe no? I-control niya imo blood sugar para hindi maglala ang epekto sa imo nga nerves.
9: D3Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom po ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka misis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
10: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
6: Mabagats, mga buti ka. Paano makontrol ni D3Bio through its medium chain triglycerides ang imo blood sugar. Number one, it delays your ingestion or your digestion of carbohydrates. Ginahinay-hinay niya.
8: I-correct niya ang insulin resistance. Correct. Kung nakainom ka D3Bio.
6: I-collect. Panamion niya man ang imo insulin sensitivity, no? Matay maging sensitive liwat ang imo insulin. Kasi duwa na ginhimo niya. Ginpanami niya ang imo insulin. Gindelay niya ang imo digestion sa imo stomach. Meaning to say, jutay lang ang glucose. Kaya pag abot sa glucose, jutay, sakto lang ang insulin, dulong dayon.
11: Kaya pag sir, boy, kung naka-D3Bio ka, huwag ka gana mag kaon. Dabusog ka bla.
6: Exactly, Doc Sam. Because your D3Bio has medium chain triglycerides ng gahatag instant energy. Oh. But there's more to that, no?
8: Kabalo ka, sir boy, ano pagin namin sa D3Bio sa mga neuropathy? Ang pinakabudlay, gid kung mag-edad ka na, pag may neuropathy ka na, isa sa mga problema, sir boy, nang manghihi ka na lang sa ano?
6: Oh, hindi mo na makontrol,
8: hindi
6: no?
8: Makontrol pag- why na? Patay ng nerves nga gakunik sa imong brain kag sa imong nga urinary.
6: Why na wiring?
8: Take note. Ang nerves may ara myelin sheath. Mm-hmm. That myelin sheath, kablo ang composition sa na sir boy, it's fatty materials. It's,
6: correct, no?
8: That D3Bio, nga may ara good fats, ganaris na siya.
6: Oh. Correct.
8: The more nga madula na ang myelin sheath sa imo, ano, daw kuwani mo ang nerves, daw kurente, bla?
6: Kurente. Patanta wiring mo,
8: may
6: covering, D3Bio ang gakover sa
8: nerve. Tapos sa sulod, ano, may dendrites, and ang isa, axon.
6: Axon dendrites.
8: That axon, ang axon, amo nang lagpo nga fibers. Ang dendrites, amo nang gagmay.
6: Gagmay.
8: Di kung puno ka sang D3Bio, sumanaris ang imo nga nerve, sir boy.
6: Correct.
8: Once nga manaris ang D3Bio pa lang sa imo nga tinae, ga-produce na to sang B-vitamins.
6: Correct. That's the main.
8: Inarish gid niya ang imo nga nerves. So kung permi kaga D3Bio, ganaris ang imo nga nerves, hindi basta-basta patyon sang glucose. Kung naka D3Bio ka.
6: D3Bio ka.
8: Take note, isa sa mga kabangdanan nga ang gakaguba ang imo nerves, atakihon sang kagaw. Talking about kagaw, para dili matakit, expert da ang gwan.
6: Amo na yung D3Bio. D3Bio.
8: Antibacterial, antiviral, antifungal.
6: Antifungal? Tanan, no? Pati protozoans, no?
8: Ang mga bintaha kung nakainom ka sa ang D3Bio, yung mga ginang pinaka-importante.
10: D3Bio!
12: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
10: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabagats, mga buti ka. D3Bio! Health! News D3Bio.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom po ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
10: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagats, mga buti ka. D3Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Vizio. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
10: D3Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Vizio. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan. Kag hindi matunawan. Max 4 Biotic. Kabulig sa pagpanami sang digestion. Nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagpanami.

0: Oras ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilangin mo nga gininom nga kakapsula.
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaong Village, Masilingan. Sige, kung nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pamatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amo na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal
9: na sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
10: Gusto ko na.
8: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica DioFresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
13: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica DioFresh. Deo-roll-on. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
13: Clinica DioFresh.
14: Available now.
2: Extend Food Superman for Man.
15: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food Superman for Men.
8: DTX 500.
16: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kun makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
8: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
17: Hi, Dennis Juan Esten.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
17: Hi, Dennis Juan Esten.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
17: Hi, Dennis Juan Esten.
0: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabagong

0: sa mga neurological disorder, memory, advanced serum, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM.

0: radio mo.
1: Kapyo na radio!
2: Ifripayo.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the Vizio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3Bio with Vizio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3Bio. Mabakal sa mga butika. D3Bio.
5: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sporbiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
6: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics.
5: Ang best friend sa mga kababaihan.
6: Sporbiotics.
5: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
6: Sporbiotics.
5: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
7: My family history ba na kamuos ng diabetes?
8: Mag-DDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DDX 500 ka na!
7: DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
8: DDX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis
8: mo! DDX 500!
7: DDX 500!
9: Katalina Habagat,
10: anong ginabatsyag mo?
9: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita, at inagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Okay, namit na gitsa akong nga mat.
2: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
12: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
2: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa akon nga panit. May yara inis ang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
15: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
16: Ka K5 Time Check 1:12 sa hapon.
17: May problema ka bala? Apang wala ka sa masugiran? Magpautos na sa programa nga nagahatag sa leksyon kag kalingawan. Room 1009. Kaupod si Miss A, ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan, pag-aubdan ka sa imo kapaslawan kag kadalag-an. Miss A, Room 1009. Mga realidad sang kabuhi, aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009.
18: Ga? Ipautuwas na ga?

0: Ga? Ipautos na ga?
1: Ka K5, welcome na din sa aton siringa palatuntunan, Room 1009, ang inyo siringa hulot, palautuasan sa kahanginan. Ang programa sa inyo siringa kampiyon nga byan, my name is Miss A, ka K5, Amy Orleans Birondo. Alauna to dubala stress, mapautuasan na ikita mga palangga.
0: Ipautuas na ga?
1: Ipautuas ang inyo siringa mga hugot, gutgot, mga hibubunot, no? I-share o kung ipakigbahin ang inyo siringa mga kasaysayan, no? Sa patagsang gugma, no? Mga kapaslawan, mambalaina, natuntuhan pa bala, no? O kung mga istorya nga makahatag inspirasyon, no? Sa aton siringa mga tagpalamati, pwede gid, no? Pwede mo gid i-share sa aton mga ka-K5. I-message lamang kami sa aton siring mga official Facebook pages, K5 News FM Rojas and the K5 NFM Rojas Digital. Maayong hapon sang Lunes. Today is September 7, 2026. And ginatamyaw naton, no? Sang happy birthday ang lahat ng mga birthday celebrators today. Sa aton silinga network, no? Sa K5 News FM Philippines, duha, no? Ang nagasaulog sang kaadlawan today. Ang umagad, nag-iisang umagad, no? Sang aton silinga Chief Executive Officer and Doc Ramil Uy, si Ma'am Dana Dominic Gravino Uy, no? Ang wife sang eldest son ni Doc Ramil, no? Happy, happy birthday, ma'am! And syempre, ginasaulog taman sininga adlaw ang kaadlawan sang aton sininga Vice President for Operations, ka K5 L. John Castano. Tiba-tiba ang mga taga-Bacolod ba? Pero kahapon, kuno si Ma'am Dana, yan nagpapamahaw. Kisubong, makatigab naman sila sa handa ni Sir L. John. Sana all ba makalabot ni Sir Rojas, no? Again, happy, happy birthday. Kag syempre sa mga nagapamati man subong, no? Diin ka man, no? Ari ka man di sa Capiz, or sa iban nga probinsya, no? Or sa iban nga pungsod, no? Kung nagasaulog ikaw sang imo sini nga kaadlawan, no? Ginatamyaw ka ginamon sang happy, happy birthday. Kagkabay pa nga ang tanan nga ginadesire sang imo sini nga heart, no? Matuman ukon imo gid nga maangkon, no? Para ikaw mangin malipayon. Ang programa nga ini ginadulong sa aton sa kaalwan sang Mighty C mga ka K5, the alkaline vitamin C. Nga man gina-recommend ginaton nga magtumar kamo sa Mighty C, no? Ang Mighty C nagaboost sang aton immunity, no? Nagapapag-on sang natural defense sang aton silingalawas batok sa mga masakit kag batok sa mga impeksyon, no? Nagabulig, no? Para sa growth sang aton silingalawas.

0: Kid ang atong nga gina rekomendar sa inyo. Because mga ka-K5 ang Mighty C is an alkaline-based sodium ascorbate vitamin C supplement. No? Bot silingon. Gentle sa aton chan. It is non-acidic, no? Compared to regular acidic vitamin C, no? Mga ascorbic acid bala, no? Kag ang Mighty C, no? Okay gid siya sa mga tawo, no? Nga masami nagkaka-acid reflux, no? So nagapaganahagan ini iya sang risgo sang stomach upset. So, kung nagapangita ka mo sa vitamin C, mga ka-K5, nga hindi ay magsulabang inyo sila nga sulok-sulok. Mighty C. Mighty C. Isang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. 8 pesos lamang per capsule. Ha? Mabakal man na sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Makili Street, Roja City, tabok sa PLDT Building. Aradarang aton siling klinika. Mabakal, no? Sa mga butika malapit sa inyo siling lugar. Ang aton drama karon, no? About ini sa isa kalalaki nga in love Vogalore. Luya, gita na si Dudong John Ray daw.
1: Istorya, hey!
0: Luya! Luya, gita'y unga! Imagine mo, may ara si John Ray, sang best friend. Nabasahon na lang ba lang sulat niya gaano? Kisahin, wala ako nagabasa sa sulat because super lipot, no? Ang mga ginapadala nga sulat. Tiini daw, okay lang man, ah. Basahon na ito, mga ka-K5, ang kaungdan sang sulat nga ginpadala ni John Ray nga amo manino ang gibasihan sang aton sining mga drama artists sa Bacolod sa paghatag kabuhi sa iya sining kasaysayan.
1: Istorya, he!
2: Ga, ipautwas na ga.
0: Dear Miss A, good afternoon, kag maayong hapon man sa mga nagatutok na sang ila sining mga dulungan sa radyo sa 100.9, kag mga nagalantaw man sa Facebook, Miss A. Itago ako sa pangalan nga John Ray, soltero nga tunay, Miss A. Para ako, Miss A, sang best friend. Kag hindi lalaki, kundi babayi. Ang akon kinakabig nga best friend ko. Ang tuod, hindi lang man hanggang kaibigan lang. Ang gusto ko para sa amon, Tani! Ang bot, Miss A, na-develop ako yas akon best friend. Oo, naluyag ako sa iya. Pero yun nga akon nga best friend, Miss A, kay kabugay-bugay, gidabi. Playgirl. Amuna nga, permi man ginabulagan sang lalaki. Ang nasakitan ko nga daw ginagamit lang ang akon best friend sa mga nanginuyab niya. Amo na nga nagalalain ni Kupermi. Every time nga nagapangayo sa akon sang laygay, ang akon best friend nga palangga ko nagid, Miss A. Tugtog may bago naman nga lalaki ang akon best friend. Dito, Miss A, nagpaayaw-ayaw gid siya, bigay sang tanan-tanan. Luya gid siya eh. Di, Miss A, nadutlan gid siya. Gin-surrender niya gid ang tanan kag nagbusong siya. Pero wala siya ginunungan. Nakigbulag ang

0: Lucky sa iya, Miss A. Naluoy ako sa akon nga best friend nga makit-an nga nagahibi kag nagabatsyag sang tuman nga kasakit pangod sa nagakahinabo sa iya nga kabuhi. Amo Miss A nga nagpangisog ako. Indi bilang best friend, kundi bilang lalaki nga nagahigugma sa iya. Gintanyagan ko siya, Miss A, nga sarang ko panindugan ang iya ginabusong, bisan hindi ako ang amay. Siling ko sa iya, anuman ang iya silinga kahapon. Baton ko, kag palanggaon ko siya gihapon. Ang playgirl ko nga best friend, Miss A, ginpakaslan ko. Kag nagalaom ako na sa amon sila nga pag-upod, mangin malipayon kami. Kag makontento siya sa akon bilang iya bana. Kag hindi na siya maghampang-hampang sa iba. Amoy ni ang akon malipot nga kasaysayan, Miss A. Salamat kid sa imo pagbasa. Kagabay pa mahatagan mo man ako karon sang advice o kon imo sining mga words of wisdom. Miss A, salamat gid sa liwat ang imo tagpalamati genre.
1: Kanami turn kid balaga.
0: Nabatian ka K5 ang sulat ni John Ray ang aton sininga letter sender today, no? Ang iya sininga istorya paghahatagan karon sang kabuhi sa aton drama mga pinanid sang gugma or the pages of love. Kumatamyaw tadi anay bala Ma'am Rosalia Berry. Shoutout sa family da Pulasi sa Pinya Maayon. Hello ma'am. Boyet Rote, shoutout sa katropang Bigo, ato ng hapon subong, luwas nga maulanon, malamig pa. Di kop-kop na ragdang sa ano ah. Kop-kop na ragga sa imo sininga ulunan. O kontimpla sang DTX coffee mix para mainit-initan ka kay kung iban nga init, ina karon ra. Kaluluoy ka gidang. Eh wala ka man kupaan kay Bigo ka man dang.
2: Istorya.
0: Ma'am Nariza Bautista, maayong hapon. Nagapamati kami diri sa Barangay Bara, Sitio Tabay. Hello, Mami Nariza. Magandang hapon. Ma'am Angeline Amangka, kamusta ang lagay dira? Rowin Buendia Alonsagay, maayong hapon sa imo, Miss A. Shoutout lang kami sa asawa ko. Kagduha ko kabata, Miss A, diri sa Binaw Bawan, Pilar. Maayong hapon, Sir Rowin. Mario Alphabete, maayong hapon ka K5 nag-monitor kami di sa Ingkong Car Wash sa Bilbao Street. Lalo na gid si Nani Marilyn Alphabete sa Barangay Inzo, Looban. Kapita ma'am, DTX Coffee Mix, maraming thank you. Nani Marilyn, enjoy sa imo sini nga DTX Coffee Mix dira. Mga gwapo dira sa Ingkong Car Wash, mga mapagros na tinuga. Maayong hapon ka K5 Mario. Sa West Villa Flores, maayo, nagatutok man sa aton si Doy Arthur. Ma'am Christy Villar, deras tuburan maayo, no? Amo na iya ang matuod-tuod nga paghigugma kag pagpalangga. Hi, why gid tada? Ang comment ni Boyet Rote sa aton sa ninga sulat kagina, nga bisan ano kuno ang kahapon, batunon gihapon.
2: Istorya, hey!
0: Ang iban nga, hamba lang na nga. Ang iban lang ha, no? Ano ka man sa do? Wala na ina nag-matter sa akong. Kay sarang ta ikaw palang gaon. Tapos kung nag-upod sila balik-balikon, minuminuto, oras-oras, sa dawadlaw.
2: Istorya, hey!
0: Dapat, no, kung ginbaton mong isa ka tawo apisar sang iya sining mga history or sa anuman ang iya sining kung ano man siya sa do, no? May mga hindi amo siya, no, nga past, no, daw hindi kaaya-aya para sa imo. Once nga nag-desider ikaw, no, nga batunon siya, tag mangin part ina nga tawo sa imo sining life, hindi mo na to yung pagmitira na nakaliga, diya.
2: Ito!
0: Kung hindi ka gali gusto sa iya, kag may plano ka man ang balik-balikon or isumbat sa iya or ipamukha sa iyang iya sining past, ani wala mo sa iya ginbat.
2: Tinunto! Ito!
0: Malinong sini ang kabuhi niya. Ito parang imo niya ginkinuan, ginkininuti, kag imo pag sinukmaan, adlaw-adlaw.
2: Tinunto!
0: Ito! Ibalaga, no? Ang tagsa-tagsa sa aton, may mga tion nga nang namumo kita, nakasala kita, no? May mga choices kita, no? Nga hindi dapat naton buhaton, no? Tiina iya, para sabi, no? Ikaw, isa ka lalaki, para sini kay John Ray, bala, nga saksi siya nga buhi, no? Sinang mga kasaysayan nga ina, mga chapter nga ina, rather, no? Sa isa ka tawo, kung gusto mo siyang mangin asawa or mangin partner sa life, di hindi mo na to pagmitiran. Past is past, nakaligad na to. Ay, di sa pabisan, ano mo pa na kabalik-balik, magkalapaos ka man sa balik-balik sa na. No? Magkalapod-pod man ang imo sining ngipon, wala gapagot, wala ginasukma mo na sa iya. Di mo na ma-change ang past, no? Hindi mo managapon mabago. Hindi mo na ma-erase. Kag hindi na ya dapat balik-balikon, lalong-lalo na kung nakitaan mo nga ang imo sining partner subong is nakitaan mo na sang dako nga pagbago. And gina-try niya man ang iya sining very best, no? Nga ma-prove ina sa imo, no? Nga sarang mo siya masaligan. Ang iban nga daan, ba, halagin nga binig.
2: Istoryahe!
0: Ma'am Ashley Bourbon, bahada maayong hapon, ma'am. Tani, matilawan, taman ang amusina nga pagigugma sa kanamitorn.
2: Kanamitorn!
0: Daw ibaya nga pagtilaw ang imo nga gusto. Daw ibaya gali ang gusto mo matilawan, boyet rote. Ang atong ginaisuryahan ang pagbaton lang sa past, ha? Pero daw iba-iba ya imo. Daw hindi nitilaw lang ya imo. Ya daw kit-kit gini imo ya.
2: Tinunto! Ito!
0: Hala, 1:32 mo commercial. Taan ay mga palangging. Magbabalik ko tayo pagkatapos ang atong sining mga importante nga pahibalo. Stay tuned.
3: 5 News FM. News FM. D3Bio.
4: Ako si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
3: D3Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3Bio.
5: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami. Ang ako na kuti. Nagtry ako tumar sa D3Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon
3: putis. D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
7: Hoy, Day! Kagwapa, nag-itsi mo subong ba? Gagin pa overhaul, imutsura? Ulo mo eh! Sang una, gani eh! Poron pa mata mo, subong layo pa lang kita mo na ko! Huday eh! Kaya ang akon mata, ginpasanag sang DTX 500! Tuod ka, Day! Akon bala, DTX 500! Man na nagpapagwapa sa akon.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500 food supplement may B vitamins nga nagabulig panami sang tulo, may sugarcane extract nga nagabulig paayo sa mga masakit kag mga impeksyon, may ampalaya leaves nga nagapanami sang putis, buhok kag eyesight.
8: DTX 500, bakal na sa mga butika.
9: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: O si Lourdes maglukot. Alas tintay uno ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C. Nag-ayo ang ako nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
9: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Nelny Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
12: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
12: DTX Beauty Soap.
14: Mabakang sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, desugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
16: DTX Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
18: DTX Coffee Mix.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: Extend Food Superman for men.
23: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang Extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for men.
22: Extend Food Superman for men.
24: DTX 500.
25: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
22: DTX 500.
17: Mabakal sa mga butika.
22: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
26: Memory Advanced Syrup.
22: Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
17: Bumakal sa mga butika.
22: I Care Gold.
27: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ko kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
22: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
28: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
29: Ay, Mari. Naadid to kaya mabakal sa mahal.
30: Kay may barato balaya nga butika.
29: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
30: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
31: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
32: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
29: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
31: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Bilion ang barato, pero epektibo. Bilion ang Rain Pharmacy.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
0: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
1: DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
4: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
5: Saan naginom ka?
6: DTX 500.
5: Kina dala subong imo sugar?
4: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80.
1: DTX 500 naging DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Mimi.
9: Lalmig kasi napit akong tuhod.
8: Arthritis na gali.
9: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan. Wala lagi nagbalik ang arthritis ko. Tibo, bigkaayo ang Mighty C.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
10: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magbuti. DTX Beauty Soap. Puro katul katul. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
24: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
33: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
34: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
34: Klinika DioFresh para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
21: Kaya subukan ninyo.
34: Klinika DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
21: Klinika DioFresh.
34: Available now.
5: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
6: isang bala ka lang.
5: Ako, ang linya ko,
6: isang kapsula ka lang.
5: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
6: Extend.
5: Extend. Superman for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
5: Extend Superman for men.
8: Isang kapsula ka lang.
6: DTX 500.
11: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
6: DTX 500.
17: Mapakal sa mga butika.
6: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsabot.
6: D3 Bio. Ang D3.
5: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
5: Yung may D3.
6: D3 Bio.
5: D3 Bio.
13: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
6: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
6: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
6: Yung may D3.
17: Mabakas, mga butika.
0: Masakit ang tiyan. Masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan. Mags4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Mags4 Biotics.
1: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
15: Hey, Dolan, 1:45 sa hapon. Kayo ay nakatutok pa rin sa Room 1009. Ang inyo sininga hulot pala utwasan kaupod ang inyo sininga nga kampiyon nga byan. My name is Miss A, ka K5 Amy Orleans Birondo. Sa gihapon diri sa aton sininga kampiyon nga estasyon. This is K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Job Beso, maayong hapon ma'am. Miss A, always good nakatutok sa programa mo sa Room 1009. Hulot pala utwasan. Ambana, hulot apa uwasan ni Miss A. Ara ka nung kinusot. Taka ka ron. There is a public market sa President Rojas. Shoutout ko sa amon nga mga ano ni? Menes? Tretore? Ano naman, Onyok Alcazaren from Joven Duga Bisorio, Barangay Badiangon, President Rojas. Thank you ha, Jove Beso, Joven Bisorio. Ma'am Senolin Finakito Tabige, hello. Ma'am Ashley Bourbon, Bahada, good afternoon. Ka K5, daw nagaambit sa naagihan ko ba? Ka K5 John Ray, hambal ni Boyet Roti daw pareho sila sang naagihan. Nga ano, na-inlove ka man sa best friend mo? Tidin na tong best friend mo ay? Kasi si John Ray, yaho na asawa niya tong best friend niya. Ginatamyo mo natin sa liwat ang atin sila nga mga K5 solid supporters. Mike Torrente Abanco, Ma'am Roda Donato Amago, at Leo John Billiones, Ma'am Jenny Incong Rosales, Ma'am Nereza Bautista, Ma'am Jana Anvil Siloso, Ma'am Rena Wakas, hello, who's Joben Bacaling, John Paul Dizon, magandang hapon, Ma'am Vina Villarwell, Ma'am Adjeline Amanca, hello man, ano? Sa aton sininga mga palangga, no? Sa mga kabanwahanan, no? Mama Early, Bernas, Durana, Boy Balot, dira sa Pilar, Nanay Roberta, Patricio, kamusta? Ma'am Christy Villar sa Maayon. Kinatamyaw man aton sa maayong hapon, no? ang aton sining mga ka-K5 sa segundo distrito, no? Lalong-lalo mga taga-Hamindan damo dira sa mga tagpalabati, no? Sa aton sining estasyon. Tart Wilson, shout out Miss A live from JRB Crab Buying Station, Pontevedra Public Market. Wa mga gwapo giniguro da sa kuano JRB Crab Buying Station. Kapangita ka mo sa kanamitern kag matambok ng mga alimango.
16: Kanamitern!
15: Pareho ka kanamitern kay Tart Wilson. Kadto ka mo dira sa JRB Crab Buying Station sa Pontevedra Public Market. Manamit pa sa inyo nga ex. Sakto man to, ha? Kaka K5 Tart Wilson. Dira ka mo makakita sang aligisang alimango nga mas manami pa sa aligisang inyo anay ginihigugma.
16: Ito!
15: 149! And mamati kita ka K5 sang aton siringa drama, istorya ni John Ray nga aton gintiguluhan. Bisan playgirl, si best friend, ginpakaslan gihapon ni John Ray. Yari ang unang abahin sang aton mga pinanid sang gugma or the pages of love.

0: Babe, dali na. Malunch na ta.
1: Ano nga, babe man? Hoy, bukbok ang baba mo, ha?
0: Sige lang bala. Pabay, ilang ko nga muna itawag ko si mo. Kidra mo nagyapon pa kadto, ha?
1: Gayan ako bala bukbok, ah. Assuming kagadya bala yan, no? Sa kagwapa ako nga ine. Hoy, hindi niya bagay si mo.
0: Grabe ka man kung makambal. Sige na lang ganya. Basi kun isunggod mo pala karon sa hakon.
1: Ay, masunggod kay Kuya Simo kung sigihon mo ng pagka-assuming mo.
2: Chloe, dali na.
1: Babe, ano ka man? Kagina, tapakabalik kinahulat.
0: Amo naman igurong bago nga source of income ni Chloe mo.
2: Babe, sino ning upod mo?
1: Ay, babe, si Bokbok na, babe. Friend ko.
2: Ah, okay. Meg, base kon may tuyo ka kay Chloe, ah. Umandam ka lang sa akon.
0: Oh, bah. Daw ginapahog mo ko, hao. Base ko nalipat ka nga. Teritoryo ko
1: na
0: eh.
1: Ay, babe, dali na, ah. Hindi na ka madabala mag-away pala. Papayin na si Bokbok. Amugin na siya, babe. Sige na, dali na.
0: Oh, Chloe! Chloe, madali ka lang! Ato na siya. Ay, kanugon sa'yo mo, Chloe. Kanugon gid sa'yo mo. Palangga, tapa naman ka.

0: Tol, dulu ya hao. Ano problema mo?
1: Kuan tol ah. Si Chloe, tol.
2: Si Chloe naman?
1: Oh, mga tol. Kuan abi.
0: Ano nga kuan man? Sus. Na ano ka manimo ya tol? Damo sang babae da.
1: Anon ko na tol kay siyang palangga ko eh.
2: Hindi ka magsilinga. Kamo nga duha.
1: Ano nga kami man? Sa tol ng tol, wala sa kami tol ya. Tani, amula na eh nga kami na tani.
0: Ote, amo mga litol.
1: Kuan mga tol eh. Naluoy lagi dabi ako sa iya eh. Do ginainto na lang siya permis sa mga lalaki nga makilala niya. Hindi lang ko ya gusto permis tol nga gahibi siya permis. Sabi mo, masami na siya nagpautwa sa akon eh. Base bala dasun adlaw. Amo naman ang matabuaw. Kag hindi lang inang inakabalakan ko. Base bala magtulon sa bula tulaw.

0: Salamat gid ma.
1: Dali ka. Nagluto ako dito sang ginat-an nga langka. Kabalo ko nga daan nga paborito mo gito eh.
0: Bautuod ka ma. Timing gid kay gutom naman ko eh. Dali ka ma.
1: Dali. Ay. Oo, gali nak. Si Chloe bala nagkadto di kaina. Ginapangita ya ka.
0: Ha? Nga ngaman ko lumahaw.
1: Ambot ah. Ginapamangkot ko siya gani kung anong kinahanglan niya. Ay, do hindi man siya manugid. Ugaling nak.
0: Oh.
1: Doon nagapangasubo man to siya. Doon nagapalang harok ang mataya. Ano? Nag-away ka mga duha?
0: Ha? Wala ma. Kundi ko magsala. Gininto naman siya sa lalaki mo.
1: Ay, nak. Nanu ka?
0: Ha? Kukuan ma. Siling ko, basi kun may kinahanglan siya nga importante. Kabalo ka naman nga ako na yung ginadalaganan niya dayon eh.
1: Ay, kung sa bagay, childhood friend gid ka mo na nga duwa eh. Gani kung magdalalag ko na kamo nga duwa, kamo gid niya magdayunay.
0: Si mama, abla mo. Hindi ka makabalakam, ha? Palangga ko na naiya si Chloe nga daan.
1: Kung sa bagay, paano binakun pangaluyagan mo lang na siya? Kasi kung ikaw mo na lang ginahulat ya. Sige ka, maunahan ka ginsang iban.
0: Ma?
2: Nabati ang K5 ang unang gabahin sa aton silinga drama, The John Ray Story, sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Ang drama nga inyo nabati ang gindulong sa aton sang kaalwan sang DTX Coffee Mix. Manamit. Maaroma kag healthy coffee pa. DTX Coffee Mix may ampalaya, chia seeds, and the sugar cane extract powder. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Macaulay Street, tabok lamang sa PLDT Building. Available man sa mga butika dira sa inyo silinga lugar, no? DTX Coffee Mix. Kung daw ginakulang ka mo sa energy subong, daw ginapilaw ka mo, ginatuyo ka mo da sa inyo silinga trabaho, kung, no? Ginalamigan ka kay wala may nagakupkup sa imo.
3: Tinunto! Ito!
2: Tulotimpla lang da kapiga. Ka magtulotanday sa ulunan mo da. Bisan amoy laway lang ang imo nga ulunan. No? Amo na ang imo nangin karamay sa mga panahon. Nga wala ikaw sang dugsingon kag tandayan.
3: Tinunto! Ito!
2: Tulo kapi lang da. Madala lang na sa kwan sa init sang healthy coffee DTX coffee mix. Thank you so much Miss A, very appreciated. You're welcome. Tart Wilson. Ano si Ma'am Tart Wilson? Check ko anay, babae si Ma'am or lalaki? Basta okay naka-lock ang profile ni Ma'am, di ko makita. You're always welcome, no? JRB Crab Buying Station, Pontevedra Public Market. 58 minutes after the hour of one, magbabalik ko tayo pagkatapos ang aton silinga commercial. Huwag bibitaw, no? Ang kasupon sa aton silinga drama, bantayan sa pagpanumbalik ta. Ang kampiyon ng istasyon sa Capiz, K5 News FM, Philippines.
4: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Gina kanon. Ang ginibatya ko sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, gag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may DTX 500.
6: Sa katlo kapila ka maginan.
5: Sa pilmero katatlo, sa subong kadwa na.
6: Subong kamusta?
5: Huwain ni ko ginibatya at maskin gamay.
4: DTX 500.
7: Ano blinding thumb arthritis? Pagambal ka nga arthritis, just think it's a middle name. Daw apilyi, doon ni sir boy?
8: Oo ah. Mayara, osteoarthritis, rheumatoid arthritis,
7: gouty arthritis. So po silingon, ini ang arthritis, no generic name yan eh. Mm. Naamon yung pagtawag na ton, importante, ang arthritis, duwang po silingon, may inflammation ka, kag may pain ka.
6: Inflammation no? Tuga sa mga free radicals.
7: Gusto.
6: Kag inflammation tuga sa kakulang sang vitamin C.
7: Kag ining pagtigulang na dok sang imong nga mga cartilage. Now,
6: dapat hindi matigulang imong cartilage kay da mo man mga tigulang na wala arthritis kay pala inom DTX 500.
7: Husto. Don't you know nga ining aton nga cartilage, no? Sining aton pala nga thumb, may joint na dio amo ni pirming kalabanan gid. Simple nga pag-abri sang doorknob sakit, hindi ka makapress kay sakit ni siya, no? Usually amo ni abi ang pro naton sa pangabudlay pangbugat. That's why nga imagine na apat ka bilog sa babaw, isa lang siya sa dalo mo. So amo ni pirmi ang pirmi ka strain. Kung nagatigulang kagali doksam, kag nagadjutay naman ang imong collagen.
8: TX 500.
9: Ako si Tumasol sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
7: Sugod lang naginom ka DTX 500. Kamusta ang alay sang kamot?
9: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
8: TTX 500.
6: Para ma-prevent, Sir GP, nga madula ang cartilage. Pero minato na balik-balik, you need antioxidant for collagen. Tikong may ara ka sa DTX 500, bisa matigulang ka, kuan na, persado na yan.
7: And you know what? Siling sa mga pagtuon ha, ining ginatawag na ton nga damage sa aton nga kamot, ano? Ining aton nga, ginatawag ni siya actually, Doc Sam, nga CMC, ining carpo-metacarpal joint, no? Ining sa aton nga tambala, ang damage sini is multifactorial etiology. Medyo na damo sa ginhalinan. Pwede halinan. Pero, suno sa mga pagtuon, ang oxidative stress, ining pagdamo bala sa imong free radicals kag reactive oxygen species, nagaresulta ini sa mitochondrial dysfunction. That's why garesulta man ini sa apoptosis. Hindi dapat patyon ang cartilage, ginapatay siya sang oxidative stress paagi sa pag-apoptosis. Imbis nga healthy mo cartilage, ginapatay ang selula sang cartilage. That's why may ara ka sa decrease matrix synthesis kag increase cartilage degradation. Anong
6: result? Pinaka-contra sa cartilage degradation, tamis.
7: Tamis.
6: Sa ginaya, protein from animal.
7: Oo.
6: Take note ha.
7: True man na.
6: Cartilage degradation. Cartilage degradation. Para matubo liwat ang mga cartilage, you need collagen.
8: DTX 500.
6: Before magamit ang collagen, you need DTX 500. Para madipinsahan ang mga selula nga nagapalibot sa imong mga joints, you need super antioxidant.
10: Correct.
6: Di wala man sang iban nga kwan. Sige na to research. Kung sa muna ang mga turmeric na, sinamuna, amon ang mga taas ang kwan, antioxidant and also anti-inflammatory, subong may taas pa sa ila.
8: DTX 500.
6: Here comes DTX 500.
7: DTX 500.
6: Tas taas ang ano? Ang antioxidant.
7: Oo, ang
6: hindi dali matigulang ang imo mga cartilage.
7: Na amo na da.
6: So, pirmi na to na balik-balik, all degenerative diseases is caused by free radicals.
7: Gusto.
6: Amo na ang kaaway sa aton lawas nga wayta kabalo. Pirmi na to upod-upod.
10: Oh, aras sa palibot.
6: Pirmi na to balik-balik mo aras palibot. Aso, sigarilyo, TV, computers, cellphone, ultraviolet rays, sila tanan free radicals na. Grabe ang ano ang dumog sa imo. Ang question, may ginpabato ka?
7: Wala.
6: Kaya nga away ka ganyan mo yan, DTX
8: 500. DTX 500!
11: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo, nga may DTX nga bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw, subong 136 na lang ang sugar ko.
8: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ithribio.
12: Ako si Gabriel, nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang Ithribio with BCO. Huwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
8: Ithribio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. Ithribio.
13: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang Ithribio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: Tugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kan balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
4: Ginakano ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
5: Sa kadlo ka pila ka mag-inom.
6: Sa DGX 500.
4: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
5: Subong kamusta?
4: Okay na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay, nagugginabatsa.
3: DGX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, my dismeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation. Wala na gina kong makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DDX Beauty Soap, mabaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.
12: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
13: Wala-wala. Gid, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
14: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for men. May baka kag Vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
12: Di pre, musta po lang kagabi pre?
13: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
14: Extend Food Supplement for men.
15: Dikasi.
3: DGX 500.
16: O si Katrina sa Pian Capis. Sang una na kugin ang ako niya problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian niya sa ako niya friend ang DGX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabda sang ako
3: DTX 500, mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
14: I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag Bilberry Berry Extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
17: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. E3 Bio with Physio.
18: Ako si Jay, taas akong sugar.
5: Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
15: Jose Rosita, Gapangluya, ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3.
18: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
19: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath.
20: Ew, yucky.
19: Mag Spore Biotics ka. Klinika Spore Biotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
21: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500.
22: Q7 lot.
23: Ano ginabatsyag mo sa
22: high blood gid ko?
23: Ano sa una ang imo
24: blood pressure?
22: 180/100.
23: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
22: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
21: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Bunch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito ang Mighty. Palaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
25: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
26: DTX Beauty Soap.
27: Mabakal sa mga butika.
26: DTX Coffee Mix.
28: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
26: DTX Coffee Mix.
27: Mabakal mga butika.
26: DTX Coffee Mix.
29: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
26: DTX Coffee Mix.
30: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
31: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
30: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
31: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
30: Clinica Deo Fresh. Available now.
32: Gah! Mag-joyride man tabi ka.
33: Wala sa kondisyon ang makina ko.
34: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
35: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
32: Tiga! Mag-joyride na ta.
33: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha? Siyempre, naka-extend ko yan.
32: Basta sa ganga driver, extend love.
35: Extend Supplement for Men.
32: Yahoo!
35: DTX!

0: DTX 500.
1: Mabakal sa mga butika.
0: E3 Bio.
2: O, si Karen, kadama mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang E3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Mabakal sa mga butika.
3: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
4: Hey, Colin, 2:14 sa hapon, nagbabalik ko si Miss A sa room 1009. Ang inyong siling ahulot, palautuasan sa kahanginan na dari sa aton siling kampiyon nga FM station. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko, kagkalingawan, K5 News FM.
5: Kanamihon!
4: Maayong hapon, Miss A, watching from Pawa, Panay, Capiz. Hello, Robert Agase. Magandang hapon. Ma'am Elma Dordas Manalansa, nagatutok man, no? Miss A, nagatutok kami kahit nagabuhos ang malakas na ulan. Watching from Mandaluyong City, Manila. Thank you, Ma'am Elma Dordas Manalansa. No? And happy Monday sa lahat din ho na nakatutok, no? Sa ating programa, sa radyo man, no? Sa 100.9 or sa Facebook Live. Paki-like ha, paki-follow sa aton siling mga official Facebook pages para updated ka mo, no, sa mga balita, ma-notify ka mo kung may ara kita sa mga programa, no? Ma-inform ka mo, no, sa mga hitabo sa aton siling palibot, no? K5 News FM ang inyo siling masaligan nga istasyon pag-abot, no, sa mga balita kag impormasyon. Pamatian na nato ng kasugpon sa aton sini nga drama, The Genre Story, nga aton gintiguluhan. Playgirl, nga best friend, ginpakaslan ni Genre.

0: Nadlawang gid ako bugto ba? Ano abi kay kanami sa ulan kagabi? Kabugnaw sang chimpo nami gid balay tulog ako.
1: Ari pagid la ba?
2: Oh. Oh, sige na. Kasi tibla sa love ko.
1: Oh, syempre.
0: Hindi.
1: Lang dyan takay.
0: May bago naman nga lalaki si Chloe.
1: Oh, nga pa.
0: Kagaswit pa sa ila.
2: Alam
0: nga, love
2: ba?
0: Gawang itay ba? Matambok. Pero timan ba?
2: Gapasling ko na lang.
0: Ang mayo pa palapitan ko bala sila.
1: Ano si mo? Naman?
0: Chloe. Sino naman isa? O bag-o mo naman?
2: Bukbok?
0: Grabe kagit bala mo. Kung kita lang aduwa mag-atubangay, dyan rin ang tawag mo sa akon. Pero kung may bag-o ka naman ganing lalaki, bukbok na lang.
1: Om.
0: Chloe, halos ka na si Mana lain-lain ng mga lalaki mo.
1: Be.
0: Dapat matyagan ko si mo daw dalok-dalok ka sa lalaki.
1: Om.
0: Basib lang may ibi-ibi ka naman balahaw.
1: Be. Love. Sino naman?
2: Ay, kwan love. Ah, barkada ko ah. Hindi ka magkabala ka, love. Amugin na siya. Grabe, abi ka protective.
1: Ah, gali. Do ka isog siya eh. Pero okay lang, love ah.
0: Do lang ka man ang bago mga nobyo man.
1: Be.
0: Tikalon pa. Gusto piho blaw. Kag Chloe, para pabalon ta ka. Concern ko sa imo ha. Base mo lang na sunadlaw, ako naman ang dalaganan mo. Kabalo ka nagid bala nga lain ang lagas yan na sa imo. Kag ikaw naman niya, doon na namian ka. Doon ilintuon ka man.

0: palang gata ka?
1: Chandray, kinalukan mo ako sa bibig. Pero, mabaton mo bala ako bisan amo na ako sini. Bisan damo ni isang lalaki nga nag-agi sa kabuhi ko. Kag hindi lang ina. Chandray, nagkabuso mo ko.
0: Oh my. Ha?
1: Hindi, siling ko kiti. Mabago tayo ng pananaw mo sa akon.
0: Wala ko labot kung nagabusong ka man sa ibang lalaki. Basta naibalan ko lang nga palangga at nakakatama.
1: Bisan pa nga may isang kinabusong ko, hindi ikaw. Palangga mo ko, Japon.
0: Gina-expect ko na. Ano abi kay ikaw eh? Kung tani, wala pa na matabo sa imo. Abi mo, kung lain lang ang lalaki, mang hindi na sa imo. Pero ako, batunon kong tanan. Batunon kong past mo. Tungod amot, takasinakap palangga, Chloe.

0: Madamo ang naghambal sa akon nga martyr ako, bulag kag panakibutas lang kuno ako ni Chloe. Pero wala ako sang labot sa ginahambal sang iban. Para sa akon, tuma na nga palangga ko gid siya. Ginpakaslan ko si Chloe tungod para sa akon amuin ang makapahalipay sa akon. Kutub na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, John Ray.
1: Ka? Ipautwas na ka?
2: Nabati ang ka K5 ang kabugusan nga istorya ni John Ray sa aton sini nga drama Mga Pinanid sang Gugma or the Pages of
1: Kana
2: Love.
1: Kana mi-turn kit balaga?
2: Kana mi-turn nga istorya, no? Istorya sang lalaki nga purong-puro. Kag walang halong biro ang pagpalangga sa isa ka babayi mapasano. Ol ka na lang gid bala kay John Ray bala. Kung mapaano magpalanggo, longgo, longgo. KJ Chua, maayong hapon Miss A. Shout out Lens Karinderia. Di nilangga KJ Chua ang Lens Karinderia. Para malawag tadi sa aton sini nga programa. Maraming thank you, no? Tiga! Kamuda! May mala John Ray, manda nga nagapalangga sa inyo. Dapat sila ang uwangon, gadya, hindi isang kantahon lang. Kaya kung mahamba ka kanta, kung kanta ka lang da, no? Pero kung uwang, para sa video ko yung ginauwang mo kita ang tanan-tanan. Maging sino ka man? Bongga, gadya ba na si John Ray? Di, amo gina, no? Ang maayo sa karakter ni John Ray. Dali lang taanay sa pagiging friend, no? Sa wala pa siya makakit-kit. No? Wala pa siya tumakahalok. Di ba ginalukan niya sa ngulihi? Dali ba taanay sa nagapanagitlon pa lang siya na makahalok. Di, friend pa lang mo, di ba lang? No? A good friend tells you the hard truth directly. Amo na kuno ya ang maayo nga abyan. Kaya niya ihambal sa imo, no? Bisan ang bagay nga balaan niya makasakit sa imo, no? Maka-hurt sa imo, no? Kaya niya itampa sa imo ang masakit nga kamatuoran. Why?

0: kay naga-care sa imo sini nga growth. Naga-care sa imo. Bisan bala niya, no? Nga basi maglain buot mo kay ma-hurt siya sa ihambal mo. Gat-take siya sang risgo nga ina. Tungod palangga kanya, no? Kag hindi niya gusto nga iban pa nga tawo ang mahambal sa imo. So maging grateful kita sa aton sini nga mga abyan if amuna sila sa aton, no? Gina-correct ka, no? Ginahambalan ka. Kaya muna ya ang tuod-tuod nga abyan. Ang mga fake friends, no? Gayuhum-yuhum na sa imo, naga-agree with everything, no? To keep you happy. But a true friend risks the relationship to help you see reality. Para mabalaan mo ang tuod-tuod, realidad, no? Ang mga bagay nga walang halong biro, walang halong kemikal. Oh. Ma, paano balik kita, no? Kay 229 na mga ka-K5 sa aton nga pagbalik, kasuryahan naton dugang, no? Ining aton sininga drama sa mga pinanid sang gugma sa edisyon sa aton sininga Room 1009 Hulot Palautwasan Program today, September 7, 2026. Magbabalik si Miss A. Kinig, tuto ka lamang sa inyong kampiyon na sesyon. This is K5 and News FM.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
1: DTX 500, ang pag-inog kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
5: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyo. Wala ko na siya nabatsyagan.
1: DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, uti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga ubra. Alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabaka nga butika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulab City. Karmela ko ginaubo. Pag-sip on, das on nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo.
1: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabasaga butika. DTX Coffee Mix.
10: Si Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
14: Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasi!
16: Tigalaba!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing.
16: Dahil kasangga ko
17: ang Extel
16: Supplement for Men.
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo?
18: Yes, darling! Come to Mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
17: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
4: DTX 500.
19: Ako si Arlene Villaruel.
20: Sangbanika,
19: Roa City.
20: May high blood ako.
19: Pirmi lang galingin ulo ko.
20: Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
4: DTX 500.
21: Mabakal sa mga butika.
4: Ginapakilala ang bagong nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aadit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
21: Bumakal sa mga butika.
4: I Care Gold.
22: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi ka ako makabasa kag hindi makakita sa isa. Ako, testing ako magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sang isa ka bulan. Ako natanupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag nagidyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuloan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
23: Para sa inyong

0: libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabagat sa mga butika! D3 Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with PCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may PCO, yung may D3.
0: Kasakit ang tiyan, Max4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max4 Biotic. Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ng toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Pag-Clinica, Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtatakas.

0: hugas ang mga kagaw. Clinica Sportbiotics.
1: DTX 500.
2: Hindi na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level?
1: Mag DTX 500 na.
2: May Ampalaya Extract. Ngabunga na sa charantine na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
3: DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan.
5: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imo nga ninom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow!
7: DTX 500.
8: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Sa una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akon nga paming salamat sa Mighty C.
8: Mighty C.
10: Mabaka mga butika.
11: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Siyela, sa Mansalingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo na normal ng dread na.
11: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
13: Kadaragsa nga pungkot,
14: DTX Beauty Soap.
13: Magaspang nga panit,
14: DTX Beauty Soap.
13: Gala o magputi,
14: DTX Beauty Soap.
13: Puro katol-katol,
14: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
17: Gusto ko na.
16: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
18: DTX Coffee Mix.
19: Mabakal sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
20: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
18: DTX Coffee Mix.
19: Mabakal sa mga butika.
21: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
22: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon.
21: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang energiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend DTX 500.
23: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kun makakaon ako sang kunta. Sa nakainom ako sang DTX 500 nadula gid ang allergy ko.
19: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
21: D3 Bio.
24: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
19: D3 Bio.
21: Ang D3.
19: Yung may VCO.
21: Ang Physio.
19: Yung may D3.
21: Mabakal sa mga
19: butika. D3 Bio with Physio.
25: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
19: D3 Bio.
21: Ang D3.
19: Yung may Physio.
21: Ang Physio.
19: Yung may D3.
21: D3 Bio.
19: Mabakal sa mga butika.
21: D3 Bio.
26: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
27: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
28: Ang best friend sa mga kababaihan.
27: Spore Biotics.
28: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
27: Spore Biotics.
28: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
19: DTX 500.
21: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
19: Mag-DTX 500 na.
21: Masaminig ka palatian?
19: I-DTX 500 muna.
21: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
19: Mag-DTX 500.
21: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
19: DTX 500.
21: DTX 500.
29: Catalina Habagat.
30: Anong ginabatsyag mo?
29: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Ang ginamit na git sa akon nga mata.
19: DTX 500.
8: Mighty C.
19: Ang alkaline nga vitamin C.
31: Ako si Anika. Kudayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
19: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
11: Yari ang testimony sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
32: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa nga akong panit. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabaka.
1: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma. Mataas ang akong nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix. Nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akong nga lawas. Kag nagnubo ang akong sugar. Kamiyara inigali. Nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka. Sa mga butika.
1: Extend food supplement for men.
6: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
7: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog ng DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
1: DTX 500. D3 Bio.
9: Ako si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsik lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio.
3: Ang Visio.
1: Yung may D3. D3 Bio.
10: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami. Ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio.
3: Ang Visio.
1: Yung may D3.
12: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
13: Hey ka K5244 and matugda na ta no sa aton sining drama the genre story nga ato nabatian sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Ang drama nga inyo nabatian gidulong sa aton sang kaaluan sang DTX 500 the superior antioxidant mga ka K5 himo sa dahon sang amargoso and the sugared sugar cane extract nagabato sa oxidative stress no. Ang DTX 500 nagaakto bilang powerful antioxidant may flavonoids and polyphenols nga protekta sa aton sining mga cellula and DNA nagikan sa pagka-damage. Ang DTX 500 naga-improve sang aton sininga tulog. Kaya naga-stimulate sang aton sininga hormones like melatonin and cortisol para ma-increase ang total sleep time mangin mahamuok ang aton sininga tulog. Naga-protekta sa aton sininga mga cellula kag nagabulig man para no mapabilin maayo no nga lagay kumbaga no maayo nga health sang aton sininga mga mata na hindi magburon and mapabilin nga manami ang aton sininga vision. DTX 500 14 pesos per capsule mabakal sa klinika the alternative of medicine and wellness center Macaulay Street across ukuntabok sa PLDT building mabakal man sa mga butika dira sa inyo sininga lugar. Kay Ma'am Alma Dornas manalansan nga nagatutok sa gihapon sa aton. Baw grabe gid ba ginlunok niya ang lahat kay friend basta ibag-o lang niya ang buhay ni girl. Yan ang tama. Amo na gani no, swerte gid sang babayi. Swerte ka gid jay. Kay may ara gid sang lalaki no nga nag-unong sa imo anuman ang mga ginapanghimo mo sa kabuhi mo. Sarang kaniya batunon, sarang kaniya no. Suportahan no kag hindi kagid pagtalikdan amog ni ang purong puro no kag tunay nga pagpalangga kaibigan na gusto kang maging kaibigan kag hindi lang yan basta kaibigan niya ilang kuan gidya no ilang kunbaga sa pilit balaga nga bugas. Pinakapihit-pihit! Kaya nga klase, isang gugmada. Well, palakpakanta lang si John Ray no? Sa pagiging maayo yan, no? Nga abyan, maayo ya, maayo, maayo ya, maayo niya, no? Nga abyan. Sa mga bag-o lamang tutok sa aton sini nga istasyon or bag-o lamang bukas ang radyo, amo ni ang istorya si John Ray, no? Sekreto niyang ginapalanggang iya sini nga best friend sa malawig na gid nga tinuig. Bala ang gani John Ray ang flaws mga mali mga sala nga buhat, no? And the kind of life nga ginapili sang iya sini nga best friend kay man play girl, no? Tapos sa isa ka lalaki, dumpat naman sa isa. Ginlawayan siya sa isa, nagpakit-kit naman dayon sa iba, no? But none of those things ever made him stop caring para sa iya sini nga best friend. Nagstay siya, no? Even nga ginapabatsyag sang girl nga wala siya sang amor, no? Dari kay John Ray. Tapos, no, isa kadlaw, di ang best friend nga girl na pabusong sang iya sila nga karelasyon nga married man, no? Imbis nga unungan siya, pagkabalo, magabusong siya, no? Tigin sakit pa siya, ginabando na siya, no? Leaving her, no, nga atubangon ang pregnancy and all its struggles alone. To the rescue naman ng superhero. Para naman si John Ray, no? John Ray chose to stay. Ginpabutsyag ni John Ray ang iya sining sincere nga intensyon nga pakaslan ang iya sining best friend and mag-build sang family. Upod ang babae, kagupod ang bata. Eh para kay John Ray, no? Ang past o kunang kahapon sang iya sini nga palangga nga babayi wala naga-define sa iya sini nga best friend. Dagapati si John Ray nga ang tanan deserves ang ginatawag nga chance nga makasugod liwat, no? Chance to start over. And that love means choosing to stay, especially sa mga tiol. Hindi ka ibig-ibig, hindi ka nais-nais, hindi ka aya-aya, ang imo sini nga ginapalangga. So, kabay pa, no, nga mangin mali pa yun ang pag-upod ni John Ray kag sang iya sini nga best friend nga subong iya na karelasyon. Magtarong na tani si girl kay mother na siya, mangin mother na siya rather, and adlaw-adlaw ipangamuyo niya kag pasalamatan niya, no, ining tawo, no, nga never nagbuya sa iya. Wala na gitsang utok si girl kun buyan niya pa si John Ray. Maswerte ka gid girl. Guys, wala na kusang oras. I'll see you tomorrow, same time, 1-3 p.m. Ang aton sininga palatuntunan gindulong man sa aton sang kaluan sang Extend the Food Supplement for Men, ang suplemento nga himo sa mga natural herbs nga maca and calabawasca, nagahatag sa imo sang gana, naga-increase sang stamina, naga-treat sang erectile dysfunction. Parang alaga mo da, no? Hindi magpaluya-luya. Pwede may aras ang puwersa. No? Makahatag sang hindi mabangbang a performance sa imo sini nga darling. Magabot sa inyo sini nga loving-loving. Hindi magkurisong, hindi magpinasingit, hindi magdinabog-dabog si darling. Kay man satisfied sa imo sini nga performance sa iya. Hindi siya magduda nga diin mo ginadala ang iban mo nga puwersa.
0: Munto! Ito!
13: Gani mag-extend food supplement for men ka na para makasiling siya ga.
14: Kano we turn kit ba na ga?
13: Mami, wala kayo ga.
0: Turn.
13: Kundi, magana man siya magdigamo sa inyo sini nga balay. Tinlo ang balay. Planchado imo bayo. Nami ang sabos ng sudan, hindi sa maragaw-raw, hindi sa maalat. Tag all out smile si darling, no? Extend Food Supplement for Men, babakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Extend, isang kapsula ka lang.
14: Kanamitern kit balaga.
13: Bye guys! My name is Miss Aka K5M, your Lins Birondo. Sa ngalan sa ngambugos ng hubon sa K5 News FM Rojas, sa aton siniga partner sa technical side, ka K5 Michael John Ditoga. Sa ngalan sa aton siniga big boss, our chief executive officer and president, Doc Ramil Uy, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Capiz, sa K5 News FM.

0: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3.
3: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
1: DTX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
4: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
5: Saan naginom ka? DTX 500. Hindi na nalang subong imo sugar.
4: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos, sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos, napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo kung nag-ayo ang batyag ko, nang ubo kagpan ng sipon.
1: Mighty C, efektibo, garantisado.
7: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
11: Clinica Diofresh.
10: Available now.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like Flavowasca. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
12: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
1: Extend Superman for Men.
12: Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
13: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
1: DTX 500.
14: Mapakal sa mga butika.
3: Healthy nga uto.
15: Hi, Tamis Juanes.
3: Matalong kag alerto nga paminsaron.
15: Hi, Tamis Juanes.
14: instead.
3: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup bakal na sa mga butika. Para sa inyong

0: libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: D3 Bio!

Alas 3.14 na kapo ng oras ay dito sa atin ang ating paboritong nga kape. Huwag niyong kakaligtaan na sa ganitong nga panahon, malamig. Medyo malamig ho yung naging araw natin ng Lunes. Asyete ho tayo sa buwan ng September 2026. So, kape muna ho tayo sa mga coffee lovers natin. Available yung ating mga kape sa lahat ng mga coffee shops. Makikita ho ninyo ang ating Ditex Coffee Mix at sa lahat ng mga butika na malapit sa lugar ho ninyo nationwide. Ditex Coffee Mix at ating Ditex Premium Coffee.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: hugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics. Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics.
1: Gah, mag-joyride man tabi, gah.
2: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
3: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
4: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
1: Tiga, ma-joyride na ta.
2: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha?
1: Sakay kakidya!
2: Siyempre! Naka-extend ko ya!
1: Basta sagad nga driver. Extend, love.
4: Extend Supplement for Men.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
8: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon ng mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

Oras, baka ka K5, alas 3.44 ng hapon at oras na para mag-take tayo ng ating DTX 500. Kapag kaubos si Punhan, nagnata at trangkaso, lagang huli nyo tandaan, mag-take agad-agad ng ating D3 Bio, sabay ng ating vitamin C para mas maganda ang epekto ng Mighty C. Alam na huli nyo kung saan mabibili ho yan, ha? Para sa inyong libreng check-up ang inyong kakaligtaan, ang ating klinika Alternativo Medicine and Wellness Center ay nag-overhaul ng libreng check-up. Bisita ho lamang sa pinakamalapit na klinika sa inyong lugar. Adios for now!

0: Eat Free Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio, ang Physio yung may D3.
3: Mabagat, ka.
4: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
5: Mahigo bala ang imo dugo?
6: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy?
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sang mga nagkalainay nga allergy.
6: DTX 500.
5: Masalikan DTX 500.
6: DTX 500.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
8: Imo nga blood sugar test.
7: Ilan tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
8: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
7: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
0: DTX 500!
9: Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
12: Pamakan sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
13: Si Leslie Katay, mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kape.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
15: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
16: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
15: Di nakabaluman o sick?
9: Performance mo bala. Maluya na.
10: Mag-extend ka.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: May makaw kag vabuwaska.
9: Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
15: Di pre, musta po nga kape pre?
16: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
10: Extend Food Supplement for Men.
17: Tikasin.
10: DTX 500.
18: Ako si Junior Villano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinout ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinout sang dugan ko. Salamat DTX 500.
10: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
19: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
10: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, kag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
5: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang ganito. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Rehas! Nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: Ditribayo, ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Ditribayo.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang Ditribayo with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: Ditribayo, ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
3: Kung good kag rashes,
4: mag DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
1: DTX 500.
5: Gina kano? Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
6: Sa katlo kapila ka maginom
7: sa DTX 500.
5: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
7: Subong kamusta?
5: Oy na, halin sa nagtake kami sa DTX 500. Ay nigo ginabatsa.
1: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ogalisi

0: skwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC. After 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag. Hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or na sipon ko. So, amun na, thank you again sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado. K5 News FM.

0: Mayong hapon mga pinanangga namon nga mga tagpalamati, siguran natong subo sa pagsipan-sipan ang bag-o nga kasaysayan sa aton drama sa kaginan. Kayo gid makuhaan sang leksyon nga ginatig unuhan.
1: Rehas sa kasaysayan, upod na sa impirno! Ah!

0: July, ibalik ina. Sobra ka na, ha? Tana na lang diri sa balay kawaton mo. Ay!
1: Kidalok-dalok sinyo mo. Pangayuan ka mo tarong, di ka mo mangatag.
0: Kay ginagasto mo sa shabo. Kung ibakal mo lang sang gamit o kung pagkaon, mahatag ako. Ikaw! Ikaw gid ang nagabuisit sa pamilyang ta!
1: Oo! Ako nang buisit, ha? Kamo na yung mayo! Pega na brasportahan, ha? Hindi magbaranda, brasportahan?
0: Hindi ako maghalindiri. Hindi ako maghalindiri sa pertahan kung hindi mo pag ibalik ang pinggan kagyaho nga ina. Gino-order ko pa ina sa online shop?
1: Orderan ta kasi niliwat lang. Promise, ha? Sa subong, pasog, telang ko malala. Hindi na ako magpabugati pa, ay. Sige na lang.
0: Ay, Diyos ko, July.
1: Nanggabangin.
0: Kung masugtan ko lang ikaw, daw pareho lang aging konsinti ko ang bisyo mo. Ay, hindi. Hindi gina ko yung magsugot. Ibalik na sa kabinet. Ibalik lang.

0: あのね、
1: pinggana dama, mahal na,
0: bilan eh,
1: 2,000 nga, lapit na 4,000 bakal lola
0: eh. Ay sus, anhon ko man yung pinggan kagyahong man. Pwede malang ko na makabakal sa tag 50 hon sa mga supermarket. Baligyan na lang nanay sa iba na, hindi ko na.
1: Nano, brato na gina.
0: Hindi ko gani.
1: Sige, tag 50 na lang bilog. Anong kapinggan? Kagano man kaya ho nga?
0: Sige na lang. Dason bala, magdala ka di. Iyong mga mayo-mayo ang mga items bala. Mapinggan kagyahong man yung imo.
1: Ayos ah. Nangabang yan.
0: Dahil dali lang ah. E makuha lang ako sa bayad ko sa imo.
1: Wala gini pulos blas siya layla. No? Pwerte ka pag-iing. Nangabang yan. Ang silpo niya ra sa sopa ho. Yeah. Tirahon ko na. Tonto ka. Bagiin ka. Ari mo ay. Langabang niya.

kagwapa sang sat sang pinggan nga ini kag mga yahong. Kag malahalon tuod mo. Mayo lang kina intuan ko man si July. O jackpot gid ako sini. Baligya ko ni bala sa online. Makwartahan ko ni sang dako. Makwartahan ko gid. Ay ana ka. Ang cellphone ko bala kay picturean ko kay i-post. Ay. Ay. Adi nang cellphone ko man. Tari ko man lang to kainag inbutang sa sofa. Ani malis nga July. Gindali agurong cellphone ko ay. O animal siya. Ay, ipapangita ko siya. Ha, animal siya. Basi gusto yaguro nga ipatira ko na lang siya sa mga kilala ko di ay. Animal, Ged? Animal!

0: Ay! Dali lang! Dali lang! Ara na! Ay, isinuni man. Nga daw gubunyagin ang pertahan, kuya man. Ikasakit pa nga daan sang balikawang ko nga naigo sa bangko sa gintiklod ako sang animal ko nga apo. Ay, ano, Tani?
1: Ari si July?
0: Ay, nga, Tani, hao. Ano ang kinahanglan mo sa iya?
1: Nagkagto siya sa balay, kaina. Kagingkawat yung cellphone ko.
0: Ba? Ha? Ay, wala ako makahibalo sila. Kagwala siya dire. Okay.
1: Dali siya, dali.
0: Dali, gid lang, ha? Kay daw nakibtan, gid siguro ako mo.
1: May, ano ka nga, ano daw nag kiang-kiang ka kag daw nagakuko ka maglakat.
0: Ay, kitiklod ako sa animal nga July. Kay ginpunggan ko siya nga maglakat, dala ang ali-ali ko nga set sang pinggan kag mga yahong.
1: Kung wala di siya, ang bala siya lihog na ibalik ang cellphone ko nga ginkawat niya, ha? Kay nagkagtuto siya kaina sa balay. Ipasalbid ko siya naton kung hindi ang pag-ibalik ang cellphone ko.
0: Ba?
1: Ipasalbid ko kinsa!

0: Ligtas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: TTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intistingan ko ang TTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akon pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng TTX Coffee Mix.
3: TTX Coffee Mix. Mga TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamit gid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
3: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix. Mga TTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. K5 News FM.

0: Pahuya-uya na yung animal, ya. Angay na siya, balion. Agod nga, hindi na makahaling di sa balay. Kag makahimos ang kahuya, ananta.
1: Ay, baho, hindi man dino. May chance siya pa inaang... ang manghod mo nga magbag-o. Kung may balasulon gid man sa nagakatabo kay July Subong, wala na siyang iban kundi ang amay ninyo. But kung hindi tungod sa sobra-sobra nga pagka-istrikto niya, hindi man mag-amo-amo sila ang manghod mo.
2: Ay. La, pariyo man lang kami nga nakaagis ang mapintas ng mga kamot ni Papa.
1: Ay.
2: Wala man kuya na ginadikaw. Gago lang gid siya ya galing. Gusto ya lang gid siya nga gubuon ang kabuhi niya. Nakaapoy na gid ko na ya si Yaya.
1: Kung may kwarta ka mo, amutin nyo na lang ako. Kay iprinda ko ang pensyon ko para mabayaran ang cellphone nga gingkawat niya.
2: Ate, kita mo ha? Kita mo lang la ha? Kay ginakonsinter mo gidbi mong.
1: Boy.
2: Ipapriso na balala. Para madudla.
1: Kag para maglain agad, amo bala? Ha? Hala, kung hindi ka mo yung magbulig, saluron ko ni tanan. Saluron ko. Mga wala ka mo siyang kabalaka sa manghod ninyo. Wala agad.
2: Ha? Ah. Bahala ka dala. Kabudlay si mo, intindi yun. Pagusto ka kung anong himuon mo. Basta ako, hindi na kuya magpailabot la. Hindi na kuya.

0: Saan ako ka pa mabag-o, July man? Ginataga na bala ako sa ultimatum nila ni Mama. Nga kung hindi takapag-breakan, kastiguhon niya ko.
1: Tilawa niya kastigo si mo eh. Kaya makita ganila. Pangapinan ta kaya bibi ko. Ang sino man ang magpadapat sa kamot si mo, ilista ko sa libro ni kamatayan.
0: Tubulay, og ka pala. Gusto mo ka sa impyerno ka makadto pilakadlaw? Ha?
1: Diyos ko. Wala ko na punaw sa ginambal ng impyerno. Pululupon mi to ah! Ang gabang niya. Nga ikaw, hindi ka magupod para sa ako na, ha? Hindi ka magupod sa ako, ha? Purupod na to sa impyerno, ha? Ako ang right hand kag left hand ni Taneng.
0: Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Natakaan ako ba? Natakaan ko!
1: Nagabang niya. Anong siling mo? Natakaan ka, ha? Pilakawin ka sa ako, ha?
0: Gago, sayo mo kasakit! Boy, putkod ko! Boy, ito!
2: Ano na?
1: Wala akong labot niya, wala akong labot niya.
3: Uy, siya may.
1: Ang may intrad eh.
3: Uy, siya.
1: Mga limo kikirong dugo mo. Gusto niyo?
3: Uy, siya ganay.
1: Pa?
0: Rodel?
4: Hi!
0: Rodel, please, hindi ka na mag-intrad rin ha.
3: Hindi ha.
1: Rodel?
3: Kung wala kanya ginasakit, hindi man ko mag-iksin ha. Galing doon nagahinuros-huros siya eh.
1: Nagli? Ikaw nang birahon ko yun, ha?
0: Diyos ka!
3: Hindi kayo, ha? Wala persa! Amulip lang ang sumbag, ha?
0: Hindi ka mo makitawa!
1: Hindi ka mo makitawa!

0: Ala.
1: Oh, kusa!
0: Bago ako di sa prisoan, dami.
1: May bako naman tayo, pagkusa, oh.
0: Bago ako nila.
1: Ako na sa
2: ko. Mangita pa ako sang sarang ko nga mautangan sang kwarta. Kagbago ko lang ginprinda ang pensyon ko. Kay ibayad sa silpon naging kauti mo. Ay, July. Baluoy ka man sa akon, ay. Tigulag na ako. Hindi naman ako pagpabudlay, ay. Sano ba ako makapahuway sang ugta sa imo? Panubduma na ako nalanggit ang nagaulikid sa imo.
0: Ay. Hola. Hindi ka magkabalakala. Makapahuway ka, kidla. Dali na lang, la. Makapahuway ka, kidla.

0: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, gid, sa Extend. Paayaw, gid kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: K5 News FM.

0: Ano pang ginayahan ng mata mo sa kagayunan gato? Marabyan! Sunagin ninyo sa pagpabati ang makahalawat hawat niya kasumpun sa ato drama sa kahanginan. Kinyugid makuhan sang pagtunan yung ginating uluhan. Rehas! Sa kasaysayan! Upunta sa impyerno! Ginsulat kas direksyon ni Lilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Proteña, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo song K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
5: Spore Biotics. Ang best friend sa mga babaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
6: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
7: Ew! Yucky!
6: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
8: Para sa matino nga dugo,
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay,
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant
8: nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
8: Basta tinlo nga tay,
9: happy kanunay,
8: DTX

0: Aliso.
1: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap.
3: Mamakang sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ga gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay ga. Gabasa na naman.
6: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman bala ka.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito!
6: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
9: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
10: Extend
9: Food Supplement for Men.
10: May maca,
9: kag-flavawaska,
10: mga natural herbs
9: nga nagahatag sang gana.
10: Extend
9: Supplement for Men.
11: Muling binuhay mo.
12: Extend. Isang kapsula ka lang.
13: DTX 500.
14: Ako si Michelle Manuel, ang barangay Tabuayon, Kapi. Ay, manatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alay biyugid niya. Nadula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
13: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
15: Healthy nga uto.
16: Hi, Dennis Juan.
15: Matalong kag alerto nga paminsaron.
16: Hi, Dennis Juan.
15: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
16: Hi, Dennis Juan.
15: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
9: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata kaang ay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal mahal gidya sa butika.
17: Ay, Marie, naa didto kaya mabakal sa mahal.
7: Kay may barato balay nga butika.
17: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
7: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
18: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan pagabot sa generic medicines.
7: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
17: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
18: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
7: Rain Pharmacy.
15: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
19: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This

0: is the K5 News FM Rojas Inter School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.
1: O si Karen, kadamugid sa akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio.
3: Kabalik-balik sa CR. Ginadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics nga ginugdan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
0: DTX 500.
5: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
6: Ako si Mimi.
7: Dalmi kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali.
6: Pero sang pagsugod ko, inom sang may TC. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang may TC.
0: May TC.
8: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
0: Mighty C, efektibo, garantisado.
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid o yun magpangapi. Apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
13: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. Extend Food Superman for Men.
14: O si Rosanne, baw, akong bana, sa nag-edad ko rin taanyos, bala, nag-hara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
0: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
15: Ako si Salvador Estanina, taga-Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsubo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako
16: sa nag-IOVID ako sa akong balatian ng TV.
15: Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500!
8: Bakal sa mga butika.
0: D3 Bio!
17: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio! Ang D3 ng may Vizio! Ang Vizio ng may D3!
8: Bakal sa mga butika.
0: D3 Bio! With Vizio!
18: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kay kagsaman ka na Jester Nurse sa nags- Sugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. D3 Bio. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka. Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics. Ska, my fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
3: Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga ulo. Masami nagapangihi. Masami ginauhaw. Masi may diabetes ka na.
0: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500
0: ang may powerful compound
3: nga nagapanubo
0: sang imo blood sugar.
3: DTX 500! Garantisado!
0: TTX 500! TTX 500!
19: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol, around 200. Nag-take ko sa TTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilangga ko ang akong dughan. Dasig ko ka po yun. Wala ko na siya nabatsyag.
0: TTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
20: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang. Buti ko buntag gabi mo. Nang lunch akong nga ubra. Alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, the best gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C!
8: Babaka mga butika.
3: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colab City. Karmila ko ginaubo, kag-sip-on, das yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako niya naubo, kag-sip-on.
3: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
10: DTX Beauty Soap.
22: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple-free.
10: DTX Beauty Soap.
8: Mamakas sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
8: Pamasa ka butika.

0: Radio Com.
1: Campione Radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Ang oras sa K5 News FM Roas, alas 4:40 sa hapon.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: El Castigador.
2: Ang tinig ng bawat mamamayan.
6: El Castigador.
2: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
6: El Castigador.
2: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
6: El Castigador.

0: Mayong hapon, Banua! Mayong hapon, siyudad sa Ruas, kag probinsya sang Capiz. Nagapalayag na ang palatuntunan, El Castigador! Adlaw sang Lunes, pitsa 7 sa bulan sang Setyembre, tuig 2026. Lunes ngadlaw mga ka-K5! Kamusta ang aton sininga mga tagpalamati? Nga nakatutok diri sa K5 News FM Rojas. Sa gyapon nagapamati kamo diri sa kampyon nga waragwagan ang K5 News FM Rojas.
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
0: Kagsuman sa aton sininga mga kuturan, gusto maglantaw, pinagi sa aton sining Facebook page. Makita man ang aton sining programa. Pinagi sa K5 News FM Rojas official page sa aton sining K5 News FM Rojas. Like and share mga ka-K5, like and share. I-follow nyo lang, like and share. Kagsuman sa aton sining mga kauturan, sa aton sining mga ka-K5, pwede nyo pagid kami makita, malantaw, pinagi sa aton sining isa pagid ka-official Facebook page, K5 NFM Rojas Digital. Like and share mga ka-K5. El Castigador Program. Kamusta ang aton nga mga tagpalamati dira sa Teodoro's and Trade Center? Kamusta na kamo mga ka-K5 dira? Sa mga manugbaligya, mga negosyante, tamayong hapon. Sa transport terminal, nagapamati sa K5 News FM Rojas. Mayong hapon sa inyo tanan. Dira sa Paseo de Rojas, sa Paseo de Catedral, mayong hapon sa inyo tanan. Tulog ko damo, dira nagapamati sa K5 News FM Rojas. Welcome na, welcome, welcome! El Castigador Program, sa gyapon na po diri sa inyo, alagad sa inyo, Anchorman, ka-K5, Alan Catalan.
2: Al Catalan.

0: ang mga high-value target na dakpan sang PIDEA sa ginpatagayon nga drug den raid sa barangay Punta Tabuk, Rojas City. Grabe na gid pag duging sang illegal nga droga. Yari pagin ang dugang nga mga balita, mga ka-K5 nga gusto naton tagaan pagtamo diri sa aton sini nga pagpangalagad. Mga empleyado sang Capi Sugar Central, ginapahalin na matapos ipasara ang planta. Ginapahalin sa ila sini nga puluy-an. Mga balita nasyonal. Diri sa aton sini nga pagpangalagad. Sinong sasagot kung mamatay ako ngayon gabi? Pahayag ni Vice President Sara Duterte sang magpiansa siya sa kaso nga grave threats. Hindi ta mabalaan kung ano ini, drama ini or matuod-tuod. Ang ginpahayag sang Vice Presidente mga ka-K5 matapos nga nagpiansa ini sa kaso yang grave threats. Nga suno sa iya, may pagpamahog sa iya sini nga siguridad. Amo ni nga gin-discuss siya pa ni mga ka-K5 sa iya sini nga mga legal counsel. Magsaka sila dito sa korte kung din kag-anong agya nila kung ma-via elevator siya o mahagdan. Kay wala siya kuno salig. Amo ini ang matigdas nga tinaga nga ginbuyan ni Vice President Sara Duterte. Nakapiansa, pero waay nakamagsyat. Dugang ang mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. United Nations nagpaandam sa posibleng epekto sang Super El Nino sa pungsod Pilipinas. Gabi na gin man subong ang klima. Hindi mo na mabalaan ang klima kung kisa grabing tiyempo. May tiyempo nga pwerteng init. May oras man nga malamig ang paghuyop sang hangin. Ay ang init ya grabe gid. Ano ang mangin epekto sini mga ka-K5 sang ginapaabot nga Super El Nino? Ilabi na gid sa agrikultura sang Pilipinas. Actually, hindi lang ni agrikultura sang Pilipinas ang sarang mapiktuhan sang Super El Nino. Pati man ang fishery sector. Kabalo naman kamote, hindi lang ni karon mga kadutaan ang iguon o kon apektado sang El Nino. Siyempre pati ang aton sining mga kasubaan, dagat, mga kapunungan. Bangod sang pabaylo-baylo nga panahon kag ining tuman ka init nga umigo diri sa aton nga pungsod mga ka-K5. Sang una ginexpectar tang init kung tion lang sang summer o kung tig-ilinit. Kaya na sada sa bulan sang umpisa na sa lang kisa Marso, Abril, Mayo. Subong mga ka-K5, hindi mo na yung mapakdan nga siling mo ang summer o konting ilinit ang mga managyapon nga bulan. Pabaylo-baylo na ang klima mga ka-K5. Kagsumuman ang aton sining mga kautoran nga naga pinamangkot karon diri sa bayan sang siyudad sa Rojas. Ihatag ko karon sa inyong pinakaulihing traffic situation. Bangod sa inclosure sang Tisa Bridge mga ka-K5. Kagpag-ubra sining ginakabig nato na drainage system sa Barangay Tisa, Roja City. Rason mga ka-K5 nga nagaresulta ini sang heavy traffic. Grabe ang traffic kapin pa mga rush hour diri sa siyudad sang Rojas. Umalin kada sa may bahin sang Tisa, palusot diri sa may bahin rotunda going to San Roque Extension. Kagumalin ka sa may Rojas sa kilometer 1. Pakad 2, 3, lusot mga ka-K5 sa San Roque Extension. Grabe ang traffic. So yatag ko na karon sa inyong pinakaulihing sitwasyon sa trapiko. Areho makita ta mga ka-K5, no? Ang usad sa trapiko along San Roque Extension. Tuman ka bagal sa mga salakyan. Bangod kay ang aton sining drainage system dira sa may Barangay Tisa, Roja City, ang padayon nga ginainobra mga ka-K5. Well, in fact, may closure pagani nga natabo dira pagkadto ikaw sa Tisa Bridge. So kung isira ina dira karon mga ka-K5 ang sitwasyon, magabara ang trapiko, ang mga salakyan, mga tricycle, man malibot kagid mabalik ikaw di ka to kalusot sa may Tisa Bridge. So maliso kagid dira sa likod sa Capiz National High School along Villarreal Stadium, lusot dito sa may San Roque Extension. So muna da karon ang pinaka mahinay, mabagal nga lakat sang trapiko mga ka-K5. So muna yung epekto sang closure dito pagkadto sa may Tisa Bridge kag ang pag-ubra sang drainage system mga ka-K5. So ginapaalinton talang na kag ginapabalo sa aton sining mga kauturan, mga motorista naton, gin-update talang aton sining mga motorista. Makita sa aton sining video kung ano kahinay ang dragan sang trapiko mga ka-K5. So standby ha, sa pinakauling traffic update diri sa aton sining pagpangalagad sa El Castigador Program. Sa gusto magpatamyaw dra, ipadala na ang inyo sining mga mensahe diri sa aton nga official Facebook page. Agud matamyaw naton karon mga ka-K5. So ang mga balita nga inyo nabatian ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Mighty C. Mighty C the immunity booster mga ka-K5. Adlaw-adlaw mag-inom kita sang Mighty C. Agod magpag-on ang aton sining immune system. Mighty C ang alkaline base nga Mighty C mga ka-K5, dako ginibulig sa aton nga ikaayong lawas. Magabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad. Standby sa aton sining mga tagpanamati. Kay magapatigan kita sa aton sining K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026. Kag kon ano ini nga eskwelahan mga ka-K5, aton panumbalikan diri sa aton sini nga pagpangalagad, pagkaligad sa importante nga mga pahibalo. Kindly stand by. K5 News FM.
1: News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto.
3: Kanus ani mo na hibaw-an na kay diabetes?
2: Katong nagpa-check ko sa akong sugar, is 320. Painom ko sa DTX 500.
3: Ano sabi mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mo inom?
2: Kabuntag na o gabi.
3: O, nakaroon pila naman yung sugar?
2: 136 na lang akong sugar.
1: TTX 500.
4: Kaupod naton sa diskusyon ang aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Nga abala, kinanglano naton mag-inom DTX 500. Duha lamang ka ingrediente ang DTX 500. Sa una nga mga panahon, why pa man ini nila matun-an ang mga synthetic drugs. Bulong sa taas sugar, natun-an na nila ang powerful effect kung magkaon ikaw amarguso. Actually, may mga record nga sa South America sa mga panahon sang Aztec and Mayan civilization, nagakaon sila sang amarguso kung galain ang ila pamatsyag. Ginahimo nila iniya bulong, hindi kay pagkaon lang, bulong bangod sa kapait sini. Now, ini siya is prolific sa Asia, sa Africa, and South America. Nga aman, anong ara sa amarguso? Nga amo ining atong ginpili as prime ingredient, isa sa active compound sang DTX 500.
5: Siya ang ginpili para iupod ni sugar cane. Or in short, polyphenols extract.
4: Usto. Nga ang ginpili naton, bangod ang siarantin. Kung kis agambal kami diri, nagamimik sang function sang insulin, may kataas kilay? Ha? Pwede yabla nga ang insulin na rin sa amarguso? No! It's not insulin. Nagamimik sa function sang insulin. Nga ang amarguso, ang duga sini nga mapait. Ang pait sang amarguso contains charantin. Ano ining charantin? Isa ini ka bioactive compound nga makit-an sa duga sang amarguso. Meaning, kung ginapugaan mong amarguso para hindi magpait, ang ginakaon mo na fiber na lang. Why na tong charantin? Oh, kaya ara sa pait.
6: TTX 500. Katalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kaban Kalansit.
3: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
6: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, so sa isa ka adlaw, ito times ko, tagdaw dua-dua ka kapsol, inang pagkaubos ko sir, may alibyo gate, so buong gimintinans ko, nag-sir ka namin namin, nag-itsa ako nga mata.
1: TTX 500.
4: Now, ano pa? Ini ang charantin, isa ini ka natural, steroidal, meaning steroidal kapakupos ang mga inflammation, no? Glycoside nga may ara sang hypoglycemic activity equivalent sa imo insulin. That's why kung pigaw na ang imo insulin as in the case of diabetes, makabulig sang dako ang pagtake or pagkaon sang pulo, kabilog, amarguso, hindi mo pagpugaan, ubuson mo ang pait sini, ang pamangkot kaya mo.
5: Yawan ka kaon ng puso.
4: Barato ba lang amarguso? Baka mahal sa amarguso?
5: No, pero lang DTX 500. Gin-extract, gin-sulod sa kapsula.
4: Amo ini karon ang aton nga DTX 500.
5: Isa sa madunggang ko na, Sir JP, ang polyphenols nga ara sa DTX 500. Ano ang polyphenols? Ang polyphenols amo nang pinakataas nga antioxidant nga makita mo sa mga prutas kag gulay, kag especially dira sa tubo. Ang isa sa mga benepisyo nga ang may polyphenols ang DTX 500. Ang purpose na siya is para ma-manage ang imo nga blood pressure.
4: Husto.
5: Para ma-stay healthy kag flexible ang imo nga ugat, imo blood vessels. So kung flexible, healthy ang imo ugat, it will promote good blood circulation. Wala high blood because of polyphenols.
4: Polyphenols.
5: Isa pa sa mga makabulig sa DTX 500 ang polyphenols nga ara da sa iya para nga mag-regulate sang inflammation. Because antioxidant, it will work as anti-inflammatory.
4: Justo.
5: Ti kurason, subong, isa sa mga rason nga aga kapatayan taong balatian sa kurason.
4: Isagid.
5: Para malikawan ang paghubag sa imong kurason, inflammation sa imong heart, isa ang makabulig da ang polyphenols na makita mo sa disugard sugar cane.
4: Correct.
5: Or makita mo sa tubo. Aside na, ang polyphenols kag ang polycosanol na makita mo sa tubo, kaya niya tinluan, i-maintain niya ang mga manaming nga selula sa imo atay nga mo ang gasala sa mga hilo sa imo lawas. Imagine ba kung ano ka benepisyo kung gainom ka DTX 500. Kuning nami nga pang periodic maintenance ang DTX 500. Maintain niya bla, pagwaig ko i-self regenerate yang atay. Hindi lang atay, tanan nga selula.
1: TTX 500.
7: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Pila ang imo blood sugar sang una?
7: Sobra 300.
3: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
7: Nagainom ako aga 2 sang sa gabi 2.
3: So apat ka kapsula sa isang adlaw. Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
7: Oo.
3: Anong resulta? Pila na?
7: Sobra na lang 100.
1: TTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
8: Ako si Richard, isa ka bicycle driver ng galingin ulo ko na ibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandit Rebayo, 3 bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
9: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga buti ka! D3 Bio!
10: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong buyon.
9: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinical. Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pagtap

0: oras ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow.

0: sang Mighty CF. Nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pamatsyag.
1: Mighty CF, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amo na nasigisigi na nang ko imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
3: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
7: Extend Food Superman. Superman.
10: Ako si Renato, nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
7: Extend Food Supplement for Men.
8: DTX 500.
11: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
8: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
4: Healthy nga uto.
12: Hi, Dennis Juan.
4: Matalong kag alerto nga paminsaron.
12: Hi, Dennis Juan.
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
13: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
14: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sang madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
15: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
8: D3 Bio.
16: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
8: D3 Bio.
7: Ang D3.
8: Yung may VCO.
7: Ang VCO.
8: Yung may D3. D3 Bio with VCO.
17: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio.
7: Ang D3.
8: Yung may VCO.
7: Ang VCO.
8: Yung may D3.
7: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
18: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso!
20: Siete minutos na kaligad sa tak ng alas 5 ang oras 3 sa K5 News FM Rojas.
21: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
22: Miss si Alana Pacardon Marapa.
23: Ko si Joshua Darin Villavion.
24: Ni si Kirby John Panes Agravante.
21: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
0: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Vibe Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino Ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM.

0: Mga ka-K5 sa pagpadayon sa elimination round. K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026. Kak-K5 sa karon aton kuhaon ang report na gikan sa Harimuingan nga Turunan Academy Incorporated upod si Kak-K5 John Sander Bartolome.
1: K5 News FM Live Reporting Competition 2026.
0: History kong pag-apil HTAI unang pribado ng eskwelahan sa Top C sa Amit 2026. Sa line number 3, naka-standby si ka-K5 John Sander Bartolome.
1: K5 News FM Rojas Live Report.
0: Ka-K5 John. Go ahead, ka-K5 John with your report.
2: Yari kita dedi Subo live dari Muingan nga Turunan Academy Incorporated. Kung sa diin, sa unang atiun, isa kapribado nga eskwelahan ang nagpakigbahin sa TAPAS Public and Private Secondary and Integrated School Athletic Association o kontak si sa AMIT 2026. Kanini, amo ang Marimuingan nga Turunan Academy Incorporated nga nagdala sa ngaran nga Tikom Kadlum Hunters. Ginpatigayon ang kompetisyon sa TAPAS National High School Ground sa Gymnasium. Dingin pakita sang mga atleta sang HTAI ang ila disiplina, paisog, teamwork, kag sportsmanship. Sa badminton singles B, ginpangibabawa ni Rina May Filomino ang kompetisyon kag naguli sang gold na medalya bilang kampiyon. Sa javelin throw, nagkuha sang second place si John Paul Beronto, samtang Sanday Hans Gilogapi, kag Kilex Ken Beronto naman ang lagangkon sang bronze na medalya sa table tennis doubles. Isa ini kamo sila jaon nga pagsugod para sa HTAI kag Tikom Kadlum Hunters. Nasa ila una nga pagpakigbahin sa top si saa. Nakahatag na dayon sang garbo kag kadalag-an para sa ila eskwelahan. Kag subong kaupod naton si Rina May Filomino. Badminton singles B top si saa gold medalist.
3: Mayong hapon, Lina. Pwede ka ba na ka-share sa inyong mga experience bago mag-tapsi sa A?
4: Mayong hapon, K5 Sander. Kag mayong hapon, ka-K5. Actually, wala gid ko sang long preparation, K5 Sander. Kay since sang grade 6 ako, year 2023, nakapa-division ko. Kag every year, gampang man ko sa or ga-join sa tapsi sa A.
3: May hambal ka ba lang mensahe sa mga kabataan katulad sa aton?
4: Ang mamba ko sa mga kabataan na angay sa aton. When you win, stay humble. When you lose, stay positive. Kag-try nyo i-explore ang ibang sports kay malay nyo, dira nyo ma-discover ang inyo talents pagit na iba.
2: Amo ina ang mga balita tadiri, K5 Alan, direkta diri sa Harimuingan nga Turunan Academy Incorporated sa
0: K5 John? Sa K5 John?
5: Yes, sir.
0: Okay.
5: Yes, K5.
0: Pwede mo ma-describe sa aton ining inyong eskwelahan, ining Harimuingan nga Turunan Academy Incorporated. Pwede mo bala ma-describe sa aton nga mga tagpalamati, sa aton sining mga viewers, kung ano ang may-ara ang inyo eskwelahan diin inisya na hamtang sa ibabaw binibla sang bukid. Ano ang nagapalibot sang inyo sining eskwelahan bangod sining kanami nga ngalan sang Harimuingan nga Turunan Academy Incorporated?
5: Sa K5, Alan,
0: yes.
5: Ang amon nga eskwelahan ay isa ka private school na malinis ang lugar. Kagdiri, yung mga estudyante ay mabuot. Kag nagre-respeto diskan kay sino sa mga lolo, tito, o iba't ibang tao.
0: Mm-hmm. Sa diin ininabutang, ari inibala sa ibabaw sang bukid o kung sa patag ang inyo sa ninyo eskwelahan na ka-K5 John?
5: K5 Alan, ang amon na eskwelahan ay diri sa patag.
0: Mm-hmm. Sa patag, sa idalom, buot silingon sa idalom. kompleto ba na ang mga facilities ninyo sa pag-abot sa sports activity ka K5 dyan?
5: Ka K5, Alan? Opo.
0: Oho. Ano nga mga sports activity, magluwas ining ginmensyon mo ka K5 dyan, ang masarang naton abi mapabugal kag sa future o kon palaaboton nga maga tinglaon o kon maga shine ang inyo sining eskwelahan, ano pagyud abi magluwas sining hinampang may ara pagyud kamo ibandra nga mapabugal nga mga sports activity.
5: Okay, five Alan. Ang mabal ko ay may danggit katulad sa swimming, basketball, kag volleyball.
0: Mm-hmm. Ining javelin throw kabalo kabala ka K5 dyan nga ti athletic. Ini, kompleto man ang mga pasilidades dira sa mga estudyante. Agod nga maka-compete sa iban pagid nga mga eskwelahan.
5: Sa K5 dyan, ang mambal ko ay oo.
0: Okay.
5: May swimming pool.
0: Ah, may swimming pool ka mo dira? May swimming pool ang inyong eskwelahan ka K5 dyan?
5: Oh, sa K5, Alan, may ara gid kami nga swimming pool sa amon nga eskwelahan.
0: Oh, mga ano bi kalapad ang inyong nga swimming pool? Standard man ini siya ka K5 dyan? Nga pwede lang uyan sa mga swimmers naton o kon mga athlete nga gustong mag-intra sa swimming? Ano kalapad ini sa imo lang dabi estimate dako man ni siya o daw pang ordinaryo lang ng swimming pool ka K5 dyan?
5: Ka K5 Alan, ang amon nga swimming pool ay 5 meters kag 220.
0: Okay. Mm-hmm.
5: Kalapad doon.
0: Malapad-lapad gin man, no? Pang swimming gin man, no? So, sa subong ka K5 dyan, anong mga sports event ang ginapreparahan sa inyo sining eskwelahan?
5: Ang ka K5, Alan, ang mga sports nga ginapreparahan sa mga atleta subong ay ang swimming, taekwondo, kag athletics.
0: Athletics. So, nagalaom bala ka K5 dyan ang mga estudyante dira nga maga padayon pagid ining mga sports activity kag maga lamang sila sa patag sang sports. Nagalaom man sila.
5: Ka K5 Alan, ang mambal pugid ay sila man.
0: Okay.
5: Ina
0: Oo, bangod sining kanami, no? Bangod sining kanami sa inyong sports facilities. Sige, proceed ka K5 dyan.
5: Ang ini nga balita, ginadulong sa aton sang klinika D3 Bio. Mag-inom adlaw-adlaw, agod ang ubo, hilanat, kagsipon, malikawan. Gikan diri sa Rimuingan, Naturunan Academy Incorporated. Ako si John Sanderbite Tolome para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
0: Madamo gid nga salamat sa gindulo mo nga report ka K5 John Sander Bartolome nagikan dira sa Rimuingan nga Tunun-an Academy Incorporated.
1: K5 News FM. Live.

Nabatian si KK5 John Sander Bartolome nagikan dira sa Harimuingan nga Tunonan Academy Incorporated. Palamot yad to mga KK5 ang isa naton ka mga sa mga participants sa aton sining K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026. Ang iban pagid nga mga participants naton mga KK5 sa elimination round was naman no ang inyo mabatian diri gyapon sa pila naton ka mga news or public affairs program sang K5 News FM Rojas. So ganis aton sini nga mga KK5, standby kamo ha, diri gyapon sa aton sini nga programa magtutok gyapon sa K5 News FM Rojas. Pwede rin nyo masaktihan mga KK5 ang kinadman sang mga kabataan sa patag sang live reporting mga KK5. So thank you so much sa aton sining participants agikan sa Banwa sang Tapas. Mga KK5, dali lang gid sa mga gusto magpatamyaw diri sa aton sining pagpangalagad diri sa El Castigador program. Mga KK5, may gusto pagid magpatamyaw diri sa aton sining programa, basahon ta danay ang aton sining mga KK5 nga nagpadala diri mayong hapon KK5. Kagina shout out ra sa Robles family sa Rosario Lantangan Pontevedra Capiz alin sa kay Joshua Patrick Matias. Kag mayong hapon mga KK5 from Boyet Rote. Kamusta yet? Mayong hapon man. Mayong hapon KK5 Alan watching and listening from Blasco Pilar Capiz. Kag mabatian kita sa gyapon mga KK5. Sa K5 89.7 FM Radyo Tagbuanay Pilar Capiz. Maayong hapon K5 Alan Catalan. Thank you and God bless you from Elsie Acuña. Thank you gid Ma'am Elsie. Kaginatamyaw tadra si Tessie Blances sang Balatukan Panitan. Thank you from Elsie Acuña. Kag shout out sa Rote kag Paligumba family nga raga tutok sa K5 News FM Rojas. Kag shout out man sa kay Migo Richie Paligumba nga raga pamati subong diri sa K5 News FM Rojas. Migo Richie Paligumba, thank you gid kag maayong hapon sa imo. Maayong hapon kag K5 Sir Alan, shout out ko sa Barangay Badyangon from Jobin Duga Bisoryo sa Barangay Badyangon, President Rojas Capiz. Thanks ka K5 Sir Alan. Okay. Mamaya ari pagidiri sang supporter si John Sander. Go Sander from Genity Lastimuso Intas. So kwan eh no, ang supporters ni ka K5 John Sander. Louis J. Dimo, nakatutok na diri sa aton sining pagpangalagad mga KK5. Balik diri sa aton nga pagpangalagad diri sa El Castigador program.

Wow, tayo dugay-dugay ang pilapigid ka mga balita diri sa aton sininga programa mga ka-K5. Ang ining balita ang builog nga ginadulong sa inyo sang DTX 500. DTX 500 the superior antioxidant mga ka-K5. Buligan sang DTX 500 ang aton sininga lawas. Kung kita nagasuprer kag nagabatsyag sa pagtaas ang aton sining blood pressure, pagsaka sang blood sugar level sa aton sining lawas mga ka-K5, buligan gid ini sang DTX 500 ang komplikasyon nga ginabatsyag sa lawas ang tawo. Bangod ang DTX 500 nga superior antioxidant. Kabalo ka mo mga ka-K5, basta hindi ganay bastante kagkulang ang antioxidant sa lawas ang tao, nagahina ang aton sininga lawas, magagwagid ang komplikasyon, mga balatian. Nga dalas ang komplikasyon mga ka-K5, komplikasyon bangod kay nagataas ng imo sininga BP, imo nga blood pressure, ang imo sininga blood sugar level sa imo sininga lawas mga ka-K5. Tuga inis ang komplikasyon. Gablo ka mo kung kisa nalilipat man ang tawo, mahina kita magkaon, labis ang prutas, utanon.

Pagod sining pag-inom naton sang DTX 500 adlaw-adlaw. Dako gid ini nga bulig sa aton sining nga lawas mga ka-K5. Sa mga kauturan naton sa aton nga mga ka-K5 nga nagabatsyag na kag nagahina na ang resistensya. Infection mga ka-K5. Infection, tuga o kundalasang kagaw nga nagatapik sa aton sining nga lawas. Agod nga malikawan naton ini mga ka-K5. Maggamit kita mag-inom, magtumar sang klinika D3 Bio. Ang D3 Bio mga ka-K5, the antiviral specialist. The antiviral specialist ini siya bangod kay tanan nga klase sang kagaw. Ano man nga klase sang kagaw nga nagatapik sa aton sining nga lawas. Ang sarang nga makakasang D3 Bio. Buligan gid sang D3 Bio mga ka-K5 ang inyo sining nga lawas. Agod mapahalin, ma-remove, ma-block ang kagaw nga nagatapik sa aton sining nga lawas. Gani hindi na paghulatapang nga maglala ang sitwasyon sa inyo sining nga lawas. Maggamit, mag-inom, magtumar sang klinika D3 Bio. Adlaw-adlaw mga ka-K5. Initanan produkto ni Doc Ramil Oy. Sarang niyo makita mabakal sa mga butika nga malapit sa inyo sininga lugar. Kag-available mga ka-K5 sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa Roa City, yari sa McKinley Street, Roja City, sa Tubang, sang PLDT. Shout out kay Nonoy Bench! Shout out, permisi Nonoy Bench. Nagpamati gid sa live reporting report. Sa live reporting competition mga ka-K5. Sa aton diri nga pagpanumbalik diri sa El Castigador program. Pila pa gid karon ka mga topiko kag mga report ang aton sini nga pagakwaon. Standby ha, sa aton sini mga K5. Kay sa aton nga pagpanumbalik, istoryahan tay ning epekto sang Super El Nino. Sa aton sini nga pungsod mga ka-K5. Ano ang preparasyon sang aton sini nga gobyerno? Kay sa akon nga paglantaw asta subong mga ka-K5. Ang aton nga gobyerno do wala lang sang ginahimo parte sa preparasyon sang El Nino. Waagi ko kabati ng gikan sa Department of Agriculture nga preparasyon para sa palabuton nga El Nino ay hindi niya tiliawan mga ka-K5. Hindi ni tiliawan nga pinominon nga umagi sa aton sini nga pungsod or even the United Nations ang nagpaandam na agriculture sector sa fishery sector. Ano handa ng aton nga gobyerno nga tubangon ang El Nino? Kabalo ka mo kung iguon sang El Nino ang pungsod Pilipinas bilang agricultural country mga ka-K5. Anong una-una sining iguon? Pananom. Humay. Kung iguon ang humay, anong epekto? Magataas naman ang balaklon. Ilabi na gid ang aton sining bugas.
mga pananaw.

0: Halit o kon tugas ang El Nino halit tanya gid ni maka K5. Indi lang ang aton sini nga agriculture sector pati fishery sector. Ola, sang damlag lang inigo na ang aton sini nga sugarcane industry. Bangod sining insekto mga ka K5 ining RSSI nga umigo diri sa aton sa probinsya sang Capiz. Tiyaw, much more ining El Nino pa ining perte nga init nga magaigo sa aton sini nga pungsod mga ka K5. Balikanta ang iban pagid nga mga topiko diri sa aton sini nga pagpangalagad sa El Castigo program pagkaligad sang importante nga mga pahibalo. Kindly stand by.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto nga nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
3: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
4: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
6: DTX 500. Ito masyon sa barangay
7: po. Ano kinabatsag mo sa ko?
6: Kapangalay sa kong tudlo, sa kong mga kamot, din sa kurap-kurap sa kong mga mata.
7: Tumar kong DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
6: 3 times.
7: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
1: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: O si Lourdes maglupot, 61 ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
9: Nelni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akon, mga tol balay, nagtambo ko.
1: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
11: Babakan sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nabatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Extend Food Superman for Men.
17: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
18: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako ng diabetes.
9: Kisang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
18: DTX 500! Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang Neurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aanit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
19: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sapagbutang sang Eye Care Drops at Lawadla. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
20: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
21: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: Wow, my puso!

Balik diri sa aton sini nga pagpangalagay sa Il Castigador Program. Pero ka nga, tapag ini nagpa-shout out diri sa aton sini nga pagpangalagay mga ka-K5. Mayong hapon, K5 Sir Alan, shout out ko sa Barangay Badyangon from Juben Duga, Bisoryo. Dala sa Barangay Badyangon, President Ross Capi. Thanks K5 Sir Alan. Go Sander from Genity Lastimoso in Tasbao. May mga ari pagi daw, may ari diri kagi nasang supporter si Sander. God bless Sander Bartolome from Flor Ginelle Filomino. Good job Sander from Genity Lastimoso Intas. Good PM Sir Lihog man ko. Liwat greet kay Sir Richie Pinalba. Thank you so much, Gid. Kag mayong pagpamati sa kay Richie Pinalba.

pinakaulihing sitwasyon, mga ka-K5, ang trapiko dira sa bahin sang San Roque Extension. Apektado ang Roja City. Gusto talang ni pahibalo, no? Sa aton nga mga kauturan, mga motorista ta, nga kun kamo mag-agi dira sa bahin sang Barangay Tisa, kung mahimo magpangita na lang kamo mga ka-K5 sang inyo sining alternate route bangod kay nagaginutok ang sitwasyon matapos nga may aras ang gipatagan nga road closure pagkadto mga ka-K5 sa may Tisa Bridge. So apektado gid ang lakat sang trapiko usad pagong tuman kahinay ang lakat sang trapiko. So ginapaalinton talang ini sa aton nga mga ka-K5, sa aton nga mga motorista bangod mga ka-K5 sa nga grabe nga traffic subong apektado ini bangod sang ginaubrang drainage system dira sa may Barangay Tisa, Roja City. So traffic alert ha sa aton sining mga ka-K5. Gusto talang na ipaalinton sa inyo agod nga mangin aware kamo sang inyo sining alagyan kung kamo nagasako gid mga ka-K5. Kagang aton isa sa mga natalupang dana mo niyay. Sa aton sining traffic management unit. Diri sa siyudad sa Rojas. Ngati ko na aton lang tawon mga ka-K5. Why taniya gina-question karon ang performance ng aton nga traffic management unit. O kon ang TMU. Why kita ga question sang ila sini nga performance? Bangod sa nagligad nga adlaw sang nagpatigayon sang report nga ginrate kon ano bala ang masaming violation nga halos nadakpan sang traffic management unit. So ang top 2 dito mga ka-K5 base sa ginpagwa nga reports ang traffic management unit ang kulorom nga mga tricycle. Damo nagkaladakpan sang kulorom nga tricycle as of month of August mga ka-K5. But silingon damo gyapon kulorom nga nag-operate ha diri sa siyudad sang Rojas mga ka-K5. Now ang ikaduwa dito nga masami o kunadamo nga nadakpan ang TMU ang mga motorista nga wala nagasok-sok sang helmet. Kag ang ikatatlo ang mga motorista mga ka-K5 nga wala dala sang restro sa ila sining nga mga motor. So ang isa diri sa mga concern naton sa Rojas City, nga ginpaabot naton mga ka-K5 sa aton nga mga kauturan ang parte sa kulorom nga tricycle. Wala kita sa may gin-report klarohon talang niya sa aton nga TMU. Wala naton ginpakamalaot. Wala naton gintuya-tuya. Wala naton ginpakanubo ang performance sang traffic management unit. Ang aton sini mga ka-K5 nga gin-report nga naka-ani sang negatibo halin sa mga netizen amo ang kulorom. Tikaron, madamo o kon mayara sang mga komento nanggikan mga ka-K5
sa mga pumuluyo diri sa siyudad sa Rojas, angot ya sa nangin performance ang traffic management unit. Hindi ya ang K5 News FM ang nagpakamalaot sini. Damo ya ang naghatag sang ila sini nga negative reaction. Sikon may mga hibubunot niyang aton sini nga mga motorista, basi angot pa ini sa hindi pag-intindihanay sang aton sini nga traffic management unit sa nagapatuman layi sang lakad sang trapiko diri sa siyudad sa Rojas kag sa mga motorista nga nadakpan mga ka K5 muniya nga basi naghatag ni sila sa ilang nga mga negative reaction through social media. Pero ang aton sini nga gin report nga gin congratulate pa naton ang TMU bangod sa ila sini nga performance bangod sa bulan sang Agosto. May mga nagkaradakpan sila nga mga tricycle nga mga kuluro mga ka K5. 80 tanan basis sa datos nga ginpagwa sang TMU ang ila sini nga nadakpan nga mga kulorom nga mga tricycle. May ara sila nadakpan nga wala sang nagasuksok nga helmet. Tama man eh. Kaysa observation naton mga ka K5, may ara gapon sang mga kauturan naton mga motorista diri sa siyudad sa Rojas nga wala iya nagasuksok sang helmet. Oh. Kag may ara man sang mga motorista nga nagasakay sa motor nga wala sang nagakaigo nga permit. Ang masakit pagid sini mga ka K5, agod nga malikawan naton ang mga bayolasyon sa trapiko. Dapat ang mga minor di edad hindi man naton pag pasugtan nga magdala sa mga motor. Ambot ko nag-operate gin man ang aton sini nga TMU parte sa mga minor di edad nga nagadala sang motor mga ka K5 diri sa siyudad sa Rojas. Amo nang aton nga pamangkot karon sa traffic management unit. Well, guys, karon sa komento sang mga kauturan naton mga pumuluyo on the social media, tiila na iya opinion, ila na iya reaksyon. Kita tanan entitled man sang aton sini nga opinion as long nga wala ina naga tapak sa dignidad, wala ina naga pakanubo sa dignidad sang isa ka persona. Mga ka K5, isa ina karon sa gusto naton man ipaabot sa management o kontag dumalahan sang TMU nga kita ya nag-report lang sang inyo sini nga performance nga kon pilang nadakpan nyo sa bulan sang September. Ginhatag ta ang inyo sini nga record. Well, in fact, nagapasalamat gani ang K5 News FM Rojas sa talatapan sang TMU. At least nangin transparent kamo sa paghatag sa mga record. Nga tiya muni sa bulan sang Agosto muni nadakpan na muno nga mga motorista nga wala sang helmet. Amuning record namon sa mga tricycle nga mga kulorom nga nadakpan namon diri sa siyudad sa Rojas. Inaginapasalamatan naton kay nangin transparent ang traffic management unit. Pero pag-abot karon kung ginposting gin man ina sa social media, kung nakaani ka mo sang pila ka mga negative reaction sa mga pumuluyo, ang ila sini nga reaksyon negatibo parte sa inyo performance, hindi na namon niya masala. Hindi na namon mabasol ang mga tao nga nagahatag sang ila sini nga negative reaction mga ka K5 or base ining mga naga-comment gani negative sa inyo mga taga TMU, base amo pa ning mga tao yang nga hindi kontento sa inyo nga pamalakad or base nadakpan nyo. Oh? Base sa sinang pamagi, nyari mabalos ta, matag ta din negative comment sa TMU kay hindi kami kontento sa inyo pamalakad pag-abot sa dinakpanay
mga ka-K5. Galing kong kisa, ang akon panugyan sa aton nga TMU amone. Ari kita kara kamo sa gobyerno. Ha? Ara kamo sa gobyerno nagaserbisyo sa pumuluyo kag ang inyo sininga talatapan vulnerable sa komento kag isyo ina bangod man kay ang inyo sininga talatapan ha trapiko away trapiko bayulasyon sa trapiko ang ginaistoryahan. So pron kamo sa isyo ang TMU kag kumo ara kamo sa gobyerno serbisyo publiko kita ni ko may mga negative mandaya nga mga comment sa inyo, hindi niyo na pag i-take personal, hindi man na pag bastos siguro unless kung ginamulay na gid kamo sa ang publiko at hindi naman na insakto, no? Kung ginamulay na gid man kamo ginawaldatis kamo da kag sagad kamo da mulay sa ang publiko, hindi naman na insakto. Kag ginangyo taman ang aton sininga mga pumuluyo ngati kon magkomentar kamo sa TMU ng constructive man nga pag-criticize nga insakto lang. Hindi nyo man pag-buyayawa ang aton nga mga traffic enforcer. Hindi nyo man pagmulaya ang aton sininga mga traffic enforcer. Ang aton sininga mga traffic enforcer nagaubra lang sang ila sininga obligasyon mga ka-K5. Nagatrabaho lang kag na implement lang nila kung ano ang insakto nga kasuguan sa trapiko. So dapat on the part naman sang TMU, well, hindi ka mo magpamingot, hindi ka mo mag-react nga daw pareho nga ginabastos ka mo sang mga reactors sa social media. Kung sa bagay, trabaho nyo na nga manakop. Basta in accordance with the law, ang inyo sininga pagpanakop mga ka-K5. Pero kung sobra-sobra naman, kag hindi naman insakto, kay ang common nga ginahambal, kag ginareact sang mga motorista mga ka-K5, kung kisa kuno unfair man ang inyo sininga pagpanakop, daw ginatagaan pa tsansa ang mga kulurom ng mga tricycle. Ito yung mga kulurom, ginadakop man sang TMU. Ginadakop man sang TMU. In fact, siling ni Mr. Gonzalo Butchoy Andrada, ang TMU head, halos mga sobra sa 80 ka mga tricycle sa bulan pa lang sang Agosto ang ila sini nga nadakpan mga kulurom nga tricycle mga ka-K5.

sa nabiling nga ginutlo sa ato sining pagpangalagad diri sa El Castigador program. Shout out Idol from Hamindan Capiz. Halin Sakay Dara, shout out Idol from Hamindan Capiz. Shout out mayong hapon kay wifey Bibi Cam, kag sa amon anak kay B-Boy Cam, sa akon Iloy kay Helen Cam. Nagapamati gid kami diri sa Dayaw from Reynante Cam.

0: Wala na tayong oras, wala na tayong tiyempo sa atong sining pagpangalaga diri sa El Castigador Program. Kapod sa atong sining mga K5 reporter, kag personnel sa K5 News FM Rojas. Atong sining technical side, technical partner kag K5 John Ditoga. Sa ngalan sa atong sining station manager kag K5 Ami Berondo. Sa ngalan sa aton sining presidente kag Chief Executive Officer sang K5 News FM Philippines Doc Ramil Oy. Ini naman ang inyo alagad ang inyo anchorman ako si kag K5 Alan Catalan para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM.
2: E3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dako gid ani bulig sang D3 Bio. Tungod ginapapagonya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
5: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka.
6: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
7: Ilay-ilay di La Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
8: Saan nag-inom ka?
9: DTX 500.
8: Di na nalang subong imo sugar.
7: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80.
6: DTX 500 nag-inom. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Mimi.
12: Dali ka sinapit akong tuhod.
11: Arthritis na gali.
12: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
13: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Kung ang kay Fernando Po Jr.
16: isang bala ka lang.
6: Ako,
16: ang linya ko,
6: isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
16: Extend.
6: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
17: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
6: Extend supplement for men.
17: Isang kapsula ka lang.
6: DTX 500.
18: Ako si Andrea Di Pedro sa Barangay Baybay, Rojas City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
6: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
5: Healthy nga uto.
19: Hi, Tennis Juanes.
5: Matalong kag alerto nga paminsaron.
19: Hi, Tennis Juanes.
5: Mas manami nga performance sa eskwelahan nagsabag tuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
8: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
19: Oras sa K5 News FM Rojas, 6:01 sa gabi.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: D3 Bio MP Newscast.
8: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Maria Rochelle Abroad.
19: Ka-K5 sa mga headlines.
21: Headlines.

0: Headlines.
1: Sa mga balitang lokal. Senior citizen na ginlabo sa ulo sang espading, ginutod nga saging ginalantaw nga rason. Bureau of Fire Protection Rojas ginklaro nga apat kabalay ang totally burn, kag isa ang partially ginbilid nga halit naglabot sa masobra 70,000 pesos. Motorista nga naaksidente sa dalan sa barangay Baybay, nagapabilin sa ospital. Kulang sa dokumento, headlight kag side mirror, nagapanguna nga rason sa aksidente sa dalan. Lalaki nga may kaso nga frustrated murder, arestado sa Banwasang Pilar. Sa dugang nga mga balitang lokal, 5 kanadakpan sa drug den sa barangay Punta Tabok, nagpositibo sa drug test kag napasakaan na sa kaso. Kag construction worker nga nakuhaan sang armas dutang, napasakaan na sang panumbungon. Mga balita ka K5 na nakahinabo sa palibot sang Rehiyon Size, Western Visayas, mga balitang regional. LTO 6 nagpahanumdom sa mga motorista nga likawan ang overloading sa mga motorsiklo. Kag masobra 300 ka mga pugganten, aresto sang Iloilo City Police Office sa sunod sang 8 ka bulan. Mga dalaguan ka K5 ng mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas, mga balitang national. Ombudsman nagpasaka sang kaso nga plunder bato kay Romualdez. Mary Grace Piatons wala sang birth, marriage, death records sunod sa Philippine Statistics of Authority. Kag 37 nga nagbaton sang secret funds gikan sa Office of the Vice President, ginapahayag nga nagtaliwala. Balita ka K5 sa luwas ang pungsod, balitang international. Iran magapatuman sang restricted zone sa gawa sang Strait of Hormuz. Balita ka K5 sa patag sang hinaw. Olympic spot target sang Team Philippines sa Asia. Kag para sa aton balitang entertainment. Leia Salonga na bato ng iya Hollywood Walk of Fame star.
2: Balitang entertainment. Maria Rochelle Abroad.
1: Maayong gabi, Shredzang Rojas. Maayong gabi, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga malabutan sa atong sinigapagpangalagad subong adlaw, sang Lunes, Setyembre 7, nakita sa tuig 2026. Ako ang inyong mangintag, balita ka K5.
2: Maria Rochelle Abroad.
1: Live, inyo kami nga mabatian sa lilisuan sang inyong mga radyo, 10.9. 89.7 K5 Radyo, tagboanay sa Banwasang Pilar. Kag sa amon sinig ang mga Facebook pages sa K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital. Kag K5 and D3 Bio Evening Newscast. Kag sa karon mga ka K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapanguna nga balita, top stories of the day. Oras sa Pilipinas, alas 6:07 sa gabi, ining oras ka K5 ang ginadulong sa inyo sa kalwan sang Klinika D3 Bio. D3 Bio mga ka K5, meron sang virgin coconut oil kag vitamin D3, ikaw masaming nga stress, kag maamligan ang aton sining nga memorya para sa aton healthy nga uto. Klinika D3 Bio, available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, 14 pesos ang kada soft gel. sa mga balitang lokal.
2: Balitang lokal. Balitang lokal.
1: Pilaso nag isa ka senior citizen nga lalaki matapos ginapahayag ginlabo sa ulo sa isa ka manguguma alas 8:30 sang gabi September 6, 2026 sa barangay Abangay Tapaz, Capiz. Ginkilala ang biktima kay alias Benedo sa 67 anyos samta ang gratudo suspect ang ginkilala kay alias Eddie 57 anyos lunsay mga residente sang sitio Ilawod, barangay Abangay sa nasabit na banwa. Sa investigasyon sang Tapaz Municipal Police Station, ginapahayag na nagpadulong ang biktima sa puloyan sang sospek. Agud kuntani kumprontahon ini sa ginutod nga puno sang saging. Nagaguha nga sa tunga sang investigasyon o kung sa kumprontasyon na impinto ang sospek. Pagbadasig nagkuha sang espading kaginlabong biktima sa ulo. Nahibaluan nga sang natabong insidente yara sa impluensya sa makahulubong nga ilim noon na awang nga biktima. Giliyang naging padangat sa ospital ang nasabit ka biktima samtang madasig naman nga nagpalagyo ang sospek sa wala mahibaluan nga direksyon nga sa kron ginaayam na sang kapulisan. Samtang padayon ka K5 ang maidid nga investigasyon angot sa nasambit nga krimen. Sa piyak nga bahin ginklaro sang pamunuan sang Bureau of Fire Protection Rojas nga sa 5 ka mga balay nga nasunog, 4 ang totally burn kag isa naman ang partially. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Senior Fire Officer 2 June Margalve, tagpamaba sang Bureau of Fire Protection Rojas iyag yung pahayag ka K5 nga padayon pa ang ila investigasyon kung ano ang gintunaan sang sunog. Matandaan nga ginkilalang tag-iya sa mga puloy-an, Gazanday Luz Minda Apolinario, Mario Apolinario, Angelita Boko, Willie John Baez, kag John Roylan Baez. Sino kay Senior Fire Officer 2, Galve base sa ilang investigasyon, nagikan ang kalayo sa puloy-an ni Luz Minda kag madasig ang naglaptang kalayo sa kaiping nga mga balaya. Nahibaluan nga human sa light materials ang nasambit ng mga puloy-ana. Naglabot naman sa masobra 70,000 pesos ang ginbilid nga halin sang sunog. Panugi naman sang opisyal sa publiko agud malikawan ang kaangay nga insidente. Mas maayo nga kakason ang mga kagamitan sa saksakan sa tion nga hindi na kinahanglan. Checkeron man ang mga dalapungan ilabi o kung ilabi na nga magbiya sa ila nga mga puloy-ana. Para sa aton nga mga police report sa KK5, dagapabilin nga yara pa sa ospital ang isa ka motorista nga naaksidente sa dalan sang damlaglang sa Arnaldo Boulevard, Barangay Baybay, Rojas City. Matandaan nga suro sa impormasyon nga nagikan sa Rojas Component City Police Station. Ginkilala ang driver sa motorsiklo kay alias Henry, 40 anyos, kagresidente sang Pasig City. Samtang ang driver naman sang tricycle ang ginkilala kay alias Alfredo, 49 anyos, kagresidente naman sang San Juan, Barangay Baybay, Sining Syudad. Sa rin samtang ginasubay ka K5 sang tricycle ang dala nagikan sa San Juan, kagpadulong kotani sa city proper, ginapahayag na nag-overtake ang motorsiklo nga nagikan naman sa Kulasi kagpadulong sa San Juan. Nag-angkon ini sang pila sa ulo kagbali sa iya nga wala nga tiil. Gileon naman ginatagan sang pauna nga pagbulong antes gindala sa ospital. Wala naman sang pilas ginaangkon ang driver sang tricycle nga sa karon. Yara na sa kustodiya sang Rojas City PNP ang mga imbulbado nga motorsiklo para sa nagakaigo nga disposition. Kakulangan sa mga dokumento, headlight kag side mirror ang mga nagapangunang rason sa mga aksidente sa dalan. Sa interview sang K5 News FM Rojas, kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagdang Jr., Hepe sang Rojas City PNP, ini ang base sa ilang naobserbahan sa mga naglulungtan nga aksidente sang damlaglanga. Matandaan nga sa itong Setyembre 5 kag 6, natabo ang magkasunod nga aksidente sa dalan. Sa diin isa ka K5 ka motorsiklo o kun motorista ang nadulaan sang kamatayon matapos bumunggo sa isa ka sasakyan sa Rojas City. Suno diri mas maayo nga antes magbiyahe siguraduhon nga check karon ang mga salakyan ilabi na ang mga nagakaigo ang dokumento kag mangin responsable nga driver. Sa katapusan nga balitang lokal, arestado ang isa kalalaki matapos nga ginserbihan sang warrant of arrest sa barangay Dulangan Pilar Capiz, Setyembre 6. Ang arestado ginkilala kay alias Larry, 48 anyos, kag residente sa Lasambit nga lugar. Sa impormasyon nga nakuha sang K5 News FM nagikan sa Pilar Municipal Police Station, ginapahayag ang warrant of arrest ang may kangtanan sa kaso nga frustrated murder sa dinggin gamitan sang hindi lisensyado nga armas lutang. Ang warrant of arrest ang gin-issue kagin-permahan sang pairing judge, Regional Trial Court 6 Judicial Region, Branch 16 Roja City nga rapetsyan sang Abril 7, 2015. Ginrekomendar sang korte ang 200,000 pesos nga piyansa para sa temporaryo sila nga kahinuayan. Sa karunyara na ini sa Pilar Custodial Facility para sa nagakaigo nga disposisyon, kag natalana nga i-turnover sa Court of Origin.
2: Balitang lokal.
1: Mga balita naman ka K5 nga nakahinabo sa palibot sang Rehiyon Sai, sa Western Visayas, mga balitang regional.
2: Balitang regional.
1: Oras sa Pilipinas, alas 6:14 sa gabi. Ining oras ang ginadulong sa inyo sa kaluan sa Might C, ang alkaline base ng vitamin C. Kamayaras ang ubos sipon, hilana, trangkaso. I-Might C ka K5D Immunity Booster, available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Sa mga balitang regional.
2: Balitang regional.
1: Ginpahanumdom sang Land Transportation Office Region 6 nga hindi magpasobra-sobra sa angka sa motorsiklo agad mapasiguro ang safety. Ring kasunod sang aksidente sa Sara Iloilo sa dinanom tanan ang sakay sang motor. Sa dinakabungko sa nagapark nga salakyan sa igadsang dalan, kag isa kaanom katuig nga bata ang napataya. Suno kay L206 Regional Director Attorney Judoso Guidospanda II, duha lang kasakay, lakip na ang rider ang safe capacity sang isa ka motorsiklo. Dugang pa niya, nagpatigayon man sa mga operasyon ng ilang personnel sa mga district offices, apang kinahanglanon man diri ang bulig sang local government unit kag mga kapulisada. Payag pa sang natungdan, isa ka shared responsibility ang road safety nga dapat bululigan sang komunidad kag nagkalain-lain nga stakeholders. Sa dugang kagkatapusan nga balitang regional, 332 ka mga pugante o kon wanted persons ang naresto sang Iloilo City Police Office humanin sang Enero 1 tuptob Agosto 31 sining atuig. Base sa report sang City Investigation and Detection Management Unit, 360 ka operasyon ang napatigayon sa nagkalain-lain nga units. Sa numero sa mga naaresto, 54 ang high value individuals, kag 278 ang other wanted persons. Ang Iloilo City Police Mobile Force Company ang may pinakamadabog na arresto nga nagdangat ka K5 sa 51. Ginasundan sang Iloilo City Police Station nga may katookon 46, 34 na naman sa Iloilo City Police Station 5 kag 29 sa Iloilo City Police Station 3. Samtang gindayo naman ni City Director Colonel Walbert Parilla ang tanan nga mga personnel sang ICPO bagod sa pagpanikaso nga maaresto ang tanan nga mga wanted persons.
2: Balitang Regional.
1: Diretso kita ka K5 sa mga dalaguan nga mga balita sa sulod sa pungsod Pilipinas, mga balitang national.
2: Balitang National.
0: Balitang National.
1: Oras sa Pilipinas, alas 6:17 sa gabi, ining oras ang ginadulong sa inyo sa kaluan sa Klinika DTX 500. Klinika DTX 500 ka K5, mayaras ang Ampalaya leaves kag di sugar, di sugarcane extract. Ikaw mayaras ang hypertension, diabetes, DTX 500, di superior antioxidant. Sa mga balitang national.
2: Balitang national.
0: Balitang national.
1: Nagpasaka ang Office of the Ombudsman sa kaso nga plunder bato kay Ani House Speaker Martin Romualdez. Sa Sandigan Bayan, angot sa ginaligar, irregularidad sa mga flood control projects. Ginakusaran sa mga investigador sa Ombudsman si Day Romualdez, kag-anay ako Bicol Representative Zal Deco. Sang ginapahayag concerted and coordinated acts agot sa paglapas sa kasuguan nga makatipon kang makakuha sa grabanta 56 billion pesos nga ill-gotten wealth humalin sang 2022 tubtob 2025. Naibaloan ka K5 ang kaso ginpasaka sa Sandigan Bayan sining nga Setyembre 7. Magluwas ka dayro Romualdez kagko duha pa ka individual ang ginlakip sa kaso. Ginabulubanta naman nga naglabot sa 7.4 billion pesos ang natumod nga kantidad sa plunder charges may kang tanan sa flood control project. Sa piyak na bahin mga ka K5, ginako sang isa ka opisyal sa Philippine Statistics Authority sa Senate Impeachment Court nga wala sang record sang birth, marriage kag death akon kamatayon sa isa ka Mary Grace Piatos nga pangalan. Sa iya pagtistigo sa ika-22 nga adlaw sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ginsiling DPSA Assistant National Statistician Mariza Grande nga nagapatigayon sila sang beripikasyon matapos naghinyo ang House Committee on Good Government and Public Accountability. Bandumduman nga sa dong tiglikong pa si Duterte sang Department of Education nahatagan sang ang ahensya sang kabugusan nga 112.5 million pesos nga confidential funds sa itong 2023. Mangluwas pa sa 500 million nga confidential funds sang OVP sang House Committee on Good Government and Public Accountability. Nahibaloan ka K5 ang pangalan nga Piatos ang pinalamang sa mga individual nga nakalista nga nagbaton sang confidential funds sang Office of the Vice President sa idalom ni Duterte. Sa katapusan nga balitang nasyonal, ginapahayag nga mga kun nga mga nagtaliwa na ang 37 nga mga pangalan sa listahan sa mga nakabaton sang confidential funds gikan sa Office of the Vice President. Ini ang ginbuyagyag ni PSA Assistant National Statistician Mariza Grande sa Senate Impeachment Court sa ika-22 nga adlaw sang impeachment trial ni Duterte. Una na diri ginpahayag ni Divine Gracia nga sandig sa lista, 1,992 ang recipient sang 500 million confidential funds sang OVP. Samtang 677 naman ang recipient sang 112.5 million pesos na confidential funds ang DepEd. Sa itong tiyo, naging pangunahan ni Duterte humalin sang 2022
2: tubdob
1: 2024. Balita naman kay K5 sa luwasang pungsod, Balitang International.
2: Balitang International.
1: Oras sa Pilipinas, alas 6:21 sa gabi. Inang oras ang ginadulong sa inyo sa kaluan sang manamit kag healthy nga kape, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka ba?
2: Balita International. International.
1: Magapatuman ang Iran sang isa ka restricted o kon prohibited zone sa gawas ang Strait of Hormuz nga sakop sang pila ka bahin sang Persian Gulf sunod kay Supreme National Security Council Secretary Mohsen Rezaei. Patag ni Rezaei magaumpisang nasambit nga zona gikan sa linya sang blockade sang US Navy kag ang anuman nga barko ang magasulod diri gileon ka K5 nga ilakip sa sanction list sang ilang pungsod. Ginapahayag man sang opisyal nga nakasugtan nga kaupod ang Oman sa mga mapa para sa opisyal nga alagyan sa mga barko sa Strait of Hormuz kag natala na ini nga perbahan sa mga masulod nga adlaw. Samtang nagpaandam naman ang Iranian Parliament kon Parliament Speaker Mohammed Bagher Ghalibaf nga anuman nga panibago nga pag-atake sa ilang pungsod ang mag-atubang sang mas madasig, mas mabugat kag mas masakit nga sa labdon.
2: Balita International. International.
1: Balita naman ka K5 sa patag sang
2: hinapang. Sports.
1: Balita Sports. Sa balitang sports, magluwas sa pagkolekta sa medalya sa 28th Asian Games sa HC Nagoya sa Japan. Nakatutok man ang pila kabagambyembro sa Team Philippines sa ticket para sa 2028 Olympic Games sa Los Angeles, USA. Ikip sa mga naghahandom na makahampang sa 2028 LA Olympics ang mga atleta sa lawn tennis, archery, squash, kag-surfing, ang mga tennis singles champions ka K5 sa men's kag-women's events ang mahimo makakuha sa Olympic qualification quotas. Apang kinahanglan ini nga maangkon ang kinahanglan nga ranking criteria na hibaloan nga pagapangunahan ni Pinay Tennis Sensation Alex Yala ang national team kaupod sa nay Shaira Rivera Tennis Modis kag Steffi Aludo. Para sa aton katapusan nga balita ka K5 Chika Chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista, Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Balitang
1: Entertainment. Naghimo sang kasaysayan si Lea Salonga matapos maging pinakauna nga Pilipino gaging pasidunggan sang kaugalingon nga bituon sa Hollywood Walk of Fame. Nahibaloan ginhatag kay Lea ang ika-2,855 nga bituon sa sikat nga Hollywood Boulevard sa Los Angeles, California. Sa seremonya giginhiwat sa tubang sing Hollywood Pantage Theater, sa inangin mensahe, nagtiapang Broadway icon nga Feel Free to Walk on Me. Sa pagkabahin kalakip sa mga naghatag sang mensahe sa seremonya, sa nay Darren Criss, Brandy kag Ming Nawin, samta nagdambong naman si H.E.R.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Maria Rochelle Abroad.
1: Amo ito ka K5 ang kaungdan sa mga nagapangunang balita subong adlaw sang Lunes, Setyembre 7, tuig 2026. Ako ang inyong nagintag balita ka K5.
2: Maria Rochelle Abroad.
1: Live nyo kami nga nabatian sa lilisuan sa inyong mga radyo, 10.9, 89.7, K5 Radyo, tagboanay sa Banwas ang Pilar, kag sa amo sa ringa Facebook pages, sa K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital. Sa liwat ka K5, ini ang D3 Bio Evening Newscast.

0: ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Visio, ang Visio yung may D3.
3: Mapakas, mga butika.
4: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa S4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, S4 Biotics.
1: DTX 500!
3: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: DTX 500 na!
3: Masamihin ni kapalatian?
1: I-DTX 500 muna!
3: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka!
1: Mag-DTX 500!
3: Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura!
1: DTX 500!
5: DTX 500!
6: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
7: Imo nga blood sugar test. Kira tong score gani?
6: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
7: Ilan na lang imo nga blood sugar?
6: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
5: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property, nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap. Pabakat sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
10: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat amat man ko slim. Kemi arang chia seeds, pampasexy gid man niya nga kapi.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Available na.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
5: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
5: DTX 500.
15: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart, rinilang pinout ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinout sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
5: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
16: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
5: Memory Advanced

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko

0: eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: This year, more than 30 schools from 2 divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
5: Tinig ng Reformasyon.
4: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
6: Hello mga kapamilya, aton nga mga suki, nga mga tagpalamati sa aton nga platuntunan, Tinig ng Reformasyon, kamusta kamo? Sa tanan man nga mga kakifive, sa nga pamati, sa iban nga mga lugar, sa derin sa Panay, kay sa bilog nga Pilipinas, kamusta ang tanan nga mga tagpalamati naton? Kabay pa nga sigapon, yara kamo sa kayong lawas, kag subong man sa inyo nga kaangtanan sa Diyos, ang aton balang spiritual health. Kay sa aton na pirmi ginasulit-sulit diri, amo na ang pinaka-importante sa tanan ng mga bagay o mga butang diri sa kalibutan. Manang ang aton nga palatuntunan, huwag ginsing lain nga tinutuyo kundi nga ma-improve, mag-uswag ang aton spirituality. Kay amo na ang aton nga kapital, Nga kung ano man ang magkalatabo sa kalibutan, labi na kung gubaon na ni sing Ginoo, kita takos nga iya protektaran. Muna ang tinutuyo nga ang naga-sponsor ang K5 News FM sa tanan nga mga lugar nga may ara nga nagaminsahe sa pulong sang Dios. Kaya muna ang amugin na ang isa sa kadako nga tinutuyo sang CEO Dr. Miloy nga aton ginpasalamatan nga gingamit sang Dios nga magamit ang pagwaragwag sa mga pulong sang Dios kung diin man pwede makalabot sa mga tao nga mga nagkinahanglan. Sige, so muna nga perminato ni sa ginaliwat kay amugin na ang pinaka-importante nga bagay dari sa kalibutan samtang kita nagahulat sa pagkari sang aton nga Ginoo nga Hesus Kristo. Ang dayaon ta siya, pasalamatan sa tanan nga pagpakamaayo na iya nga ginhatag sa aton. Amun ng sa damo na ito ng mga ups and down, siyempre normal na sa mga pagtilaw nga kung kisa di na ito maintindihan. Pero kung ang pulong sang Dios aton man nga nahangpan, makabulig na siya sa pagsulbar sa tanan nga mga suliran. Sige, so magapanayon kita subong sa pagtuon sa pulong sang Dios, pero anti sa tanan, mga muyo anay kita. Nakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po ay dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po natin namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at lubay, at maraming salamat po Panginoon sa pagkakataon na kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig, simpilan pong ito, lalo't higit sa inyong banal na mga salita. Nawa maunawaan ang mga bagay na may kinalaman sa aming paglingkod sa inyo at sa aming kaligtasan. Pagpalain mo ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines, laming dinudulog sa inyo at ang CEO Dr. Minoy at pamilya na nawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection, gayon din sa makawani at sa aming lahat at pamilya naming kinatawan. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa aton subong pagpadayon, mga kautoran sa pagtuon sa pulong sang Dios, atuntunan nga, aray na kita sa ikalimang iglesia. Ang iglesia sang Sardis, nga ang iya period, nubo lang ni, kay halin lang siya sa 1798 hasta sa 1833. Kagdiri, ang iya nga kinugali, aton nga natunan, nga amuni ang iglesia nga medyo masambal na ito nga medyo gindayaw gid siya sa Ginoo bangod sa iyang kabakod kay amuni ang remnant kay amo manang kalugan sang pulong Sardis ang nabilin o remnant amuni ang nabilin sila nga nakatindog sa grabe nga pagpigos, grabe nga pahingagot, hingabot nga grabe nga mga martyrs sa panahon sang Tiatira nga grabe to sang gintawag sa history nga Dark Ages. Pero ang Sardis, ang problema lang kay kaangay sa episo ang nalipatan nila ang ilang unang agugma. Delikado na kung bayaan bala ang unang agugma. Bisan diin na siya, delikado gid katama. Ang imo nga unang agugma sa imo obra, bisan ka katama sa pagsugod, pero sa ulahi kung nadulaan ka na agugma, wala na, magpatamad-tamad na, magpalate-late na sa oras. Tapos maghibi man kung ma-terminate or ma-suspended. Di wala? Nga man, kay naglas ay ang gugma. Amon ang delikado. So, kangay man sa episo, ganito ng Diyos na gasiling, ha? May batok siya sa iglesia ng Epido, kay ang episo ng iglesia na lipatan niya kag iyang ginbayaan ang iya unang agugma. Amon gyapon ni ang reklamo sang Dios dari sa Sardis. Pero ang naambilire kay may kasaysayan na may record nga ang mga magdaog pagapanaptan sang puti nga panapton nga amo ang pagkamatarong ni Kristo kag indi pagpanason ang iyang ngalan sa libro sang kabuhi. Amo gina ang pinakaimportante. Tandaan tani siya nga ang aton pangalan sang nagatuo na kita sa Ginoo dayon nagbaton kita sang santos nga bautismo ang tuntuon nga bautiso kon kita natugmawan ang aton pangalan isulat sa libro sang kabuhi kag ang aton tinguhaon nga magpabay, magpabilin siya dito hasta sa pagbalik ni Jesus. Kay kung hindi, ang tanan nga masapuan nga wala dito sa libro sang kabuhi sa panahon nga sentensyahan na itagbong dito sa nagdabdab nga kalayo. Amo nang ginhambal dito sa Mateo 20 versikulo 12 hasta sa versikulo 15. Amo na ang ikaduhang kamatayon. Nga ang ikaduhang kamatayon man. Kay kita sumong, siyempre, mapatay magin kita. Mapatay magin kita. Kag kun mapatay kita, siyempre, banhaon. Kabalo na kita, suno sa aton ginatunan na sa mga naglinigan naton nga pagtuon, nga sa pagbalik ni Kristo, banhaon ang tanan ng mga matarong, ang manangin tawag nga General Resurrection of the Righteous, kag pagkatapos ang 1,000 years, nga daloon ni Kristo sa langit ang mga tanan ng mga matarong, magbalik diri sa duta, kag sintensyahan ang tanan ng mga malaot, sintensyahan sila, banhaon sila, kag silutan sila suno sa ilang mga hinimuan, kay may record sa libro. Kay may libro man sa langit, nga libro sang kabuhi, libro sang hanumanan, sa tanan ng mga hinimuan, ng matarong, tanan nga nadaugtang mga pagtilaw sa kabuhi, marikod dito sa Book of Remembrance. Ang tanan man ng mga sala, marikod dito sa Book of Sin, nga gintawag ng Book of Death. Amo na nga matabo sa pagsintensya na sa mga malaot, banhaon magyapon, agod nga sunugon. Dayon, depende na dayon ang sintensya, kaangay diri sa aton sa korte sa kalibutan, nga kun masapuan nga guilty beyond reasonable doubt, then may sintensya, suno sa iyang hinimuan, suno man sa aton kodigo penal or penal code of the Philippines. Kami aramang kita kodigo penal sa Pilipinas. Ama na nga ang Dios labi nagin nga may ara siya justisya nga hindi kaangay kung kisa adres sa aton sa aton nga pungsod, damo ang natabo nga mga injustisya. Manggaranon ka, biskan nga guilty tani, pero hindi man masilutan. Pero ang pobre, grabe, bisan gamay lang ang sala, mapriso sa daw tinuig. Amo nang masubo-subo gina siya. Amo nang bangod kay may ara kita, balaod sa nasod, sa aton nga nasyon, amasintinsyahan dayon ang mga pigado, ang mga labinakon imol, pero ang mga mangaranon absilto. Amo nang espero sa Dios. Wala ginsing pinasahi, wala espesyal nga tawo. Bisan ano pa ka mangaranon diri sa kalibutan. Kung masapuan nga nagasala kay naglapas sa iyang kasuguan, sintensyahan sang Dios suno sa iyang mga binuhatan. Maimol man siya ang tanan. Pero ang Dios maluluyon katama sa tanan nga mga magadaog. Magadaog sa ano? Ang aton pinakakalaban, pinakakaaway, amo ang aton kaugalingon. Nga man, kay matinumanon sa gusto ni aton kaugalingon. Kay nga man, kay kung kisang espiritu sang kaaway, ang espiritu sang demonyo, amo ang magagahom sa aton. Amo ang tok na dayon sa balaod sang Ginoo, sang kasuguan sang Ginoo. Pero kung ang espiritu ni Kristo, ang gugma ni Kristo, ang grasya ni Kristo, ara na sa aton, amo nang kita naman mangin masinulundon, mangin matinumanon sa kasuguan ni Kristo, sa gugma ni Kristo, aton ginahimutanan, amo na ang pagtuong na nagapanghikot paagi sa gugma. Amo na nga dari, sa Iglesia sa Sardis, amo na ang kanami dari kay ang nagadaog, pagapanaptan sang puti nga panapton, amo na ang pagkamatarong ni Kristo, nga iaihatag sa mga maluwas, nga nagatuad silang asala, kag naghinulsol, kag ang iya pangalan, hindi iman na panason sa basahon sang libro sang kabuhi, tapos ituad ni Kristo si Amay dito kag sa mga anghel. Amo na nga may protection kita sa panahon sang kagamo, dayon may presensya sang Amay nga ara sa aton, ara tanan, amo nang may ara kita kasiguruhan. Lamang sang gipakita dito sa Kordero, gipakita kay Juan, may nami diri nga ginasaysay naman sa Bugna 19 versikulo 9 or rather versikulo 6 kag hasta sa 9. Diri na kasiling, kang napatian ko ang tingog sang dako nga kadamaan, kagsubong sang tingog sang madamo nga tubig, kagsubong sang tingog sang mabaskog nga naguob nga nagasiling. Hallelujah. Grabe no, mga anghel ni sila. kag ang mga linwas. Dayon magkalipay kita kag mag kinasadya kag maghatag sing kadungganan sa iya. Sino ning iya? Sa kay Kristo, sa Dios. Kay nagabot na ang kasal sang kordero kag ang iya asawa nakahanda na. Sino man ning kordero? Si Kristo. Sino man ning asawa? Ang ginambal ni Apostol Pablo sa 2 Corinto 11:2, ang asawa diri mao ang iya amo ang iya katawhan nga nakahanda na. Amo tumalon, nangin preparado na sila bangod sa ilang pagtuman sa kaubuton sang Dios pagi kay Kristo. Tama na nga, daw may, hindi lang daw ginlaragway diri nga may ara, kasal. Ha? Kasal. Tama na nga, kasal sang kordero. Amo niya ang bali inaugurasyon sa panahon nga ang tanan ato na sa langit nga ara si Kristo. Dayon ang bersikulo 8 sa kapitulo 19 kag gintugutan siya nga magsuksok sing mapino nga lino, matinlo kag puti, kay ang mapino nga lino amo ang pagkamatarong sang mga balaan. So ara na bangod kay naming nangin matarong ang balaan, nagtuman sang kasuan sang Dios, kay ang kasuan sang Dios balaan. Dayon ginpanaptan sang pagkamatarong ni Kristo kay nangin tutom sa tanan nga kasuguan ni Kristo. Amuna na dayon nga ang mga balaan may mga ginpaanggid na sa bayo nga puti, lino nga amo ang pagkamatarong na sa mga balaan. Ang pagkamatarong sang kordero naging pagkamatarong na sa mga balaan. Kag nagsiling siya sa akon, isulat ini, bulahan ang mga ginagda sa panihapon sang kasal sang kordero. Kag nagsiling siya sa akon, hindi amo ang matuod nga, ini amo ang matuod nga mga pulong sang Dios. Muna nga, matuod-tuod gini siya, sa panahon nga ang tanan nga mga linuwas magkanto na sa langit, may ara daw kasal nga aton masaksihan nga selebrasyon sa tanan nga mga naluwas, kaupod sa mga anghel, kagkaupod ni Kristo kag sa Amay, dito sa ginharian sang langit. Kaya mo nang ginhambal dito sa kung aton basahon man ang Mateo 8:11. Klaro nang ginhambal sa Mateo Kapitulo 8:11. Aton nga basahon, Mateo 8:11. Kag nanggasiling ako sa inyo nga madamo ang mag-abot gikan sa sidlangan kag nakatundan kag magapungko upod kay Abraham, kay Isaac, kag kay Jacob sa ginharian sang langit. Amo na ni ang ginlaragway diri ni Kristo nga samtang diri pa siya sa kalibutan nga posible nga amo ni ang dangtan sa mga matarong halin sa sidlangan pagkanto sa nakatundan. Dayon from east, west, north, south, butamaron, bilog kalimutan, dayon magapungko dito upod kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob sa ginharian sang langit. Amo nang ini nga panapton ginhablon sang hablan sang langit. Namutambalon nga daw ginpaangid sa bawang nga ginhabol siya. Wala sing bisan isa kahilo sang tawhanon nga pahito. Walay teorya nga ginlakip diri. Nina nga ang iglesia, masapwa na siya nga walay dagta. Kay amo tambalon dira, ang kinaiya ni Kristo, ang kinamatarong ni Kristo, or rather ang pagkamatarong ni Kristo, ang kinaugali ni Kristo, amo na ang nangin kinaugali sa iya katawhan. Amo na nga nakalabot na dito, kay nangin himpit sila bangod sa pag ilang pagsuksok sang kinaiya ni Kristo. Kay si Kristo sa iyang pagkatao naghimo sang iya himpit nga kinaiya. Kag ini nga kinaiya iya ginatanyag sa paghatag sa aton. Amo na nga amo ni tani ang aton dapat pinsaron. Amo na nga ginasiling naton diri nga amo ni ang pinakaimportante sa tanan diri sa kalibutan. Kay hindi man kita makasulod sa ginharian sang langit kun ang kinaiya ni Kristo hindi masuksok naton. Waay gin kita tsansa na makasulod sa langit nga man. Kaya ang tanan naton nga pagkamatarong kaangay lang sang mahigko nga trapo. Suno kay Isaiah 6:4. Ang tanan nga mahimo naton sa aton kagulingon nadagtaan sang sala. Kag saya wala sing sala. Dito kay Kristo wala gin sang sala. Ang sala ginahatagan kahulugan nga paglapas sang kasuguan. 1 Juan 3:5-4. apang si Kristo matinumanon sa tagsa kakinahalanon sa kasuguan. Siya nagsiling na nungod siya kagulingon, nalipay ako sa paghimo sang imo kaubuton o Diyos ko. Oo, ang imo kasuguan, yara sa aga, sulod sang akon tagipusoon. Salmo 40, versikulo 8. Sang yari siya sa duta, nagsiling si Kristo sa iya magindutunan. Gintuman ko ang kasuguan sang akon amay. Juan 15, versikulo 10. Pagi sa iyahimpit nga pagtuman, ginhimo niya nga posible para sa tao, sa tagstag sa katao nga magtuman sang sugo sang Dios. Amo na nga siya gani ang pinaka ehemplo or example, halimbawa nga sang diri si Kristo sa kalibutan, diri siya sa duta, amo na nga iya ginhimpit ang pagtuman sang kasuguan nga nagapakita nga sa iya tawhanon nga kabuhi nga tawo magid siya sang nagpakatawo siya gin kapoy, gin gutom, natulog, amo na nga iya ginhimpit pagtuman, agud nga nagapakita nga posible gid gali sa tawo ang pagtuman. Pero ang importante dito sa sila ni Kristo, kun ara siya. Jesus man gyapon nagsiling nga luwas sa akon, walay gid kamo mahimo. Amo na nga without Christ we cannot do anything. Kung wala si Kristo, huwag gin kita mahimo. But with Christ, we can do everything. Apang kung si Kristo, ara sa atong tagipusoon, ara man sa aton nga hunahuna, mahimo nato ng tanan nga mga butang. Muna, kung magpasakop kita kay Kristo, ang tagipusoon, naiusa siya kabubuton. Ang kabubuton sa kanaisa na nagatingob sa iya. Isa upon sa iya hunahuna. Ang mga pangunahuna, gindala sa pagkabihag sa iya, nagkabuhi kita sa iya kabuhi. Urgin kabuhi naton ang iya nga kabuhi. Niyan, samtang Ginoo, nagatulog sa aton, makita niya, hindi ang panapton nga dahon sa higira o ang aton kagulingon nga pagkamatarong, kundi ang kagulingon nga panapton sang pagkamatarong nga amo ang pagkamatinamanon sang kasuguan ni Jehovah. Amo na nga importante nga aton mahangpan gid siya magutoran nga ang pagka madinalagon kay ang butambalon sang nagatuma na kita sang kasuguan way na makita naglapas andi madula ang sala sa aton kabuhi paagi kay Kristo, paagi siya bugay, paagi siya gahom nga nagsulob sang panapton sang pagamatarong ni Kristo magatindog sa iya atomang bilang pinili kag matutom kag matuod. Si Satanas wala sing gahom sa pag-agaw sa ila gikan sa kamot ni Kristo. Wala sing isa kakalag nga sa paghinulsol kag nagaangkon kay Kristo paagi sa pagtuo, nagaangkon sang iya proteksyon ang tugutan ni Kristo nga maagi or magagi sa idalom sang gahom sang kaaway. Ang iya pulong ginsaad pabayi siya nga maguyat sang akon busog. Agon nga magapakigahidait siya sa akon kag magapakigahidait siya, magapakigahidait ako sa iya. So umo na ang permisa ni Kristo. Ang importante gani nga kita pirmi nakaangot sa iya, nakaangot gid kita pirmi. Kay kung hindi, amo na nga wala mo na nga ang saad nga ginhatag kay Josue ginhimo para sa tanan. Kung tumanon mo ang akon tulumanon, hatagan ko ikaw sang mga duog nga imo pagalaktan sa tunga sining mga nagatindog. So amo na nga sa panahon ni Joshua, siya bilang amo ang labaw nga pari, pagi sa palananaon nga ginpakita kay Zacarias, amo na ang kahimtangan. Now, dayon ang mga anghel sang Dios magalakat sa matimbang nga bahin nila bisan sa sining nga kalibutan kag mga tindog sila sa katapusan sa tunga sang mga anghel nga nagapalibot sa trono sang Dios. Amo na niya ang himpit nga katumanan, ang pagatindog nga tunga sang mga anghel nga ang mga linwas, ang mga tinuos kun makalabot na sa langit dito sa koronasyon dito sa langit. Amo na nga ginpanggit sang kasal, ginpanggit man sa selebrasyon, dayon ang tanan nga di maisip nga mga anghel, ang di maisip nga mga luwas, ang 144,000 kag great multitude dito sa tunga sa mga anghel, dito palibutan sila atubang sa trono sang Dios. Muna nga kamatuoran nga ginakilala nga katauhan sang Dios, ginarepresentar nga nagatindog sa atubang sang Ginoo, nga may mahigko nga mga panapton, dapat magdulong sa pagpaubos kag madalom nga pag-usisa sang tigipusoon sa bahin sang tanan nga nagaangkon sang iyang ngalan. Sa tanan nga nagaangkon nga Kristiyano, tani o sisaon ang kagulingon. Kung ang aton bala nga pagkamatarong, aton na ginsikway, kag aton ginislab sa nga pagkamatarong ni Kristo, pagi sa pagtuman sa iyang kasuguan. Pagi sa pagtuman sa kasuguan, abugin na ang pinakadako nga isyo, pinakadako nga dapat naton pinsaron maayo. Kay kung hindi, may problema kita, abugin na. Ang mga nagatinlugid sang ila mga kalag, pagi sa pagtuman sang kamatuoran, makaangkon sang labing mapinubuson nga opinyon sa ila kagulingon. Ang mas suod nila kapag tanaw sa walay dagta nga kinaugali ni Kristo, gamingin aton man nga batasan. Mga walay dagta nga kinaya ni Kristo, nga mas babaskog ang aton handom nga mapaisuno sa iya dagway, kag may mas tiyutay ang aton makita nga kaputli o kon pagabalaan sa aton kagalingon. Amo gining aton permi nga lantaon. Kay kun hindi tani siya makita sa aton kagalingon, amo na nga sa ginasiling na naton permi, may problema kita sa aton kagalingon naman. Kay hindi makaluwas sa aton kagalingon kun kita permi lang nagasalig sa aton pagkamatarong o nagsalig kita sa aton hinimungan. Nga man, kay huay manipulos ang aton pagkamatarong kaangay malanggali sa higko nga trapo. Apang samtang dapat naton marilisar ang aton makasala nga kemtangan, dapat kita magsalig kay Kristo bilang aton pagkamatarong, aton pagkabalaan, kag aton pagtubos. Hindi naton masabat ang mga panumbungo ni Satanas batok sa aton. Kung hindi naton masuksok ang pagkamatarong ni Kristo, ang iya gahom, hindi naton mabaton, hindi naton masabat. Kaya ang panumbungon ni Satanas ang momento nga kita nagapakasala. Muna nga, hindi kita takos sa ginharian sang langit. Si Kristo lamang ang makahingo sing epektibo nga pakitlooy para sa aton. Dito, magpalapit siya samay, siya magatuad sa aton, nga kita may posible nga posibilidad sa kaluwasan bangon sa iadugo nga ginula dito sa krus ang Kalbaryo. Sarang niya mapahipos ang nagasumbong paagi sa mga argumento nga wala napasad sa aton nga mga merito kundi sa iya kagulingon. Muna nga, kung aton na kilahaw na itong kagulingon, ngayon kita mahimo, ang mga merito ni Kristo amo lamang ang aton mapuslan sa sining nga kabuhi. Hindi gid kita makuntinto sa makasala na aton nga kabuhi. Isa kini, isa ini kapanghunahuna nga dapat magpukaw sa mga Kristiyano sa mas dako nga kakugi kag pagkamatinuanon sa pagdaog sa kalautan, nga ang tagsa karipiktos kiniya, ang tagsa kapunto nga sa diin kita napaslawan sa pagtuman sang Dios noon nga talaksan, isa kabukas nga ganhaan nga sa diin sa Satanas makasulod sa pagsulay kag paglaglag sa aton kag dugang pa, nga ang tagsa kapaslawan kag depekto sa aton mga bahin nagahatag sing kaygayunan sa manugsulay nga mo sa Satanas kag sa iya mga ahinti sa pagpasipala kay Kristo. Dapat naton gamiton ang tagsa kakusog sang kalag sa buluhaton sang pagdaog kag maglantaw kay Kristo para sa kusog sa paghimo sang indi naton mahimo sa aton kagulingon. Wala sing sala nga mahimo batunon sa mga magalakat upod kay Kristo na nagsuksok sang puti nga bayo nga amo ang pagkamatarong ni Kristo. Ang mahigko nga mga panapton na dapat kuhaon ang aton mga batasan nga malaway, malain, kag ang kunop sang pagkamatarong ni Kristo dapat isuksok naton. Bagis paghinulsol kag pagtuo, inatagan kita sing ikasarang sa paghatag sing pagtuman sa tanan ng mga sugo sang Dios, kag makita nga wala sing kasawayan sa iya atubangan. Ang mga magabaton sang kamuot sang Dios karon nagapaantos sang ilang mga kalag, nagatuad sang ilang mga sala, kag hanuot nga nagapagitlooy para sa kapatawaran paagi kay Jesus nga ila manugpangapin. Ang ilang talpangod na sentro sa kay Kristo, ang ilang mga paglaom, ang ilang pagtuo na sentro sa iya, kag kun ang sugo ginhatag, kuhaa ang mahigko ng mga panapton, kag panaptan sing ilisan nga panapton, kag magbutang sing matahom nga mitra sa yulo, handa kita sa paghatag sang aton kay Kristo, kag siya man handa sang iya tanan nga himaya para sa aton nga kaluwasan. Amo na nga sa plananaon ni Zacarias kay Josue, kag sa anghel, nagakadapat na may pinasahi nga kusog sa inagihan sang katawhan sang Dios sa pagtapos sang dako nga adlaw sang pagtubos. Amo na magutoran makabiyanan parte ka nami no sa kasaysayan ni dire sa iglesia nga Sardis, dayon sa kasaysayan naman sa plananaon ni Josue nga ginpakita kay Zacarias. Amo na nga amugalina nagapanungod sa aton na posible man nga kita maaton gyapon maeksperyensyahan ang gugma sang Ginoo para sa kaluwasan. Pero kay ang aton nga oras naubos naman, aton anay siya tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, nasagitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami ay dumudulog sa inyong manalaluklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubayt nga bahay. Maraming salamat po sa aming natalakay na katotohanan, pag-asa sa mga makasalanan sa pagitan ng inyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. Pagpalain mo ang mga nakikinig, manawa-nawa ang inyong mga salita. Pagpalain mo man ang ginagamit ng PILAM, G5 News FM Philippines. At pagpalain mo ang Siyuro Camilo Oy at pamilya, gayon din ang mga kawani. Lahat ng mga kawani, simpilan pong ito na maging tapat sa inyo upang kami man maging karapat-dapat sa inyong pagpapala. Patawarin lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.

0: Ether Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ether Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
0: Ether Bio. Ang Ether. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may Ether. Ether Bio.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang Ether Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
0: Ether Bio. Ang Ether. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: landas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
4: Gina Cano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya, baywang.
5: Sisa, katlo kapila ka mag-inom.
6: Sa DGX 500.
4: Sa pilmero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
6: Subong, kamusta?
4: Uy na, halin sa, nag-take kami sa DGX 500. Ayun ko ginibatsa.
3: DGX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
7: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C, isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot ako ng menstruation, no, nagid ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DDX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Abang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DDX Coffee Mix.
3: DDX Coffee Mix. Babaka mga butika. DDX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix. Babaka mga butika.
12: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
13: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
12: Di nakabalo manusik.
3: Performance mo bala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
12: Di pre, musta po lang agabi pre?
13: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
3: Extend Food Supplement for Men.
14: Tigasin.
3: DGX 500.
15: O si Katrina sa Pian Capis. Sang una na ko ginangako niya problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian niya sa ako niya friend ang DGX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapdas ang akon acne.
3: DGX 500, mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhunghut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
16: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.
5: ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
6: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
14: D3 Bio.

0: Oy, Dai, good news! Napangitaan ta na ka sang racket. Nabato ng imong audition. Nakuha ka bilang model sang Habon.
1: Ay, tuod ka? Wow!
0: Oo, tuod-tuod na, Dai.
1: At yan ang akon role, Dai?
0: Bali, ikaw ang kagaw.
2: Hey, I'm Galingawang Time!
0: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM.
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio,
6: mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio, D3 Bio.
7: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako, sa isa kabula, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
9: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath.
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka!

0: blood pressure. Pinakanami, gid ang DTX 500.
1: DTX 500! Panahon na naman ang ubo, si Ubs at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
2: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Babakan mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Gah! Matchoy ride man to big gah!
8: Wala sa kondisyon ang makina ko gah!
1: Hindi makariba! Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
7: Tiga! Matchoy ride na ta!
8: Kapot ga! Kay wala na ni preno-preno ha! Siyempre, naka-extend ko yan.
7: Basta sagad nga driver, extend, lover.
1: Extend, supplement for men.
7: Yahoo!
1: DTX

0: zero. Nag-improve sang paminsaron. Nag-pa-increase sang serotonin. Nag-abulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahayang nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang

0: Yun, nga estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3 Bio.

0: Balay.
1: Sino na?
0: Ah, mga pulis kami, sir.
1: Ah, mano tani, sir, aw.
0: Gusto lang tani namon mag-istorya.
1: Ah, pila ka mo kabilog, sir?
0: Duwa lang man kami, ah.
1: Ah, duwa ka mo?
0: Oo.
1: Tika mo de istorya, nay, eh.
2: Hey, nay, kalingawang time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas,
6: mangabot ka. Nga ang D3 Bio gig ko, engineer.
7: Aha.
6: Over plane D3. This is my practice. Every after Lancer Boy, nahimo ko ni mga a week ago. Isa na kasimana. Mm-hmm. Tapos mo kaon, terpanyaga, matutbrush. Mm-hmm. After ko toothbrush, dahil ko kakas kuha D3 Bio. Mm-hmm. Kag akon i-oil pulling.
7: Mm-hmm. Uh-huh.
6: Before gali ko mag-oil pulling, gano ko, flows.
7: Flossing.
6: Flossing ko. After flossing, butangan ko sa D3 Bio, duha ka soft gel ako.
7: Oh, hindi mo na may sa D3 yan, plane?
6: Hindi na pwede sa D3 yan.
7: Mga pila
6: kami na ito. Nga D3 Bio, because of the BCO nga ara sa D3 Bio, 5 minutes to 3 minutes nga ihulom-hulom mo sa baba ang D3 Bio. At least once a day, imuon mo na right after sa imo nga pag-toothbrush, pag-flossing, mas makompleto gindi mo nga, no, patay ang kagaw sa imo baba. That is for your oral health kung naka D3 Bio ka. Pero complain D3, hindi na ni mo maamo na. Because ang purpose sa oil pulling is the BCO nga ara sa D3 Bio.
4: Collect D3 Bio!
7: May ara, makubladok, diskubrihan. Kundi kung hapon, engineer, kapangapigi ko yung DTX coffee mix sa hapon nga programa. Tinistingan ko pusa D3 Bio.
8: Sa kape.
7: Sa kape. Sa kape. Pusa ko, patulok ko sa kape. Duwagid, ang sabor yun, dulsi. Kanami, ara gyapon mapreserbar ang kape nga sabor. Pero ang gindugang niya, daw makaron, subla, daw mo nang yung sabor, sa kanami, tistingin nyo. Meaning to say,
6: we are talking about the experience, all about the D3 Bio. Paano na to gina-apply sa aton nga, no?
7: Gusto.
9: Daily life.
6: Daily life. Si Sir Boy, nakagi mo na, every 4 hours na iyaya.
7: Ano din mo yada, boy?
6: Ano yung experience, Sir Boy?
9: Ako niya, every nagkatukos niya sa kalugar.
7: Oo.
9: Gulpi lang ko gin chills, no? Gulpi ng taas sinanat ko, kulbaan ko, no? Siyempre, natural na. Pero, as times goes by, ang bal ko i-D3 Bio ko ni. Nag-D3 Bio ko, duwa ka capsule, ha? Duwa ka soft gel, pahuay, tulog, no? Take advantage of it para magwaang, para mausal autophagy, no? After 4 hours, liwat, tumal naman duwa. And after 4 hours, tumal naman duwa. Ang chills, kag fever, and everything should be around 3 to 4 days, no, to 5 days. Biskan bakod pa immune system mo. It only took me around 12 hours to recover from a fever that is around 40.
7: Kami engineer, maka-witness na, kaya rin gusto pa niya room. Porting ilanat ni Boy.
9: That is D3 Bio.
7: 38
4: D3 Bio.
10: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galing nulo ko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, mga butika.
6: According sa research study sa Fabian Diret of Ateneo and Mary T. Newport of Spring Hill Neonatal Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid, kagang iyang derivative ng monolaurin, may kuhanin siya, action against viruses. Number one, gina-disintegrates niya ang virus envelope directly without the aid of your immune cells. Pagtupa sa virus,
4: D3 Bio.
6: Number two, gina-inhibit niya ang maturation of virus. Meaning pa, hindi maka-replicate. Patay na, Meaning pa, hindi ma-mature ang virus kung naka-D3 Bio ka.
7: Correct.
6: Kung naka-D3 Bio ka, wala pa ang immune system, patay na ang virus. Then, it coats our cells inhibiting viral attachment of viral proteins to cell.
7: Hindi siya ka-touch.
6: The reason why it's the monolaurin of BCO nga ara sa D3 Bio nga wala na sa
7: plain D3.
6: Now, ano naman ang work ni D3 nga ara sa D3 Bio? Ang munang rason nga agi-combine ang D3
7: kag
6: ang
7: BCO.
6: Gina-stimulate niya ang production sa aton immune system cells kag antibodies para kaya niya patyon ang mga remnants sa virus particles.
7: Mga nabilin.
6: Disintegration.
7: Grabe, no?
6: Kag This vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, gina-signal niya ang imo nga memory T cell. Anong purpose sa memory T cell? Mag-produce ang antibodies para kung next magbalik around, liwat si na. Coronavirus or any virus, kilala niya. So, klaro katama kung anong benepisyo. Kahapon gin-discuss ko, kung naka-D3 Bio ka, pareho lang may bodyguard ka sa imo balay or may security guard ka sa imo balay kag may police station ka.
4: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio Health News. D3 Bio.
11: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag magkinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
12: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag Klinika Spore Biotics na. Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: DTX 500. Masami ka bala nagkaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig kapagtingulan? Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkamuringon malimtan. DTX 500. DTX 500.
13: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko. So buong napagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
4: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Itibugit ka tama.
4: Mighty C! Mabaka mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Ronald. Saka sales rep. So na, problema. Gid ako sa akon body odor. Nahuya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid akon nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
17: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sang akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hiltay sa lawas. Mangod na patsyagan kung anap pa ang akong panulukan.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
19: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito.
20: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
21: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo.
4: Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
22: Muling binuhay mo.
23: Extend. Isang kapsula ka lang.
4: DTX 500.
24: Ako si Norma Vista, taga-Bato, Roja City. May sakit ako na diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
4: DTX 500! Mabakal sa mga butika.
25: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
12: Memory Advanced Z

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtap na sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
3: News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: D3 Bio.

0: 5, galinha one time.
1: Sa plaza, may babae kaglalaking na nag-aistoryahan ay.
2: Ga, may ipamangkot lang ko tani isi mo. Hindi ka lang mga kig, ha?
3: Okay lang ah, ano to?
2: May nakahambal na bala sa imo nga cute ka?
3: Ay wala, agad bala.
2: Ah, tiwala tada ba himo?
0: Hey, hi, galinga one time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagon niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay kisaman ka na Jasper Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
7: Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
4: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga udto kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
8: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Why ko na siya nabat siya ganito?
4: DTX 500. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
9: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi imo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C,
10: yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Kulad City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo pag-sip on.
10: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
4: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple-free.
4: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Pumasaga butika. DTX Coffee Mix.
14: Leslie Katay, mahilig id ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man yang kape.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
15: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, ga, gabasa na naman.
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Ni kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag Clinica Deo Fresh
15: para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
15: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Deo Fresh
15: para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Nestor, ang sinaing.
19: Luto na.
18: Ang labahan.
19: Nakasampay na.
18: Ang uniform ko.
19: Naplanta na.
17: Ganito ako.
19: Tigasi.
17: Tigalapa.
19: Tigasay.
17: Plansa.
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
17: Sa gabi,
19: ako ang bossing.
17: Dahil kasangga ko
19: ang extend.
17: Supplement for men.
19: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo?
20: Yes, darling. Come to mama.
17: Extend food supplement for men.
19: May maca
17: at mavawaska
19: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
19: para sa tigasing performance.
17: Extend food supplement for men.
4: DTX 500.
21: Ako si Arlene Villaruel. Sang banika.

0: 8 anyos, nagaburo na nga akong panulukan kung wala kwanti para. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang eye care gold kag nagpatulo sa mata sang eye care drops. Sa sunod sang isa kabulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM. News FM.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
5: D3 Bio.

0: five galing awantay. Ano ang isabat mo kung may maghambal sa imo nga?
1: Laway, laway, laway! Hoy, ano ba matiyag mo sa akon? Ispiho?
0: Hey, five galing awantay.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: K-K-5 News FM. News FM. D3 Pio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Malakas mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay na akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Vizio. Yung may D3.
0: Kasakit ang tiyan.
2: Max 4 Biotics.
0: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
2: Max 4 Biotics.
0: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
2: Para healthy ang tiyan.
0: Mag-klinika.
2: Max 4 Biotics.
0: Spore Biotics.
2: Makabulig

0: oras ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: DTX 500.
2: Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
1: Ang DTX 500 na.
2: May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
3: DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan.
5: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow.
7: DTX 500.
8: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Dali si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akon nga paming. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C.
10: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Siyela, sa mansalingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
10: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
12: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
16: Gusto ko na.
15: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
17: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
14: DTX Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
2: Sa amon lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon.
2: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend DTX 500.
18: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roa City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
15: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
13: Healthy nga uto.
19: Hi, Dennis Juanes.
13: Matalong kag alerto nga paminsaron.
19: Hi, Dennis Juanes.
13: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
19: Hi, Dennis Juanes.
13: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
15: Kapano ba na kamo? Nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma. Ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule Adlaw-Adla. Para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops Adlaw-Adla.
13: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
20: This year, more than 30 schools from 2 divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
16: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
22: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
23: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
24: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
25: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
23: Hindi lang gani-carots.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
23: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, ngalingin tayon ang ako nulos.
22: Dala ang solusyon, hindi magkaon balot.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
22: Siling nga mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
21: Ma-edukar ka pa.
22: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas.
26: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaing Lawas. I hope prepare na kamo ha, sa inyong mga lapis kag papel para ma-take note ninyo ang mga informasyon nga amon ihatag sa inyo. Agod, mabuligan kamo sa pag-maintinar sa inyo Ikaing Lawas. Part dira is to take your DTX 500, Mighty C or Pure C, and of course D3 Bio on a daily basis. Dapat adlaw-adlaw na, hindi na siya lakang, so that ma-maintain nyo ang inyong sininga Ikaayong Lawas. Ako si Jean Paul Hineroso, hibaloon ta karon ining mataas nga uric acid sa inyo dugo, hyperuricemia, o maka-form pala na kidney stones, ka maka-form ina sang gouty arthritis. Kaupod ta sina karon nga diskusyon si Dr. Ramil Oy, ang amon CEO, and also we have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sureta. Dr. Ramil.
27: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa Ikaayong Lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong nga D3 Bio, DTX 500, Mighty C or Pure C.
26: Masami na to na batian ang reklamo sang aton mga ginikanan. Gasakit ila tikod, gasakit ila tuhod, mga tudlo, kagiban pa nga parte sang lawas, Dr. Ramil. Especially ang mga joints, ano? Then, pagpa-check up sa doktor, dira na may baluan nga may aragil sila sang hyperuricemia. Ano bala ang hyperuricemia, Doc?
27: Ang hyperuricemia, Sir GP, amon ang pagtaas ang imo uric acid concentration sa imo dugo. Masubra 6.8 milligram per deciliter. Ang uric acid, Sir GP, amon ang end product sa gitawag nga purine metabolism.
26: Meaning to say, kung i-metabolize ang purine, it results to uric acid.
27: Yes.
26: So,
27: gusto ko ni ma-emphasize, Sir GP, kung ang purines ma-oxidize, no? Ini ang nagresulta sa mataas nga level sang uric acid. No. Kag ang mataas nga uric acid, ang kakatabo, Sir GP, ang resulta sa na is gouty arthritis.
26: Okay.
27: Kag ang pagsakit sa mga joints ang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko, kag mga tudlo, Sir GP. So, para hindi magsakit imo joints, permi na muna balik-balik para ma-neutralize ang oxidation nga gakatabo sa purine metabolism. Permi na mo ginabalik-balik nga inom giga DTX 500, Mighty C or Pure C kada adlaw. Kay kun wala oxidation, wala sang may matabo nga gouty arthritis.
26: Husto ano? Sang 18th century, nadiskubrihan ang uric acid kag ang halit nga mahimo sini sa lawas kun masubra. Mm. Balikanta ang purines, ano? Bangod diri nagahalin ang uric acid. Ang purines ang molecules ang gincombine nga carbon kag nitrogen. Ini siya makit-an sa mga selula sang tawo. Ari ni siya sa DNA kag RNA. Doc Sam, ano? Gaupod ni siya. So may duwa ka klase nga mga purines. Ang endogenous purines kag exogenous purines.
27: Mm. 2/3 ang purine sa lawas ang tao ang endogenous.
26: Aha. Uh-huh. Mini ara sa sulod
27: ara sa sulod. No? Mm. But silingon ang lawas mismo ang naghimo sini. Sa nasiling mo na Sir JP ang purines nga yara sa DNA kag RNA.
26: Mm.
27: Kada segundo may nagaka-damage kag syempre nagakapatay nga maselula. Kag ang ila purines nga nagalapta gani ini sa ginaproseso sa atong lawas.
26: Correct ano? Kag ang exogenous purines naman ang halin sa aton ginakaon.
27: Mm.
26: Now, sa pagprocess ang lawas ang endogenous kag exogenous proteins or purines, ini ang nag-create sang byproduct nga ginatawag uric acid.
27: Mm. Normally, 90% sang uric acid ang ginareabsorb sang lawas kag ang sobra ang ginapagawa upod sa ihi, Sir.
26: So, minimagwa nga, lang siya galing.
27: Tingala no? Kang iban nga palakaon gidya karni. Hindi man magtiner ang uric acid. Palainom tubig mo. Ang iban niya palakaon prutas, palakaon gulay.
26: Oh, that's why nga wala siya ga-oxidize.
27: So, kung pala inong pagiga DTX 500, pala inong pagkamaiti si kagpiyorsi, pati mas dasig eh.
0: Gina-kuan, Sir JP, gina-reabsorb sa atong lawas bilang sobra. Kaya, uric acid is a form of antioxidant.
26: Osto!
0: Pero, kung matamaan kasi ni, tama
27: hindi naman masakit
0: sa atong mga joints.
26: Actually, ang uric acid is an antioxidant, correct na, Doc Sam, no? Pero sa hydrophilic environment lang. That's why may limitasyon niya ang klase antioxidant. Ang lain pagin sa iya, kon makakita siya sang oxidates, no? Ini siya ang nagaproxidants. Ginabuligan niya yung oxidation.
27: So kung sobra ang kadamuan sa ginkaon mo purines, ti siyempre in mga internal organs. No? Ang mga lamang loob na bla Sir JP.
26: No, husto.
27: Amo nang palakaon.
26: May
27: luguan. Ga-produce may uric acid imong lawas, may ipasulod pagid ka nga purine.
26: Ti amo na da.
27: Gadamo nang uric
26: palakaon
27: acid.
26: Palakaon ka tinaisang manok. Kanuha, isaw?
27: Grabe ang oxidative stress sa lawas. Kagkulang sang antioxidant. Computable kung ano kadamong kaon mga gulay kag prutas kumpara sa mga kanon mo kag mga ginaluto kag mga tamis. Jutay lang. Ang question, gainom baka DTX 500 kag may TC? Wala. So ang katabo, madamo na lang sa mga banabo. Wala sa mag-neutralize na. Ilabi na Sir JP nga wala gid ka kaon-kaon. May tanay kung naka-DTX ka, naka-MITC ka. Kay biskan paano makabulig ni sa imo ining power doon naton. Ining DTX 500 kag MITC or pure si Sir JP.
26: Gusto. Kay ang sobra abi nga taas nga uric acid sa dugo, ang nagaporma sang uric acid crystal sa mga joints. Causing gouty arthritis. Nagkasakit ini bangod ang white blood cells, Doc Sam, sang aton immune system ang nag-aatake sa crystals causing inflammation kag pain. Ini man ang nag-cause sa mga deformities kag malformation sa mga joints sa tudlo. As in disfigured gibla mga joints kag hinabok, gakiniwi, gakimay. Wala labot sang sakit eventually, magka loss of function ka because hindi na maktiko or matadlong ang imo mga tudlo.
1: TTX 500.
3: Ako si Herminia Titong, 53.
26: Tilang imo blood sugar sa una?
3: Sobra 300.
26: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
3: Nagainom ako aga 2, sang sa gabi 2.
26: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
3: Oo.
26: Ano nakadugay ka na ginom?
3: Mga sobra na isa ka bulan.
26: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
3: Oo.
26: Anong resulta? Pila na?
3: Sobra na lang 100.
1: TTX 500! TTX 500! TTX 500!
27: Ang lain pa Sir JP, ining sobrang uric acid nga gatiner sa lawas, gapurma na siya kidney stones.
26: Oy,
27: ang tawag
26: sakit.
27: Siya na is urate stones.
26: O renal calculi. Ano?
27: Ini, isa sa mga rason, nga ang magubay mo kidney. Tingala ka nga, pag may kidney stones, ay ginachiki na yung mga
26: uric acid.
27: Uric levels. Acid, creatinine. No? So, pag may mga urate stones, baw kadelikado. Simple lang ginahalinan. Lakaw nga tinai at tayo mga internal organs. No? Ini may mga mataas nga purine contents. So, kung sobra na, no? Ang matabo, kulang yung antioxidant, hindi kaya himuson ang mga sobra nga mga na-oxidized na nga mga or what we call the free radicals. Ang matabo, Sir JP, iti problema gid. So, amuna nga, saan pa kamainom sa ano? DTX 500? Saan pa kamainom ITC? Sano pa ka mainom pure si lagko na bato da, damo na bato da, hindi paghulata. Kay isa na sa mga bato nga perti kamahal. Abini mo ang emerald, jade, amethyst, ano pa nga mga bato, sir boy? Lagaw ka to Thailand, Singapore, palantakon ka muna mo. No, perti kamahal. Pero sa Pilipinas, may mahal. Gallstone kag kidney stone.
4: Hindi ka ba ino, jade, batong?
0: Malmal.
5: So, ilabi na, Dok, no? Kung may family history sang gouty, arthritis, most likely mahabok man ang imutudlo. Kay aras si genetic, eh, no?
0: Kagamuman ng halinan sa ginatawag rheumatoid arthritis, eh. Siyempre, pero ginatake sa ato niya immune system ang ginatawag ang uric crystal. No? So, prolonged inflammation, no? So, amun ang kabangdanan sa ginatawag rheumatoid arthritis.
27: May lang kung gout lang, Sir JP. No, okay, at least yeah, may mga sign. Mga hubag da bisay mo kuan, so, yung mga tudlo. Kita mo na bla, mga bukol-bukol lang. No, pero ang lain kung ini nagtugas ang kidney stones, renal calculi. Kaya nga man, tingala ka gulpi na nagsakit likod mo. Sakit na mag-ihi. Te, ang matabusin na kung mapabayan, guba ang kidney.
5: Dialysis.
27: Kung guba ang kidney, kada semana mag-dialysis. Kag masiling sa pwede ko kainom DTX 500 kag may TC ginadialysis ka na
5: may ginasiling
27: dapat siya before patani matabo na
5: may ginasiling ganin na
27: nga DTX 500 kag may TC
5: 10 years ka nga sagay abusar sa pagkaon 10 years ka nga inom 10 years ka nga sigarilyo 10 years ka wala exercise adin masiling ka pag magbasakit ka na pag tilaw ni sang Ginoo. Pero ikaw na naging mo. Ano?
27: Grabe nang awal yung ID, no? Likawi ang gouty arthritis kag kidney stones. Uh-huh. Inomgid adlaw-adlaw DTX 500. Mighty C. Control your uric acid levels and your purines. Kaon damo gulay. Kaon damo prutas. Kag inom damo tubig para nga kontrolado. Siyempre, pirmi na mo ginabalik-balik. Ang sige inom sang DTX 500, sir boy. Sige inom ni mo sa Mighty C. Sige inom mo pure C. Ga prevent nga dali ka matigula. Ga bata nga gabata ka kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C because of super antioxidant sa sini nga mga suplemento nga hindi mo makita sa iban man nga suplemento. The combination, the power duo of these two supplements, Mighty C, DTX 500 or Pure C, nami gid sir boy. Dugay ka matigulang.
4: Correct, no?
6: TTX 500!
7: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamo sang ako niya ginabat siya, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akong tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata ka mo magamit sang DTX 500 para kamuman maka-experience sa kanami sang DTX 500.
6: TTX 500! TTX 500! TTX 500!
8: Ako si Princess Jacon Solar, taga si Chulin Nag-Asan, Barangay Lamunan, Kabankalan City, 30 years old. Before, sang wala pa ako gatik sa DTX 500, taas ang ako ng cholesterol, around 200. Tapos, nagsugod ko take sa DTX 500 twice a day, isa sa aga, isa sa gabi. Nadula na ang pagpalanak isang dugan, pagpalang guto, kagpag dasig makapot.
5: Ano advice mo sa wife pa nakatry sa DTX 500?
8: I-try nyo gid, kay namigid ang epekto, hindi ka mong hinulsol, proven and tested.
6: TTX 500!
9: Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Vitamin yan, at taga lapas, ginagasakit nga ako ni ko, gagdang kaso ako, tapos nabrokoy ka obor, tilaw ko nga magigamit sang Pure C. Pagpacheck up ko to, kuha naman.
9: Pure C, vitamin C.
11: Para sa libre nga check-up, bisita halan
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: San Jose Antique, Wan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC.
28: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
28: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
5: Kalakip sang preparasyon niya nga ang ilok hindi magbaho.
27: Correct. Siyempre. Karoon biyaan siya karoon. So nanon niya akong partner man, baho man ilok man.
2: Ang munang rason nga plangga si engineer sa barangay 35.
5: May paimo gani tasok para may tubig nga ipaligo, no? Oo, oh, mapatasok gani.
2: Engineer tasok, no? Anyway, kay
5: may nalang si engineer tasok.
2: Sir JP, you know, nakakligaya di fresh layo sa body odor, no? Layo sa ginatawag nga underarm body odor. Kay before siya, but before siya magklinika di fresh, gasanton plus herbal soap.
0: Gapaligo.
2: Gapaligo. Good hygiene is the secret of, ano, of good body odor, no? Kung gusto mo, mumot ka per me, ligo ka per me, and use the right kind of soap, Santom Plus Herbal Soap with VCO, no? Antimicrobial ni. So, tanan-tanan nga mga virus, na aw pungos, na aw bacteria, na kakas na, no? Sa Santom Plus Herbal herbal Soap. Duangan
0: mo sa klinika. Gapahamot sa lawas, no? Gapalumok sa panit, gapahamot sa atong nga panit, no? Pating TL, pwede, mga bahot TL, pwede habulan sa Santom Plus Herbal Soap.
2: No, no? Mga dead skin da.
5: So, kung mumot ka na, kaligo ka na, pwede ka na kapa masahi. Oh, kailain man nga pagmasahi si mong mga lugot mo ginuwa ang mga kalakala, no?
2: Correct, no?
5: Suligo anay. Tabi masahi.
0: Herbal oil.
2: Herbal oil. Yun. With VCO gapon, with mangosteen extract.
5: Masahi ay naga.
2: Ha?
5: Masahi ay na.
2: Masahi ay na.
5: While ga extend.
2: Ang nami da, before ka magmasahi, inom ka na extend.
5: Para sa circulation.
2: Para sa circulation. Ka after 30 minutes, tapos ang masahi, may frontal effect ka na. Kapin po kung si Mrs. ga.
5: So nakapahuay ka na, nakamasahi ay na ka mo, pwede ka nakapangapi.
2: Pwede ka nakapangapi, no?
0: DTX Coffee Mix.
2: Kapin nga kape.
0: Kadaaga, nami ni para painit sa ito nga sulok-sulok, Sir JP.
27: Kung may edad-edad ka na, need mo gid ang ipainito lang dyan.
5: Kagang premium mo, Doc, no? Nga ginbutangan, ginpugaan sang
27: Ditribayo. Ang Coffee Mix, pwede mo man mapugaan Ditribayo. Pwede
2: man. Matawag nga, bulletproof coffee, no? But if you want the best bulletproof coffee, kwa ka Ditribayo, kwa ka DTX Coffee Mix, o DTX Premium, depende sa choice mo, or layo, pugaan mo duwa ka kapsula ang ina, you'll have the benefits of super antioxidant, plus an antiviral and antibacterial specialist, plus nami ang imo metabolismo kay may medium chain triglycerides ka, so you're ready to face the day.
5: Kanami isang guwaya, no?
27: Obo, sipon, trangkaso.
5: Kaya.
2: Iditribayo mo.
27: Iditribayo mo na.
2: Relax, iditribayo mo.
5: Ang guwaya daw, D3Bio Fortified or Monolaurin Fortified.
2: Correct.
5: DTX Coffee.
27: Mas nami siya yung point mo sa DTX Coffee Mix or DTX Premium kay siyempre init, dasig ang guwan.
2: Ay, mananambala. Doon na creamer ka.
27: Dasig lagan, sir boy. Kasi siyempre init mo.
2: Sakto so, si Doc Lamil, no? If you want to start your day, lalo na may edad ka, painitan mo yung mochan because that will jumpstart your metabolism.
27: Yes.
2: Para maka-face ka din sa adlaw dahil.
27: Ang core temperature mo mataas. Gatulog sa sulod aircon.
5: So, dapat painit. Gipag-ugla
2: sila.
5: Sige.
2: So, kagapon, gin-discuss ta. Kung ano ba lang advantage na mga before you take your vaccination, your COVID vaccination, mag-D3Bio ka anay. Cause ginambalta kagapon, number one, it will prepare your body, no? Ang viral load mo manubo. Nga si D3Bio may mga monoglycerides, mga medium triglycerides na gin-convert sa aton lawas, ginhimo monolaurin, monocaprilin, monocaprin. Ini sila tanan, ginapatay tanan klase nga virus.
27: Wala pili, sir boy.
2: Why pili? So ang D3Bio
27: may nabatian ko, sir boy. Mostly daw nga mostly nga ginabatyag, mag-interview ka gina. Mostly nga ginabatyag after right after ka nga kan na vaccine ka is ilanat.
2: Ilanat. Palakit lawas. Palakit sa joints.
27: Siyempre gariak ang kan. Immune system kagaw mo in pasok.
5: Ang pagilanat mo it goes to say nga active ang immune system mo.
27: Correct.
5: And recognize siya dayon.
27: Buligi ang imo lawas. Buligi. Painom ka Ditribayo.
2: Inom ka na Ditribayo. Number one, your body.
0: Sir boy, sa mga kabataan ganyan.
5: Kabataan mo. Magbabakuna
0: mo sa natawag mga polio, mga ano nga na. No, normal na siyang gariya katon nga immune system. Ang muna nga ang ginasiling naton nga before kita magpabakuna, preparaho nato na ito nga lawas.
2: Correct.
0: O kung schedule mo na sa bulan nati, banat ka na inom sang DTX sa 500 Mighty C or Pure C kag D3Bio.
2: Kanami, no? So that's why before ka magpa-vaccine, inubuon mo na ang imo viral load. And this is a very important point. Why? If your immune system is relaxed, kiga D3Bio ka, your immune system can concentrate in making antibodies, especially your B cells, no? Kiway na siya girang nga ibang ginabato, ang bag-o lang nga bisita ang iya entertainahon. Meaning to say, your adaptive immune system could basically formulate a tailor fit. Anong tailor fit? Kumbaga, kampiyon gidya ginhimo gid na nga specific git takos nga intervention kontra sina nga specific nga virus o potanta bi COVID na siya ang iyagi intervention kontra sa COVID. Anong bala ang D3Bio? Paano ni siya bala makabulig si mo during the time na gid tapos na si mo vaccination? Paano bala ang D3Bio makabulig si mo? First and foremost, buligan niya ka maghimo sa imo mga B cells and T cells through its vitamin D3 content nga gin-amplify sa extra virgin coconut oil. Oy, hindi niya na makita sa iba niya ha. Ang D3Bio, ang D3Bio lang yan may amplified vitamin D3. Why? Because extra virgin coconut oil will promote better absorption of that vitamin. So check na madamo ang imo B cells kag T cells. But remember, there's another point. Your D3Bio will support your body in the production of those B cells and T cells. Why? It demands energy. Not only energy para sa lawas, but your body will demand energy in making those kinds of cells. Your medium chain triglycerides in D3Bio will increase your mitochondrial activity and even its size because para makihimo sa mga B cells kag T cells. So kampiyon, gingaan ka na B cells, gingaan pagatong para maghimo B cells and T cells. Ambo na ang epekto sang imo ginatawag nga D3Bio.
27: Asa si na sir boy? Patyo na gid niya tapat kasi sempre kwanto mo attenuated virus.
2: Correct.
27: Magyan sa BCO nga ara sa D3Bio. Total patay, patay na gid.
2: Correct. Remember, ang balita ti mapatay. Paano na lang na iya maghimo ang aton nga, ang aton adaptive immune system sang gitawag nga antibodies.
27: Antibodies.
2: Remember, we don't need a live virus. All we need is the body parts of that virus. Amo na iya kanan ni body cells. Oy, makuha ko da protein kay mimo ko ni hilo para sa iya. Makuha ko da parte sang iya kamot kay mimo ko hilo para sa iya. It doesn't need the whole virus per se. That's why damo klase
27: nga amo na kay may mga vaccine nga spike protein lang.
2: Correct. Correct. Mm. May mga spike protein lang, may arak man niya gatawag niya mRNA, ano na iya kompleto ng virus, may arak ginatawag niya ng vector type ng vaccine, nga mismo lain klase ng virus, ginbutangan sang parte, ginpaupdan sang kamot sang or other parts sang lawas sang COVID, ginsulod. Nga cause ina nga virus ya, kilala na sa aton lawas, kaya yung patsyon. Nung mambal siya, uy, dumilain kaya dalahaw, imuan niya pang hilo. Uy, kabalo ang aton immune system na naghimo na sa hilo para sina nga, particularly nga, kung COVID, mangitugin upod niya parts. So, D3Bio helps you with that, no? Of course, D3Bio will also prevent cytokine storm after vaccination. Remember, your body will take around 7 to 21 days to create that antibody. And during that time, you are prone. You are still prone. Correct. For infection.
0: Oh, mama so, na sir boy, may aras ang ginatawag severe reaction bala. Severe effect ang ginatawag kung magpabakuna ka. So, normal na siya. So, ang aton nga lawas, yung isa nag-produce ang ginatawag adamo nga histamine bala. Muna may aras ang allergic reaction kung mango ang aton nga immune system. Pero kung alam na siya sir boy, huwag ka mabatsagan sa ginatawag reaction. Nga,
27: dapat niya before, before pa ka magplano. Loaded ka na sang D3Bio, MyTC. Para nga, preparado yung immune system.
2: Needless to say, gusto ko lang niyang balon. Naaboy namin ikuno ang D3Bio. For me, this is my personal opinion. Because D3Bio is like vaccinating yourself with a lot kind of vaccines. Kaya D3Bio yan, wala lang ka-specialize sa isa ka-klase nga virus. It specialize in all kinds of viruses and bacteria. So, kung ka-take yung D3Bio every day,
0: basiling yung subong, kung nag-inom ka kadadlaw sa D3Bio, parang lang nga nagka-pavaccine ka na nga daan niya.
2: Correct.
0: Sa advance.
2: But we also need to support, no? We need also to support the drive of our government, no? Pa-vaccine man tagyapon, we also need to continue wearing our mask, our face shields, wash our hands.
27: Nga, sir boy.
2: Because basically, that is a drive to...
27: Nga pa-kanon ka, pa-mask ka, para hindi ka makapanglaton sa mga wala pa nakaano.
2: Correct. Kay ikaw ya putik
27: sa New York. Sa New York may ara isa ka park to. Oh. Nga tanan nga
2: mga ayo kakita
27: tanan
2: ko
27: to mga ano na
2: vaccinate na. Lang wala to, maskara. Wala social distancing.
12: Economy, no.
2: That's why ang slogan namon hilana, trangkaso, upo, D3Bio mo. Kay basically D3Bio will kill all those kind of virus. It might be an ordinary virus.
27: Hindi na pagulaton, sir boy. Tatlo kaadlaw, apat kaadlaw ng hilanat, lima kaadlaw. Pag may symptoms na, medyo may sipon ka na, may ubo na ka na, wala pa hilanat ha, sipon, ubo, tumar na dahil ditribayo. Every 8 hours.
2: Ganta ka mo sekreto ha, kung ala na ginang simptomas, duwa ka ditribayo, duwa ka mighty C, duwa ka DTX500, pauhuway, itulog, after 4 hours, repeat. Maayo ka, matindog ka within one day. That is regarding a personal experience that I want to share, no? It might be me or it might be a friend, pukita ko tindog it. So, ditribayo, amo nang ganambal namon sa slogan namon, relax, kikaya ni.
27: Pero
2: no?
27: Kung naka-cancer boy, nakaagi ka na, ano, COVID, personal opinion, ha? Hindi na ko magpano, ha?
2: Oh, okay.
5: Mag-pabaksin?
2: Again, this is your
5: hindi na. No need na.
27: Antibodies.
5: Imo na iya ginakuha ganin na kagino donate sa iban ng antibodies mo
27: plasma
2: mabalasan yung gid na no once kung gusto kong safe lang gani magwa subong nami gid pa kwa san dugo and you'll see kung may antibody ka na because most of those asymptomatic people nga ga take san ditribayo have formed their own antibodies.
27: Pero galibo ko sir boy, ang hipabi, pag may hipabi ka, hindi ka pwede makturukan anti-hipabi.
5: Hindi na. Eh ang lain bisa hipabi dok, hindi once ka ara, tas hindi siya madula.
27: Hindi ah. Iba guro ni ang ano na?
5: Klasikagaw. Na may pa-research sa kasi sir boy, no?
27: Di sa kinanglan sang ano? Sang antibodies. Kay sino lang pwedeng turukan vaccine?
5: Ang wala pa hipabi.
27: Pero may hipabi ka, hindi pwede. Pero sa ako nga pag-intindi, sir boy, kung hindi man lang pwede, kay mag-add na to siya, magdamo to ang hipabi virus. Halimbawa, may hipabi ka na, tapos ang turukan pagiga, di madamo na imo viral load. Di inom na lang ko ditribayo kung may hipabi ka.
2: Ang ditribayo, yeah, regarding from HEPA viruses, no? Nga-attake sa aton atay, ginapanubo ito sa ditribayo. There are studies that extra virgin coconut oil will kill those viruses. That's why ginawali din namon. If you want your viral load to lower, you take ditribayo every day, no? So, ditribayo, just to close this in a good note, will give you peace of mind, will na hindi mabakas ang kwarta, it will give you, it will prepare your body for vaccination, it will also support your body after vaccination, that basically, so ditribayo should be in your pocket, adlaw-adlaw, ara permi si inyo medicine cabinet, ara ni siya permi dapat si inyo bag, because ditribayo could give you that peace of mind. And besides all of the many, many health benefits nga ginahatag sang ditribayo sa inyo. So again, trangkaso, hilanat, ubo, relax abyan, i-ditribayo mo na. No? So that is the effect of ditribayo regarding vaccination. Pa-vaccine ka mo, support the drive of the government. Again, this is your right. You can say no, you can say yes, but for the goal of the country na magkakuha ng herd immunity, let us support our government. But of course, also support your body with ditribayo.
5: Kampiyon, the best.
27: Kisod 1 month preparation na.
5: Oo.
27: Inom ka ditribayo, inom ka DTX, inom ka mighty sir, pure C, para pagturok, pagbakuna mo sir boy, preparado na.
2: Minimal lang ang side effects.
27: Dati ang nakanami da kay hindi under stress imo ano?
2: Imo lawas.
27: Imo nga immune system. Kaya aras ikuan mo.
2: Aras si ditribayo.
27: Aras mo nulaw rin. Aras mo nukaprin. Aras ano? Aras mo nulaw rin mismo.
12: Ditribayo!
13: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang ditribayo. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa ditribayo.
12: Ditribayo! Ang ditribayo.
14: Yung may VCO.
12: Ang VCO.
14: Yung may D3.
12: Makakas, mga butika. Ditribayo!
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa ditribayo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: Ditribayo! Ang ditribayo.
14: Yung may VCO.
12: Ang VCO.
14: Yung may D3.
12: Sa mga butika. Pure C, ang alkaline niya vitamin C.
10: Vitamin yan, at lapas. Nagasakit nga ako ni ko, nagdrangkaso ako, tapos nabrokoy ka o board, tilaw ko nga magigamit siyang Pure C. Pagpacheck up ko to, kuha naman.
12: Pure C, vitamin C. Pure C, ang alkaline niya vitamin C.
10: Numero

0: Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayogin sa madami. Amo ninyo nga balatian.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. K5 News FM. News FM. E3 Bio.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluyaan na to pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. E3 Bio with VCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics.
4: Ang best friend sa mga kababaihan.
5: Spore Biotics.
4: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
5: Spore Biotics.
4: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 mo na. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. DTX 500.
6: Catalina Habagat.
7: Anong ginabatsyag mo?
6: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX.
7: Sa isa ka adlaw.
6: Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
7: Ang ginamit na git sa akon nga mata.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
0: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gidang ako pamatya. Regular ang ako pagpamuhi. Wala sang hangin ang ako dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika. DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
13: available now.
15: Extend food supplement for men.
16: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend food supplement for men.
15: Extend food supplement for men. DTX 500.
17: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa

0: Mata, pero mila nagakura-pura kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gitang DTX 500.
1: DTX 500!
2: Mabakal sa mga butika.
1: DTX 500!
3: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced 0D.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Buod gin man gali ang iya ginhambal. Nami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
4: FM.
5: News FM.
6: That's a night show with Geraldine and Jay Lahore.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Coolitan! At The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: J5 News FM, oras natin, we get 41 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 and Jerry Lee, abdan na kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto kong ipalabot kay Jay Lolo, problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano man na klase problema nga nagahatagin bugat sa inyong nga balatsyagon, nagapagumon sa inyong nga mga paminsaron, i-text na or itawag sa ating nga hotline. Sa ating smart number, 0928-611-2263. O kung sa ating Globe number, 0927-7448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ila opinion o kon komentaryo, parte sa mga balita ka mga issues mong sa ating balibot, pwede nyo lang iliwat, i-text o itawag sa ating smart number, 0928-611-2263. O kung sa ating Globe number, 0927-7448-940. September 7, 2026 is a Monday evening, mga ka-K5. Kag-ari na siya. Ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo! Mayong gabi si mo, K5 Jarile.
0: Kamusta yung mga adlolo?
1: Well, tisyo pa, so good. So good, so far. Mayong gabi sa atong tanan. Welcome na sa atong programa. Tonight Show with Jarile and Jay Lolo, ha? Sa may mga problema, tawag na kamo o kung i-text yun lang, ha? Sa mga gusto gin maghatag siya lang opinion o kung komentaryo. Napriso na siya ko, no? Napriso na si Martin Romalde. Abebe, tawag ka mo, ha? Inyo opinion o kung inyo komentaryo pati sa mga issues mong kag mga balita sa itong palibot, ha? Pero importante is kung nainom nyo na, nainom nyo na ang DTX 500? Ati good, very good. Mayo. Mayo kagini. Mga ka-K5, aton gid halungan ang aton ni kayong lawas. Pahuway gid. Tulog gid, mayo. Kag hindi gid magpa-stress. Likawan gid ang ma-stress ikaw kung ma-overfatigue, ha? Magkaog gid sa mga masustansya nga pagkaog yung ilimnon. Kagag, kaungin sa mga birding o tanon, mga prutas, mga utan. Kag siyempre ha, exercise again, exercise. Kag maglimpyo kita sa aton palibot ho. Kaya ang mga kagaw, ang mga lamok, nagasugod na, ha, nagasugod na hatag sa aton sang piligro. Maghatag naman sang balatian sa aton, katugas ang dengue halin sa lamok ha. Maulano ng panahon, mag-um-gum, even though wala kita sa bungsang LPA, kaukon Bagyo, pero may habagat kaya kita gyapon nga nagahatag sa tonsang lapta-lapta ng pag-ulan. Kagkasami is sa hapon, arada nag-atakigit ang mga pag-ulan-ulan sa aton nga palibot, mga ka-K5. Importante limpyo ang aton sistema, ang mga toksis mailimidaw sa aton lawas. Nga nagaupod sa aton mismong mga ginainom nga tubig, ginahaklo nga hangin, o kung ginakaon na itong pagkaon, nagaupod ang mga toxins. Toxins nga nagahatag hilo sa aton sistema, nagaguba kaya nagresulta sa masakit kagabalatian. Ang pag-exercise mga K5, mayo man nga elimination o kung detoxification ng prosesong natural, pagi sa pagtulog sang balhas mo, nag-eliminar ang mga toxins. Kag pagkaon sang high fiber, kag mga pagkaon, magkabuligid ha. Kag mayo nga pagtulog. Kag siyempre gid ha, para makompleto gid, inom kagid sang DTX 500 adlaw-adlaw. Ginatultol sang DTX500 ang nagapalanago ng mga toksin sa sulod sang lawas ta. Ginatultol niya ang mga may mga depresya sa aton sistema nga hana magmasakit o kung maghatag balatian sa aton, no? Ginapagar sang DTX500, ginabalanse ang aton sistema kag ginalimpyuhan niya ang aton selula. Ginabatayan niya ang aton nga blood sugar nga hindi magtaas. Kung maglapog ginman sa level ang aton nga blood sugar, ginapanubos ang DTX500 kag maipekto sa nga prihas gid sa insulin, mga ka-K5. So gani ha, para sa inyong daily maintenance kag para nga prevensyon sa kunano mga sakit kag balatian, kag para maglimpyo ang aton nga sistema layo sa masakit kag balatian, mag-inom kita alaw-adlaw sang DTX500. Alas 9:47 na, nainom nyo ng Mighty C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Kinanglagin sang nanay kag tatay, adlaw-adlaw may resistensya kag depensa. Ang mga kabataan nag-eskwela, kay nagasalig sa kasami, sa mga ginikanan, sa ilang kinanglanon, sa ilang mga pagtuon o pag-eskwela, gani mga ginikanan, kilanglan, layo gid sa masakit o konbalatian, resistensya, kinanglan pa sa kaon. Mag-inom gid sang vitamin C, kung vitamin C mga ka-K5, ari ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nga hapos to naawon sa atong lawas, dasig i-absorb kag wala usik. Dasing maghatag resistensya kag depensa nga hindi ka maghilana, trangkaso, mag-sip-on o kung ma-allergy, abing. Ang mga kamataan nagasalig sa ginikanan mo, di nanon lang abing kung mag-masakit ang ginikanan. Di sila magkuha sa ilang kinanglanon nga balon, sa ilang mga pagkaon, kiti simpleng nga masakit. Kinanglan sa nga pag-atipan nga para mag-ayo. Kinanglan sa nga kuwarta nga igasto para maulian. Di instinct nga ibalon mo, ibakal anay bulong sang ginikanan. Itungod nga, nagamasakit ha. Ilabi na gid sa atong ang makutuburan nga mga mapisan. Kinanglan gid, balansyon talang ni. Ang aton unahon gid, ang aton ikayong lawas, resistensya, kag depensa, i-mighty C mo. Ang alkaline nga vitamin C. Kag sa mga kabataan nga taga-eskwela, kinanglan proteksyon para nga hindi kita malatdan sa aton nga mga classmates, kag mga schoolmates, kung may mga ginabatsyag sila. Resistensya, kag depensa sa mga kabataan, Mighty C syrup for kids. Alas 9:49 na, nainom nyo na ang D3 Bio. D3 Bio, mga K5, kakilanglan naton, gid. Ining mapintas, kag wala patawad when it comes sa fungus, sa bacteria, kag virus. Mighty C. D3 Bio. D3 Bio, wala patawad yan, basta virus ang pagkabalan. May aras ang extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga nagabuligay sila pag-apin sa aton nga sistema kay hindi kita mapituhan sa kalitan sang virus, bacteria man o konda ining mga fungus. Kinalan naton sa kunano man nga sakit kag balatian, Mighty C D3 Bio kag DTX100 para kompleto, i-power trio mo na. Mga produkto kalidad ni Dr. Emil Oy, Sarangin Mabakal, sa tanang nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy. Available man sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kasi inyo mga suki nga mga butika sa inyo lugar, magkuta lang. Kag para sa mas manubong presyo sa mga produkto ni Dr. Emil Oy, kanto lang rekta sa tanang nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Para sa mas baratong presyo sa mga produkto ni Dr. Ramil Oyan. Kag mapa-check up na lang dayo na sa clinic ni Dr. Ramil Oy. Wala bayad ha. Ang aton nga medical kag alternative doctor gahulat sa aton tanan. O sige, tawag na sa aton nga hotline. Natuod gali ni nga na priso si Martina Romaldez. Aragi gamarakang sa balita. Sang last week, last Friday, gina-issuan man siyang warrant of arrest ang aton Vice President. Pero ang ini si Martin Romaldez naman, gina-panaugas ang warrant of arrest sang Sandigan Bayan, Sumong Adlaw. Ganit lang gina. Kung may mga komento, kamo ka mga opinyon, sinaga mga balita, kaganiban pa nga mga issue, abi. Tawag ka mo sa ating hotline, 0928-611-2263 o kung 0927-7448940. May mag-caller kita? Okay, we have first caller on the line. Hello, good evening, caller.
2: Hello, mayong gabi, hello.
1: Mayong gabi man si mo, Day. Grace, ikaw ni Day.
2: Hello.
1: Nga kanugay si mo magsabat, man. Kapanya po na ikaw eh, ha?
2: Na-miss ka, na-miss ka ka, no?
1: Na-miss mo ko? Nga, ha? Nga, na-miss mo ko?
2: Na-nabatian.
1: Ati rin ako, nag-vacation lang ka din, kaya nagbalik na yun lang kiti na hihidlaw man ako si mo. ang bata nga tingulang. Tika pa niya po ka na Grace, ha, Day?
2: Oo, no.
1: Tipila ka na si Mog, 7 years old ka na?
2: 8, Luma, 9 sa September 26.
1: Ah, September 26, birthday mo?
2: Oo, Lug, boss birthday ni Mama.
1: Tika mo na si Mama mo nga... Happy birthday to you. Si Imo yan September 26. September 26 dili. Anong luyag? Anong gusto mo sa birthday mo? Spaghetti? Ice cream? Cake? Gusto mo?
2: Oo, no.
1: Gusto mo, Ged?
2: Oo, no.
1: Eh, bakal ka. May nagbakal ka? Wala.
2: Wala na.
1: Hindi ka magbakal eh. Iway ka yung bakal.
2: Kakagida na.
1: Ano na?
2: Taktokagid.
1: Taktokagid. Ate, ayos ah. Ate, ako lang mahatag si mo. Siyang gagapon pa.
2: Ano yung masagaan na?
1: Karabaw ah. No kasumod magkaon siyang pinaksyong dragon. Karabaw naman. Imo yan, ano yung sunan mo?
2: No?
1: Ano yung sundan mo sumo nga di kami gabi yung aminday? Pinaksyo nga... Ano? Spartan? Ano sundan mo ami Grace na huwag kayo magpanugin? Ay, nula siya. Sige. Nano si Inday Grace man. September 26 yung birthday niya. I-remind lang ko, ha? I-remind lang ko sa birthday mo. Hello?
2: No?
1: Nanula, kagin patay mo man?
2: No, todo signal, no?
1: Singagin na utod mo ng signal, ha? O nga, istorya pataganing ano, ha? Isano ka mamana? Mamana ka magyapon sa sandoeg. Sano ka kuno mga babana? Kuno mag yes and news ka?
2: Hindi ko malapag na dali ano?
1: Nga ahaw, ay duge-duge, maagira ng kalibutan, di kayo mo mamanaya. Mamana ka na rin siyong tuwi ka.
2: Mas kila ko ba, may lo para mapuslan ko sa gobyerno?
1: Ahay! Makulong ahaw. Tingahan na nung ginangin mo nga pag-eskwilahan kay wala magyapon ka ubrahan? Ha? Wala magyapon na ubrahan ang atong gobyerno nga maskwisagay pa ni mo eskwila.
2: Kay Dr. Melo.
1: Kay sino ka ma-apply?
2: Kay Dr. Melo.
1: Ay, yan. Nanongin mo yung applyan, amin ba announcer ka man? Ha? Ay, ati na po, sana eskwila mo ah. Ano kayo mo kami kung makaskwila ka? Anong kurso ko ahon mo abe ha? Doktor, nurse, ano gusto mo maestra ka?
2: Manugluto lo.
1: Bay. Manugluto siyang ano?
2: Sa mga pagkaon.
1: Yay. Yeah. Ano ang imong lutoon? For example, abe, ano ginang imong lutoon ng mga pagkaon, abe? Ha?
2: Torta nga talong.
1: Oh, yeah. Torta nga talong, diba? Di nga na sa kadamo, sa lutoon mo nga, torta nga talong na yun, how?
2: Kaya prito ko, no?
1: Oh, prito. Kaya nga, damo ka mo na talong, how?
2: Oo,
1: ano? Why? Ah, kamusta galingin mo nga kanding nga 2,000? To, sino galing ala sa kanding mo to? Grace, sino galing ala sa kanding mo to? Wala ka na tingugaw, patay? May kanding ni siya nga ginasagod 2,000 mo. Ah, ang isa na patay, no? Kay tungon nga mahina guro ang resistensya. nga ano gani nga lang siyang kanding o gani, Grace, day?
2: Ano, no?
1: Nga lang siyang kanding, mabe, sino gani to?
2: Yeah, nakatil. Sana wala na sila.
1: Ano patay silang duwa?
2: Dugay na to,
1: di ba, ilo? Nag, sila haw na lumos sa sabaw sa tugabang?
2: Wala sila mama.
1: Ah, why sila mama? Why sila katiti?
2: Oo, ilo.
1: Tanigin ba titi mo sa tubalbalay? Ah, tani, muna napatay sila tungkol nga why sila nanay?
2: Oo, ilo.
1: Gawin sila kakaon nila mo now?
2: Hindi sila kasawa sa ibang nagatas.
1: Ah, tanig, inibotagan mo siyang kape? Masige inam sila kape, guro? Ah, di ano siya mong ginasagod mo siya mong manok, pato, pabo, gansa, nano?
2: Manok at baboy, no?
1: Ma, manok at baboy. Namo na manok mo na gabi siya? Ha?
2: Oo,
1: ano? Ano?
2: Gaanta ka, no?
1: Ano, no?
2: Gaanta ka, manok?
1: Ay, di na. Huwag ko siyang butangan sa balay. Basi kung makala, butang ko pa na sa kalaha. Garoon kang maparisang, kapayas, kang malunggay.
2: Ihawan mo na lang, lo, eh.
1: Ah, gani man, ha-ha-hay. Di, hindi lang anay sumukin, oh. Ah, okay pa man ko ah. Ang baboy mo, Blackmilog, day.
2: Talong, no.
1: May ngalan ang baboy mo? Ha? Sino ngalan siyang baboy mo, be? Sino? Si Piggy? Wala ngalan baboy mo? Buta na.
2: Si Sara, no.
1: Si, ano? Anong apelido ya? Hieronimo?
2: Oo, no.
1: Di, nako, nang baboy mo na siyang pila nakabula ng baboy mo na.
2: Ano mo na?
1: Ate, pwede na siya malitso na kang mabaligya. Naguro, nako na siya, ha?
2: Simo, ano sa na yun, lo?
1: Ba, sino mo takal si tatay mo? Ah, gali ka? Ah, babayi na siya. Gali si Sarang, ala niya.
2: Oo, no.
1: Ah, anong kolor niya? Last one ngayong?
2: Pink, no.
1: Ah, magrabi ba, baboy nga pink ba? Ha? Last one nga pink, ha?
2: Oo, no.
1: Di, kung tawagun mo siya, Sarang, kapalapit mo siya si Simo? Wahay! Di sino nga pakaon si kay Sarah na siyang baboy mo nga si Sarah, ikaw?
2: Oo, ano?
1: Ah, kada ano mo siyang ginapakaon, Abi?
2: Aga, ugto kaghapon, no?
1: Ah, dalok-dalok. Ate, 3 times hindi nagaling magkaon ang baboy mo, sigurado yan, guru dog. Baka na nakadako ang baboy mo na kay palakaon galina.
2: Dahon kamuti, yung ginakaon mo.
1: Dahon kamuti? Gapaborito yung dahon kamuti, ha?
2: Oo, no.
1: Pakauna mo lang spaghetti kang hamburger, ha? Ano kayo ba ginakaon niya? Kang tangkong? Kakaon mo sa tangkong?
2: Oo, no.
1: Ah, hi. Di, eh, sige ah. Kung magbata gani si Sarah, no? Pabalaan mo ko kay mabakal ko, ha?
2: Ara naman ka, no?
1: Okay, himuon ko. Tani mo lang akong siyam lang. Wala mo man kabusog si Sarah ng baboy mo. Kung magbata si Sarah... Kung magbata si Sarah ang baboy mo, hamalon mo ko kay mabakal ko duha kabilog.
2: Tuod na?
1: Ah, oo, aho, duha kabilog. Kung na mo ginbata yan, tihin mo ko na tatlo ah.
2: Basta no, ha?
1: Oo ah, si Sarah, huwag pa ba nagpanamkon, guru na?
2: Maailo ah?
1: Huwag na siya garo gabusong, no?
2: Wala
1: ka, no? Ay, pink ang daan ka baboy na. Ano mong baboy? Grabe, pink ang color, no? Basi ilo na, may jundish.
2: Nabok ka na, subawa kong sudaan, no?
1: Ba. Nananamit si mo sudaan? Ano imo sudaan, subungaw?
2: Carrots kag patatas, no?
1: Bahay. Carrots kag patatas. Ano ka pagluto sa carrots namin? Ginalaga lang, nimutagan ininit. Amo na?
2: Ginprito, no?
1: Ginpritong carrots. Tapos ang patatas siya, ginano?
2: Gingisa sila nga duwa, galilo.
1: Gingisa ang carrots kang patatas. Tapos may kamatis, may bumbay, may ahos?
2: Bumbay lang, no?
1: Wala ahos?
2: Wala, no?
1: Ay... Nga mo inasudan mo ha? Wala ka namin sa sudan mo ba? Healthy ba? Nga man wala ka, wala siyang isda ha?
2: Lubok ang mga isda ginalibot nilo?
1: Yeah. Lubok ang mga isda ginalibot na sinyo. Pero ang singgit siyang nagkabaliga na labas ay... Ha?
2: Lubok
1: kaning isda, pero ginasinggit sa malagabaligyas ang isda. Isda! Lamas! Po lubok niya isda.
2: Lamas, no?
1: Lamas na singgit niya, po lubok isda niya. Ate, sige. Anong giniha mo lang manok mo, nanay? Ah, ate, sige. Ah, panami.
2: Ano, okay lang, no?
1: Ah, panamuon lang, anay, ah. Nasun ka lang may hakundamo, naging manok mo, ha? Puti, and then ay kamala Grace Day. Boss may classic, ha? Ha?
2: Wala, no. Sa 6:10 to kami mabalik.
1: Uy, nga nanon niya kalawig, yes, wala ka mong klase, ha? Basig, ligoy ka?
2: Kahit siyang Martes, lukag siyang Bernes lang nag-exam kami.
1: Oh, di, kasabat ka, cancer ka, basi blanco tong papel mo?
2: Wala pa naman, bali, ma'am, no?
1: Oh, di, 1 to pilang inyo i-exam, how? 1 to 10?
2: Up to 40, no?
1: Up to 40, di plus score mo, 41? Ay. Wala pa mabalaan kung pala score mo sa inyo exam?
2: Wala pa na. Chikan ang iba ni Mamlo.
1: Oh, si Mali Boss galing. Huwag ka mong klase siya, no? Pagbalik ang balik inyo ang klase, abe? Lalo sa Sanderson Adlaw?
2: Sa 16.
1: Ah, sa 16 pa. Okay, sige. Enjoy your vacation, nanay, ha? Doon mayo, hindi ka na yung mamana.
2: Oo,
1: no? Doon ka mayo, ha? Hindi ka na yung mamana, ha?
2: Oo,
1: ano? Para mapuslan sang?
2: Gobyerno.
1: O, tamiya, wala na silang makilala mo. Go ahead. Igrit mo na.
2: Pinapakita ko ba ang graduation card din, Mark Severino, Dashiell Severino, Lola Linda Ban, Lolo Kakrimi Ban, Tito Dines Ban, Tita Mabel Ban, Tita na nilindi si Nelson Fleck, ang lisip sa mayor, kag Ma'am Angela Ganaganag. Mayang gabi man kay Dok Ramel Oy.
1: Ah, bakit na ino mo ng Madisi Zero for Kids?
2: Oo, no.
1: Ano ino mo na ang?
2: Oh, ang may tesilo.
1: Ah, tesiki, bye-bye. Alam ka ba ta? Walo katuig ang edad pero mag-sulo sabat kag magbili sa mga tinagagi sabat si mo is mature. Bata nga tigulang. Ano ay sabor naman? Sag ano to kung yesudan ko no? Karots kaga patatas nga gingisa namit guro na naging tubes guro no daw i-tubes mo siya karots kaga patatas very healthy no kuning imo paginayang matika is olive oil bao di namit eh. Damo sang white onions kag red onions kag may garlic amino may ahos may kamatis may black pepper bawti namit ba wow namit na hello good evening ha
3: hello mayong gabi
1: bawti oh sino ni si
3: Alam
1: ay, Ilen, ikaw neng, dahi ang imo nga signal daw hindi klaro, aw. Siya ka, mi, anay siya tino, mi.
3: Ay, okay na no?
1: Daw lang, agi daw, nanon tabo sa imo telepono, nanon ka, agi, kumbulsyon. Tawag liwat amin, oh. Mahaw si Ilin. Kamusta na ni si Ilin, man? Ang aton nga suki, ang aton nga barkada every night, ha? Ang isa man ka therapist, no? Therapist na to, na? May caller kita? Hello, good evening, ha? Hello?
4: Hello, mayong gabi.
1: Yes, sir, mayong gabi man si mo. Sino ni?
4: Si Nini Villarosa.
1: Sir, mayong gabi niya. Pahinayan lang ka may radyo mo na. Basi may monitor ka para hindi ka mag-feedback. Pahinayan lang ka maya. Taga din si Sir Nini, abe? Hello, Sir Nene. Taga din ikaw?
5: Taga Murcielo,
1: ah. Ah, okay, okay. Migo ko ni. Oh, pila na edad mo gani pa rin Nene, Eli? Ha? Pila na edad mo?
5: 75 pa lang, Loa.
1: Grabe, 75. Tigda pa magambal.
5: Ate, Udo, eh. Ka, inom, ano mo, may PC ka, ano eh. DTX.
1: Mama! Tingahan lang kung ano. You sounds like not 75 years old. Ang tingog mo daw hindi 75 kung pamatian ang abe. Kung hindi mo pag-isugit ang matutuon mo ang edad, makahamal ko nga ara ka lang sa 50 anyos mo. Bro, ang sekreto galing, ni paring nene Villarosa. Villarosa, right? Correct, no?
5: Villarosa.
1: Oh, ang sekreto is ang pag-inom sang
5: DTX.
1: DTX, may mandarin kang may TC.
5: May TC.
1: Ah, ba? Eh, kamusta? Kamusta ang buhay-buhay natin dyan, paring ninik? Sumog 75 years old ka na. Anong source of living, mami?
5: Ah, pero, ano lang sa diyote, nga pensyon na.
1: Ah, SSS o kung ek.
5: GSIS,
1: no? Bo, GSIS, government insurance, government service and insurance system. Are you a teacher?
5: Ano, lo?
1: Are you a government employee before?
5: Oh, lo.
1: Anong nature sa trabaho mo sa gobyerno, sir?
5: Heavy equipment operator, lo?
1: Operator, Dr. Jirili! Wala ni ko. Doktor ka kay operator?
5: Oo. Oh.
1: So, sa ano ka?
5: DPWH lo sa Manila, sa NCR.
1: Bo, DPWH, nadamo siyang
5: Damo project.
1: Wala human. Damo.
5: Abi, start sa 2011 mo.
1: Ah, nakaritag ka 2011, okay. So, pala ka years of service ikaw sa DPWH, sir?
5: 17.3 lang, lo.
1: So, di ka na kategory, pala ka percentage ang sundo mo, ang na-claim mo sa every month sa GSIS, pala ka percent, 60% or 70%?
5: Mga 70, lo.
1: 70%, wala yes ang deduction sa tax, no?
5: May aral, may deduction kami sa tax.
1: So, mo silingon, sir, kung nag-asweldo ko sa una, way back na 2011, sa nag-pangimpliyo ka sa DPWH sa Metro Manila, ang imo yung rate, yung sweldo mo yung is national. So, more or less, ang sweldo mo, arago sa 30 mil gro, o sobra?
5: Why, Lord? Ano lang kay salary grade 4 lang kami mo.
1: So, kung salary grade 4, mga pila, ina siyang presyo, ang iyang bili-abi o kung ang sweldo?
5: Mga abot lang siguro, mga ano, lo, mga 18.
1: So, sa 18%, so wala na siyang increase every year after ka nag-retire?
5: May ara, lo, may apat ka na mga increase.
1: So, hindi na... So sa kanamigo na ginabaton mo sa GSIS, medyo dako ng increase ang ginabaton mo since nag-retire ka, no? Kaga may Christmas bonus, baka mo kang maka-avail, baka mo sa mga loans, right?
5: Ulo.
1: Ati, mayo.
5: Kaya puro utang mo.
1: Mayo na yung imo yung GSIS, kahit miskan din mo na ihampak yung managutang yung bato na yung. Why na yung kaba ang GSIS yung pensyon niya kay on the date? Sir mong nag-appear ka ba sa opisina sa GSIS every year?
5: Every year lo, mag-birthday mo.
1: Mag-birthday mo, kaya ginasigurado nila nga buhi ka pa?
5: Oo,
1: oh,
5: mong
1: ganilo.
5: Siguro
1: isama
5: ng GSIS eh.
1: Oo, ang muna kalabanan sa pensioner natin sa GSIS. Every birthday, nag-pa-check attendance sila kay nag-say present. Buhi ba ko?
5: Simple.
1: So subong sir, amo na lagi na imong source of living, imong pension sa from GSIS. Oh, yes.
5: Ano lang na. Ano lang, jabing-jabing lang kisa.
1: Ah, di okay mga, huwag ka lang sa mga garden-garden o kung mga kasapatan yung nasagod sa inyong lugar sa Bursya?
5: May manok-manok, mangkulo nga, ano, hulo, ano, gili, hawon na.
1: Ah, di importante, may kuro, isang kuot-kuoton mula.
5: Oo, mugit lo, may kuot-kuoton ka lang.
1: Bisyan, pigado lang ta pa rin, hindi, bilarusa, importante, may arak kita sang...
5: Pinakuot-kuot.
1: Ah, hi. O, tawag mo.
5: Panawag si Mulo eh.
1: Oo, thank you, kinaka. Tawag ka rin sa akon, mga kadlaw naman kita. Kaya mo malang ni Sumong ang libre sa kalimutan lang magkadlaw. Yan din problema yan, unay na yan. Ang libo, kaya ang mga problema yan, unay na sa ato niya. Kinanatun antay ka balansi, honing ato ka buhay. Kinanatun antay kung paano mag-yuhom.
5: Namugid.
1: Oo, tabi yung one naman grupo na dati.
5: Ha? No, tabiya ko si Kapitan di sa abon sa Kaliban, si Mr. Agudo. Kag-amigo ko na sa Invis, eh, ano ka pamatay, kinagada ka pilo mo. Si Sirio. Si Sirio.
1: Sino nga lang niya?
5: Si Sirio.
1: Ah, kipila edad niya sila?
5: Ah, bataon to na ehalo.
1: Ah, okay. Sino pag yun, ha? Uya, ang imo nung biya na? Ang imo nung biya.
5: Ay na lo, maaari din asawa ko ka pamateo.
1: Namin ko mula ko, ang lumbya ba sa migo mo mula ya?
5: sige lo, damo kita salamat lo.
1: Janay ka mula, janay ka mali. Kung sumo nga, binay sa imo edad, kung ma-drive mo ka liwat sa himig kay Mets, mala naman pag-iapan mong drive.
5: Oo, luwi ka ba luwi?
1: Ah, okay. Pero anong wala ka na lisensya? Ang lisensya mo is daw specialized na yan eh. Daw articulated na daw.
5: Articulated lo, 8.
1: Ah, baka na ko. Ganyan na to naman ang lampo si Buda.
5: Oo, kasi halin ako sa Saudi lo, sa una lo mo.
1: Oo, oh, halin ka sa Saudi, no? So, kung magkwasang license, rikta ka 8, wala ka 1, 2, 3, rikta ka lang 8, ang imo restriction.
5: Oo.
1: So, ma-drive mo, isabi ko yung meds lang, hindi ka ka-drive sa ni karga, kag below sa weight sa ni karga?
5: Hindi, may harap man lo. Ang wala lang, ang 1 and 2.
1: Ah, ang okay. Oh, 3, 4, yung may harap kaya.
5: Oo.
1: Pasaka, di mahal na yung suldo na sa Saudi. Kagkabunday niya kang talagsak na lang sumungkita na ano ni, nag-lisensya nga 8 ang restrictions na, ha?
5: Oo.
1: Di, wala na ni mo gininyo ang imong driver's license?
5: Why na do? Yung mga 7 years na?
1: Pero kung ba, kaptong kaliwat, himi ko meds, mga anong na klase himi ko meds, sabi?
5: Bulldozer lo, grader, tanan, tanan lo.
1: Tangkinigira, be?
5: Ha?
1: Tagkinigira.
5: Ay, hindi na ko na yalo.
1: bulldozer, grader, ano pa ginaiman kanina? Lang, bakho? Bakho?
5: Crane, oo, bakho, crane.
1: Ah, pati yung mga forklift, dala na siya?
5: Oo, dala na siya sa hindi, oo.
1: Ah, okay. So, how long ka man sa Saudi trabaho before?
5: Sa ano lo, sa pier?
1: Oh, ano kalawig ang imo trabaho sa pier?
5: Mga 2 years yun lo.
1: Guru, mga na year 1980s ina ang Saudi mo?
5: O, 79,
1: 80, 81. Bakit yan mo boom? Yan mo ginagrabbing recruitment sa mga Pilipino from Philippines na offer sa Saudi?
5: Oo.
1: Dagi na nag-uso ang napakasakit, Kuya Eddie. Kag sa una tiya, mag-sulat ka to sa una, masulat ka sa imong pamilya kay mahal ang mag-long distance na tawag, abi. Kag hindi, kag wala telepono niya, basta-basta ma-access mo, abi, mangita kayo sa telepono, nga nag-offer sa long distance, kag mapabalo ka ba, matawag ka sa Saudi. Kag minutos ang imo yung, minutos ang imo bayaran niya kada tawag mo sa long distance, amin, no? So, the preferred, you preferred nga magsulatay ka mo?
5: O, sulat yung load. O, babagani na, pag isa ka kinsina, sige wala ka sulat, galalain ka na lo eh.
1: Oo, no, no, dito doon na priso. Kasi di siyempre, sa hindi sa una, sa 1980s, hindi pa na yung progressive yung,
5: hindi pa lo.
1: Kumpara sa mong, sa uli, eh, doon nag-uso ng kasete, ng voice tape.
5: Oo. Kaya voice tape, ang una lang ginaano namin sa una man.
1: Oo.
5: Napadala lang sa pamilya.
1: Kung hindi ya sulat, mami, ang mga sulat ay, kundi voice tape ang may luhanay. Kaysa una, wala pa man niya video call, wala pa man niya so, cellphone.
5: Why man cellphone mo?
1: Wala man cellphone, no? Wala man na... Tape, yung pila man niya katuwi ang kontrata mo before ka makita ay sa pamilya mo?
5: Two years lo.
1: So to every 2 years, ga-renew ka, so, tapos balik ka naman?
5: Uay na ko lang ba, nagbalik lo kay ang Philippine Ports, ang una kumpanya namon, na ano, na perde sa bidding, nakakuha sila ko.
1: Ah.
5: Mga Korean company.
1: Ah, si okay. So dito na sa Saudi, so di ka na lang sa Pilipinas, so, nagpanayon obra?
5: Oo, nag-apply ko sa BPWA sa batang, na baton ko.
1: Oh, tipi lamang kabataan mo nga naplastar mo, Bi? Pilakamilog sila?
5: Isa lang bata ko, lo, laki.
1: Ah, tisyo mong pilakamilog, apo?
5: Uay pa, lo. Banchiti pa lang, abisiti. Ano, duway ka na, mga sawa.
1: Ay, na ano mo naman mo. Tangi, Bi, dalasya ko mo. Igpat-igpat. Talaw. Kasi siya kami pa ba si Monika ang gusto isin na.
5: Pero ba si Monika ang gusto yung ano yan.
1: Ah, Ragoy. Sige pa rin, Nini. Thank you, Gina. Thank you for your time, ha? Okay. Sige. Di mo na isa una siyang kabuhi sa mga ex-Saudi na to. Mga during sa time, mga late 70s, early 80s, ano, amog na ang peak na grabbing rekrutanay sa mga Filipinos because nag-develop ang Saudi Arabia. Ang mga Pilipino ang kusunada sa mga taga-Saudi mag-trabaho dito. Kag sa mo managachimpong pelte kabigado ang Pilipinas. Kag amo sino nga chimpo ang presidente si Marcos Senior. Ang amay sang aton sa mga presidente nga perte ka mutlang. Sa mo nga chimpo 1980s si Ferdinand Marcos Senior ang presidente sang aton Pilipinas. Sang aton pungsod Pilipinas. Kag kalabanan sa mga Filipino dat nagsugod ang OFW sa Saudi Arabia. You see? Sa una, nag-export pa kita sa Humay. Nag-export pa kita sa Humay. Ang ibang nasyon nag-export sa ilang mga produkto kasi mga ilang invention. Just like Japan, nag-export sila sa mga Sony, mga radio, mga kunanong technology, no? Kita naman niya, nag-export kita sa una sa Humay. But nakita sa aton ng mga corrupt officials sa gobyerno nga umaging isang kalika OFW nagapadala sa dolaris sa Pilipinas. Dolaris sa Pilipinas. Nagapadala sila ang mga OFW sa ngaling sa Saudi during that time sang pila ka libo-libo ng mga dolaris niya na migali ni... Kinanglan manigusar pagkita sa Kingdom of Saudi Arabia nga damo pagkini Pilipino nationwide. So nagtubo ang mga recruitment agencies nationwide. Madamo man sa mga peke ng mga nabiktima sa recruitment sa during the time. So da nag-asod-asod, no? Nag-open ng paminsaron sa Pilipino. Gamayo pag-urong mapasaw dito ay kino kapigad dugin sa Pilipinas during the time 1980s. Daman nag-itungod ang kabataan, nag-eskwela sa kolehiyo. Kag ang sweldo sa amuntal time daw, hindi kinbala makatrespasir kung may mga kabataan ka nga gusto mag-eskwela padayon sa kolehiyo. So, naobligar ang mga ginikanan, especially ang mga amay, nga mag pasimpalan sa Saudi Arabia. Isa ka mainit nga lugar. Kaga disyerto mga kakay-five, ginaagwanta ang kasakit, kaga ang kahidlaw, kaga ang pagpalayo, kaga sa panimalay, para matagaan sang mayong basdam lag ang pamilya, ilabay naging sa pagtuon sa mga kabataan sa amotong tiyempo. Amuni ang uso nga kanta sang una, iyan ni Ruel Cortez mga kakay-five. Madamo mas ang pamilya nga nag-binuligay kag nag-asenso. O mas madamo man nga pamilya ang nagbinulagay kag naguba tungkol sa pagpalayuan nila, tungkol sa kapigaduhon, nagpasimpalan ang isa ka membro sang panimalay. Para matagaan sang maayong agmasanag nga boss damlag ang ila panimalay, pero naguba ang ilang pagpangabuhi. Ang asawa tungod sa nahidlaw sa bana nangita iban nga kalingawan mga kakay-five.

Ang bata, paghaling ni duwag lang kabilog. Tatlo lang kabilog. Pero pagbalik kaling sa Saudi, nagtatlo, nag-apat. Ang tatlo, nag-apat na. Ang duwa, nagtatlo na. Matian, tabla.

mo ina mga kakipip until now do mo nagyapon ang nagkatabo sa aton nga mga iban nga mga OFW no? Kung hindi mag-atik ang ilabata, guba ang pag-eskwela, ang amay nagatinunto, may kirida. Wow, tungod sa desperasyon ko kaysa, tungod sa handom natin nga maging mayo kag maging uswag ang aton panimalay, nagkatabo, suli pa. Tungod sa nga nagkapasimpala kita abis ibang pungso, tungod wala sang oportunidad, diri ang aton nasyon. Wala sang improvements. Nga kung sa diin mga ka-K5 karon, kung ready ka mo, may pabati ko sa inyo, ang ato galinasyon, nagapongko sa binilyon ka mga gas kag mga oil. Wala lang sang nadiparahan o kung nadiparahan man, wala ginaprikurar. Nga kung sa diin, kung ini siya ipag- explore abis ang aton gobyerno kag seryosong tagaan sang atensyon nga makahatag ini sang mayong nga epekto sa aton nga ekonomiya, ini sa kadako ging solusyon sa kapiguduhon sa mga Pilipino. Karon ipabati ko sa inyo isa ka lugar diri sa Pilipinas nga kun sa diin na nahibaluan sang mga eksperto nga kung imo explore ini ang mga gas kag mga oil, mas dako pa sa Saudi Arabia ining mga deposito nga ari sa Pilipinas. Ha? Sa aton pagbalik, mga ka-K5, don't go away, we'll be right back.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa

0: bibigay ko be-edit picture. Dapat beautiful, good ka da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalin Capsule nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalin Capsule.
5: Muter na Max, Max Epektibo.
6: Ako galit si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
7: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: For Biotics. Makabulig sa pag-

0: Ligtas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sport Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sport Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangida mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kagtuan. Pili ka lang sa gusto mga fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasang, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapana style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kagtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
3: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
2: Di nakabalo manusik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
2: Di pre, musta mo lang kape, pre?
3: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasin!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
10: Ano ang himuon ko?
9: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang
2: makipaghiwalay.
0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
3: Super Coolitan at The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, we got 47 minutes after 10 o'clock in the evening. Pandayin ko muna nga pamati sa aking program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi ka bahin na dulong na sa aton sang DTX Beauty Soap.
5: Sino pa gusto na magwapo kag magwapa bi Alshatil? Ah, kamot lang na kamot na. Alsha kamot na, siya gusto magwapo kag magwapa. Na kung gusto nyo, gusto ko man na. Kag kung gusto nyo, gamit na kamo sang DTX Beauty Soap, mga kakaipan. Kaya amo ini nagapalimpyo sa aton panit. Especially sa aton guya. Limpyo nga wala siyang punggod, wala nagamantika, wala nagalanay ang guya naton, wala siyang pikas-pikas, wala siyang alap-up, wala siyang tawag naton nga acne. DTX Beauty Shop, ginahipid ang guya naton kung may buho o kung may ara ikaw sang tawag naton nga sunog-sunog, wala ning pikas-pikas na. Nan, dok, ang ining aton nga habon nga DTX Beauty Soap ang angagid mo gamiton ha. Sa gusto man maghubin tulokon, ang dinahil mo nun ang mga kulot-kulot kang mga wrinkles sa aton guya, DTX Beauty Soap. Saluyag man madula ang baho sa lawas nila kang magputi, ang ilang kilikili, DTX Beauty Soap ang kinanglan. Mga kakay-vibe, aton man at ipanon ang aton lawas, ang aton nga physical presentation, ang aton nga pag atubang sa aton sika pareho, may ara kita sang presentasyon nga maayo. Magamit lang adlaw-adlaw sang DTX Beauty Soap. Nanay na kuya, tinanay ka sang lima kabata. Kag daw sako ka lang simo pa ni Malay, ay, hindi gin pa yung babae ang imulawa siya. Baka lang bala habon lang bala, ha? Sige, hala na iya ang imo yung pagbatipan sa imong kabataan. But anyway, nagapaligo ka man, kang nagapanibin ka man. DTX Beauty Soap nanay ang imo gamiton kay para hindi ka mag-loss yang, ha? Kag sa mga tatay na nga nag-apakatupakariman, nagka-transaksyon, importante nga ang balhas mo, hindi yan magbaho. DTX Beauty Soap, kag nami ang presentasyon mo, kung hipid ang imo yung guya, nami imo panit, do nagasaka ang imo nga kumpiyansa sa kaugalingon, do madayon ang transaksyon, gidya. Sa mga nanay kang mga tatay, bakling yung tuto kag hinday, especially kung nagadinalaga sila kag nagasinultiro, ara na ang mga chemicals nga nagagwa sa ila panit, nagabaho ang ila lawas, nagatubo ang ila punggod, nagamantika ang ila guya. Bakli si Toto kag sinday, nanay, tatay, bakli sila sang DTX Beauty Soap. Magabulig ini sang paglimpyo sang ilang mga panit kag maayong presentasyon sa ilang kagalingon, sa ilang sigapariho. Kag, magasaka ang ilang kumpiyansa sa kagalingon. Samtang nagatubo sila, kinanglan naton ini mga ginikanan, nga ihatag man sa ila ang suporta. Hindi lang sa pinansyal, hindi lang sa panapton, hindi lang sa pagkaono kung sa masilungan sila, kundi sa ila man nga emosyonal, kag psychological, o kung ila panguna-huna. Tagaanta man sila sa suporta, kamagsaka ang level sa ila kumpiyansa sa kaugalingon, pagi lang sa pag-simple,
4: kapaggamit sang adlaw-adlaw sang DTX Beauty Soap, ha? Kapos na ni Maclone, katulog ka mo sa tanan ka Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy, ha? Sa mga suki nyo ng mga butika kag farmasya sa inyong lugar, maguta lang. Kag available man sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag gusto nyo barato nga DTX Beauty Soap, kag iban pagid nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, mag-rekta lang sa tanan nga klinika, Di Alternativo Medicine and Wellness Center. Kag magpa-check up lang na yun, ha? Sa itong nga medical alternative doctors, ha? Libre, wala sing bayan. Inigabahin doon naman sa itong siyang Dr. Pinoy Schooling Capsule. Mga kaka-K5, hindi lahog-lahog ang high blood pressure. Ini lahog-lahog nga ining high blood pressure, parintihan na sila sang heart attack kag sang stroke. Grabe, parintihan na sila galina. Tatlo na ka mga delikado nga mga balatian. That's why kalabanan, ginamonitor ginang ilang blood pressure. Kay kung masip lang kung maglapaw kag sobra sa mga levels ang aton nga blood pressure, posibli ma-heart attack o kung ma-stroke ang isa katawo. So ang determinasyon is ang pagnubo sa aton nga BP o kung blood pressure git. Dr. Pinoyam, ti amun ang iyang hampang git, ha? Shark liver oil, madasig magpanubo sang atong blood pressure. Kag ginatunay pa ang mga bara sa atong ugat nga amo ini ang kabangdanan gig kalabanan sang atong pagsaka sang blood pressure. Kag dako ini nga kilabtanan sa atong posible mga ma-stroke o kon ma-heart attack tungod sang bara nga bad cholesterol nga nagagamay ang alagyan sa aton dugo, sa buho, sa aton ugat. So kung pakuha mo yun na sa doktor yan, may lagagor ka libo-libo, basi mag-utang ka pa imo, kag mag-maligya ka sa propiedad mo. Kay pertiin ni kamahal nga proseso yung ha? Gagamay pagkuha mong imong nga kolesterol. Kung inom ka lang mula adlaw-adlaw, Dr. Pinoy Schooling Capsule, ang Dr. Pinoy Schooling Capsule, Shark Liver Oil, good cholesterol siya. Ang makatunaw sa bad cholesterol is good cholesterol. Kaya mo ang Dr. Pinoy ang may pinakamataas ka good cholesterol nga makabuligid, tunaw sa mga bad cholesterol nga nagabaras sa aton ugat, ha? Kaglayo ikaw sa heart attack, stroke, o kung ining high blood pressure. So, muman ang Dr. Pinoy, hapos tunawon kay inisya is oil-based. Kag soft gel ang iyang kapsula. Madasig ang epekto niya. Madula ang ingot-ngot sang imong ginabatyang rayuma o kung gout arthritis. Kag pagkubusod niya ang manog. Pakubuson niyang banog, kagamat-amat niya tunawon ang uric acid, which is munang source sang imong gout arthritis. Tunawon niya kag iriperya amat-amat ang nagtais nga bahin sang imong mga tulaan dira sa imong joints. Dr. Pinoy Schooling Capsule sa mga babae, sa may mga nag-menopause, ha? May mga hormonal imbalance, may mga mayuma, irregular menstruation, may mga dysmenorrhea. Dr. Pinoy Schooling Capsule ang kinanglan nyo, ha? Sa may mga depresyon, inabla permi ka lang daw ginakuba-kuba, kag daw ginanervyos, ikaw kag daw ginakasubuan ka lang permi lang. Ganda, ay, nasubuan ka mula daw, kasubugi daw, nagulog ang langit si mo.
5: Ang Dr. Pinoy nag-promote sa atong nga happy hormones na para malikaw ikaw sa kasubo kag ukon sa depresyon. Kag nagbulig man sa may mga psoriasis, ining pagbasaga sa atong blood platelets kung may dinggi ang pasyente, kadasig lang, painubas ang Dr. Pinoy 2 capsules every 3 hours para makalampuwas sa katalagman sang dengue, ha? Kaga sa may mga tawag sining leukemia, cancer of the blood, Dr. Pinoy's calling capsule, ha? Aralan sa tanan ng mga butika sa inyong lugar sa Kabankalan, Subong man, available sa Binalbagan, Himamaylan, Dra sa Cadiz, sa Sagay, sa Victoria City, sa Ibi Magalona, Morsia, La Carlota, kag halos tanang mga kabanuhanan kag kasyudaran sa Negros Island Region, kag sa Bilong Panay, available ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule.

0: Mga kagayfaib, alas 10:58 na, no? Balik kita sa atong topiko, no? Kung may iara ka mo na importante nga komento o kung observasyon o kung panilag o kung pagpanilag nyo sa palibot-libot, well, pwede ka mo kahatag sa inyong komento. Komento o kung opinion o kung inyong mga pagpautuan sa inyong balatsyago na sa atong programa. Tawag ka mo sa atong hotline 0928-611-2263 kag 0927-7-4489-40. Diyan muna sa una ang Chimpuya sa late 1970s, 80s, abi. Rimen Marcos Japon Senior, gasado kapigado sa mga Pilipino. Kag nag-abri man ang Saudi bla, kitungon nga sige ang ilang pagdiskubre sang langis sa ilang mga kadutaan, especially sa mga disyerto. Kinanglan sila sang mga eksperto from Philippines, no? Kaya nag-uswag man ang ilang komersyo, ang ilang syudad, no? Kinanglan sa madamong construction worker, kinanglan sa mga engineers, kinanglan sa mga nurses, ang Saudi Arabia at the time. Nagkadakos ang offer abi kumpara sa aton niri, doon makatuloy ba? Was yung mga Pilipino at the time, no? So, despite sa risgo kag kamingaw, kag kahidlaw sa pamilya, nag-desisyon ang ibang pamilyang mag-risgo, mag-testingan na, no? Sa diri sila magtina sa Pilipinas na nagalakat ang panahon, nagalago ang kabataan, wala man sa pagtinad, abi. May lagko to yung asyuldo mo. No, do guru do mga 3 times o 4 times siya bi ang kadakoon sang sweldo nga gina-offer mas mag-obra ka sa Saudi Arabia. Late 1970s and 80s abi, no, daw mo ginag-uso Saudi abi, no. Now, number 1 gito ang produkto sang Saudi at time syempre ang ilang nga oil. Ang ilang nga oil nga mo ang naghatag sila katinaran kag kauswagan, no? Kag sumuman sa mga kaiping nilang mga nasyon dito sa Middle East, ha? Ang pagbaligya sa langis. So doon na dumduman naton sa amunagaling nga dumayong ganar sa mga iban nga nag-abroad abi, do ang tupad balay, ang kilala, ang pariente, ang amigo, ang abyad, do na ganyat man abi nga magpasimbalan. Kung sa iban nga nasyon abi nga may maayong oportunidad o kung offer nga sweldo, mas dako kag makahatag gid sang masanag kag basta mlag para pagsustener sa mga kabataan sa panimalay sa ilang pagpanguhi sa mga tag-adlaw. Madamo ginalagtistengti, madamo man nagasinso, madamo man ang napaslawan. Tipad sang risgo na. Daw dito na dayon na matyagan kung ano, ha? Ang Pilipinas daw wala na nag-develop sa kunano nga mga teknolohiya about sa agriculture, about sa kunano mga sangay-sang aton gobyerno na para magtinaan ang pangabuhi sang Pilipino, bala? Kundi dito sila nag-focus sa madamo nga mga agency, bala? Recruitment agency nga para magpa-Saudi, magpa-Bahrain, magpa ibang nga lugar sa Middle East, no? Kag sa ibang paging bungsod, abi sa milong nga kalibutan, doon mo na yung main nga produkto sang Pilipinas, ang OFW kung laborer abi naton, be? Kag well, ano, pabor man sa aton niya ng mga Pilipino, sa mga Pilipino, kay dako sweldo, kag pabor man sa gobyerno, kay tungod nga taxes nila, lagko man, hindi di sila maminsan niya ang gobyerno niya nga, abi ma develop sa nga anong bagay da nga maka-improve sa aton nga pagpangabuhi. Ni nakilaglan kay nagatubod ang kwartahan sa Guamo, ni bla. Do na tamaran ang mga opisyal sa gobyerno nga magpaminsar bla sa mga moderno kag ano paging nga mga ideya sa ekonomiya nga para ma-improve abi kon mga teknolohiya da. Ara na tanan ang may ara kita tax no as diri sa lokal may Saudi paging nga nagatubod may abroad paging andi ano paging sila bi man sagin pa sila panumdom na sa mga ha sagin pa sila panumdom na sa mga modernization da sa nga aton nga mga mangunguma bi hindi na suway gin pabayaan nila mga farmers naton because may ara na sila kawarto niya mo sa iban. May ara na magtubod nga kwarta from OFW sa abroad natin nga mga kauturan. Kag sumong man diri sa Pilipinas, ang mga residente di nga nagalubra, mati may tax man na kang mga negosyo. Di amo na ginaligon-ligon na daw wala na bala nag-develop. Sa una, may mga nag-invento pagkita sang humay nga isa ka pungango na muna mo bala isang butil na sang humay nga kung sato gina may bagyo kang kalabanan niya sang humay sang unay ginatunan kung paano magbakod nga bisan huipon sang hangin sa panahon sang bagyo ya hindi iya maglaguma o kung malapawan sa tubig ya ang humaya hindi maguma. Kaga may mga tagas nga mga steam sa humay nga para hindi malapawan sa baha. Do amuna sa una mga ginahimo sa Pilipino to improve our supply sa pagkaon, nagapaminsar bla. Subong daw malaka mo lang mabatian ang suporta sa gobyerno para sa aton nga food supply. Nagadepende kita sa asang ibang nasyon na just like Vietnam. Sa Vietnam, kabakal na to dito eh. No? Sa Thailand, kabakal man kita humay dito. Sa China, gadepende lang kita dito. What if abi magabot ang isa kadlaong nga may mga crisis sa ilang lugar? Kakilala nila sang food security. Pasiguraduho nila ang ilang nga supply sa pagkaon nila, no? Which is ilaman nga humay. Kaya hindi sila na yung magbaligya, may sinuna, imano kita. Kaya nagkasalig kita sa supply sang Thailand, sang Vietnam, sang China, kay ibang mga lugar. Sa supply sang aton nga daladaon. Tungod nga wala nakita nga paminsan ang aton nga aras sa gobyerno naton nga suporta na ang mga farmers nga para makangkong kita sang sufficiente nga food security. Ang ilang gitutukan niya niya ipadala ikaw sa Saudi Arabia. Ano ni nga ito nga mga ano man? Ano ginapili naman? Ang ginapangpili ta nga mag-servisyo sa ito nga mag-lead sa ito no kung mag-hatag sa ito sang giya nga mag-tinaan na ito mga buhi la? Ano yung mga liderista ni sa gobyerno man? Ti buwas Martes nga dilaw magasaka naman ang gasolina bla. 4 pesos and 69 centavos. 4.70 per liter ang magsaka sa gasolina. Sa diesel ya, ti areho 5.20. 5 pesos and 20 centavos per liter ang increase buwas nga dilaw Martes ha. Di nag-hapilahay naman, pila naguro sa bong, ha? Lapin naguro na binta or almost 90 pesos na per liter ang diesel sa bong. Di paano na lang namin man? Wala nag-increase ang pangitanaan sa tao. wala nang saka ang sweldo, nagasaka ang mga mayor nga balaklon, bugas, kalamay, sudan abin aton bi. Te wala gasaka ang sweldo, te ano yung matabo sa ato ni? Da mabalik kita sa 1980s, mapasaw di taguro ay. Do parihas mas chimpo ni Marcos Senior sumong agakaltabo sumong sa aton. Ah, do pigado magyapon ang tao, no? Do kanami lang gi kumay tsansa sa ibang nasyon makakita kita sa oportunidad nga pwede makapatinad sa aton. Pero mga ka-K5, no? I-share ko ni sa inyo ang I don't know kung okay ni sa inyo, ha? Well, I believe in some na research na isang mga nasyon, mga especially mga lago ng mga nasyon. Ining somewhere in Mindanao, isa ka lugar mga ka-K5, no? Nga bastante, no? Bastante kayo. Bastante katama sa nga natawag natin nga oil kag ining natural gas. Wala labot sa dalumsang dagat daton sa may Palawan. Wala labot sa may ining sa may bahin sa Luzon. Nga may grabe manda, may mga gas mandira no, sa Luzon. Wala labot sa ining tawag daton ni sa Surigao Deep nga may araman sa mga oil kang mga minerals kang mga rare nga klase sang energy source of energy ari pagino this summer in Mindanao sa Liguasan Mars ining lugar sa Mindanao nga nakit-an mga kakay-five nga may aras sang dako katamang deposito sang oil kag natural gas. Mas dako pa kumpara sa Saudi Arabia. Was explore ini sang Pilipinas. Posible amo ini maghatag sang mayor nga solusyon sa aton nga kapigaduhon. Ini na kita magsalig sa ibang nga nasyon para sa gas o kung sa aton nga oil. Basi mga litro sa nga gasolina kung i-explore nato ni. Basi magtag 15 pesos lang. O kung tabutang tabi, mahal na ginang mga 20 pesos ang litro sa nga diesel. Agang natural gas nato barato man, no? Tungod source kita. Ang problema kay nga aton nga mga aras sa gobyerno, amo ni ilang ginabaligya man sa mga langko ng mga investors from other countries. Ha? Ibang nasyon, ginabaligya ni nila no? Sa ibang langko ng mga kompanya sa ibang nasyon. Kaya inang nasyon, iproseso ang aton ng mga produkto diri ng mga minerales kaya ibalik sa aton ni kagita man mabakal. Doging gisa ka sa kaugalingon mo lang nga mantika lang. Why not abi kita nga mga Pilipino? Parehas ang ining Indonesia, no? Ini ang magagmay nga mga party sa Asia ng mga nasyon nga may mga oil nga wala sila yan nagpadala sa pagbaligya sa ilang nga natural nga oil kag gas abi sa ibang nasyon kundi sila yan nagpaninguha nga ma-explore ini with the help of sang iban man abi nga mga nasyon nga gusto magbulig pero wala nila ginbaligya wala. Tanawa sila sa bumula kay sufisyente ang ilayang nga mga tao daw talagsa lang kita pigado bla diri ining Liguasan Mars ining sa Mindanao kung ma-explore ini naton nga mga Pilipino we need a leader nga magtutok diri nga kung wala kita sa makinaryas ma-deal tabi sa China, sa Amerika, kung sa diin manda nga, ano, sa Saudi, mangayota sila sang advice, no? Po hindi tila magbaligya, yan, no? Kaptan, tagin. May ara sa mga dealings, malayang kita makangkon sa ining dunang manggan, abi. Inigay para ini sa mga Pilipino, hindi para sa mga taga-Amerika, o kung sa taga-China, o kung sa diin manda, abi. Muni ini sa mga manggan, ng mga natural gas and natural oil, para gini sa Pilipino, galing wala sang kapabilidad nga sang gamit, no? Kaga knowledge about this, no? Pero wala siya imposible, ah. Kung may ara kita leader nga maayo ang intensyon kag sincero sa pagbuligid kag para ini sa Pilipino, wala siya imposible, ah. Na tao nakalabot sa bulan mo. Ang tao nakalabot na sa bulan. Naidiyahan ganin, bla? Nga hindi niya may diyahan na ito now. Abe, matianta kali mga kakaypap, isa ka dokumentaryo nga aton tutukan kali laga para maisidyan tagid, abe.
1: San Marcos, San Cito. Alam mo ba na may isang lugar sa Pilipinas na kung saan ang putikan ay naglalaman pala ng bilyon-bilyong dolyar na halaga ng langis at natural gas? Ito ang Ligwasan Mars na kung titignan mo sa mapa, mistula itong malawak na palayan na matatagpuan sa gitna ng Mindanao na may sukat na mahigit 220,000 hectares. Sa loob ng maraming dekada, tinitignan lang ito ng marami bilang isang masukal na putikan, pugad ng mga buhaya at lugar ng mga armadong sagupaan. Ngunit ang itinuturing ng marami na mapanganib na Mars ay siya palang may pinakamalaking nakatagong gold mine ng enerhiya sa buong bansa. Ayon sa mga eksperto, ang ilalim ng Ligwasan Mars ay naglalaman ng napakalaking deposito ng natural gas at langis na nagkakahalaga ng daan-daang bilyong dolyar. Sinasabing sapat ang yamang ito upang gawing kasing yaman ng Saudi Arabia o Brunei ang Pilipinas. Paano nagkaroon ng ganitong kayamanan sa gitna ng Mindanao? At bakit hanggang ngayon ay hindi ito magalaw-galaw o mapakinabangan ng ating bansa? Upang maunawaan ang misteryong ito, balikan natin ang kasaysayan kung paano nabuo ang yaman sa ilalim ng lupa. Ang Ligwasan Mars ay isang sinaunang basin kung saan sa loob ng milyon-milyong taon ang mga natutunaw na halaman, organic material at mga labi ng mga sinaunang organismo ay naipon at nabaon sa ilalim ng matinding init at pressure ng lupa. Ang natural na prosesong ito ang naging mitsa upang maging purong natural gas at oil reserves ang ilalim ng Mars. Katunayan, kapag nagtatanim ang mga lokal na magsasaka at mangingisda roon, madalas silang makakita ng mga bula ng gas na lumalabas sa tubig at ang ilan ay kaya pang sindihan ng apoy gamit ang posporo dahil sa tindi ng concentration ng methane sa ilalim. Ayon sa mga pag-aaral ng mga foreign at lokal na geologist, ang halaga ng enerhiya sa Ligwasan Mars ay kayang mag-supply ng kuryente at gas sa buong Pilipinas sa loob ng susunod na 20 hanggang 30 taon nang hindi na natin kailangang mag-import o bumili sa ibang bansa. Ito sanang sagot sa napakamahal nating singil sa kuryente, pero bakit nanatili itong isang lihim at nakatagong yaman lang? Dito papasok ang komplikadong isyo ng geopolitics at seguridad. Sa loob ng mahabang panahon, ang Ligwasan Mars ay naging sentro ng mga armadong labanan sa pagitan ng gobyerno at ng iba't ibang separatist group sa Mindanao. Dahil sa banta ng seguridad, walang malalaking kumpanya ng langis ang naglakas loob na magpasok ng mga mamahaling equipment para mag-drill sa gitna ng Mars. Bukod dito, napakasensitibo rin ang usapin kung kanino ba talaga dapat mapunta ang kita ng yaman na ito, sa pambansang gobyerno ba sa Maynila o sa lokal na pamahalaan ng Bangsamoro. Bagamat nagkaroon na ng mga makasaysayang kasunduan sa kapayapaan kamakailan at unti-unti nang nagkaroon ng mga plano para sa legal na exploration sa ilalim ng Bangsamoro Autonomous Region, malaking hamon pa rin ang pagbabalanse sa pagitan ng pagkuha ng yaman at ang pagprotekta sa kalikasan. Dahil ang Ligwasan Mars ay tahanan din ng mga pambihirang uri ng ibon, isda at wildlife na pwedeng masira kung magkakaroon ng maling engineering sa pagkuha ng langis. Ipinapakita sa atin ang kwento ng Ligwasan Mars ang isang napakasakit na katotohanan na ang Pilipinas ay hindi naman talaga mahirap na bansa. Nakaupo tayo sa ginto at enerhiya na kayang mag-angat sa buhay ng milyon-milyong Pinoy. Ang kulang lang sa atin ay ang pangmatagalang kapayapaan, pagkakaisa at tapat na pamamahala upang tuluyang mabuhay ang mga nakatagong potensyal ng ating sariling lupa. Kaya naman sa susunod na makarinig kayo ng balita tungkol sa kaguluhan o hirap ng buhay sa Mindanao, alalahanin ninyo ang Ligwasan Mars. Ang yaman ng ating hinaharap ay hindi nakatago sa ibang bansa.
0: Grabe! Tuon ni Ligwasan Mars. Hindi ma-explore tungod wala sang klarong negosasyon between sa mga taga Mindanao and Luzon. niya magsugot niya ang taga Mindanao yang ako ulani sa mga taga Luzon ang tanang kita sa Mindanao kay before pa nagabot siya gani ang mga katsila aral na sila sa Mindanao mo. Dito ka-unfair man sa ila nga wala man sang klarong nga parte de, partida sang kitaan ibuyan na nila ni ang Liguasan Mars. Kinanglan sa madi magpatunga nga leader naton nga conforme ang mga taga Mindanao, taga Luzon, kag Visayas sa kunano nga mga ining pamaagi nga ma-explore naton kag makuha naton. Imaginean mo no, kung makuha ni naton libelta ang Saudi Arabia kag ang Brunei, ha? Wala labot sa ibang pagin nga mga lugar sa pagsud Pilipinas nga may ara man sang lako nga deposito sang oil kag gas. Why not abi amo ni tutukan sa mga impeachment man ninyo yung mga amo ni bla tutukan nyo blaho kung paano ni kalihon ang oil kagang natural gas kay para ibaligyan sa ibang pungson. May mga rare earth may mga rare earth minerals makita ginakarga sa barko kag ginapadala si mga pungsod kag sila magapulos ang aton nga si Sierra Madre no matamat na nga nagakalbo kag amo ini ang nagasagang sang mga bagyo nga nagaabot sa aton pungsod ang Sierra Madre. Pero ang nabuhas ang aton nga mga gobyerno abi nga ara sa posisyon hindi magita na no ginaidiyahan nila kung paano nila makwartaya. Hindi magkanto sa kabansang banwa o sa mga pungsod. Hindi magkanto yun si Ilaya ng Bulsabla. Kung may aragin man namin magkanto sa pungsod na to, may aragin sila yung partida lang na dako. Nga hindi basis sa partidahay sa laye, kundi paagi sa mga kontrata nga tawag under the table bla. Mga kaki five no mas Liguasan Mars ama kun mo gatubog ang karabaw gabukal gali gabukal sa kilig ginsindihan sa puspro na kalayo tungod nga bastante kag dokon sa mga prutas pa bla, tamaan na bla ka, tamaan na kaluto bla. Nagasaka ng ang gas. Matubong ang karabaw sa Liguasan Mars. Ayun, may nagabukal-bukal. Sindihan mo makalayo. Kaya tungod ang mga methane gas ngara sa dalom bla, nagkapasaka na tungod kun sa prutas pa. Tama nakaluto, overripe na bla. Kinanglan na niya, kalihon na niya sa Pilipinas. Di ang major na ito nga problema is ang sinakaay sa gasolina. Nga hindi na niya mahimo because may nagadikta sa aton mo. Anong nagadikta sa aton eh? Ang angara sa international eh. Nga kinanglan sa ila ka lang mabakal. Nga kinanglan na sila ka lang niya mag-negosyar, abi, para makaangkon ka sa supply sa gasolina kag krudo. Bisan mahal ba na? Basta dira ka bakal. Kag kada bakal man sa iba, abi, naton abi, no? May ara man naga kada guro kada litro, guro kung sino na yung in charge sa maklanay sa supply sa gasolina para sa Pilipinas. Kada litro, guro may 5 sentimos eh. Di pala ka milyon lang nga barilis ang inabakal naton na dinisabi sa mga supplier, sa mga Saudi, sa ibang nga nasyon. Kalibo-libo ka mga milyon sa barrels ang inabakal naton. Magsiramatag 10 sentimos sila kada litro. mo sumahon na pila man na kamilyon Japon. Hindi sila yung mag ano ya? Hindi sila yung mag suggest nga i-operate ha? I-explore ang aton di yung natural gas and oil. Tungod dako pa na yung chimpo kag damo pa na di batihay. Damo pa na yung kuskus malumo siya yung wala siya yung kunya i-mabakalan tayo. Ha? Kada bakal dia may arap man ta. O kung may arap man sila gali. Wala kita yan. Gasaka lang gasaka ang presyosang gatong, no? According gani sa research naton, na kung mas ma-explore ining mga gas sa Pilipinas, ang pinaka... ang pinakapigado nga Pilipino, kuno? Duha ka bilog auto. Grabe ba? Kay man may arapagin nga fuel of the future mo. May fuel of the future pagkikita, no? Kay mga battery, mga electric cars, no? Mga electric vehicles, no? Isa na ni ka-alternatibo in the future nga gamiton tungkol sa global warming, abi, no? Ari sa Pilipinas, ang isa pagigagatong nga pwede gamiton nga alternatibo nga gatong nga makabulig eliminar o kon minimize ang atong nga global warming. Ining gatong nga natawag nila nga heavy water. Once iproseso mo ini, pwede mo siya matugong sa mga salakyan, sa mga power stations, sa mga factories, nga wala ya gaso, wala ya sang emission of carbon monoxide, nga mo ining rason nagapainit sang aton klima ang carbon monoxide, carbon dioxide. Ang ginabugas niya sang heavy water nga iproseso nga maging gatong sang makina. Ang iya sini yung exhaust niya, water niya, water vapor. Do tubig, bala do asik-asik yung tubig. Water vapor. Instead niya nga ining gasolina kang krudo, nag-init ang atong kalibutan. Ini niyang heavy water niya, na pagwastang butso sa salakyan niya, is water vapor. Nagpadugang bugnaw sa kalibutan. Kadiri dako ang supply makita na sa Pilipinas, mga kagaypive, somewhere in Surigao. Ang Pilipinas is natawag nga God. Ano ning God? Gas, oil, kag deuterium, mga kagaypive. Aring din dako nga pondo sang gas, natural gas. Aring din dako nga pondo sang oil. Kag ang dako nga pondo sang deuterium sa aton pungsod Pilipinas. Kasuwag na tawag ni God. Deuterium o kod gas. Gas, oil, kag deuterium. G-O-D, God. Tani amo ni tutukan sa ato nga gobyerno kay amo ining makahatag sang immediate nga solusyon, no? Kag at the same time nga tutukan ini, tutukan man ang pagplasta sang ato nga food sufficiency, bla? Bastante ang supply sang ato nga pagkaon. Wag ang gina-explore ining mga gases ni ang tourism na to nagbulig man. Maskan amulan na abi, no? 7,000 islands. Maka-develop kita, being apps kan mga 1,000 islands lang. Nga daw tanan na inang isla is pwede katuan sa mga international turismo, abi. Mga taga-ibang nasyon, inang 1,000 island, abi, out of 7,000 islands ang Pilipinas. Biskan kinyintos lang ka mga nami nga mga isla nga pang turista, bla? Nga maka-untrack international tourism. So maka-earn magkita sang dollars, maka-earn magkita sang international money at the same time. So kinanglan naton kung ma-develop man naton ang turismo. Kinanglan nato sa mga engineers. Kinanglan kita sa mga karpintero. Kinanglan kita sa mga construction worker. Kinanglan kita sa mga taga-opisina. So hindi ka kinanglan niya magkadupa sa ibang bungso na. Kitungod nga mga turismo nag-usbong na sa Pilipinas while nga gina-explore ang mga oil kagases sa Pilipinas. At the same time, ang mga minerales gina-develop, ang ligwa San Mars gina-explore. No? Hindi kay kung paano yung

0: board game nga kasanag para sa aton. Kung san o ina, mabala dala na sa uli. Abangan ang susunod na kabanata, pero amuin na ang mga potentials sang aton nga pungsod. Ang oil, ang aton yung basihan gin, no? Ang number one gin, anong aras sa posisyon ta? Nga pwede i-market natin around the world. Ang oil, ang aton nga mga beautiful islands. Matahom nga mga isla naton. Nga once i-develop naton, accessible sa mga turista kang may mayo nga programa ang gobyerno. Makabuling makahatag ini sang mayo nga epekto. Sa aton man nga ekonomiya kag sa aton pagpangabuhi mga Pilipino. Kanami magandom, no? Kanami yung mag-imagine. Pero ina sa aton nga ginahambal sa inyo, lapit ba na sa kamatuuran? Matabog yung managuro niya, ha? Matabog yung managuro. Kabay pang maabdan na ito, ina niya nga buhi ba ta? We need a leader nga may amo sila mo lang nga balatsagon mo lang para sa Bahrain mo lang, Brunei. Sa Brunei mo lang, gamay mo lang yung nasyon na gani. Puti ha, gin nga kapitan nila yung Ola Oil. Ang Bahrain, amo man, ang ibang lugar nga gagbay man. Matungod may ara sila sa balatsagon sa ila si Kapariyo. Nga gusto nila magtinad man ang ilang mga kasimanwa. Diyan sa ato niya, ha? Gusto nila mapigado lang kita yan. Masalig na kita sa ilab lang ng mga mumho. Masalig lang kita sa mga ayuda. Mga band-aid solusyon lang. Siyan o pa ni maabot ang leader nato nga makali na ng ligwasan, Marsman. Sano pa na maabot ang leader tanga makali man na ang ara sa may Binham Rice bala? Di sa may Luzon bala ni nga dako pag ina yung oil niya nga gas abi? Oil ka gas siya kumpara sa Palawan? Ha? Di sa may Binham Rice somewhere in Luzon na plateau. Kadiriya sa may Mindanao abi, no? Ligwasan Mas, Surigao Deep. Ara dira ang mga potential nga mga oil kag mga energy source naton abi. Nga pwede naton nga mabaligya kag makonsumo man. Gagaguro ang kanami guro no kag kada mo kadto sa gas station niya. May kwarta gabi ang 50 pesos ya. Ang litro ya taga ano lang tag 15. Makatugong kaya pila ka litro? Tatlo. Subong niya, isa ka litro mo yan, lo halo siya maglabot siya sa shin niya. Di ba so? Size si tinta. 4 si tinta yung kaya per liter sa gasoline. Kag 5 pesos and 20 centavos naman per liter para sa diesel ang increase sa buwas ng adlaw mga kagay 5. Sige, let's hope and pray nga inang na-discuss naton nga ma-abtanta pa kag may katumanan sa kaluwis ang Diyos saton sa palabuto. Iningabahin na dulo na saton sang DTX Coffee Mix, ang kampiyon nga kape. Diin ka man kag ano man ang ginabuhat mo subong. Ka na, magig especially kung na night shift ang imoy ang obra. Try mo gina, DTX Coffee Mix, naghahatag dugang energy while ginag-enjoy ka sa sabor sang manaming kape. Ginatinloan ang imong sistema, ang mga toxins gina-eliminate. Kanami sang magpamuhi mo kag mangihi ka blad do how as ginang imo barukan. Kag may antioxidant, super antioxidant nga halin sa tubuha. Ikaw kita sa mga free radicals, ha? DTX Coffee Mix, nagkakapi ka na, nag-detox ka pa. We're going to take a break. Don't go away. We'll be right back. 101.5 K5 News.
1: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno

0: sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman kay epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw adlaw. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa iyong mga itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kabalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid. Sakitan ang itsura. DTX 500.
2: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal magabutika. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
0: Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
6: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
7: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika. Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
8: Sporebiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporebiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporebiotics!
10: Pretonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
11: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
10: Di nakabalo manusik?
0: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
10: Di, pre, musta bulang kape, pre?
11: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si misis, eh.
0: Extend Food Supplement for Men.
12: Tikasi!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: This is K5 News FM, your official news and music station.
16: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
17: Ano ang himuon ko?
16: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: what is love meant to you? Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
1: Hey, Shabbat! Shabbat, Chimo! Mga ka-K5G na seafood restaurant, ha? Ang aton ginapabugal nga seafood restaurant diri sa Negros, Bacolod og sa Bacolod City. Kag isa na ini ka tourism destination, abi? Doon ginakaduan na sa mga local nga turismo, mga Pilipino man, sabi, nga halin sa iba nga na nasyon, iba nga probinsya, taga Cebu, taga Mindanao, taga Leyte, taga Manila, magkadorganin sa Negros, aragin sa listahan nila, mahapit sila sa number one seafood restaurant, Gina's Seafood Restaurant. Sa wala pa nakakanto sa Gina's, di sa no kamuya? Sa birthday nyo, sige ah. Sa okasyon na bi, sa anniversary, sige ah. Sa sano abi, ka reunion, family reunion, okay ah. Open sila Monday to Friday, Monday to Sunday, alas 10 ng aga hasta alas 10 ng gabi. Ha? Damo kapilian na. Ha? Tanawabla silang Facebook page. Kay matakam-takam kagit. Damo nag-endorse sa ilang mga vlogger man. Makita sa bilong kalibutan. That's why matingala kong kaisa nga may mga foreigner na nga nag-udak man. Was-was kaon seafoods. That's a Gina's Seafood Restaurant. Ha? Because ng ang ilang vlogger na o kung mga nagabisita din ang mga vlogger, gina-post nila sa social media, makita sa iba't mga pungsod, international tourism destination na ang Gina's Seafood Restaurant. Ha? May parking space, damo waiter, limpyong lugar, komportable, preska mga isda, mga locos, pasayan, kasang, arada. Kag siyempre, ang ilang ginapabugal, bestseller, sinigang kag tinulang isda, mga kakipay ba? Kag ang ilang butter garlic shrimp, kag sisling manumbok, ha? Kag ilang calamares. Kag ang kasag mo, kasag. Kanabit sa kasag. Tanawa bala sila Facebook page, ha? I-type lang Gina's Seafood Restaurant, ha? Liwat, i-type lang Gina's Seafood Restaurant para sa dugang informasyon kag mga detalye about Gina's Seafood Restaurant. May isa ka sulat diri. Basahon naton kag taga-adasang advice. Mayong gabi sa imo, J. Lolo. Mangayo ko tani siyang advice, J. Lolo. Patilo sa problema ko sa bana ko, ha? Ay, nasa bana yan. Problema ko sa bana ko nga permi lang hubog, permi lang kami gaaway. Amo nga nag-ubra ako sa Bacolod para maglinong pero galibog ulo kulo. Kay akon mga bata, ginapinsar ko, wala sang gatipara sa ila. Anong himuon ko loman? Mauntat bala ako sa obra? Anong tres ni? Nagaka-stress na ko sang paminsar, J. Lolo. Madamogin nga sa laban. Girl ay negali, no? Girl ay gali nga lan ko lo, ha? Aha, glo iman ka girl ay. Kung imo na iya sumahon mo lang, kung ano gisubong ami araka, anong sitwasyon mo subong because of your decision sa una? Diba? the result asang desisyon mo, abo ni sumo. So importante galing desisyon ta. Libre kang desisyon kagang pagpili. Amo na ko kisabla no nga wala tang maginapinsal kag gakadala kita sang aton emotion. Sang aton nga balat diagol. Nagataya kita sa kanami. Nagataya kita sa bahala na nga nagasulod kita sa isa ka bagay nga hindi kita preparado. So ang resulta, ang epekto amo ni, no? Hindi ka plastado, nagaha problema ka tungod layo ka sa mga pinalangga mo, especially sa mga kabataan mo. Well, ti amo na abi no, ato niya realization man mo ta kabaso sa imo. Kundi ang importante sang pagplano kag paghimo sang desisyon. Ang natabo sumong si imo because of your decision sang una nga wala ka nagpaminsar anay sang mga posible matabo nga magsulod ka sa kilit sa pangabuhi, magkabata ka, magkapamilya ka, kag hindi ka establisado, magka-problema ka. Di ara na na, no? Ginasolusyonan mo man, pero daw hindi mo gid marapalan ang sitwasyon na nagagumon sa pinsan mo. Ano gid bilang unahon mo? Ang unahon mo ganyaya ang pagpangamuyo sa Diyos. Nga pagampo mo nga tagaan ka sang kaalam kagabakod. Girlay, mapray ka ganyaya kay tungod yung may limitasyon ta kag may mga bagay nga hindi ta masarangan. Wala sa may mahimo hasta lang kita maminsa kag mag-worry kita. Pukuni ang po nato sa Ginoo kag taga mangayo kita sang oportunidad kag kaalam sa pagpangabuhi kag sincero kita nga nagaampo sa iya. I-bless ki kita sina. So as of now amuna na girl like ang mahatagos imo. Kitungod sa aton nga mahal nga makako, ya wala man imposible. Kita yung mga tao may limitasyon, may mga bagay nga imposible na ito mahimo. Sa aton mahal nga Diyos, wala sang imposible, wala sa iya sang limitasyon. Ganitog yan naton sa iya ang pagsalig naton, nga mabuligan kita, nga matagaan kita sang mayong pangunahuna. Kalam kagkabakod sa aton nga mga ginatubang nga mga pagtilaw sa kabuhi. So don't forget to pray lang anay, amo lang na himuo mo anay, pangamuyo lang ang pangamuyo da. Kung hindi mo botam, iba siya magmadri ka bla. Pag pangamuyo ka lang, matyagan mo nga daw kilanglan, magin magpangamuyo. Biskan ara ka na sa isa kalugar nga makakommunicate ka bla. Sa rikta sa Ginoo, Diyos ko, si, makapangamuyo ka rikta siya. Skan kadali lang, any time of the day, hindi kilang lang niya at di siya magtulog ka. Skan na pagbugta mo sa aga, o kung sa alas 10 ang aga, alas 2 ang hapon, o alas 3 midya ang hapon, ano oras matyagan mo nga daw matyagan mo daw mangamuyo ka. You pray again. Amo you pray agad, no? Magpangamuyo ka na yun. Wala na yung girl lang himuon mo. Kaya sigurado, kung mapangayo ka sang kalam sa Ginoo, ihatag na si mo. Kag-oportunidad, kag siya mag-arigla sa tanan para sa imo. Kay para sa iya, wala sang imposible. In behalf of Jerry Lee, mga kakipaib, salamat kayo sa pag-join nyo sa mga gabi sa ating programa. Boss na makita-kita na ay 9:30 in the evening to 12 midnight, dito lang sa K5 News FM. Don't forget to smile and don't forget to pray always. Bye-bye!
2: K5 News FM. News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: radyo ko.
1: Kampyo na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
2: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yung pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa prime ta, kina-consider ka na ubis.
4: Damo no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani carrots.
4: Oo, hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makikbahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulo.
1: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
1: Siling nga mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
5: Kaso mas
1: ano na yung engineer man?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Turihan ta karon, ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod sa naka-discussion, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Surueta. Dr. Mil.
6: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na yung mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
2: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Mil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Mil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
6: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500 kagwani, may TC, kagpure C. Wala na sang ibaan nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala naga-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
2: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function sa atay. Number 1, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
6: Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Iniman ang anti-stress hormone. Sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudkulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500. No, amo nang pinakanamis, Sir Boy.
2: Palainom ako.
6: Wala nagasakit ang joints bangod, wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang DTX 500 kag MyTC, ini pa ang nag-repair sang imo nga mga liver. Sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
2: Correct, Dr. Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards.
6: Broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
2: Wow.
6: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
2: tinlo. Sa atay, no? Like avocado, Dok Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pagrepair sa liver cells.
6: Avocado subong.
2: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
6: Take note, ang avocado may glutathione man.
2: Ay,
6: na,
2: wow.
6: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pagheal sa naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kanang lang mapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
2: Oho.
6: Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung mataboy na. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo. Kagtiil, mahilo pa na mata mo. Kagpanit, mientras okay pa ang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imo nga lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
7: Imo pangalan na partner.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
7: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pila tong score gani?
8: 470.
7: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
8: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga. Bali 2 times a day.
7: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
8: 160.
7: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
8: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
5: akin. DTX 500.
2: May mga madamo pa nga mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kadadlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
6: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sir GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo na ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang. may heart failure ka na. Kag may heart enlargement ka na. May arrhythmia ka na. Susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500. Inom ka na may TC or PRC agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
9: Hindi man tanan, hindi tapos kalimtan ang importansya sa DTX 500 kag may TC sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo ang nagaresulta sa sustain tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pag sa napatay na selula sa tungod sang inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
2: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon. Indi magpanigarilyo.
6: Agoy.
2: Untat inom alcohol.
6: Agoy.
2: Magkaon sang healthy nga diet which Rustan, is more on fruits.
6: Rustan. Lahubog.
2: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much ng mga karni. If hindi gid malikawan, bilion ang puti nga karni na kabalos. Ang...
6: ha? Kabalos?
2: Kabalos. White meat na lang isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinaka-importante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life and be cancer free.
6: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imong lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa yung dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sa health management, ti permina mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw or Pure C. Awan din ra ba gawa panago-nago lang na siya.
10: Ano sikreto niya?
2: Milig siya tago ay.
6: Wala siya panago siya ra ba gagamit siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamiton niya ipamasahi. Kablo ko kung ano an sino ang gapamasahi sa yapi edad sir boy.
10: This is no this 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plug mo. Oy ka 19 na.
6: Kampyon ni mag. Kablo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasage ka at least once a week, kung twice a week mas nami pagid. Mga mo na nga si Valentine kakadto ginadi kada Miyerkules kay ang taga-Radyo Bandera gapamasahi gamit ang DTX herbal oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
10: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
2: Basic.
10: Maligo. Basic gina yan.
6: Ang pagligo is not enough.
10: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ari ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Ramil, giputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang plaka importante, hamot-hamot ka, kung imo habon, DTX Beauty Soap.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: DTX 500. Si Edin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akong nga sugar.
7: Ang imo nga gininom nga kakapsula.
11: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akong nga sugar score.
7: Wow.
11: Nami nagita akong nga pananawan, wala na gabi ring akong likod, wala na akong nga tustok-tustok sa akong nga tiil.
7: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
11: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay nami gitingi sa akong nga lawas.
5: DTX 500 QC, ang alkaline nga vitamin C.
12: Maricel Calagio, taga Iloilo. Galingin, wala pa rin may ulo. Wala kay Kapulaw, ako mong inumpisahan ko wala gamit ka Pure C. Nakairan na galingin ang ulo.
5: Pure C Vitamin C, kag Santhon Plus.
7: Garantisado!
5: Pure C Vitamin C. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Sino yung mga pasyente?
13: Tomas Lusada Jr. ng Bulilaw Dumangas. May balatian na sa TB. Pag inom niya sang Pure C, nag-ayon na sa samiya balatian na TB.
5: Pure C Vitamin C, kag Santhon Plus.
7: Garantisado!
5: Pure C Vitamin C.
14: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: So pareho man ni Blanca Permen mo ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gikan adlaw.
6: Dapat lang.
2: Oo, hindi pwede nga.
6: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
9: para oh, mabalas na may pares.
6: Di siyempre. Mm-hmm. Klinika Dio.
9: Klinika Dio. Mm-hmm.
6: Damo yang ano hindi ka sa iban nga deodorant, try nyo Klinika Dio.
9: Oh. Amo ning pag-asa nyo no, kung dugay na way gay pictor deodorant nyo, ammonia. Mm-hmm. Ang makapepekto sinyo nga aki ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa Klinika Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Klinika Dio Fresh.
2: Anyway, boy naka pangapika na.
9: Ibig sabihin natan ka. Sabang taas.
2: Naka pangapika na.
6: Favorito nga kape ni Sir Eljan, wala na sang iban.
9: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix ang kape nga gapataas imo metabolismo pero gatinlo man si mo selula. That's why gaamat-amat ka Ben, kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga aduwa ang antioxidants ni ergotamine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
15: Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
9: Pwede sa diabetison.
15: Nagkabitoon na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaanta na lang ato nga kape sa nga duwa ka soft gel sa nga D3 Bio.
9: Mm-hmm.
15: May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
9: May protection
15: may
9: pa?
15: May antioxidant ka pa.
9: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Kasi puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotamine, may harak pa munulaw rin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Bagat, indog tanan.
6: Kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung grabe iya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
9: Ay, kampiyon. Uh-huh. Anyway, nami extend, kinami mo blood circulation, nami delivery sa vitamins and minerals.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with your boy Sulweta.
9: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, putiktado sang D3 Bio. Subong nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
6: di tribayo ti pirmi na mo balik-balik puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat, no? Ang nakanami lang yung ang BCOM to wala kaagi init sir boy.
16: Pinaka-kampiyon klase.
6: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation sir boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, mid of lipids.
16: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang aloblaxin eh, lipids.
6: Di kung pala inom kaya di tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan, gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di tribayo, siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
16: Napamati sa aton.
6: Ang cytosol, sir boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
16: Uy, anak na. Glutathione na.
6: Nga may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono. Di may ga-damage. Ang ato cellula,
16: may ga-repairman.
6: Ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, sir boy. Because ang ditribayo, ang MCT nga aras sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gitawag cytosol environment.
16: Uy, kampiyon.
6: Sano kaya man ditribayo ya? Inom-inom ka lang ditri, kulang na. Kulang na akong ditri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doxam.
15: So importante na ang good fat sa aton yung mga cellular sir boy, labilangit sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok ya sir boy, 60% is made of fats.
16: Correct.
15: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
6: Pero may na itong patihan sa unano, kaon mani.
15: Kaon mani.
6: Pero lain nga mani ang ginakaon sa boy, no? Nga anong aras sa mani. Diba? Perdi ang mani sa ano sa D3 bio.
16: Layo lang.
6: Layo gidya. 100 times.
2: Mas lalakit ang joints mga kaon mani, guro? Hindi ko umakuha ang the same effects ng D3 bio.
15: Tiyari, tunlon mo lang. So, D3 bio, kinanglan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 bio, ang MCT sina, responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, sir boy.
16: Nerve cells,
15: ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
16: Namo nagnatag sa D3
15: bio. Para hindi mag short circuit. Ang human na ang aton nga...
6: Try nyo ba lang mga wire nga live, wala putos?
15: Oo.
6: Di ba gasiga-siga?
15: Makurinti ka, no? Kag amuman ina ang kapundanan kung nga ada asig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no, kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton sir boy kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton kaya ang ketones amo na nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagidya sir boy ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses no sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas sir boy.
16: Gabi no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sa imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabaluni siya maprotect sa cell, kabaluni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo selula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa si imo cellula. Kunami ang cell membrane healthy ang cell, it's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man ang aton selula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapatagit may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane, and it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong buot silingon sina? Kung gadito'y bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makinasin mo silila, which increases, which decreases in intracellular, ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imosilula. Ina, tanan-tanan, ginahatag sang D3 bio. But there's more, Dr. Ramil.
6: Kung wala ka gainom D3 bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imosilula. Nga, kung wala D3 bio, wala sang may muprotekta sa imosilula against virus and bacteria. Ti, kung wala si D3 bio, atakihon ang imosilula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gitwag kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gitwag monoglycerides. Pipermi na mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na siya mga ayoyang bulig sa imo ano? Immune sa imong system. Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3 bio nga ara sa kada selula. So amo na pirmi na mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, sir boy. Isa lang.
17: Every 8 hours.
6: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kay wala man na sang ano, wala side effect, wala...
17: It's all natural.
6: Tanan natural na, wala na yung chemical. So, dire na ka nami, nga kung palainom ka D3 bio, hindi lang protektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan ni imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang gituag
17: cancer.
6: So meaning pa maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka cancer. Te, may amo ka mo nang suplemento, D3 bio, no? Ang isa sa mga pinaka the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
18: D3 Bio with Physio.
19: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, isa, agalabot, itatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
18: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
20: At ko si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
18: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Pure C, ang alkaline niya vitamin C.
21: Lisa si Masa, ang gimara. Ang balis ng doktor, sakit ko, kidney, diyon may high blood ko. Gamit ako sa Pure C, nakuha ang sakit ko. Mayo, nagid ang nabatyag ko.
18: Pure C, kag-Santhon Plus. Epektibo. Pure C, vitamin C.
14: Ikaw ba lang may ginapatyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na, kagmagpatyag. Check up! Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupag sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mayra pa. Pabinipisyo nga magkuha sa pag-inom sang D3 Bio kadadlaw, Dr. Mil?
6: Yes. Ti, kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalonin mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalo, inom ka na, tumar ka na D3 bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also
9: virus,
6: no? Kinanglan inom di tribayo.
2: Bisan dengue gani inom
6: ko. Di ba dengue subong grabe awan. Da mo, painom mo na daan before pa magdengue, hindi nga dito pa painom nga may dengue na because ining gitawag di tribayo, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag di tribayo. Ang mga medium chain fatty acids from di tribayo, ginaturn niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imo lawas. So isa na da ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
9: Patay sila.
6: Kag hindi lang hastada, hindi lang virus ang kaya patyon.
9: Bacteria. Sang
6: ano? Even bacteria, mga tibihon da inom gid mo di tribayo.
2: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduha, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni Ditribayo. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni Ditribayo nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kung may Ditribayo ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sang vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na mi time. Hindi naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: KK5 News FM. News FM. D3 Bio with Physio.
22: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
23: Ako si Norberto, isa ka athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
24: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
25: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
26: Ilay-ilay di La Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
27: Saan nag-inom ka? DTX 500. Di na nalang subong imo sugar.
26: Tatigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over
4: DTX 500 naging DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
28: Ako si Jose Garen, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko ng ubo kagpan ng sipon.
4: Mighty C, efektibo, garantisado.
29: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
24: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
29: Bakal na sa mga butika.
25: DTX Coffee Mix.
0: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
25: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
25: DTX Coffee Mix.
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan?

0: baga ng harap mo, ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
1: Extend! Superman for Men.
2: Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
3: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Rojas City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
1: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
5: Healthy nga uto.
6: Hi, Dennis Juanes.
5: Matalong kag alerto nga paminsaron.
6: Hi, Dennis Juanes.
5: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
6: Hi, Dennis Juanes.
5: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
7: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
8: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow, my

0: 라디오
1: 깜뿅 라디오
2: Kampyon nga oras sa K-Fab News FM. It's 39 minutes after 4 o'clock in the morning.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K-Fab News FM.
4: Number one.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K-Fab News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

0: With the K-5 Jobert Lago.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga ka-K-5! Kamusta nga itong sining ang mga suking at tagpalamati, may kauturan atong mga abyan, nga arasay na tagsatag sa mga panimalay, bago lang kabangon ng iba na gayod, hiwod pa sa kagahon.
2: May isang
1: ayos lang. Kanamiton matulog. Kaya nagulan kagabi diri sa Pilar. Thanks God, it's Tuesday, mga ka-K-5. Atong sining ang pag-abi-abi sa atong sining ang mga pinalanggang atag palamati sa atong sining ang palatuntunan balitang K-5 sa umaga. Sumungadlaw kang edisyon sa atong sining ang pagpakigupod sa inyo on e-Tuesday. September 8, 2026, mga ka-K-5. Atong sining pag-celebrar sa maksadlaw ni Mama Mary, mga K-5. Birthday niya. Oh, yan. Sa mga suki naton nga mga tagpalamati, mga ka-K-5, ginaga pag-igupod sa aton sining nga palatuntunan ni andang kaagahon. Amat-amat na, mga ka-K-5. Himos na sa aton sining nga mga hiligdaan. Kag magpatigayon sa aton sini adlaw-adlaw nga mga obligasyon. Magpasalamat sa aton sini nga makako nga nagairirima o naman kita karon nga kaagahon sa kahanginan. Amo na sini mga pagbugtaw mo, Lord, thank you. This is another day to serve our people. Mga ka-K-5. Amo malang nangamon nga pag-serbisyo sa inyo. Di pagbugtaw nyo, nabatian nyo kami sa radio. Kaya nag-irimaw kita sa kaagahon, eh, kunami lang sa aga mo. Di ba? O, sige, here ang ato sining live, mga ka-K-5. Update nyo kami sa isa ka oras kag 20 minutos ng pagpangalagad sa sining ang palatuntunan balitang K-5 sa umaga. Gina-welcome ka, gina-abi-abi namon kamutanan ng mga tagpalamati naton Luzon, Visayas, kag Mindanao. Kalakip man ang aton sa nga mga suki. Dari sa Wasa, Visayas, sa probinsya sa Sangkapis, kag siyudad sa Rojas. Ang aton mga kasimanwa dari sa Banwa sang Pilar, mga ka-K-5. Good morning! ayos na, nakahimos na, ipiura ng inyong hiligdaan na. Parang tayo yun ang imo sini nga pagpanghimo sa sulod sa imo nga panimalay, mga ka-K-5. Ang mga viewers kag mga listeners naton, good morning sa inyo tanan. Ang inyo nga mga radio na tuduhin yung mga radio. Ha? Para makalabot sa piyak nga balay. Ang inyo nga mga Bluetooth nga nakakonek sa Wi-Fi sa inyo sini nga Facebook. Sa aton sining page sa K-5 News FM, Radyo Tagbuan ay Pilar. Sa 89.7 FM, mga ka-K-5 sa FM band. Ara lang kami na, mga ka-K-5. Sa mga nagatanaw man sa aton sining Facebook page, ang K-5 89.7 FM, Radyo Tagbuan ay. Kag K-5 89.7 FM, Radyo Tagbuan ay digital, mga ka-K-5. Makitaan, mabatian, yuman kami, mga ka-K-5, sa aton sining sister station. Ang 100.9 K-5 News FM Rojas sa FM band sa siyudad sang Rojas, mga K-5, 100.9. Tunutunuhin ang anong radyo dress sa siyudad sang Rojas, mga K-5, kaiping ang mga kabanuhanan sa segundo distrito. Parang talunsay. Ayos ang atong sining ang pagkaboy sa mga balita at impormasyon nga amon gin preparar subong nga kagahon para sa atong sining ang mga suki nga mga tagpalamati, mga ka K-5. And the more nga nag-stand out, the more nga nag-share kamo sa atong sining program, malapad ang atong sining malabutan, madamo kita sa ma-informar, madamo kita sa ma-edukar kag malingaw subong nga kaagahon, mga ka K-5. Kami pagdalukis ang gamay niyo nga share, gamay niyo nga like, di ba? Para nga nagadamo kita, mga ka-K-5. Yun! O, sa mga tagpalamati naton nga nag-upod sa aton sining nga palatuntunan, ha? Kahapon, kasadya. Kasadya mga ka-K-Fi. Manami ang presentation sa aton sining mga contestants kahapon, no? Sa aton sining mga suki ng mga tagpalamati. Sa presentation nga gin pagwa sa aton sining mga kabataan. Sa aton sining live reporting competition 2026 sa K5 News FM sa siyudad sa Rojas kag sa probinsya sa Capiz, mga ka-K5. So sa mga kabataan, alapadayon lang. Good luck sa inyo tanan-tanan sa mga eskwilahan. Congratulations man. Oh, sa aton sa ning mga tagpalamati, mga ka-K5, mga pinalangga ko nga mga kasimanwa. Kay inatanan, inikabahin lamang sa aton sa ning paghatag sang dugang nga venue sa aton sa ning mga suki nga mga tagpalamati, mga ka-K5 nga ma-presentar ang ila sinitag sa tag sa kamanga abilidad, mga ka-K5. So bantayan nyo diri sa aton sining waragwagan sa K5 News FM, mga ka-K5, ang aton sining mga kabataan, no? Nga nagapasundayag sa ila sini kinaadman sa pagpalayag, pinaagi sa aton sining platform sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5. Dami sa mga skills kay mga talent sa mga bata naton. May mga puturong aton sining mga bata, mga ka-K5 kahapon. Natapos ang unang set, mga ka-K5. Lima kahapon ang nagpasundayan. Nagpagwas ang ila sining mga abilidad, mga ka-K5. Kag initanan ang nangin madinalagon para sa aton sining mga pamatanon, mga ka-K5. Yung mga talent sa aton ng mga bata, no? Oh. Ay, lapit ba din sa pilar ba? Duhagi niya kagapon ang nagpartisipar, no? Ang Kasanayan National High School. Kaya ng aton sininga, Dulangan National High School, mga ka-K5. Muna yung nami kay na-possess ang talent, pagwa ang ilang atag sa tag sa kamang abilidad, mga ka-K5. Ay subong naman nga dlaw, may ara naman kita nga mga contestants sa mga ka-K5. Hali naman sa nagkalain-lain naman nga mga bulutuan nga magpakita sa ila sini tag sa tag sa kamang abilidad, mga kauturan, no? I think subong nga aga amo ang St. Mary's Academy. Kahapon, I mean, ang natapos na mo ang St. Mary's Academy. Tapos, kasi Miss Princess Vihar, sundan ni Miss Elmi Rose Philippi sa San Antonio National High School sa Cuartero. After that, si Miss Cassandra Rihanna Biop sa Barangay Dulangan National High School or sa Dulangan National High School. And then Miss Mary Angeline Dilao sa Parish of St. Isidore High School Department, mga ka-K5. And sa udto pa rin, mga ka-K5 from Pilar sa Kasana National High School, si John Martin Longno sa Kasana National High School, and sa hapon, ginsundan ni John Sander Bartolome from Tapas, mga ka-K5, sa Haramungyan nga Turunan Academy Incorporated. Yan. Marami sa mga talent sa aton sa mga kabataan, mga ka-K5, in the field of broadcasting, mga ka-K5, diri sa aton sa nga Baragwagan. Batian nyo na, ha? Karoon lain naman nga set, mga ka-K5, 30 ini sila. Sa 30 ka mga estudyante, sa aton sa nga live reporting competition 2026 sa K5 News FM, ma-kwan kita, mapili kita sa 15 mga ka-K5 ka mga qualifiers sa 15 isang buwa naton ini mga ka-K5 sa provincial level sa K5 News FM sa Robinson's Place sa Sudan sa Rojas. Sa 15 magakuha kita sang top 1 mga ka-K5 nga amo naman isang buwa na ton sa bahinsang syudad sang Iloilo sa regional level mga ka-K5. And after that, dungan sini, masunod sa after sa elimination round naton sa secondary, may elimination round naman kita mga K5 sa secondary, sa tertiary or sa college level sa K5 Alvin. Yun. Nami sa aton sini nga preparasyon mga K5. Dili sa aton sini nga pagpangalagad mga kauturan. Oras naton 51 minutos nakaligad sa takna nga alas 5 or alas 4 sang kaagahon sa aton sini nga pagpangalagad. Aton sini nga mga suki nga mga tagpalamati, oy good morning sa mga viewers naton ha, aga ra na sila ha. Oy, sa isahon ko kamo ha. Oh, isa-isaw nga muna kamo magliso, ha? Ito nga. O, oh, dali lang kay hatag tang headline samtang nagpangapi ka mo. Team Ed, anay isang kapi, mga K5. Kay Subong Adlao, September 8 na mga kauturan, mga pinalangga ko nga.

0: Ayan! All I want for Christmas is you! Mga ka-K5, Merry Christmas! Bear months na kita, bear months mga ka-K5, mga kinangga ko nga mga tagpalamati. Yari na nga itong sining mga nagapangunan nga mga headlines sa itong sining pagpalayag sa palatuntunan. Balitang K5 sa umaga. Headlines mga ka-K5 senior citizen, ginabo sa ulo, sang ispading, ginutod ang asaging, ginalanta ang arason. Kulang sa dokumento, headlights kag side mirror, nagapangunan ang arason sa mga aksidente sa dalanon. DFP Rojas, king klaro nga, apat kabalay ang totally burn, kay isa ang partially burn mga K5 maging bilin nga halit sa naglabot tanan sa masubras tinta ka mga tinta mil ka mga propiedad ang nasunog. Motorista nga na-aksidente sa dalan sa barangay Baybay, nagapabilin sa ospital. Mga taekwondo players sa Capiz nagpauli sa sa ginatawag natin madamo nga medalya sa 2026 Best of the Best mga K5. Construction worker nga nakuhaan sang armas luthang na pasakaan na sang kaso. Lima ka mga nadakpan sa drug den sa Punta Tabuk nagpositibo sa drug test kag napasakaan na sang kaso. Samtang Capiz TV program ginapakigmahin sa National Symposium sa Manila. Sa balita national headlines natin mga K5 kampo ni former Congressman Romualdez nag-file sa ang musyon. 37 ka mga nagbaton sa secret funds gikan sa OBP. Ginpahayag nga nagtaliwa na sa PSA nga record. Samtang sa pundo sa nasyonal mga K5 para sa dugang mga manunudlo sa 2027, zero. Sunod sa kayang garang. Mary Grace Piatos, wala sang birth certificate, marriage contract, kag desert records sa Philippine Statistics Office, mga ka-K5. Yan natin mga headlines, mga kauturan sa aton sining pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga sa Martes ng edisyon sa aton sining palatuntunan, mga kasimanuan. Yan. Ari ng mga nagapanguna naman nga update sa aton sininga pagpangalagad, yanda nga mga tinion sa aton sininga palatuntunan mga ka-K5. Ang aton sininga nga gimpagwa sa pag-asa mga ka-K5 as of 2 o'clock in the morning mga K5, ang wala kita sa karon sa ginabantayan mga K5 nga low pressure area as of September 6, 2026. Ang aton ginamonitor ka mo ang formation mga K5 sang tropical cyclone sa aton guwasang pungsod Pilipinas mga ka-K5, no? Sa aton sini nga mga tagpalamati, maulanon nga panahon ang aton sini mabatsagan sa pila ka bahin sang pungsod Pilipinas mga ka-K5, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati mga kasimanwa. Ang pila ka mga areas may pagtupa sang ulan mangud man sang monsoon rain mga ka-K5. Sa aton sining weather system mga ka-K5, amo ni ang nagagwa sa karon sa aton sining latest update sang pag-asa mga ka-K5, mabaskog nga pagtupa sang ulan sa bahin niya sang kaprobinsyahanan sa Zambales mga ka-K5, kalakip man sa bahin niya sang Bataan, Batangas ka-K5, mga ka-K5 kag didto man sa bahin niya sang mga kaprobinsyahanan sa bahin sang Tarlac kag Zambales mga ka-K5. Kadelikado ini para sa aton sa ninyo mga kauturan. Bangod nga naka yellow alert karon ang aton sa ni mga lugar mga ka-K5. May mga areas man karon nga orange warning mga kauturan, mga pinalangga naton nga mga tagpalamati kag delikado ang pagtupas ng ulan mga ka-K5 kag pag abot sang flash flood sa aton sini mga manubo nga lugar sa aton sini nga mga kauturan. Maghalong kita mga K5 as of this broadcast time, mga kita sang low pressure area nga mapatsagan diri sa aton sini nga pungsod. Wala pa sang nabuo nga mga ginatawag naton weather disturbance sa aton sini nga pungsod mga K5 apang Ang monsoon rain, mga ka-K5, amo ang ga-epikto sa aton sa ni nga pungsod mga kabian. Why diri sa aton sa Pilar may mga areas sa probinsya sa Capiz nga nagaulan kagabi mga ka-K5. Gabay pang ma-control kag ini matam-an ang aton sini nga mga tagpalamati mga kasimanwa kay kun magulan man tama-tama lang para sa aton sini nga mga uyapad kag mga katubuan mga ka-K5 nga makabangon man ang aton sini nga mga mangunguma mga ka-K5. 58 minutos na kaligid sa tag ng alas 4. Would like to say good morning. Oy, Director Sir Tonio Capiznon Blog. Good morning. Okay, Sir Aristo Kidera sa may DAR Region 6. Congratulations, sir. And mayon nga pag serbisyo para sa tawo, mga ka-K5. Nanay Roberta Parak Patricio, good morning. Jeremy Iwayan, mayong aga sa Barangay Balugo, Pilar Capiz. In the Mervin Jane Masisar, good morning. Likewise, Boss Tuto Bisonia, good morning lang. Samtang nagapamati, samtang nagahulat sa mainit nga kafe, mga ka-K5. Shout out gali sa akong asawa nga si Joy Joy, nga gapa nagaluto sa kamusin nga pamaw sa sityo Pinamulutan Pilar. Likewise, sa kay Ma'am Mervin Jane Caputo Burano, aga pa nagatutok dali sa ato sa inyong pagpangalagan. Mario de la Cruz Burado, good morning. Totubuye Trote, mayo lang ang pagpamati. Unat-unat sa katawan. Matahong nga aga para sa tanan. Grabe, Totubuye. Good morning sa kay Derek, sa kay Sir Moises Baligumba, mayong aga. Aga pa nga PDTX Coffee Mix. Salin sa kay Buye Trote, aga pa nakabango na. Samtang nagapamati sa radio, mga kakaiba. Good morning man, mga ka-K5, sa mga suki natin nga mga kasimanwa nga nagpamati sa sininga matiyon kay Lindon Hano. Oy, grabe, Hano, titoto Lindon Hano, ha. Inday Lilia Delphine, good morning. God bless sa inyo tanatanan, sa imo pamilya ni Matiliano, good morning. Toto Rodney Prias, dira sa may banwasang panay, good morning. Nonong Milan, nagpamati sa pamilya Milan sa Barangay Lunoy, Roja City. Doy Artur, dira sa may West Villa Flores, maayon, good. Good morning kay Gamay Claudio mayong aga, Ann Rose Bernadette Victuza. Dira sa may barangay sa Nicolas, aga pa nagaluto na sang puto cheese. Manami man ang puto cheese. Good morning, Audi Bidio. Good morning, Sir Jobs. Nagkatanaw kami sa Sitio Baybay sa imusing program. Inday LC Acuña, good morning. God bless you. Miken Villanueva Senior. Nagapatami ang akon sininga pamilya sa Sitio Kalumpang, Barangay Montiflor sa Villanueva family. Good morning. Likewise, kay Boss Richie Pinalba. Pre, good morning. Kag kay Nanay Milani Pinalba, dira sa may sapian. Good morning, man. Sir Billy Diseyo Bula, watching sa Pacific Ocean. Good morning, Halong Permi. Rick, lakap-lapap. Rick Pilongco or Filongco Jr. sa Sigma, especially sa Filongco family, good morning. Inday Elma Dordas Manansan sa may Mandaluyong, good morning. Nini Duran Rosel, good morning sa Malaysia. Uy, damo mga OFW na ito nga nag-upon sa ito sa mga aga. Oh. Likewise, sa kay Ma'am Vilma Villanueva, nag-upod gin sa ito sa program kag sa kay Tita Marita Gabukay Incarnado Santa Paz medayad nga kaagahon sa inyo tanan-tanan mga ka-K5. Dali lang gina i-check ng reports ang patrol nga nagalibot sa aton sining kalye subong sa siyudad sang Rojas. But before that, mahatag lang ko sang gamay nga mga commercial. Magabalik ako pagkatapos gid lamang sa pila ka mga importante nga pahibalo. Oras alas 5:01 sa aga.
1: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Tagbuanay.
2: E3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
4: Kasakit ang tiyan,
2: Max 4 Biotic.
4: Kamutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan,
2: Max 4 Biotic.
4: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka.
2: Para healthy ang tiyan,
4: mag-clinica,
2: Max 4 Biotic.
5: GGX 500.
6: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
7: Imo nga blood sugar test.
8: Ilatong score gani?
6: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
7: aga. Ilan na lang imo nga blood sugar?
6: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
5: GGX 500. Mighty C.
2: Ang alkaline nga vitamin C.
9: Kung si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. The best get pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C.
5: Babakang abutika.
2: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na gina.
8: akon ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
10: DTX Beauty Soap.
11: Babakang sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rina. Pwemi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
11: Babakang sa mga butika.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
16: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lava para sa mas astig nga performance.
15: Ga! I-shoot na ga!
16: iCare Gold Capsule. Ang kapsula galgitungut obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Galginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drug Ato-ato. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
17: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and Province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Vibe Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuwanay 89.7.
18: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa
0: balik man wadri sa aton singa pagpalay sa aton singa pala tuntunan ng balitang K5 sa umaga mga kasimano. Oras sa aton 6 minutos sa kaligid sa tak ng alas 5. Uy, ari na aton sa singa patrol mga K5 sa aton singa pagpangalagad sa aton singa pala tuntunan. Dalas na suna nato na aton singa mga balita kag impormasyon para sa aton singa mga kasimano. Kita niyong balita nasyonal mga K5 sa aton mga tagpalamati nga kahapon ginserbi na kagabi mga K5 ang ginatawag naton Warat Obre sa kay former congressman mga K5 sang kuano sa ospital kahapon o kagabi mga K5 kay the late House Speaker sang bahin niya sang kongreso ang congressman sang late mga K5 nga si former congressman Martin Romualdez nga nagaligid-ligid na sa bahin niya sang hospital sa bahin niya sang Metro Manila mga K5. So, tiyano pa kay nagaligid na o uso na gidya subong mga K5 nga kung magmasakit ka, nga kung magpangawat ka, magplupamasakit ka, kag magplupamasakit ka, mapa-hospital ka, pagkatapos mo ma-hospital, ma-wheelchair ka, mga K5, para nga daw makaluluoy ka. Hindi ka pag-isulod sa usamay prisuhan, basta ikaw may balatian. Nagapakuno-kuno, mga K5, ang masubok, ang masakit dire, gina-abuse nila ya, ang wheelchair mga K5 di bilang miyembro sa persons with disability mga K5 ginakondinar na to ni nang ginahimo nila nga scapegoat ang scapegoat, I mean, ang aton nga organisasyon. Iti, do ka pareho lang nga, ang mga PWD nagpinangawat, tapos mangawat, ma-wheelchair kang magtungkod. Maray ka gusip. Iti kahapon, ining kaso nga 7.4 billion nga plunder case may kaangtanan sa manormaliyang nga transaksyon kag proyekto sa flood control projects mga ka K5 nga naangot ining si former congressman Martin Romualdez mga ka K5 nga nangin Speaker of the House of Congress sa ang tinalikdan nga mga binulan kag tinuig mga ka K5. Sus Maria. Nainano na lang kay may nagpa-hospital sa nagpa-confine kay naglain ang iya sini nga pamatsyag nag-apply sila mga K5 nagmusyon for reconsideration sila mga K5 nga makuan ma confine sa hospital ining si Romualdez mga ka-K5 ay paano na lang aton sini nga hustisya. Paano ma-serve ang hustisya sa pumuluyo mga ka-K5 matapos nga kung mangamot ka mo or ma-involve ka mo sa transaksyon nga hindi mag-ilia mo, ma-wheelchair lang ka mo, mapa-hospital lang ka mo, o maligid-ligid lang ka mo sa hospital. Di right man na nila tuod, no? Pero daw, natingala ko, si Bunuan, ang sekretary sa Department of Agriculture o sa Department of Public Works and Highways, nga amogid ang utak-utak man sa implementasyon sa program kag kinawatay mga ka-K5 sa saning programa sa mga flood control. Sa naabsuelto, nakatindog gulpi sa wheelchair. Ba? Ano nga mga himala, no? Grabe nga himala, naka-wheelchair, makauluoy, lutoy-lutoy ng itsura, hindi makasabat sa pamangkuton mo, wala sang kuminto sa mga problema kag sa kaso mga ka-K5. Pag-release ang case mga ka-K5, mga naabsuelto sa, kaya ginimo naman sa witness-witness mga ka-K5. Ah, gulpi lang yan. Ka-K5, Balvin, buto, mindog sa wheelchair, may himala yan. Ha? Visit ka pang abuhi mga ka-K5. Grabe, gadyay ang kwan sa gobyerno. Kada makun sa sistema sa gobyerno mga ka-K5. Dali na istoryahan ta mga balita nasyonal karon sa atong sing pagpangalaga. Check na to ng patrol sa sinema tinuon mga K5 para na mga K5. Check na to ka K5 Rodney da Bandalan.
19: K5 Balantay Mercado.
0: K5 Rodney, good morning. Go ahead please.
20: Good morning, ka K5 Jobart. Good morning sa atong mga tagpalamatik kag tumalan. Kamusta kon sulod sa K5 Jobart?
0: Clear, kaayo ka K5 Rodney. Proceed.
20: Yeah, na sa manayan na yan diri ang panahon sa aksidente sang Rojas ka Kifab Jobert, wala kami diri na gaulahan na kag mapawa man diri ang amon nga kalangitan no? So ka Kifab Jobert, subong pa lang mga tinak na hindi okay gid no ang tiempo na amon diri kag hindi ba siya masyado kapaangan no, medyo mabugnaw kami diri ka Kifab Jobert. Tigamo na kadungan sang sining maayo nga panahon no, sako man ang mga dalaga diri sa mga salakyan ka Kifab Jobert sa mayor nga kastadahon na kung sa din natin diri nga mga kulturan no, ari na nagalakat-lakat man nagajaging-jaging sa palibot particular mismo sa Atubang sang Katedral ka Kifab Jobert. Kaga do may ginapatigayon diri sa may Atubang sang Katedral yan da ka Kifab Jobert na nagaprocession sila din sa palibot lang no, kay may mita nga pagapatigayon nun man ka Kifab Jobert. Kaga mo na no, ang pag
0: mara mo mama may
20: September 8. Yes, ka Kifab Jobert na ara sa gyapon ang ang presensya man sa mga kapulisan na dari sa palibot, although nga ang ilang patrol wala dari sa Atubang sang Katedral, pero kay nagarubing na ito jubat kagang ibang mga team na nagapatigayon sa checkpoint. Kaga malimpyo na ang syudad sa
0: wala Rojas. Sila ganilang, dahilang, wala sila ga-scatter?
20: I don't know lang ka Kitab Jubat.
0: Kasi ka palipod-lipod ang pulis ka mag-scatter naman.
20: Ay, tiko. Kung kumadakpa na sila ka-Kifab Jobert, ay araman na sila sang pagpangatubangon man kay ginadumilian ina para sa ilang nga nag-operate sila, may subong wala sa ka-Kifab Jobert, no? So, kung may subong yun man sa mga polis, tagam-tagam siya, kay base bala kagmadakpan sa, no?
0: Basta pero ang video so, ba?
20: So far, ka-Kifab Jobert sa pagpangusisa, tama di adaw, wala man pa may na-share dari si Hepe sa nga Ruas Component City Protection, may kaangtanan sa subong sa mga vices, dala, ka-Kifab Jobert, sa atin nga mga kapulisan, no? So daw, okay man, no? Siguro, hadlock man sila sa pagdumala ni Hepe, ah. No? So amana ka kapag Juberta kagati diri ang syudad malimpyo kay tungod gyud ti brano pa man nga nagpanindot ang atong sing mga street sweepers, mga garbage collectors, to sa tingbrano pa nagpangalikta sa nga mga basura ka kapag Juberta kay kadami na sa nga syudad diri sa nga Rojas. No, lively na ka kapag Juberta ang vibe ala 5:30 kita sa buong sa nga aga, no, kaga isa pa may pila ka mga eskwelahan man nga daan yan daang nagapatigayan sa ilang intramurals dito ka sa ko sa nga pulag mga estudyante diri naglabay-labay na kapag Juberta. No, kay may intramurals yan nga ginapatigayon, so siguro padulong ini sila sa ilang tag sa mga eskulahan na sa K5 Jobert, no, kag mga establishment pa diri sa siyudad sang Rojas nga gamululukas naman ang matamat kay K5 Jobert kag amo na, no, sa pagpakonsisa taman sa Mayroas Component City Police Station na alin kagabi tob-tob subong, no, malinong kag matawhay kay K5 Jobert wala sila sang recorded incidents, wala man sang recorded accomplishments. So, nagpapabilin ng malinong kagpatawhay ang siyudad sang Rojas alin ka gabi tugtog subong ng mga tinakma. Samtanga, diri naman sa Federal SNS Trade Center kakipag Jobert as usual gadiri ang sitwasyon, no? Mga salakyan, diri gabalang debang daya. Piyak-piyak nga bahin sang kalsada may nakapang-park. Nagamada sa ako, diring hulag. Kaya kay 5 Jobert yan, dahil nga mga tinakna ako, kadamo sang tawo diri sa guha, damo sang tawo sa sulod. Kaya kay 5 Jobert, amo na nga ang pag- sa subong, at diri nga pag-check yaron ang presyo sang baboy naman kay 5 Jobert kapon tumanok, no? Subong baboy kag baka, at diri nga pag-check yaron na. Kay at diri nga pag-usisaon kung kamusta ang presyo na isang sing mga produkto kay Burmans na, kay 5 Jobert, no? So base ba lang nag-hulag at base kag magataas ini sa atis mabalaan natin kinsa atin si man nga ng mga taga Palamati. Kaya dali danay sa may kwanong mid section na no, kakibab Jobert sa ako, dali nga atin ng mga kotoral mas pag-display gapon, kaya ang iba na mo pala yung nag-abot, no, no, mo pala nagpinang tad-tad sa ila sa yung mga karne, dali nga ginapang display. Pero ang iba niya nakaset up na, kakibab Jobert nag-me na yung pag-display sa ila sa yung mga produkto. Kaya mo na, no, fresh ang mga ginapang din, dali yan da, kay kung ako mag, kung ako ha, takot nga paglantaw kakibab Jobert, daw halin gid ini siya sa slaughterhouse daw wala pa kaagi sang ilada ang iluman nga mga nakapangsabit diri nga mga karne kay Kifab Jobert sa may med section diri sa Chudoral Sena Street Center. So ari hawid ko ang presyo sa buong kay Kifab Jobert ang baboy 290 to 300 pesos per kilo ang unod ina, ang pork chop naman 290 to 300 pesos per kilo man, tiil sang baboy 260 to 270 pesos per kilo. Ang ulo sang baboy 160 to 170 pesos per kilo, ang atay sang baboy 260 to 270 pesos per kilo. Baga kag kasudlan sang baboy ordinary type ni 100 pesos per kilo kag ang maskara naman sang baboy 220 pesos kada kilo. Samtang diri sa may baka naman kasi 5 Jobert, no, ang unod sang baka 400 to 420 pesos kada kilo. Ang buto-buto 350 pesos per kilo, panit sang baka 150 pesos per kilo, ang kasudlan sang baka 100 pesos per kilo, maskara kag gitud sang baka 150 to 160 pesos per kilo kag ang tiil naman sang baka 180 pesos per kilo. Kon ipanggit ang presyo sang tinarikdan nga semana base sa aton diri man nga hawid nga price guide ka kita Jobert, no? So wala kang pinagbago ang presyo sa Nikon. Anong presyo sa tinalikdan ng semana, amo man gyapon ang sa subong, ha? Mga ka-K5, wala sang pinagbago. That means, barato pa ini, yanda. Kay wala pa siya nagsaka, no? Wala sang pinalain. Pero kay sila sa mga managmaligya dari, expect good nga kasi magataas kay may nagambal na nga ang live weight daw sang baboy subong magtaas-taas gamay, no? So base kag sila mapilitan man nga magpasaka sang presyo sa mga masunod nga sinimana, no? So amo na nga i-anticipar na nga daan sa aton siniman nga mga kauturan nga magasaka ang presyo sa aton mga produkto kay K5 Jobert. Pero sunod naman diri sa mga managbaligya, no? K5 Jobert kay nagligan to nag-gamay ang sales sang baboy, no? Gamay ang baklanay. Subong matamat na ko na nag-okay-okay kay K5 Jobert kay daw kwa naman ah, daw wala naman sila sa may nabatian regarding sa ESF, no? Pero kay ang border control sa Gapon Ara, no? K5 Jobert, so nag-amatamat man kay pag-abot naman sa supply kay K5 Jobert, wala pa nagkakabalakay ang dating mga managbaligya kay sunod sa ila, bastante pa naman kag kadamo pa sa nga ila sila display, no, may nagkaka-display pa man sila kay Jobert kag may nagkakakatay duha tubtob tatlo ka mga baboy sa isa ka adlaw. Ang ila sila nga ginakatay kay Jobert kag among gina-display pala sa ila sa nimana nga mga balalakyaan. Sa amin na, kakita ang Jobert, ang update para sa atong siniman nga bantay presyo sa merkado. Samtang, adari naman sa atong nga pagpangusisa sa mga kapulisan, sa atong nga mga municipal police stations, no, so far so good, halin kagabi, tog-tog subong, sa tagsa nila man ka mga area of responsibility, kakita ang Jobert, negative sa recorded incidents, subong man negative sa mga accomplishments. Bantayan tagaling sa mga sundan naman ng mga inuras, kakita ang Jobert, kagbasi, no, may ma-record sila sinya, nga mga incident kag any other accomplishments man kaki Fab Jobert.
0: Sige.
20: Before that, kaki Fab Jobert, no, alinag ko lang kami ng atan sa mga friends, kay Sir Lister Cansado, kay Sir Roy Abila sa Timbangan ng Bayan, good morning. Kay Sir Richie Pinalba, good morning. Tumang man kay Kapma Oroldan, good morning. Kay Nanay Bebeng sa Bimiki Flower Shop, good morning. Kay Josue and Rosie, poultry stand, no? Good morning. Kay Mami Lucita Batyan sila, kay Mama Jacqueline Garino sa vegetable section. Good morning, kag sa tanan natin yung mga K5 nga nagalantaw, kag napamati sa mga aga. Good morning.
0: Damo na gid yan nagasunod ka nagatanaw sa imong report nga may presyo kag nagdamo imo sukit da sa lipunan subong.
20: Yes, okay, Pam Jobert. Damo na ikaw ba naman nagdodlo ari ka sa lipunan. Damo ka gid mo kilala ka kay Pam Jobert. No?
0: Pwede timo ka intra sa Plakadlaw sa Kwantay ng Vendors Association.
20: Pwede gid kay Pam Jobert amo gid ang akon nga kursonada.
0: Ay, pero kung may bitbiton ko nga isa kagulot nga baboy, dumdumon mo si Kakipay Peter, ha?
20: Oo, Kakipay Jobert.
0: Nano na, dali lang git before. Nano na, ready na nga itong saningang second batch of bong sa itong saningang K5 live reporting competition.
20: Yes, Kakipay Jobert, ready git na, ready or not, mangin ready git sila kay tungkol guest mo naka-schedule. No, kagkahapon to, Kakipay Jobert, no, kung nabatean kagdalantaw nito mga ka-K5, takanagmi sa mga student reporter naton kagkahapon, no, kaayo sa ilan sa iman yung mga pag-report. Kagkanagmi sa ilang mga reports, Kakipay Jobert, ilabal ang mga all accomplishments nga ginpakigbahin sa ato, no? So daw mga dalagkuan to kahapon na ati damo man na sadyahan nga mga ka-K5 nato na kay may subong ko na sining akong sa din bala gina hone ang mga kabataan tapos gina nurture pag abot bala sa patagman sa nga live reporting ka-K5 Jobert, no? Pag nagakahatagan sa opportunity ining mga bata nga may luyagid nga maka-experience ang subong siniman nga experiences.
0: Ano, school no? Subong adlaw?
20: Hercore, Maindang, Marcano, tapos ano pa to, ang duwa, no? Nalipat ko sa duwa ka, Kifab Jobert, pero lima ka schools yan daang mag-panindit-indis naman.
0: Yusay, Kunsing.
20: Yusay ang isa, ho. Okay na, sige. Ang ma-report yan da, Hercore, Maindang, Marcano, College of St. John Rojas Basic Education Department sa kining Feliciano Yusay Kunsing National High School. Nan, amo ni sila nga lima ka Kifab Jobert ang mag paindis-indis naman sa pag-report karon aga. So bantayan tagaling na kag sa aton nga mga ka-K5, no? Kag sa aton sing mga participants for sure gapamati ini sila na good luck, no, sa inyo sa nga pag-report karon.
0: Okay. Sige.
20: Direkta diri sa Chandra Arsenas Trade Center para sa pagpangalagan sa balitang K5 sa umaga. Ini si ka-K5 Rodney Daban Dalanon para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kang kalingawan sa Kapizda. K5 News FM.
0: Thank you so much, K5 Rodney Daban Dalanon sa patrol sa mga balita kag impormasyon para sa aton sining mga pumulyo kag tagpalamati subong nga kaagahon mga ka-K5. By the way, good morning. Ginatamyaw ko lang ang Iloy sang bugos nga kalibutan. Happy birthday, Mama Mary. Yeah, that is why may mga events subong sa bahay niya sang katedral, mga simbahan naton, may mga misa, mga K5. Din sa kay Tita Bibing Flower Shop, barda sa may kilid sang Kapitulyo, mga K5. Damo nag-order sa sinang nga bulak subong kay ti kaadlawan ni Mama Mary, mga K5. I think sa Agtalin may misa subong adlaw. Mga ka-K5, mga pinalangga naton nga mga kasimanwa, no? So, tingala ka mo nga damo mga activities subong sa simbahan sa aton sininga paghatag sang honor sa aton sininga Iloy si Mary Immaculate Conception, mga ka-K5. Oras aton na alas 5:22, mga ka-K5, lugang mabalita, mga kauturan, kakulangon sa mga dokumento, headlight, kag mga side mirror, ang mga nagapanguna karon nga rason sa mga aksidente sa dalanon, suno sa report sa aton sa mga tapos ng kapulisan. Sa interview sa K-Fab News FM sa kay Police Lieutenant Colonel Rohil Tumugtang Jr. Hepe sa Roa City PNP, ini ang base sa ilang sining obserbasyon sa mga nalagluluntad ng mga aksidente sang damlagid lamang mga ka-K-5 mataan sa itong September 5 kag September 6 ha, natabo ang magkasunod-sunod nga aksidente sa dalanon din mga may mga motorista nga naduluan sa kabuhi mga K5 matapos nakabunggo ang isa kasalakyan sa siyudad sang Rojas. Sunod diri mas maayo pa antes magbiyahe siguradon nga chekyaron ang mga salakyan labi na gid ang mga nagkaigo nga dokumento kag mangin responsable sa pagpadalagan sa salakyan bilang isa ka driver mga ka K5. Agad na makalikaw sang disgrasya kag hindi makadamage sa iba naton nga mga pumuluyo mga ka-K-5. Samtang senior citizen nga ginlabo sa ulo sa ispading ginutod nga saging ginalantaw rason sang ila nga pag-inaway. Yaring report mga K-5 ni ka-K-5 Myla Pontes.
1: K-5 News FM Live Report.
0: K-5 Myla, go ahead please.
21: Nga lalaki matapos ginapayag ginlabo sa ulo sang isa ka mangungumalas 8:30 sang gabi September 6 sa barangay Abangay Tapas Capiz. Ginkilalang biktima kay alias Benido 67 anyos samtang ang ginatudlo nga suspect ang ginkilala kay alias Eddie 57 anyos lunsay mga residente sang sitio Ilawod barangay Abangay sa Resabit Cabanwa. Sa investigasyon sang Tapas Municipal Police Station ginapayag nagpadulong ang biktima sa puluyan sang suspect agod kontani kompront tahon ini sa ginutod nga puno sang saging nagagwa nga sa tunga sang komprontasyon na impito ang sospetsado kag madasi gidagwa sang espading kag ginlabo ang biktima sa ulo. Naibaluan nga sang natabong insidente yara sa impluwensya sa makahulubog nga ilimnon ang among nga biktima. Gilayon ginpadangat sa ospital ang nasambit nga biktima samtang madasig naman nga nagpalagyo ang sospetsado sa wala naibaluan nga direksyon nga sa karon ginaayam na sang kapulisan samtang padayon nga ginaimbestigaran sang kapulisan ang among nga insidente.
22: Kini si ka-K5 nga Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
0: Thank you so much sa K5 Myla sa balita. Nagikan sa banwas ang tapas, mga kauturan, grabe, no? Is pading amo ang igurot sa liog mo sus gaano ano lang naghagbas ka sang tubo kag sang kuan man hilamon mga ka-K5. By the way, good morning, Ate Mimi, Belinda Denisado. Good morning kay Dudu Joseph. Good morning, man. Sa Bahin sang Lawan area or sa Maylanot area. Sir Nestor Kasugbo Calzado, good morning. Salamat sa pag-upod sa tusing program sa mga kaagahon. Likewise, good morning, man. Sa kay Sir Danny Di Martin, aga pa, nakatutok na. Sa K5 News FM Philippines, mga K5 upod sa kay Mr. Raymond Baroa. Subong aga, mga ka-K5. Dugang ang mabalita, mga kabinan. Alas 5:25 sang kaagahon, ginklaro sa pamunuan sa Bureau of Fire Protection sa siyudad sang Rojas nga sa lima ka mga balay nga nasunog, apat diri ang totally burn kag isa naman ang partially damaged mga K5. Sa interview sa K5 News FM sa kay SFO2 John Mar Galbe, tagbababa sang BFP Rojas, iyagin pahayag nga padayon ang pangila sa nikaron nga investigasyon kung ano ang gintunaan sang nasambit nga sunog. Matandaan nga ginkilalang tag-iya sang puluyan nga Sanday Luz Minda Apolinario, Mario Apolinario Angelita Buko, Willie John Baez kag John Royland Baez. Suno sa kay SFO2 Galbi, base sa investigasyon, nagikan ang kalayo sa puluyan ni Luz Minda kag madasig nga naglapta ang kalayo sa kaiping nga mga balay mga ka-K5.
23: Istorya.
0: Istoryahan gid nato ni. Naibaluan nga human sa light materials ang nasambit nga puluyan nga naglabot naman sa kapins tinta mill ang inbinin nga halit sa among sunog. Panugyan sa mga opisyal sa publiko agud nga malikawan ang nagkangay nga aksidente, mas maayo nga kakason ang mga kagamitan sa saksakan sa tion nga indi kinahanglan kag chikeron ang mga dalapugan labi na gid ang ilabilog nga puluyan mga K5. Amin din natabo sa may barangay Punta Tabok mga K5 nga daw may problema to ka K5 Balvin. Ang bata, no, diri sa kay Luz Biminda nga panimalay mga ka K5 nga gin tunaan man nga ay nag-arab-arab ang puluyan mga ka-K5. No, no, no, ano lang nagyan kasi ni Sang Kwan man. Ah, nagyan ka sang santer mo. O or ari ara ka sa gitawag mo, amatsaga mo amo na ni ginatawag ni impierno sa kabuhi mo. Ah, mga K5, magdaba-daba ang kalayo, hinawa mo kasupot-supot nga makatatipon ka, ipatindog mo sa imo payag-payag. Kaunon sang kalayo mga K5, igo mura, wala na bilin mga pinalangga ko nga mga kasimanwa. Di paano na karon, paano na lang ang aton sa ning mga pumuluyo, paano na lang ang aton sa ning mga ordinaryo nga mga kauturan nga nag-expectar ka nga okay lang imo pangabuhi. Pero kung may masunog sa piyak nga balay, lalasa mga ka-K5 ang kaiping nga mga puluyan, mga kasimanwa. Di amo man ang imo pangabuyan, nawa mo gani ka patukod sang hayob-hayob mo. Kaunon pa sang kalayo, bangod nga nalamita ka sa sunog, sa luyos ang imo balay, mga kakipay. Ay okay lang kung why ka sang damo nga gamit, pang damo ka gamit, why ka man inog bakal sim, ah, bugas man lang kag sardinas iatag sa imo sang DSWD. Oh, kag sang gobyerno, sang local government, mga K5, kita nyo nang karton-karton nga food pack, amo malay, pila man lang kadlaw na duwak adlaw, nga lamon imo, oh, ay kung why ka pasang pangabuyanan, paano ka makatipon sa idingding mo kag i-atopsi mo panimalay mga ka-K5? Amo na kasubo, no? Pigado ka na, malapita ka pa sang sunog mga ka-K5. Dugang pang mga balita, mga kauturan, mga bata sa Taekwondo nga atlita sa Capiz, nagpauli sang mga medalya sa 2026 Best of the Best mga ka-K5. Ini nagapakita sa maayong performance sa mga bata sa Taekwondo, mga athletes naton sa bilog nga probinsya sang Capiz nga nagpresentar sa ilang sining grupo matapos nga makakuha sang gold, silver and bronze medals mga ka-K5 sa 2026 Best of the Best Taekwondo Championship mga ka-K5. Nagpanguna sa mga nasambit nga may medalya mga ka-K5 amo si Anika Isabel Rolis, nagakuha sang gold medal sa inika grade school individual high school blue division nga nakuha naman ni Tammy Grace Del Rosario sang ang silver medal naman sa grade school individual low red competition samtang si Genesis Badilia ang nakakuha naman sang silver cadet mga ka-K5 sa black belt division mga ka-K5. No? So samtang ang bronze medal nadaog naman ni Jillian K Vista mga ka-K5 kag ni James Nino Binancio mga kauturan. Nami lang sa aton mga kabataan, mga pinalangga naton nga mga tagpalamati kinakasulod sila sa ginatawag naton nga kompetisyon nga ini napakitang ilas ning mga abilidad, disiplina, pagpanikasog kag determinasyon sa aton sa ning mga players sa patagya sang Taekwondo mga ka-K5. So may mga talent kag mga skills sa aton mga kabataan, kinahanglan lagi ni suporta sang gobyerno. Para nga permi, concentrate ang aton mga kabataan sa pag-practice, sa pag-training, pag-enhance ang ilang sining skills and talent mga K5. Para nga hindi kita mabilin sa Capiz sa mga sports activities and programs mga ka-K5 sa national level mga kasiman. Muna ang pinaka-importante na nag-aisa ang aton sining gobyerno, mga ginikanan, private sectors and organizations mga K5 para nga hindi kita tanan-tanan ma-left behind or mabilin sa tabtaban para sa aton sining mga pinalangga ng mga tagpalamati mga ka-K5. Damo kita talent, kulang lang suporta, puro lang tanan kadang-kadang, puro lang tanan istorya, puro lang tanan palsikat mga ka-K5. Pag-abot sang resulta, nga kita, lang tawan nyo natabo sa aton sa kwan, sa WIBRA, West Visayas Regional Athletic Association Meet. Nabilin kita sa tabtaban, mga ka-K5, nabilin kita sa aklan, sa una, ang aklan nagasunod lang sa aton. Daw perdihon, pakita sang antike kagimaras, mga ka-K5, kung alang-alangon, bangod puro lang istorya, wala sang ginagasto. Kung gastuan man, alang-alang. Ang sports program, mga ka-K5, sa aton sa nga gobyerno, dapat ang paggasto naton from the very beginning, adlaw-adlaw mga ka-K5. Hindi nga gastuan naton, sa kabulan na lang ang event, amo plang tama gusto, Dapat adlaw-adlaw samtang nag-insayo ang aton mga kabataan, nagagasto ang aton gobyerno para nga tuloy-tuloy man ang practice bisan bitamina sa kabataan halus-haluson mga K5. Ego back nas mas damo pangkaon sa maestra nga nagaupod sa mga training sa mga activities sa sports sang sa players. O kung bisita ka timo sa Vibra ka K5 Alvin, nakitaan ko gid na kung bisita ka nakakuan kaya nakakan gid ya imo nga kuan juice na miun samtang kabataan to nagainom sang kuano nang soft drink kag inang situ. Ah, nakakitiring ang mga bisita samtang ang mga players nakapudpak mga ka-K5. Oh, tanawan nyo bala na mga wibra-wibraana, mabot si mga konsinuni nga mga visit sa gobyerno. Nakapreparar dito sa opisina kag sa ilang biliting area mga manamit nga pagkaon para sa mga bisita. Tapos damo

0: 5 sa kagahon mga K5, dugang ang mga balita sa atong sining palatuntunan diri sa atong sining pagpangalagad mga ka K5. Sa mga suki naton nga mga tagpalamati yanda nga kaagahon para sa atong sining mga kasimanwa, tika kwani kagabi naga pangayo no kay matapos ang proseso sang CIDG ang pagkuha sa mga fingerprints ni Martin Romualdez sa isa ka hospital mga ka K5. Bangod man nga ginaiswan sa pag-aristo sa aton sining sandigan bayan para sa kaso kaangot sa flood control mga K5 nga ginpatuman mga anomalya sa flood control ining kaso nga plunder against sa kay Romualdez mga K5. Ato sa San Juan City, nagpakumbayan sa isa ka hospital mga K5 para nga hindi madakop sa mga kagmadala sa prisuhan mga K5. Nagligid-ligid sa hospital, nagkaya-kaya sa hospital, nakuno ginahapo, nakuno malain ang pamatsag mga K5. Nagfiles ang musyon ang iya sining mga abogado pinagi sa urgent manifestation for hospital confinement nga ginsumiter sa kampo ni Romualdez sa Sandigan Bayan mga K5. No, ining manifestation for hospital confinement kag urgent motion for continued hospital confinement nga ara lang siya sa kustudiya sang hospital kag sang nasambit nga mga kapulisan mga K5 nga hindi sa pagisulod sa karsel bangod nga malain ang pamatsyag mga K5 sang nasambit iya nga anay kongresista mga K5. Ini matapos ang ginpagwa ng warrant of arrest ang korte bato kay Romualdez kag kay former Ako Bicol representative Saldico kag iban pa nga mga kaupdanan mga ka-K5. May kwarta ka, sige mo pinangawat, sige mo pangunyadi mga K5. Pag may kwarta ka, pwede ka lang yan makapahospital. Pero kung pigado ka, ginangakuan ka pa lang, nakpun ka na sa pulis, may pagkapapamatudan, pusasan ka na yun, mga ka-K5. Pag sumabat ka, pusangan ka sa pulis, mga ka-K5. No? Munang masubo, konpigado, kumparar sa may posisyon, kag may poder, kag may kwarta, mga ka-K5. 36 minutos na kaligid sa tak ng alas 5 pagbalik ta aton sa ninyo pagpatingayon sa aton sa ninyo tandem broadcast aton sa ninyo pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. Paliog standby.
1: Estasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Tagbuanay. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Anay. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Makatap sa mga butika. Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: hugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500.
2: Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amo na nasigisigi na nangko imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
4: DDX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DDX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DDX Beauty Soap na mga besh.
4: DDX Beauty Soap.
6: Mamakang sa mga butika.
4: DDX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DDX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DDX Coffee Mix na kamo. DDX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DDX Coffee Mix.
6: Mga butika.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman.
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
10: Mag-Clinical Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinical Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman bala ka.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinical Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?

0: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
1: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
2: Di pre, mustable lang agabi pre.
0: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Tikasin.
4: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
5: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Vibe Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. This is your official news and music station, K5 Radyo Taguanay 89.7. Paglitang K5 sa umaga with the K5 Jobert Lago.
6: Balik manuan sa itong singang pagpala sa itong palatuntunan. 41 minutos sa haligod sa tat ng alas 5. Good morning sa kay Ma'am Arlene Oniada Basa. Dara sa may Maluklok Norte, Visan Capiz, mga K5. Para na sila. Check na itong welcome and good morning K5 was from Visayas.
7: Salamat tambalang Nismar, mga lodi ko. Basko gang signal. Nakakapiman, detects copy mix and race sa may syurad kag probinsya sang Iloilo. Pero daw, ara ng Negros. Halin sa mga pamatanon sa Iloan naton ang mga nauna-una sa aton sa duyan kag aboy-aboy. Matabo kita na sa may Gimara, sa may isla sa Negros Island, sa City of Smile, sa kay Daddy Babes kag Sir Robert, may aga. Oh, di lang doon nag-steady lang sila.
6: Gidamgupo.
7: Oh, Bacolod! Oh, daway ang parang Bacolod. Isa iluhantang manamit nga yuhom sa station manager na, sa may Pilar Capiz sa Radyo Tagbuanay. Isang Jobert, may raid nga ga.
6: Good morning, Sir Rick. Sa tala natin ng mga kabalan sa K5 sa Visayas, sa mga sitwasyon dali sa amon. Ha? Matahuhay kami din nag-ulan kagabi sa amon sa nga area sa probinsya sang Capiz, mga K5. Aga pa, baskog signal mo, Iloilo. Nakakapi na kami DTX Coffee Mix. Back to you, Sir Rick.
7: Salamat kay DSM Jobert. Balikantang Bacolod, ara ng Bacolod. Ara na. Baka hindi ako pag ginatawag mo. Ginauna ko, kita ang mga nauna sa akong saboy-aboy kag sa duyan. Paghatag ng respeto. Daddy Babe, Sir Robert, may aga?
8: Kampiyon signal mo na yapang, Sir Rex, andre sa syudad sa Bacolod, although nga ti mamorbognaw, gawang amon panahon dere, kay gayina, masyado ka maululanon, but subong okay naman ang panahon na kay nakakapi naman.
9: Mayong aga lang da sa mga listener mo sa Rizal Buenavista, Gimara sa K5 Rec.
8: Kampiyon signal mo niya pang back to you, Iloilo.
7: Kampiyon ng signal ah. Umalin sa isla sa Negros Island Region sa Iloanta ang ato sa connection sa may K5 News FM Kalibo. Sir Michael, good morning.
10: Good morning, K5 from Visayas. Sir, good morning, Negros Island Region, kag Antique. Good morning, Bacolod. Champion ng signal, naka-detect ko, Femix, na kita kag maulanon di sa amon sa Banwas ang Kalibo. Kaya nag-commercial, gaulan di. Pero champion ng signal, balik sa imo, Sir.
7: Mas kong signal, all set na. Unahon, tanay ang mga pamatanon. Sa ang tambalang Nismar. Kumusta mga balita dyan sa may probinsya sang Antique?
11: Sa mga balita arga sa probinsya kang Antique, update sa tong acting chief of police bala K5 West ng Visayas kag Negros Island Region nga ginapahayag na nakit kang mga minor di edad sa Banwa kang Dao ambal ni Police Colonel Ryan Divara sang amon provincial director kang Antique Police Provincial Office posible magapangatubang kang kaso nga administratibo si Police Major Melchor Patnaan kon dia ang mapamatud-an nga may sala kaysa talad temporaryo dia nga naka-duty sa kampo kaginbulan kang anang service firearm matapos natabo ang diyang pagpanakit katong Setyembre 4 sa Banwakang Dao o kon Tobias Fournier.
10: Samtang sa iban panahamon nga mga talalupang doon nga balita, bao sa may Banwakang San Remigio, sako ang mga krimen nga nagkalatabo sa sulod kang 24 oras, darwagid ka sundanay nga krimen. Ang libayan, ako na magurang, ginbuno na ng libayan. Inimaway malang sa nang maginuminom sa nang balaya. Tikang nalingin rin, nagbaisanay, hasta nga ginbuno ka, magurang anang libayan, pilason gindara sa hospital. Patay man ang pakaisa, matapos ginbuno kang darwa ka, magbugto nga pakaisa naman. No, rito sa may barangay San Rafael sa Mugihapon nga Banwa, kay tiang biktima, galay ka nung adya, hubog nanurong sa balay kang diyang darwa ka mga sospek, nagsingitan, inaway sa gwa, kagati karon na iginbakal isag na. Ginbatuan kang diyang darwa ka magpakaisa hasta nga nabunaan nanda diyang biktima kag ginbawian gid kang kabuhi. Amo ra so far mga balita namo diyos probinsya ka Antique. Balik kaninyo Iloilo.
7: Kain kag abild ang istorya sa inyo kag pinamilya ba? Pasikon na way na may babato sila ti sila na naglinaway. Alin sa bayan sa probinsya kang Antique sa iluan naton ang mga balita sa bayan K5 Joseph M. Calibo, Sir Michael.
10: Sa mga balita dari sa Banwa sang Kalibo kabilog ang probinsya ng Aklan, tanggon ang panalawigan magkapatigayon subong K5 sa Bisaya sang legislative inquiry. Magpangayo sila sang paliwanag sa Akelco, no? In connection sa sunod-sunod karon nga brownout diri sa probinsya sa Aklan sa interview kay SP Apolinar Cleofe para gusto nilang mahayagan gid, no? Apektado na subong ang lokal nga negosyo kag pangabuyian sang mga Aklanon suno kay SP Cleofe. Pagaiga patawag sang SP Aklan, a Committee on Energy and Committee on Laws, Rules and Ordinances, lakip na ang DOE, NGCP kag Akelco suno kay SP Cleofe nga ang makuha nila nga sabat sang mga ahensya nga igapatawag kun nga kulang supply sang kuryente ay dira sila maghimo sang tikang para maproteksyonan ang mga Aklanon, mga ka K5 ang kun bala ang mga Aklanon kay sunod-sunod ang brownout di sa amon mga ka K5 no sa subong adlaw magapatigayon sila sang legislative inquiry. Kag ang kapulisan diri sa Banwa sang Kalibo kay nagaproblema man subong sa mga minor de edad, planong magapatindog subong ang LJO sang isa ka pasilidad nga pagabutangan sa mga minor de edad nga ma-rescue gikan sa curfew kag sa mga involved sa krimen bala mga K5 suno sa interview kay Police Colonel Jeric Vargas. Ang katuyuan ipaabot pagin ini sa probinsya para ang iban nga banwa makabenepisyo man, no? Na kay may nabalan abi nga may isa kuno ka grupo nga ginatudlo nga responsable sa mga kinawatay diri sa Banwa sang Kalibo kag lunsay mga minor de edad mga ka K5. Manang na mga balita, mga kampiyon yung mga balita di sa Banwa sang Kalibo kabilog ng probinsya Aklan. Ang inter-school live reporting competition nag-birada na kahapon na masadya ang talento sa mga pamatanon. Balik sa imo, Iloilo.
7: Salamat Sir Michael, speaking sa nga brownout, hindi kayo nag-iisa dyan. Alin sa bay, probinsya kang Kalibo, sa iluanta ang nami yung subong ni SM Jubers. Manaya-naya, i-check talay ang ato sinong madalang kabalita sa bay Roa City, probinsya kang Kapi, SM Jubert.
6: Good morning once again. Amo na kong ipikto sa Permi Brownout. Nag-i-home mo na lang kayo ay kaman may mahimo. Balik ang pangunang mga balita dali sa amon sa probinsya sa Kapis sa siyudad sa Rojas. Kahapon, ginpasaka na ang kaso sa isa ka construction worker nga nakuhaan sang armas mga K5 kapon sang aga sa barangay Punta Tabuk, siyudad sa Rojas. Ining persona nga si alias Nando at sang barangay Jess Roa City nga nakuhaan sang kalibre 38 sang aton mga tapos sang kapulisan kalakip man mga K5 ang na-recover ang ginatawag natong bypass money sa nasambit nga suspitsado. Walang isang prikatara nagalansang lansangin siya sanggin dakop sang aton sanay mga katapos sang kapulisan sa iya trabaho mga ka K5. samtang bangod sang kainit sa pagtapas sang saging ginlabo patay ng isa ka senior citizen mga ka K5 sang ispading dito sa Banwasang Tapas. Ining biktima mga kakipa pinikilala sa kay Alas Binido, 67 anos ang edad, kag-aginatudlong sa ospitsado si Alias Idi sang barangay Abangay sa Banwasang Tapas. Ang ginhalinan, sunod sa istorya, wala sila mag-insinda, nagbinaisay mga kakipa, bangod gid lamang sang pagtapas sang saging sang ospitsado, rason nga naakig mga kakipa ang tag-iya. Ang usan niya sa isparing na, no lang nagatagbas sa sang tubo mga K5 man. Patay ang nasambit nga biktima mga K5, mga pinalangga naton nga tagpalamati. Amo na mga panguna nga balita, diri sa amon sa probinsya sang Capiz. Back to you, Iloilo.
7: Salamat, SM. Alin sa may gabayin sa syudad sang Roja sa probinsya kang Capiz. Tabo kita sa isla sang Negros Island. Preparasyon de sa maskarado, dali na lang. Anong madalag kong balita sa may Bacolod, kag sa kabilugan sa Negros Island Region, Daddy Babe, Sir Robert.
8: Namunuhan kayo na ang brownout. Kung may brownout dira sa may Antique, may brownout dira sa may Kalibo, may brownout sa Iloilo, ay tinga ka ang Bacolod, papapirde yaw. Hindi makamayin mapapirde. Kamulang. Mangkot ka man sa maskara, ang maskara tilapit na, kaman September sa subong, next month na ang maskara, tabo ka mo diya pang kaya ko bala di sinyo. Balon na ka mo da yun. Mga balita na mo diri sa syudad sa Bacolod, kag Negros Island Region, bago amon nga regional director, nagpungko na bilang bago nga regional director sa Police Regional Office NIR, Negros Island Region, si Police Brigadier General Roycindo Reales kahapon ngadlaw. Ginpatigayon ang turnover ceremony sa Camp General Rafael Crami sa Quezon City. Miyembro sa Philippine National Police Academy Class of 1996. Kaagapay si Brigadier General Reales. Kung nasa rin, nahanas ang iyasining abilidad bilang isa ka pulis. Sa iya sing pagpamuno, iya padayonon kuno ang manami nga serbisyo sang PRO inayara sa mga pumuloyo nga gin sugdan ni Police Brigadier General Romano Cardenio.
9: Sa ibat pang balita, K5 Western Visayas, manami ning implementasyon sang LGU Bacolod sa pagpamuno ni Mayor Greg Estataya, kaya may hotline na kami diri subong nga tawag ginatawag nga live. Alas 6 sa aga, tub-tub alas 10 sang gabi, pwede ka nakatawag sang imo nga follow-up nga mga dokumento kung anong imo gin process, i-follow-up mo sa telepono na lang. Kag kung may reklamo ka, itawag mo sa telepono, kag kung mag-set ka sang appointment, sa telepono na lang. Kampiyon, no? Kabay nga mangin epektibo ini. Amo na yung balita namon mga kakipipe, speaking of brownout, solar na ka mo, para nga wala problema.
8: Amo nang mga balita na mo diri ya kampyon nga mga balita sa syudad sa Bacolod basta may solar kampyon na pang. Back to you, Ililo.
7: Nami inisyatibo da sa ang LGU sa Bacolod. Pero kung magmaskara, magtabok man kami da hindi mo kami makilala kay nakamaskara kami. Mga dalag ko nga balita sa may syudad sa probinsya sa Iloilo, kagabi may duwa ka mga biktima sang pagpanglutang. Natabo sa barangay Dulunan Arevalo ang biktima sa alias George kag si alias Leo. Pero hindi man mga patal na pilas ang suspek si alias Nunoy Kabog. Ang malain sila kay daw nadalahig lang sila kay daw lain target ni alias Nunoy Kabog ang target niya na lagyo. Kamo niyang naiguan ang duwa si mga biktima na pinagdala sa ospital ang suspek para rin pasubong nga at large huwag pa madakpan. Sa piyak nga bahin, mauhalong-halong ka mo kumadakpan ka mo sang LTO enforcer, ha? Hindi ka mo magluhatag 300 pesos. May motorista dakpan ni Samon, nagatag 300 pesos. Resulta, ang iya driver's license, suspendido sang 2 katuig. Amin naman dalag kong balita, hindi na ko na pag-ibalik sa inyo. Salamat, kikita na ikita sa Wasman Gadaw.
6: Thank you so much, KK5, si Rick, sabayin sa syudad sa Iloilo. Mayroon ka mga tagpalamati na sa Iloilo, si Sir Rick Sorita, mga KK5, sa pagdulon sa mga balita at impormasyon sa ito sila nga pagpatigayon sa tandem broadcast sa mga adlaw sa Martes, mga kauturan. O anyway, sa mga tagpalamati na ito na nagawapod rin sa ito sa program, ang ginahulat-hulat sa mga aplikante sa pagkamaistra subong mga KK5, may ginpahayag sa sining karon lang ang Department of Education para sa pundo nga dugang sa mga manulo sa 2027 suno sa kay Angara Zero ang hiring mga KK5. Suno sa iya para nga makakuha sang dugang nga pundo sa mga manulo sa 2027 suno sa kay Department of Education Secretary Sani Angara sa hearing sang House Committee on Appropriation 975.96 billion pesos ka budget sa Department of Education mga kakipa mangintagla kay kahapon ginako ni Angara nga wala diri sang pundo sa masunod nga tuig sa 2027 ang pag-hire sa mga teachers mga kakipa. Suno kay Angara kaupod sa ila sining wish list mga kakipagiging pagwa para sa aton sining pag-hire sang 14,747 ka mga manudlo sa masunod na tuig agod nga mapanas ang backlog sang public school teachers apang wala sang may ginhatag nga pundo ang Department of Budget and Management. Subong man ginsiling ni Angara nga subong mga tuig padayon ang ila sining hiring sang 32,000 sa 2026 na budget nila 32,000 teachers or mga teacher 1 para sa school year 2026 or 2027 mga KK5. Di ang 2027-2028 ng hiring wala mapunduhan. Magluwas dire may ginpunduhan mga KK5 amo ang 22,268 non-teaching positions sa mga tuig agod nga mabuhinan ang trabaho sa mga maestra nga naga-TikTok, ang mga maestra nga content, mga KK5. Kag ang mga maestra nga naga-pulupungko, kag naga-pulupatawhay, kag ihatag sa mga bagong sulod, mga KK5. Ha? Ining 22,268 non-teaching position sa mga tuig mabubuhinan ang teaching load sang aton sining mga maestra ka makapokus sa ila intensyon sa pagtudlo sa mga estudyante. Ina kun insakto nga pagmanage sang time mga KK5. Ha? Sa aton sining kiti mga damo mo, may mga EO, may mga admin clerk, may mga supply officer, may mga finance officer, may legal counsel, may ara pagin sila nga gin-hire nga mga guidance counselor kadamuon mga KK5, may mga iban pang mga posisyon, mga non-teaching ara sa mga eskwelahan subong mga KK5. So meaning to say, ang mga maestra tudlo lang gid nga tudlo dapat obrahon lang sa kabataan. Ang problema man kay puro man lang sila kuana subong social na ang maestra subong wala nang kasulat sa blackboard. Nasa laptop ng klase mga KK5 sang una nagatalamores ang insura sang maestra, may mga chok kag mga erase, mga ayabok ang guya sang maestra kasi gi sulat gid. Sige, ginwaswas ang sulat sa blackboard, mga KK5. Ang conversation, kag ang ginatawag na ton nga interaction sa estudyante, kag sang maestra, maayo, malapit, mga KK5. Kasi may kuan mo, may pagtudlo mo, hands-on kagid, mga KK5. Subong projector na. Ara na sa television, mga KK5, bahala ka mo kung mamati ka mo kung hindi. Bahala man ka mo kung kumpiyahon nyo kung hindi, basta ara na sa computer, ara na sa kuan, o sa may TV nila, kag sa projector nila. Oh, ay dugangan pangandaan sa mga kabataan nga pasaway man. Hay ano na lang madangtan sa inyong kabataan, kamo nga magginikanan og uyaya man. Kay pagabot sa balay wala nyo magina pa-review inyong mga kabataan. Oh, do karon. Oh, amo nang problema sang education system naton diri sa pungsod Pilipinas mga KK5. Good morning Dolores Abilarde, ma'am, thank you so much. Jirsrel Colasino sa may Batangas, Batangas City, taga Roa City man ni si Totoo Jirsrel Colasino, no? Maihada ko Mary Glo. Wow, dira sa may Dumaraw. Good morning. Kagawad Bing Kaduga. Good morning sa pamilya Garcia Kagduga family sa President Rojas. Salamat kid sa pag-upod niyo sa ato sa inyong program. Standby na sa newscast ni KK5 Myla Puentes kag ni KK5 Rodney Dabandalanon. Kaya pila ka mga public affairs programs ng K5 News FM Philippines. Bantayan mga K5 ang aton duwa kadlaw na ikaduhanan ng adlaw mga K5 sa aton pagpatagyonon nga K5 Live Reporting Competition 2026. Babakitaan ka babatian ng aton sininga mga kabataan. Suportahan nato nato mga estudyante ha. Nag-intra sa sininga paindis-indis mga K5 kaysa plakadlaw may mga talento nato nga mga kabataan matukiban nato diri sa aton sininga pa waragwagan. Kag makahatag kita sa palangabuyan kung ma-enhance nila ang inasining skills and talents sa mga ka-K5. Huwag na kita panahonin. Upod na gid lamang sa atong mga sister station ng 100.9 K5 News FM Rojas. Mga news reporters and anchors nato nga nagbuylog kag nagdulog sa mga balita subong adlaw. Salamat gid. At mga technical partners sumunga kagahon, salamat-salamat sa inyo sa pagsuporta sa aton sa nga palatuntunan. Aga pa nagabugtaw na para sa aton sa nga paghatag sang live ng mga balita at impormasyon para sa aton sa nga mga pumulo. Technical partner ko, sumunga aga, ka K5 Alvin Pagunsan. Good morning kay Marian Bolios, kag sa mga Fisher Folks Association. Kasunod sa Rojas, ka K5 partner natin Juby Cuber, mga kauturan. Sa pagpanguna sa aton pinalang nga mayor, Mayor Arnold Alba para sa amang presidente kag Chief Executive Officer sa K5 News FM Philippines, Doc Ramil Itangoy. Mga ka K5, inis ka K5 Juber Lago para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM, good morning.
3: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Physio.
12: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagaster nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
13: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
14: Mag-abot ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinica. For Biotics.
15: Mahigo bala ang imo dugo?
16: DTX 500.
15: Masamit ka bala ang gina-allergy?
16: DTX 500.
15: Ang DTX 500
16: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
15: Nga sa masami,
16: amo naman
15: ang ginahalina sang mga nagkalain-lain nga allergy.
16: DTX 500.
15: Masalika DTX 500.
16: DTX 500.
17: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
18: Imo nga blood sugar test.
17: Ila tong score gani?
18: 470.
17: Nagtiko duwa
18: sa gabi, duwa sa
17: agad. Ila na lang imo nga blood sugar?
18: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
16: DTX 500!
14: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.
19: Mighty C DTX Beauty Soap.
20: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
19: DTX Beauty Soap.
21: Pamakan sa mga butika.
19: DTX Coffee Mix.
22: Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man yang kape.
19: DTX Coffee Mix.
21: Mabaka sa mga butika.
19: DTX Coffee Mix.
23: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
19: DTX Coffee Mix.
21: Mabaka sa mga butika.
2: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
0: Ah, wala-wala. Gid, pre. Ano kayang manok ko?
2: Di nakabaluman o sick?
4: Performance mo bala. Maluya na.
1: Mag-extend ka. Extend food supplement for men. May maka kag Vabuwaska. Garaga pataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
2: Di pre, musta po lang agabi pre?
0: Ah, apat gigasultada pre. Biyag si Mrs. E.
1: Extend food supplement for men.
24: Tikasin.
1: DTX 500.
25: Ako si Junior Villano. Sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. May lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Madula ang pinot sang dugan ko. Salamat DTX 500.
1: DTX 500.
21: Mabakal sa mga butika.
26: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: hugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Clinicas for Biotics.
3: Punggod kag rashes?
4: Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Dinakanon. Ang ginabatsa ang ako na UTI kang kasakit gid sa ako niya baywang.
7: Sa kadlo ka pila
8: sa DTX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kaduha na lang.
7: Subong kamusta?
6: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nagugina pa
5: DTX 500.
9: Mighty C, ang alkaline ng

0: sa spell lab. After ko na sang sige-sige ko na magamit ng sang Mighty Z, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako nung kumatsyag, hindi na ko permi, dali-dali lang gasagit akong ulo or na sipon ko. So, amuna, thank you again sa Mighty Z.
1: Mighty Z, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na kun ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mamaka sa mga butika.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: This year, more than 30 schools from 2 divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Vibe Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:10 na sa aga.
6: Live, nagikan sa hulot Balitan sa 100.9 K5 News FM Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kag-diban pa. Kampyon nga balitan sa kampyon nga estasyon. Kaupod ang kampyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast.
7: Mga ka-K5 sa mga pangulong dinalan. Una kita ka-K5 sa dalagan sa ngaton nga panahon.
6: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
7: Habagat ang padayon nga nag-aapekto sa Luzon kag Visayas. Anay House Speaker Romualdez arestado na. Mga balita ka K5 sa probinsya sa Capiz. Senior citizen ginlabo sa ulo sang espading, ginutod nga saging ginalantaw nga rason.
8: Motorista nga aksidente sa dalan sa barangay Baybay nagapabilin sa ospital.
7: Lalaki nga may kaso nga frustrated murder arrestado sa Pilar.
8: Construction worker nga nakuhaan sang armas lutang napasakaan na sang kaso.
7: 5 kanadakpan sa drug den sa barangay Punta Tabok nagpositibo sa drug test kag napasakaan naman sang kaso.
8: Kulang sa dokumento, headlight, kag side mirror, nagapangunang arason sang aksidente sa dalan.
7: Bureau of Fire Protection Rojas ginklaro nga apat kabalay ang totally burned kag isa ang partially sa barangay Kagay. Ginbilin nga halit naglabot sa masobra 70 mil pesos.
8: Mga batang taekwondo nga atleta sang Kapis nagpauli isang mga medalya sa 2026 Best of the Best.
7: Kag Kapis TV program ginpakigbahin sa National Symposium sa Manila. Lalaki nga nanurong patay matapos ginbuno kanganang pagkaisa nga magbugdo sa San Remigio.
8: Sari-sari store sa Kalibo ginransa, pila ka pakete sang sigarilyo ka groceries gintaban.
7: Malapit na pulo ka hektarya sang katubuhan sa Iloilo apektado sang RSSI. Probinsya sang Iloilo posible paidalom sa state of calamity. Balitang National. Kampo ni Romualdez nag-file sang motion.
8: Department of Education hindi makabaton sang dugang nga manunudlo sa 2027 suno kay Angara.
7: Kaghalit nga ginbilin sa mga bagyo kag habagat sa Pilipinas nagdangat na sa 11.92 billion pesos. Masobra anom ka mga estudyante patay matapos marumpag ang isa ka edipisyo sa India.
8: Cargo plane sa Florida nagupas. 5 ka mga persona patay.
7: Balitang negosyo. Panibago nga pagsaka sang presyo sang gatong ipatuman subong nga Martes.
8: Carlos Alcaraz kag Arena Sabalenka sulod na sa quarterfinals sang US Open.
7: Balitang Entertainment. Nadine Lostre kag Black Eyed Peas nag-ugyon sa isa ka music collaboration. Kag ka K5 ang mga panawagan kag pahibalo.
4: Pahibalo. Ora mismo. Mga pahibalo, nga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo. Ora mismo.

0: Mayong aga Pilipinas, sa mayong aga Western Visayas, probinsya sa Capiz, kag siyudad sa Rojas, nagapalayag na.
1: DKX 500 Morning Newscast.
0: Subong adlaw ka K5 sang Martes, sa petsa 8 kita sa bulan sang Setyembre, tuig 2026. Kay K5 sa gihapon kaupod ang inyong nga mga tagbalita.
1: Myla Vasquez Fuentes kag Rodney Dalano.
0: Ka K5 sarang kami mabatian pinaagi sa 100.9 nga liliswan sa inyong nga mga radyo. Subong man mabatian pinaagi sa amon nga mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas.
2: Kag K5 NFM Rojas Digital.
0: Pinaagi man ka K5 sa amon nga sister station ang 89.7 Radyo Tagbuan ay sa Banwa sang Pilar. Ka K5 direkta kita sa aton gin panglinyada nga ukon sa kaungdan sa aton gin panglinyada nga mga balita. Una kita ka K5 sa dalagan sa aton nga paniyampo.
1: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
0: Padayon nga nag-apekto sa Luzon kag Visayas ang southwest monsoon o kon habagat suno sa pag-asa. Sa western Visayas, lakip na ang Capiz sa maka-eksperyensya sa magalumon. Lapta-lapta nga pag-ulan-ulan kag pagpanaguob. Samtang localized thunderstorm naman ang nag-apekto sa bahin sang Mindanao. Ang adlaw ka K5 nagbutlak alas 5:45, subong aga, kag magatunod naman alas 6:00 karon sa gabi.
1: K5 Bantay Panahon.
3: K5 Bantay Panahon.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Kag K5 inyo nabatian ang dalagan sa aton nga paniyampo subong adlaw sang Martes. Direkta kita ka K5 sa aton nga top story of the day.
1: K5 top story.
3: K5
1: top story.
0: Ginserbi na ang arrest warrant bato kay Anay House Speaker Martin Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City, suno kay Interior Secretary John Vic Remulla. Ini matapos ang ginpaguha ng arrest warrant sang Sandigan Bayan 3rd Division para sa kongresista may kaangtanan sa 7.4 billion pesos nga plunder case. Kadungan sini, nagpasaka ang kampo ni Romualdez sa manifestation of hospital confinement kag urgent motion for continued hospital confinement under custody.
1: K5 top story.
3: K5 top story.
1: DTX 500 Morning Newscast. Myla Vasquez Fuentes kag Rodney Dalanon.
0: Ka K5 inyo nabatian ang aton nga top story of the day. Ini nga balita ka K5, buylog nga ginadulong sa inyo sang kaluan sang DTX 500. Ang DTX 500 ka K5 sarang nga makabato sa mga nanari sa nga sakit sang kalawasan kaangay na lamang sang diabetes, hypertension, dysmenorrhea kag madamo pa. Ka K5, bagod mapabilin nga maging healthy living, mag-inom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Mabakal ini ka K5 sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center subong man sa mga butika malapit sa inyong lugar.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Ka K5 direkta kita sa mga balita na nga natipon sang ulot balita sa K5 News FM Rojas. Sa mga balita ka K5 sa probinsya sa Capiz.
1: Balitang lokal.
0: Pilason ang isa ka senior citizen nga lalaki matapos ginapayagin labo sa ulo sa isa ka mangunguma Setyembre 6 sa Barangay Abangay Tapas, Capiz. Ginkilala ang biktima kay alias Benito, 67 anyos, samtang ang ginatudlong suspect ang ginkilala kay alias Eddie, 57 anyos, lunsay mga residente sang Sitio Elawood, Barangay Abangay sa nasambit nga Banwa. Sa investigasyon sang Tapas Municipal Police Station, ginapayag na nagpadulong ang biktima sa puluyan sa kabunga suspect. Agod kong tanikong prontahon ini, may kaangtanan sa ginutod nga puno sang saging. Nagaguha nga sa tuwa sa komprontasyon na naimpito ang sospetsado kag manasig nagkuha sa gespaning kaginlabo ang biktima sa ulo. Naibaluan nga sa natabong insidente yara sa impluensya sa makahulubog nga ilim noon ang amo nga biktima. Gilayo naman nga ginpadangat ini sa ospital sa madasig naman nga nagpalagyo ang sospetsado sa wala mahibaluan nga direksyon nga sa karon padayon pa nga ginaayam sa kapulisan.
2: Sa dugang pangabalita lokal, nagapabilin nga yara pa sa ospital ang isang kamotorista nga naaksidente sa dalan sang damlaglang sa Arnaldo Boulevard, Barangay Baybay, Ruas City, Capiz. Matandaan nga sunod sa impormasyon nga nagikan sa Ruas Component City Police Station, ginkilala ang driver sang motorsiklo kay alias Henry, 40 anyos, kag residente sang Pasig City, samtang ang driver naman sang tricycle ang ginkilala kay alias Alfredo, 49 anyos, kag residente sang San Juan, Barangay Baybay, Siling Syudad. Sa diin nga samtang gina subay sang tricycle ang dala nagikan sa San Juan kag padulong sa City Proper, ginapahayag ang nag-overtake ang motorsiklo nga nagikan naman sa Kulasi kag padulong puntani sa San Juan. Nagangkod ini sang pila sa ulo kag bali sa iya nga wala nga tiil, nagilayo naman nga ginatagan sa pauna nga pagbulong antes nga gidala sa ospital. Wala naman sang pila nga naangkod ang driver sang tricycle nga sa subong sa yara na sa kasunodiya sang Ruas City PNP ka subong man ang mga imbulbado ng motorsiklo para sa nagkakaigo nga disposisyon.
0: Sa pagkabahin, arestado ang isa kalalaki matapos serbihan sang warrant of arrest sa Barangay Dulangan, Pilar, Capiz. Ang arestado ang ginkilala kay alias Larry, 48 anyos, kag-residente sang nasambit nga lugar. Sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Rojas sa Pilar Municipal Police Station, ginapayag nga ang warrant of arrest ang may kang tanad sa kaso nga frustrated murder sa niin ginagamitan sa hindi lisensyadong arma sa lutang. Ang warrant of arrest ang ginisyo kagimpirmahan sa pairing judge, Regional Trial Court, 6th Judicial Region Branch 16, Rojas City, kag napetsahan, Abril 7, 2015. Ginrekomendar sa korte ang 200,000 pesos nga piyansa para sa temporaryo sininga kahilwayan. Sa karon nagapabilin ini nga yara sa kustodiya sang Pilar Municipal Police Station para man sa nagkaigo nga disposisyon.
2: Sa iban pa nga balita lokal, napasakaan na sa panumbukod nga paglapas sa Republic Act 10591. O kanang Comprehensive Dangerous Firearms and Ammunition Regulation na ata ang construction worker nga nakuhan sa Arbas Lutang sa Sidyo Asanga, Barangay Punta Tabok, Ruas City, Capiz. Matandaan nga ginkilala ang akusado kay alias Nando yara sa legal nga pangidaron kag residente sang Sidyo Masadyahon, Barangay Jess, Siling Syudad. Sa din nga nakuhan sa possession sini ang isa ka unit sang 38 caliber revolver nga Arbas Lutang kag duha sini ka mga bala lakip man sa na-recover ang 3,000 pesos nga buybust money kag isa ka bakpak. Sa karon, nagapabilin nga nakahunong sa carcel sa Ruas City PNP ang arestado para sa nagkakaigo na disposisyon.
0: Sa pagkabahin ka K5 na pasakaan man sang panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 o kadang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang lima ka mga naresto sa ginsalakay nga drug den sa Sitio Railway, Barangay Punta Tabok, Rojas City. Sunod sa Philippine Drug Enforcement Agency o Compedeya, Capiz, lunsay nagpositibo sa drug test ang lima ka mga nagladakpan nga ginakabig mga high value individual. Madumduman nga ginsalakay isang pedeya ang ginapatihan drug den pasado las 7 sang gabi, Setyembre 4, sa di na recover ang anong kasasay sa ginapatihan Shabu. Gamay kabugaton ginabuluan ta 15 gramos kag nagabalor sang 102,000 pesos. Sa subong nagapabilin sa kustodiya sang otoridad ang lima ka mga nagkaladakpan, samtang nagapadayo naman na ang nagakaigo nga legal nga proseso.
2: Sa iban pa nga balita lokal, kakulangan sa mga dokumento, headlight kag side mirror ang mga nagapangunang arason sa mga aksidente sa dalan. Sa inabi sa K5 News FM Rojas kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., Hepe sang Ruas City PNP, hindi ang base sa ilang naobserbahan sa mga nagaluluntad na aksidente sang damlaglang. Matandaan nga sa tong Setyembre 5 kag 6, natabo ang magkasunod na aksidente sa dalan sa din isa ka motorista ang nadulaan sang okon na ang nadulaan sang kabuhi matapos kabubunggo sa isa kasalakyan sa Rojas City. Sunod diri, mas maayong antes magbiyahe siguraduhon nga na-checkyara ang mga salakyan, hilabi na ang mga nagkakaigo nga dokumento kag mangin responsable nga driver.
0: Sa pagkabahing klaro sa pamunuan sa Bureau of Fire Protection Rojas nga sa lima ka mga balay nga nasunog, apat diri ang totally burned kag isa naman ang partially nga natabo sa City of Bliss, Barangay Cagay, Rojas City. Sa interview sa K-Pop News FM Rojas kay Senior Fire Officer 2 Junmar Galve, ang tagpamaba sa BFP Rojas, yagin payag gapadayon bang ilang investigasyon kung ano ang gintunaan sa mga sunog. Matandaan nga ginkilala ang mga tagiyas ang puloyan nga Sanday Luz, Minda Apolinario, Mario Apolinario, Angelita Boko, Willie John Baez, Kagron o kung John Royland Baez. Suno kay Senior Fire Officer 2 Galve, base sa ilang investigasyon, nagikan ang kalayo sa puloyan ni Luz, Minda. Kagmada, sigraglapta ang kalayo sa kaiping nga mga balay. Nahibaluan nga human sa light materials ang nasambit nga mga puloyan, naglabot naman sa masobra 70 mil pesos ang ginbilin nga halit sa nga mga sunog. Panugyan sa nga pasyal sa publiko, nga malgod nga malikawan ang kaangay nga insidente. Mas maayo nga kakason ang mga kagamitan sa saksakan sa tiyon nga hindi na kinahanglanon. Checkeron man ang mga dapugan, ilabi na kung magbiya sa mga puloyan.
2: Sa iban pang mga balita, nagpakita sa ang maayong performance ang mga batang Take One athletes sa NCAPIS na nagpresentar sa ilang grupo matapos na makakuha sa gold, silver, kag bronze medals sa 2026 Best of the Best Take One Do Championships. Nagpanguna sa mga medalya si Annika Isabel Royles na nagkakuha sa gold medal sa Grade School Individual Tomsay High Blue Division. Nakuha naman ni Tammy Grace Del Rosario ang silver medal sa Grade School Individual Tomsay Low Red. Samtang si Genesis Chloe Badilla ang nakakuha sa silver sa Cadet Kyurogi Black Belt Division. Sa bronze medal, nagdaog Sanday Jillian K. Vista sa Toddler Individual Pomsay Low Yellow, ka James Nino Vinancio sa Toddler Individual Pomsay Low Red. Samtang si Mariska Rain Ablao, nakakuha sa ikasyam sa Senior Individual Pomsay Black Belt, kag naging finalist sa Senior Team Pomsay Black Belt. Naging quarter finalist naman si Clean Livy Robles sa Cadet Kyurogi Black Belt Division. Ang resulta sa kompetisyon, nagapakita sa disiplina, pagpanikasog, kag determinasyon sa mga kabataan sa patag sa Taekwondo.
0: Sa dugang kagatapusan nga balitang lokal, ginpakigbain sa Capiz Provincial Health Office ang mga eksperyensya, estratehiya kag inobasyon sang probinsya sa pagpabakod sang programa Batok sa Tuberculosis o kon TB sa national stage. Pinaagi sa mga oportunidad na pakigbain sang probinsya ang mga pamaagi kag inisyatibo sa pagpauswag sang programa, ilabi na sa level sang komunidad. Ang nasambit nga pagkilala, nagapresentar hindi lamang sa ila talatapan kundi sa kolektibo nga pagtimaka sa mga local health officers, healthcare workers, barangay health workers, mga ospital sa gobyerno kag pribado nga sektor, non-government organization partners, kag sa bugos nga Capiz sa PHO team. Padayon naman ang pagpanikasog sa Capiz PHO nga mapaligohan ang TB program, masuportahan ang mga healthcare workers, mapalapad ang mga partnerships, kag mapalapit pa ang responsibo nga serbisyo sa ikayong lawas sa tagsa-tagsa.
1: Balitang Digital GTX 500 Morning Newscast.
0: Kakay Fabinho nabatian mga balita sa probinsya sa Capiz. Direkta kita ka K-Farm sa mga balita naman nga nagakainabot sa Western Visayas. Lalaki nga nanurong patay matapos ginbuno kang anang pakaisa nga magbugto sa San Remigio. May kaunggan sa detalya si ka K-Farm. Aileen Rose Montero magbanwa sa K-Farm News FM Antique.
1: K5 News FM Live Report.
4: Patay ang isang kalalaki nga nanurong matapos ginbuno kang magbugto nga anaman pakaisa. Ginabanta alas 10:30 sa gabi Setyembre 5 sa Sityo Tigidyok, Barangay San Rafael, San Remigio, Antique. Ginkilala ang biktima kay alias Robert, samtang ginkilala naman ang magbugto nga suspect kanday Ronald, 49 anyos, kagrunel, lunsay residente kang nasambit nga lugar. Sa pagpakigangat kay Police Major Charles Richard Casalan, ang OIC kang ang San Remyo MPS ang naging pahayag nga samtang nagainom-inom ang magbugto kay imo kang andang pamilya, nag-abot ang biktima nga nasa impluensya kang makahurubog nga irimnan kag nagsinggitan sagwa kang balay. Ginapahayag gulpi na ginbuksan ang gawang kag ginliab si Ronald kag kang nakitaan ni Ronel ana dia ginbuno kang makapira ka beses sa busong kag sa idalom kang nawala nga daghan samtang liwan man dia nga ginbuno ni Ronald sa nawala nga butken kag nawala nga irak nga nangin rason kang anang kamatayan. Naman an nga sa pagpangusisa kang kapulisan nga sabad man ang biktima kong makainom kag may record din man kang pagpatay kang anang tiyo lima katuig ren ang nagligad. Sa tulad region ren sa kustodiya kang San Remyo MPS ang darwa ka mga sospek matapos nadakpan ang isara samtang voluntaryo naman nga nagsurrender ang isara. Indi ren man magpasaka pa kang kaso ang pamilya kang biktima kontra sa magbugto nga anaman mismo pakaisa. Kagbalita regional halin riya sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
2: Samtang, sari-sari store sa Kalibo ginransak, pila ka mga pakete sang sigarilyo ka groceries, gintaban. May detalye sa balita, si K5 Yunard Viray sa K5 News FM, Kalibo.
5: Live report. Ginabulo banta nga nagalabot sa 10,000 pesos nga balor sang sigarilyo kag groceries ang gintaban sang kawatan sa isa ka tindahan sa may barangay Bacaw Sur, Banwa sang Kalibo. Sunod sa 37 anyos nga tag-iya sang tindahan alas 5 sang aga kahapon adlaw sang Lunes natukiban nila nga samad na ang pertahan sang ilang tindahan nga himo lang sa light materials. Ginasugid nga pwersahan nga ginsamad sang kawatan ang pertahan kag sang nakasunod na manasig gin pangkuha ang pilang ka mga pakete sang sigarilyo, kape, mga dilata, noodles, itlog, bleach, sabon nga panlabakag, mga shampoo. Sa karon, nagapadayon pang ginihimo nga follow-up investigation sang Kalibo PNP para nga makilala ang mga suspect. Sa piyag ka parte, nagapanawagan ang pilang ka mga grupo sang negosyante sa local government kag Kalibo PNP nga aksyonan ang nagakanabo nga serye sang kinawatay sa nasambit nga banwa. Balita regionale, nagikan diri sa probinsya sa Ngaklane. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
0: Samtang malapit na pulo ka hektarya sang tubuhan sa Iloilo, apektado sang RSSI, probinsya sang Iloilo, posible nga ipaydalom sa state of calamity. May kaungdan sa detalye si K5 Jenny Kauyunan sa K5 News FM Iloilo.
6: K5 News FM Live Report.
7: Naglabot na sa pulo ka hektarya sang katubuhan ang apektado sang red striped soft scale insect kon RSSI sa Bogus nga probinsya base sa report sang Provincial Agriculture's Office as of September 3, 2026. Sa report sang Provincial Agriculture, yara sa 9,908 ka hektarya ang infested sang RSSI halin sa 27 tanan ka mga banwa sa Iloilo. Yara naman sa 9,432 ka mga sugarcane farmers ang apektado. Samtang nagdeklarar man sa state of calamity ang siyudad sang Pasi bungod sa epekto sang RSSI sa katubuhan sa diin nagdangat sa 2,286 ka hektarya ang apektado. Sunod kay Mr. Harold

0: sa Pasig City, nagdeklarma sa state of calamity ang kaiting probinsya sa Iloilo, ang probinsya sa Capiz, bangod sa epekto sa RSSI. Report na gikan sa Iloilo, inis ka K5, Jenny Kauyunan para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Balitang Regional. Ka K5 inyo nabatian ang mga balita sa Western Visayas. Direkta kita ka K5 sa mga balita naman nga nagakainabot sa Pilipinas.
2: Balitang National. Balitang National.
1: Nag-file ang kampo ni Anay House Speaker Martin Romualdez sa isang manifestation of hospital confinement kag urgent motion ad quatilam for continued hospital confinement under custody sa Sandigan Bayan 3rd Division. Iniagod manghinyo sa pagserbe sang arrest warrant kag pagtener ni Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City. Nakasaad sa motion ang pila niya ka health conditions kaangay sang hypertensive cardiovascular disease, unstable angina, cerebrovascular ischemic disease, type 2 diabetes, hypertension, kag primary hypothyroidism. Naibaluan niya ginisyo sang anti-graft court ang arrest warrant batok sa kongresista may kaangtanan at sa kaso nga plunder.
3: Sa dugang balita national, ginpayag ni DepEd o ni Department of Education Secretary Sonia Gara nga hindi makabaton sang bagong mga manunudlo ang ahensya sa masunod nga tuig bangod sa kulang nga budget. Dugang pa ni Gara, wala sang budget para sa pagkuha sang bagong mga manunudlo sa pampubliko nga bulutuan sa maabot nga tuig. Sa idalam sang 2027 National Expenditure Program, 973.4 billion pesos lang ang ginhatag budget sa ahensya kag bas manubo ini kon ipaanggid sa 1.01 trillion pesos nga pondo sini nga tuig 2026. Apang naging yu pasang dugang 49.16 billion pesos ang ahensya para sa personal improvement program, lakip na ang 4.29 billion pesos para sa pag-hire sang 14,274 ka mga manunudlo.
1: Sa dugang kagkatapusan nga balitang nasyonal, nagdangat na sa masobra 11.92 billion pesos ang ginbilin nga halit sang naglabay nga mga bagyo kag epekto sang southwest monsoon kon habagat. Suno sa pinakauli nga datos sang Office of the Civil Defense kon OCD. Sa datos nga nakuha sang ahensya, nagdangat sa 7.79 billion pesos ang halit sa infrastruktura, kag 4.13 billion pesos naman ang halit sa agrikultura. Nagdangat naman sa 10.2 million ka mga individual gikan sa 6,900 ka mga barangay sa regions 1, 3, 5, 6 sa Calabar Zone, Cordillera, Metro Manila kag Memaropa ang naapektuhan sang malain nga tiyempo. Samtang 552 naman ka mga lugar ang naka-eksperyensya sang pagbaha. Ang mga napatay naman nagdangat na sa 42 samtang nagapabili naman nga 20 ang mga pilason kag 5 pa ang nagapabili nga ginapangita.
2: Balitang National. Balitang National. GX500 Morning Newscast.
1: Ka K5 inyo nabatian ang mga balitang nasyonal. Ini nga balita ka K5, buhilog ka ginadulong sa inyo sa kalwans ang healthy nga kape. Detox Coffee Mix ka K5, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Mabakal ini ka K5 sa Klinika The Alternativo Medicine and Wellness Center. Subong man sa mga butika, malapit sa inyong lugar.
2: DTX 500 Morning Newscast.
1: Kakaypab direkta kita sa mga balita naman nga nagakahinabo abroad.
2: Balita International. International.
1: Naglabot sa anum ka mga estudyante ang kompirmado nga napatay. Anum ang pilason samtang ang iba naman padayon pa nga ginapangita sa narumpag edipisyo sa New Delhi, India sa tuong Domingo o kon Domingo, Setyembre 8. Suno kay New Delhi Chief Minister Rica Gupta, naluwas sa mga rescuer ang masobra 12 ka mga individual

0: Matapos marusdak ang lima ka panalgan nga hotel sa Satyanikitan nga nagserbe nga pribado nga tiniran sa mga estudyante nga kalapita sa Delhi University. Pagpakigbahin naman sa pila ka lokala, ginpahayag nga masobra 52 anyos na ang narusdak nga kagpila na kabulawan kaginapatihan sa renovasyon. Base sa inisyang investigasyon, mahimo nga natipuan nga tubig sa basement ang sangdaan nga building kagang padayon nga renovasyon diri ang rason sang pagkarumpag.
1: Sa dugang nga balita international, anom ka mga estudyante ang gobernado nga patay, anom ang pilason, samtang ang iban na lima ka mga persona o kon sa piyakabahin na lima ka mga persona ang kompirmado nga patay matapos nga maglapaw sa runway kag nagahugpaas ang isa ka cargo aircraft samtang nagahugpa ang eroplano sa Miami International Airport. Sunod sa impormasyon nga ginpagwa sa mga otoridad, ang eroplano isa ka Boeing 767-300F nga ginaoperate sang 21 Air kag nagaobra para sa Amazon Prime Air ang halin sa Puerto Rico sang nagluntad ang runway overrun. Magluwas sa lima ka mga napatay, lima ka mga persona ang nasamaran sa insidente kag tatlo sa ila ang giyara sa critical nga kondisyon. Duha naman ka mga persona ang natrap sa ilang sasakyan matapos nga mabungguan sila sang eroplano samtang wala na kay evacuate kag natrap sa sulod sang flight deck ang duha ka mga piloto. Wala naman giningadlan sa mga otoridad ang mga napatay apang bangod sa insidente, temporaryo nga ginpasara ang Miami International Airport. Inaimbestigaran na sa International Transportation Safety Board, Federal Aviation Administration, kagbuying ang insidente.
2: Balita International. International.
0: Kaka K5 inyo nabatian mga balitang abroad, direkta kita ka K5 sa patag sang negosyo.
2: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
0: Epektibo na subong adlaw sang Martes sa Setyembre 8 ang dako nga oil price hike. Suno sa pila ka oil industry sources, nagadalagan sa 4.5 ka piso ang igasaka sang presyo sang gatong. Sa presyo sang diesel, natala na nga magasaka ang presyo sang 4 pesos kag 50 centavos sa tub-tub 5 ka peso. Samtang 4 ka peso naman na tub-tub 4 pesos kag 50 centavos naman sa presyo sang gasolina. Magluwas sa tensyon sa tunga sang US kag Iran, nakaapekto man sa hulag sang supply sang gatong. Sa pangkalibutanon nga merkado, ang giyera sa tunga sang Ukraine kag pungsod Russia.
2: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
1: Samtang sa balita sa patag sang hinampang.
2: Balitang sports. Sports. Sports.
1: Carlos Alcaraz kag Aryna Sabalenka sulod na sa quarterfinals ng US Open. May detalye sa balita si K5 Darren Salomeo Henson.
3: K5 News FM Live Report.
4: Ginpakulob sang defending champion nga si Carlos Alcaraz, ang American player nga si Tommy Paul pinaagi sa straight sets agun makatungtong sa quarterfinals ng US Open konsa di natala na ini nga makatubang si Ben Shelton. Ini ang pinakakumbinsido nga kadalagaan sang second seeded nga si Alcaraz halin sang nagbalik siya sa paghampang matapos ang lima kabulan nga pagpahuway bangod sa injury sa tuo nga pulso sa tung Abril. Ginalauman ang bakbakan sa tunga nanday Alcaraz sa kag Shelton karon sa gabi para sa isa ka pwesto sa semifinal sa nasambit nga Grand Slam tournament. Samtang nagabante man sa quarterfinals ang two-time women's defending champion nga si Aryna Sabalenka matapos magdaog sa iya nga kategori. Natala na nga makasumpong ni Sabalenka sa ulihi nga walo ka pwesto ang nagkampyon sa Wimbledon nga si Linda Nuskova. Ini si kaki 5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
2: K5 Bantay Panahon, DJX Fan, Balita Sports, Sports.
0: Ka-K5 inyo nabatian ang balita sa patag sang hinampang. Direct tayo naman kita ka K5 sa patag sang entertainment.
2: Balitang entertainment.
5: Balitang entertainment.
0: Nadine Lostrek kag Black Eyed Peas nag-ugyon sa isa ka music collaboration. May countdown sa detalye si ka K5 Maria Rochelle Shaira Diano Nebron.
2: K5 News FM Live Report.
6: Nag-ugyon sa isa ka music collaboration sa day Nadine Lostrek kag miyembro sa Black Eyed Peas ni si Apple the App para sa ila kanta nga Donut. Ginlaragway man ni Nadine nga sure real o near to reality experience kaupod ang Filipino-American nga rapper kag producer. Madumduman nga uli na nga ginpagawas sa actress ang iya music video nga may titulo ka personal nga ginrelease sa publiko sang Agosto. Ini nga balita ang ginadulong sang DTX Coffee Mix. Nakakapega na nakadito talks ka pa. Para sa Balitang Entertainment, ini si ka K5 Maria Rochelle Diano Nebron para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
2: Balitang Entertainment.
5: Balitang Entertainment.
0: Ka K5 niyo nabatian ang balita sa patag sang entertainment. Direkta kita ka K5 sa mga panawagan kag pahibalo.
2: Pahibalo, ora mismo.
5: Pahibalo, ora mismo.
2: Mga pahibalo, nga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ora mismo.
5: Pahibalo, ora mismo.
0: Ginapahibalo sa tanan nga mga kakilala kapariantihan kag mga abyan ni Trinidad Basense nga siya nagtaliwa na sa 2 Agosto of 2019. Ang iya bangkay nahaya sa puluyan sa iyang bata sa Barangay Yatingan, Pontevedra, Capiz. Natala na naman nga igalubong sa Setyembre 12, adlaw sang Sabado, alauna sang hapon. Ang misa ang paghihwaton sa Hipuna Parish Church sa Barangay Hipuna, Pontevedra. Pagpagkatapos, igadulong naman sa Intungkan Public Cemetery sa Barangay. Ako sa nasambit man nga barangay sa Banwas ang Pontevedra, ang nagapanawagan ang iyang pamilya. Oras sa K5 News sa FM Philippines, alas 6:47 na sa aga. Ka K5 inyo nabatian ang pangkabugusan nga pagpangalagad sang DTX 500 Morning Newscast. Subungad lang sang Martes, petsa 8 kita sa bulan sang Setyembre tuig 2026. Ka K5 inyo kami nabatian pinagi sa 100.9 nga liliswan sang inyong mga radyo. Subong man nabatian kag nalantaw pinagi sa amon mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas.
1: Ka K5 NFM Rojas Digital.
0: Pinaagi man ka K5 sa amon nga sister station ang 89.7 Radyo Tagbo Anay sa Banwasang Pilar. Good morning sa aton nga mga ka K5 nga nagatutok sa aton nga Facebook Live. Ma'am Ruda Donato Amago, good morning. Sir Reynanti Cam, good morning. Ma'am Alcia Konya, good morning. Rhea Umbag.
1: Good morning kay Micah De La Torre, subong man sa Family De La Torre and Dolfo sa Sitio Kapulan, Barangay Dayagan, maayon. Good morning, Family Serrado. Good morning kay Attorney Vincent Tutong De La Torre Serrado. Good morning sa Family Basis sa Barangay Buntod, Panay. Good morning kay Gaga Junas, kag sa Sukgang Family. Subong man kay Rachel Maricel. Good morning. Good morning man sa Lambarte Store sa Poblacion, Mambusaw. Kay Zaldi Lambarte, good morning. Gingging, good morning. Kay Eden, good morning. Sa Bilnero Store man, sa Okon na Bilnero Store, good morning. Kay John Ruel De La Torre Binlero, good morning. Daday De La Torre, good morning. Kay Bitet Binlero sa Barangay Tuburan, Maayon, Capiz, good morning.
0: Ma'am Liwayway Bartizo, good morning. Bernadette Tomaten Calzado, good morning. Doy Arthur, good morning. Sa mga ka-K5 naton sa may Tudor Arsenas Trade Center sa Timbangan ng Bayan, Sir Nestor Calzado, good morning. Sir Roy Abello, good morning. Sir Richie Pinalva, good morning.
1: Sobong man sa aton nga mga ka-K5 ngayara sa vegetable section kay Ma'am Elisita Batiansila, good morning. Kaupod si Ma'am Jacqueline Garino, good morning.
0: Ka K5 sa ngala naging lamang sa Bugos nga hubon sa K5 News FM Rojas. Sa technical side, kaupod si ka K5 Jove Cober. Sa amon nga news director ka K5 Roldan B. Sana Villarreal.
1: Sa amon nga station manager Missy Ma'am Ami Orleans Berondo.
0: Kag sa amon mabot kag humble nga chief executive officer Doc Ramiloy. Ka K5 maga sunod na ang Foro de los Pueblos. Kaupod si ka K5 Alan Catalan. Sa katapusan ka K5, kami ang inyo nga nangintag balita.
1: Ka K5, Rodney Daban Dalanon.
0: Kagka K5, Mayla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko,
1: kagalingawan sa Kapis. K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Makakas mga buti ka.
2: Yung atong tupik ko sa mong medyo sensitive, no? Ano ba lang ka-form sa blood clot? Una-una git, kalanlan hindi maapektuhan ang quality of your blood flow. Nami kalanan ang blood flow. Kanami ang blood flow, wala chance, no? Medyutay ang chance of formation of blood clot.
3: Ang rason niya dapat ma-exercise ka.
2: That correct.
3: Kaya kung hinay guro, sir boy, ano matabo? Pwedeng magbara siya?
2: Ga-deposit, ga-dagdag ang mga nutrients, lalo na mga LDL. Pero kung steady ang daloy sa dugo mo, upod siya sa daloy. Pero kung hinay ang daloy niya sa dugo, ga-kadagdag na. Ga-deposito na sa mga imo
3: arterial. Pwedeng magbarala. Ito ya kung nami ang daloy, masabay na lang siya.
2: Sabay na lang siya.
3: Kakadamo lang, sir boy, ang blood clot because of the oxidation of your cholesterol.
2: Correct.
3: Once nga ma-oxidized, matamata siya.
2: Matamata siya, deposito.
3: So kung palainom ka, no, D3 Bio, ang BCO nga ara sa D3 Bio, may ara man siya nga powerful antioxidant nga kaya niya malikawan ang pag-oxidize sining mga lipid.
2: And that antioxidant is called gallic acid. Another is the ferulic acid.
0: D3 Bio.
3: Actually, family na sila sa mga polyphenol or mga phenol compound.
2: Correct. Those are the families of polyphenol, polyphenol family ng mga antioxidant.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio, because of that compound, ang gallic acid nga ara sa D3 Bio, i-prevent niya nga maghubag.
2: That's why gambal nila.
3: Wala sang inflammation nga matabo.
2: Wala inflammation. How does coconut oil or extra virgin coconut oil prevents inflammation? Ari ang sabat, it's gallic acid.
0: D3 Bio.
3: So wala sang may matabo nga progression sang atherosclerosis.
2: Correct. Ang mapundo ang progression sang atherosclerosis. Hindi lang magpundo, himuson gid siya ni D3 Bio. Ang si D3 Bio, padamuon niya ang imo HDL, ang mga oxidized to ng mga LDL na nagtalalapik sa imo arteries.
0: D3 Bio.
2: Panghimuson na kwaon ni HDL dalon sa atay pagwaon.
0: D3 Bio.
4: O si Karen, kadamong isang akon hair fall, hindi manami akon yung kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may VCO. Ang VCO, nga may D3. D3 Bio.
3: Amo na ka namin isang D3 Bio, engineer. Tungod sa gallic acid.
2: Gallic acid.
3: Kung may na D3 nga imo nga ansa na ginainom, wala gallic acid.
2: Wala saya.
3: Pero ang D3 Bio nga ginainom, may gallic acid. The purpose is para nga hindi maghubag, ma-prevent ang grabe nga mga blood clots. Amo nang rason nga magbara ka, matunaan sa imo pagka-stroke.
0: D3 Bio.
3: Gusto ka malikawan mo ang pagka-stroke, it's D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: The gallic acid of D3 Bio.
2: So anong blagi na imo ni D3 Bio regarding blood clots? Number one, it improves blood flow. Paano? Medium chain triglycerides will basically increase your metabolism by increasing your thermogenic temperature sa imulawas. That will increase blood flow. So okay na ang blood flow mo. Secondly, ginambalan din naman ni Doc, padamuon niya ang HDL. Si D3 Bio, padamuon niya ang imong HDL level.
3: Para damo may manghimos.
2: Sang imo, oxidized ng LDL.
0: D3 Bio.
3: The gallic acid nga strong antioxidant nga ara sa D3 Bio, sir boy. May ara siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
2: Correct.
3: Meaning pa, kaya niya nga mahimos, mapatay ang mga cancer cells. Ang nakanami sa D3 Bio is, ining gitawag gallic acid kag lauric acid. Si gallic acid ga induce sa apoptosis. While si lauric acid, simintuhon niya ang imo nga cancer cell. Hindi na siya makakuha sustansya kay gisiminto na mo.
5: Patay siya.
3: Patay siya. So, aray pagin, sir boy. Ang D3 Bio, not only nga may ara siya gallic acid, it has also ferulic acid. Ang ferulic acid, gina-prevent niya ang pagkadali pagkatigulang mo. Instead 10 years, ang you will live longer, siguro it takes 20 to 30 years. Duga nga lifespan sa imo. Layo sa imo ang blood pressure, diabetes, cancer, kag iban pa nga mga sakit sa brain.
2: Either Alzheimer's dementia. Parkinson's. Kayang-kaya niya. I mean, of course, atherosclerosis.
3: That's the reason nga, nga ginapromote ginawa ang D3 Bio over sa mga plain lang nga D3. Tungod sa iya nga, hindi matawaran nga mga benepisyo sa buhay.
0: D3 Bio.
6: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health
5: News.
7: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
8: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa ang imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
10: Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tay.
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
10: Mastag tino ang atay.
11: Happy kanunay.
10: DTX 500.
11: Masaligan.
10: Epic. Timo.
11: DTX 500.
10: DTX 500.
12: Juice 7 lot.
13: Ano ginabatsyag mo sa
12: high blood gid ko?
13: Ano sa una ang imo?
14: Blood pressure.
12: 180 over 100.
13: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
12: 3 times a day gina ko na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
10: DTX 500.
15: Panahon na naman ang ubo.
10: Si Punch at Trangkaso.
15: Pero huwag mag-alala dahil ang Didra ang Mighty.
10: Palaban mo, Mighty C!
15: Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C!
16: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
15: Mighty C!
16: The Mighty Power of C!
17: DTX Beauty Soap.
18: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
17: DTX Beauty Soap.
19: Mamakang sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
17: DTX Coffee Mix.
19: Mamakang mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
17: DTX Coffee Mix.
22: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino!
23: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
24: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay.
25: Muling buhayin mo.
24: Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana.
25: Extend
24: Supplement for Men.
26: Muling binuhay mo.
27: Extend. Isang kapsula ka lang.
17: DTX 500.
28: Ako si Lichel Manuel, ang barangay sa Bayon, Gabi. Ay, manatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alay biyugin niya. Nadula ko ang bukol. Mayugin ang DTX 500.
17: DTX 500.
19: Mabakal sa mga butika.
29: Healthy nga uto.
30: Hi, Tennis Juanes.
29: Matalong kag alerto nga paminsaron.
30: Hi, Tennis Juanes.
29: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
30: Hi, Tennis Juanes.
29: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
31: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
32: Nagaburo ng akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sa Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
31: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
29: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: D3 Bio.
1: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang nag-ining akon buhok, kang nag-inis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Physio. Ang Physio, nga may D3. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sikreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Physio. Ang Physio, nga may D3. D3 Bio.
29: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, you're always in good health.
3: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
4: DTX 500.
5: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
4: DTX 500, mighty C. Ang alkaline. Nga vitamin C.
6: Ako si Mimi.
7: Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C.
19: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
4: Mighty C, efektibo, garantisado.
19: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, saka sales rep. Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
11: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
14: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
19: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigo yun magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit tigman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
19: DTX Coffee Mix.
33: Mabakal sa mga butika.
4: Extend Food Superman for Men.
34: Ako si Rosanne. Bao, akon ba na sa nag-edad ko rin taanyos bala nag-hara-haragid sa una hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba? Namigid ang extend.
4: Extend food supplement for men. DTX 500.
35: Ako si Salvador Estanina, taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako
36: sa nag-ayaw gid ako sa akong balatian nga TV.
35: Salamat sa DTX 500.
4: DTX 500.
19: Bakal sa mga butika.
37: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
29: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginfan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Hantayan sa K5 News FM.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: Ang oras sa K5 News FM Rojas, alas 7:10 sa aga.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
4: Number one,
3: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
6: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
2: Mayong aga Banwa, mayong aga siyudad sa Rawaskag, probinsya sang Capiz. Nagapalayag na ang palatuntunan Foro de los Pueblos program diri sa K5 News FM Rojas. Kamusta ang aton sining mga kauturan diri sa palibot sang siyudad sa Rawaskag, probinsya sang Capiz? Maulanon ang aton sining tiempo karon nga aga mga ka K5 subong adlaw sang Martes, pizza 8 sa bulan sang September tuig 2026. Welcome na, welcome! Mayong aga sa aton sining mga kauturan. Probinsya sang Capiz, Bugtaon na! Aga na mga ka-K5! Nagapalayag na sa kahanginan ang Foro de los Pueblos!
7: Foro de los Pueblos!
2: Mga ka-K5, kamusta ka mo? Diri sa siyudad sa Rojas, diri sa 1st District sa probinsya sa Capiz, sa 2nd Distrito sa probinsya sa Capiz, sa malabutan sa ato sininga pagwaragwag, diri sa K5 News FM Rojas, good morning sa inyo tanan-tanan! Sa nagahiyod pada, bugtaw na, itutok na ang inyo sininga mga radyo. Diri sa K5 News FM Rojas, 100.9 MHz mga ka-K5. Bugtaw na, bugtaw! Sa nagahiyod-hiyod pada, kag gusto magpamati. Sa pila karon ka mga kampiyon ng mga topiko. Madali nyo lang mabatihan sa kampiyon ng istasyon ng K5 News FM Rojas. Diri sa Foro de los Pueblos program. Sa gihapon na po diri sa inyo, alagad sa inyo anchorman sa sining palatuntunan ka K5, Alan Catalan. Sa aton sining mga ka K5 nga gusto man maglantaw sa aton sining live program, buksin nyo na ang aton siling official Facebook page, K5 News FM Rojas. Kagkon may minsahe kamo karon nga ipadala diri sa aton siling programa mga ka K5, ipadala nyo lang, kag ihatag nyo lang diri, kag basahon tana karon ang inyo siling mga minsahe. Gusto magpa shout out? Well, okay lang diri sa aton siling programa sa Foro de los Pueblos program sa K5 News FM Rojas. Kagsumo man mga ka-K5, makita nyo man kami. Pwede nyo man i-follow ang aton siniisa pagid ka-official Facebook page, K5 NFM Rojas Digital. Like and share mga ka-K5. Pwede nyo man kami i-follow sa aton sini nga mga official Facebook page mga ka-K5. Maulanon, medyo maulan-ulan. Basta mo ni ganing tiyempo mga ka-K5 ka namin mag-inom sang DTX Coffee Mix. Hindi nyo pagkalipati ha, DTX Coffee Mix mga ka-K5. Ang healthy nga kape. Kagkon ka mo nagabatsyag sang stress. Nagasaka ang blood sugar level sa inyo sining lawas mga ka-K5. Mag-inom na sang DTX Coffee Mix. Kanamit mag-inom sang DTX Coffee Mix adlaw-adlaw. Kapin pa mo ning tiyempo ta karon. Karon kwaon tang pinakaulihing alakat sang panahon diri sa aton sining pagpangalagad.

0: Ano karon ang mga talulupang dontang mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Diri sa aton sini nga programa. Karon sa mga headlines, tutok na mga ka-K5. Barangay Bulo, Roja City, wala sa gyapon sa nagapungko nga punong barangay. Matapos ginsuspende sang ombudsman si punong barangay Giovanni Balsote sang Bulo, Roja City. Halit sang sunog sa barangay Cagay, siyudad sang Rojas, naglabot sa 70,000 pesos. Big time oil price hike, lauman subungaga, subong adlaw, Setyembre 8, tuig 2026. Mga balita nasyonal. Mga ka-K5, anay Speaker of the House Martin Romualdez ginkonsiderar sang ombudsman bilang biggest fish sa flood control anomaly. Samtang detainee t-shirt gintungtong na lang sa lawas ni Romualdez bangod sa mga medical devices nga gintakod sa iya sini nga lawas. Perting drama subong. Sobra pa sa drama sa nga K5 News FM. Amo ni galiya subong no. Pag may kaso ka nga plunder, pag involved ka gani sa mga anomalya sa gobyerno, pag public official ka, ay nagaguluwa dayon ang sakit mga ka-K5. Ha? Gagwa dayon ang mga balatian. Kailan tawa karon? Isa sa mga dako nga balita nasyonal para sa ihibalo sang aton sini nga mga ka-K5. Ining pagpasaka sang kaso sa kay former speaker Martin Romualdez mga ka-K5, may mga drama dayon nga nagwa. May ara dayon sang mga senaryo nga gindala sa ospital, pero sang wala pa ang kaso, wala pa ang warrant of arrest, wala man na ospital. Just imagine mga ka-K5 ha, sa aton sini nga mga kauturan. Ang senaryo karon, ang drama sa aton sini nga national scene. Makita ta sa pila ka mga balita nga konsarin ang anay speaker Martin Romualdez matapos ini nga ginapasakaan sang kaso kag no non-bailable ang plunder ni former speaker Martin Romualdez. Ginpahayag nga involved ini sa pinakadako nga transaksyon ining flood control anomaly mga ka-K5. Nakit-an sa pila ka mga nag-circulate nga mga picture. Nga siguro manti ang autoridad man sini nagpagwa mo. Nga si House Speaker or former House Speaker Martin Romualdez ang nagahigda sa ospital matapos nga ginserbihan ini siya sang arrest warrant dito sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City kahapon nga adlaw sang Lunes. Di sa nagligad ni nga mga inadlaw, duway pa man nakita nga ato sa ospital si former speaker Romualdez mga ka-K5. Ang rason, mayara sang urgent manifestation for hospital confinement si former speaker Romualdez. Ginsubmit ini ni sang kampo ni former speaker Romualdez sa Sandigan Bayan ang iya sini nga manifestation for hospital confinement. Amo ning iya kuno nga urgent motion. Dasig no? kadasig sa nga kampo ni Romualdez, siguro matapos nga nasimhutan sa kampo ni Romualdez nga mayara na sa warrant of arrest nga ginpagwa kontra sa iya o batok sa iya upod ang former ako Bicol representative Saldico. Mayari ni sila sa warrant mga kakay-5. Nagpagwa dayon o nagsumiter dayon sa manifestation for hospital confinement. Tanong buot silingon. Siling sa kampo ni former Speaker Romualdez sa Sandigan Bayan, nagalain gid ang iya sininga pamatyag. Nagalain ang pamatyag ni Romualdez. Naglain lang ni Guro pamatyag ay simpre may warrant of arrest na siya. Plunder case mga kakay-5. Ha? Ang ginpasaka sinisa iya. Kagkadasig. Mga kakay-5, siling naman sang ombudsman. Ginpahayag sang ombudsman, ano siling ni ombudsman na Buying Rimulya. Siling niya si former Speaker of the House, Martin Romualdez. Ginakonsider nila mga kakay-5 nga pinakamalaking big fish, pinakadako nga isda. Pinakadako nga isda mga kakay-5, si Romualdez. Anong iya sining buot silingon kung interpretar ta? Big fish nga nakasuhan sa flood control anomaly. Amo na ninggil siling sa Tony President Ferdinand Bongbong Marcos sa iya sining State of the Nation Address. Ngagin palakpakan siya dito sa plenary mga kakay-5. Ngagin announce siya nga lagson niya gid si Speaker or former Speaker Romualdez. Maskin kadugo ya pa ini, maskin pariente ya pa ini, lagson niya ini kag ipapriso bangod sang ebidensya nga involved ini sa flood control anomalies diri sa pungsod Pilipinas mga kakay-5. Tandaan nyo ni nga amo ning inboyan nga statement ni President Bongbong Marcos during zona. Pag zona yan ay ginboyan. Now, pagkalipas ang pila ka bulan, nag-ugong na ang balita nga pasakaan na siya sang kaso, plunder. Tiyan muna ni karon ang resulta. Kadasig, ting siguro nakasimhot siya to. Nakasimhot ining kampo ni Romualdez. Nga tiwara na ho. Pagwaan ka na sa warrant of arrest kag non-bailable. Hindi pwede makapiansa. Tiyan kung waay ni karon na hospital, waay ni nagpa-detain si former Speaker Romualdez mga kakay-5 sa hospital, nagpa-confined. Tilaban-laban kung dinampot ni siya kag dinakop ni siya sa mga kapulisan, makit-kit rehas gini siya. Sa prisuhan gining iya sining diretso. Kinakita ta sa pila ka mga picture nga daw halos puno na gid sang aparatos ang iya sining alawas. Ting t-shirt to nga orange t-shirt na may ngalan nga detainee, normal na kun pasakaan ka kaso pagwa sa imong warrant of arrest kapin pa plunder mga ka K5. Picturean ka na pasuksukon ikaw sang detainee t-shirt. Nagapatimaan at under ka na sa custody sang aton sining kapulisan o kon otoridad. Ting mapauna-una ni karon ang mga unit sa mga kapulisan kung sino ang magaservis ang warrant of arrest sa former Speaker of the House. Ito hindi na masuksok, kay puno na sang aparato sang iya siningalawas, tinungtong na lang sa lawas ni former Speaker Romualdez ang t-shirt kaginpicturan para makita nga nagasuksok siya sang t-shirt nga detaine. Makamuni karon nga drama. Nga man ti last week why man siya na ini nagpa-hospital o kon na admit sa hospital. Nanudungan gid. Kag indi man ko magpati mga ka K5 nga may connection ini, may contact ini. Si former Speaker Romualdez nga nakasimhot dayon wara ng warrant mo. Padlaga na to sa hospital. Dito ka na lang dayon drama. Dito ka na lang dayon pulo pa picture nga ginserbi ining warrant kontra sa imo. Ti ano pa na pagdala nila karon kay Speaker or former House Speaker Romualdez sa detention cell mga ka K5 bangod kay na-admit na sa ospital kagdamo sang aparatos nga nakatakod sa iya sini nga lawas. So muna karon ang update para si Balos ang aton sini nga mga kauturan sa aton sini nga mga ka K5. Kwaon ta karon mga ka K5 kung ano ang reaksyon sang mga pumuluyo. Nalipay bala ang publiko sini? Sa nangin natabo nga makonsider naton kagsuno man sa ombudsman si Ombudsman Boying Rimolya mga ka K5 nagsiling si former Speaker of the House Romualdez na consider nila nga big fish nga nakasuhan nila angot sa flood control anomaly. But silingon sila mga K5 nga ti amo na ning pinakadako karon nga politiko so far nga ginkasuhan nila kagin paguan sang warrant of arrest agud prisohon bangod sa flood control anomaly mga ka K5. Isa nagligad to nga State of the Nation address ni President Bongbong Marcos daw medyo nagmiha-miha pa. Nagtulo pagamay ang luha sang presidente kay Manti. Siguro masakit man sa iya. Bilang pariente yan ni si Romualdez mga ka K5. Kagpagpungko yagid presidente sang pungsod Pilipinas, si former Speaker Romualdez ang pungko bilang Speaker of the House, dungan sa termino ni President Bongbong Marcos Jr. mga ka K5. Kaya rin na, nagbunga, amuni karon ang pila ka mga makabig naton politiko nga ginapahayag sang gobyerno sa administrasyon ni President Bongbong Marcos nga ipapriso ya bangod sa flood control nga anomalya na miya gani kon mga public official, mga dalagkuan nga mga persona ang mapriso, hospital dayon ang landing. Pero mga ka K5 kon ordinaryo ka nga tawo, kung ordinaryo ka lang nga tawo nga manubo sa panulok sang aton sini nga kasuguan, why pagani kagwa ang warrant mo ti preso ka na? Amuning masakit subong sa Pilipinas mga ka K5. Okay. Sa aton nga pagpanumbalik, diri sa aton sini nga pagpangalagad, iringgin pang headline aton nga mga topiko. Diri sa aton sini nga programa mga ka K5 diri sa Foro de los Pueblos program. Kalakip na ang mga report sa aton sila nga mga K5 reporters. Aton panumbalikan pagkaligad sa importante nga mga pahibalo. Kindly standby. K5 News FM. News FM.
1: D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akon maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay kasamaan ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
4: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika. Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
5: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga ulo.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami inauha.
5: Kasi may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound
5: nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
5: DTX 500
6: garantisado.
5: DTX 500.
7: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabatsyagan.
1: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang. Buti ko buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C,
9: mabaka ang abutika.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Kagsip on, dahil siya nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya, naubo, kagsip on.
10: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
1: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
1: DTX Beauty Soap.
9: Mamaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico, sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabasag ang butika. DTX Coffee Mix.
14: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
15: Nestor! Ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
18: Tigasi!
17: Tigalapa!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Missy ang masusunod
17: sa gabi.
18: Ako ang bossing
17: dahil kasangga ko
18: ang extend
17: supplement for men.
18: Lourdes,
17: tapos ka ng maligo.
19: Yes, darling, come to mama.
18: Extend food supplement for men.
17: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
18: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men.
1: DTX 500.
20: Ako si Arlene Villaruel, sang Banica, Roa City. May high blood ako, pero may langga lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500, nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
1: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala.

0: tatlo ka oras. Salamat gid sa iCare Gold kag iCare Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: Pabalik rin sa aton sa inyong pagpangalagad sa Foro de los Pueblos program, mga ka-K5. Ang oras rin sa K5 News FM Rojas, alas 7:37 na sa aga. Bugtaw sa mga waipa, kabugtaw, pukawan nyo ng inyo sa mga kaluyo, dra. Kag magtutok na diri sa K5 News FM Rojas. Kaya magadulong kita dugado guys ang pila ka mga balita, kag impormasyon diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka K5 ini nga balita. Ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Mighty Sea, mga ka K5, sa sini nga matinion karon kinahanglan gid sang aton nga lawas ang Mighty Sea. Ilabi na gid nga ang tiempo, ang klima pabaylo-baylo. Hindi naton malikawan nga bangod sining klima nga pabaylo-baylo, mga ka K5. Ang inyo sining maeksperyensyahan ubo, sipon, sakit sang ulo, kung kisa may dala pa na nga lagnat. Subot silingon sining mga ka K5, nagahina ang inyo sining immune system. So maghina gani ang inyo sining immune system, mga ka K5, magwagid ang balatian sa inyo sining lawas. Gani kinahanglan naton mag-inom, maggamit sang Mighty Sea. Adlaw-adlaw. Ang Mighty Sea, the immunity booster. Kung magamit kita sang Mighty Sea, adlaw-adlaw, magapabakod sang aton sining immune system. Hindi na magluya kag maghina pa ang immune system. Protektado kamo sa masakit. Gani mag Mighty Sea. Ang alkaline nga vitamin C, Mighty Sea. Mga ka K5, garami pa ang imo sining kutis. Kag kun sang una nagakoryan not ang imo sining panit, kag subong kung adlaw-adlaw ka na maggamit sang Mighty Sea, ang imo sining panit, mga ka K5, naganami, nagahubin, nagabata ka, tulokon bangod sang Mighty Sea. Kag sumuman sa aton sining mga kuturan nga medyo nagabatsyag sang komplikasyon sa ila sining lawas, ang mga ka K5 naton, mga kauturan naton, nga masami nagataas ang
7: blood pressure, kulang kita sa pagmonitor sang inyo sining blood sugar
6: sa aton sining lawas, mga ka K5. Kag ang komplikasyon mabudlay kun pabay-an naton. Tiko na muna karon ang inyo mabatyagan, komplikasyon sa inyo sining lawas, mga ka K5. Rekomendado naton nga maggamit kamo, mag-inom sang DTX 500. Ang DTX 500, the superior antioxidant, makabuligid sa lawas sang tawo, mga ka K5. Magsiling kita antioxidant, kung kulang ang antioxidant sa imo sining lawas, kung kabos-kabos da ang antioxidant sa lawas mo, kulang ang antioxidant, malamang magabatsyag kagid sang

0: komunikasyon magagwa gid ang mga balatian sa imo siningalawas mga ka-K5. Ilabi na gid sa mga diabetic naton nga mga kuturan ining nagasaka bala ang blood sugar mga diabetic naton nga mga ka-K5. Kinanglan gid sang lawas ta ang DTX 500 adlaw-adlaw. Mabuligan niya gid ni ang aton siningalawas mga ka-K5. Gintawag ni siyang superior antioxidant. Bangod kung kulang antioxidant imo siningalawas, pinagi sa pag-inom mo sang DTX 500, mabuligan kag magadugang. Ang antioxidant imo siningalawas, a good protektado ikaw sa mga balatian mga ka-K5, ilabi na gid sa mga nagasuprer sang balatian nga diabetes. So ano pang ginahulat nyo mga ka-K5? Magamit na, mag-inom sang DTX 500 adlaw-adlaw mga ka-K5. Dali lang gid, check ta ang pinakauling lakat sang panahon. Diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Lantawon ta kag kamustahon ta ang lakat sang panahon sa sini nga tempo. Sa line number 3, upod sa ato sining pag-asa connection. Pag-asa, kamusta ang lakat sang panahon sa subong adlaw sang Martes?
1: Magandang umaga, narito na ang pinakabagong balita sa lagay ng ating panahon ngayong araw ng Martes, ikawalong araw sa buwan ng Setyembre taong 2026. Ito yung ating latest satellite image at sa ngayon wala naman tayong minomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, hindi nga natin tinatanggal yung posibilidad ng pagbuo na isang low pressure area sa mga susunod na araw, kaya patuloy pa rin tayong magantabay sa mga update ng pag-asa. Samantalang southwest monsoon o habagat, patuloy pa rin ang epekto sa Luzon at Visayas. Kaya asahan nga natin yung mga mas malalakas pa rin ang mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Central at Southern Luzon. Naglalabas din tayo ng weather advisory. At sa mga susunod na slide, papakitahan natin yon. Yung weather advisory, ito yung mga malalakas na pag-ulan in the next 24 hours for the next 3 days. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, asahan nga natin yung monsoon rains sa may Zambales at Bataan. Kapag sinabi nga natin monsoon rains, ito yung halos tuloy-tuloy na mga moderate to heavy rains. Occasional rains naman ang inaasahan sa Pangasinan, sa may Pampanga, Tarlac, sa may Cavite, Batangas, pati na rin sa may Occidental Mindoro. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, bahagyang or cloudy skies, at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkilat at pagkulog yung ating inaasahan. Sa mga susunod na araw ay posible pa nga rin makaapekto yung habagat sa malaking bahagi ng Luzon at malaking area pa rin yung uulanin. Pero pagdating naman ng Sabado, posibleng mas kumonte yung mga areas affected by southwest monsoon na magpapaulan naman sa balugar na yon. Agwat na temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 24 to 30 degrees Celsius at 22 to 27 degrees Celsius naman sa may Tagaytay. Agwat na temperatura sa may Puerto Princesa ay 26 to 33 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, asahan nga natin na magiging maulan pa rin sa lugar ng Western Visayas. Sa nalalabing bahagi ng Visayas at sa Mindanao, asahan natin yung bahagi ang maulap hanggang sa maulap na papawirin at mga tsansa ng mga thunderstorms. Sa mga areas na hindi pinapaulan ng habagat o southwest monsoon, posible pa nga rin yung mainit at malinsangang panahon at pagdating ng hapon, mga tsansa naman ng mga thunderstorms. Agwat at temperatura ngayong araw sa Cebu ay 28 to 34 degrees Celsius, 25 to 34 degrees Celsius naman sa may Zamboanga at Cagayan de Oro. Ito yung binabanggit nating weather advisory kung saan nandito nga for the next 24 hours yung concentration ng malalakas na mga pag-ulan. Ngayong araw, 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan posible sa Bataan at Zambales. 50 to 100 millimeters naman ang mga pag-ulan ngayong araw sa may Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. By tomorrow, asahan natin yung 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan sa may Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Tarlac, sa may Zambales, Pampanga, sa may Bataan, Isabela, Aurora, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. 100 to 200 millimeters na mapag-ulan pagdating ng Thursday sa may Occidental Mindoro. At mas maraming areas, under 50 to 100 millimeters na mapag-ulan pagdating ng Thursday sa lugar ng La Union, sa may lugar ng Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Nueva Ecija, Pangasinan, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Metro Manila, Cavite, Batangas, Laguna, sa may Rizal, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, pwede na rin sa may Marinduque, Oriental Mindoro, Romblon, Aklan, Antique, pati na rin sa lugar ng Palawan. Para naman sa lagi ng ating karagatan, wala pa rin tayong gale warning sa kahit anong dagat baybayin ng ating bansa. Sa Caclacan, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:45 ng umaga at lulubog ng 6:03 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-follow at like aming X at Facebook account, DOST-Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin na aming mga website, pagasa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga muna ang pinakabagong balita sa lagay ng ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Veronica C. Torres, nag-ulat.
0: At maraming salamat sa Pag-asa sa iyong report. So, maraming no? Sa report. So, kung aton lang taon na mga ka-K5, abagat, ang nagapaulan. Kagagin report nga ti ang Western Visayas maka-experience sa maulanon nga panahon. So, wala mata ka black ana sa ton sining tempo sa sining mga nga oras mga ka-K5. Sa nagapa-shout out dira, gusto magpa-shout out diri sa ton sining pagpangalagad. Liwayway Bartiso, good morning. Mayong aga, kagamayong aga, ka-K5. Good. Lantawon ta ang iban diri nga mga nag-pa-shout out, no? Sige, dali lang, good. Kay maghahatag kita sa nga i-fix ta danay aton sini nga gusto magpa-shout out. Balikan ta lang na kay naka-standby na sa sini nga mga trion mga ka-K5. Si ka-K5 Myla Vasquez Fuentes sa line number 3. Ining pila ang ginbilin nga halit sang sunog dira sa may barangay Kagay. Kag ining kaso nga murder nga ginpasaka sa isa ka lalaki nga nagluthang sa iya sini nga pagkaisa mga ka-K5. Dali lang gid, no? Kuwaunta ang dugang nga detalye sini mga ka-K5 upod sa aton sini nga ka-K5 reporter. By the way, karon standby ha sa aton sini nga mga kauturan sa aton nga mga tagpalamati sa aton nga mga ka-K5 ang ikaduwang adlaw sang K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026 adlaw sang Martes. So bantayin nyo kung ano kanon nga mga eskwelahan ang magahatag sang ila sining live report sa ikaduwa na kitang adlaw sa elimination round sang K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026 mga ka-K5. Ina ato na karon kwaon o kon hatagan tana karon sang pagtamod diri sa aton sining programa, no? Sa second part sang aton sining programa mga ka-K5. Naka-standby na si ka-K5 alang-alang gid ang iya sining signal. Dali lang gid mga ka-K5. Kay ginalagat-lagata ang update sa mga reports sang aton sining K5 reporter. But meanwhile, diri sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5. Diri sa Foro de los Pueblos program. Foro de los Pueblos. Hatagan taman karon development ang pila ka mga local issues. Ining ginapamangkot karon sang mga pumuluyo dira sa barangay Bulo, Roa City nga asta subong wala gapon sang barangay kapitan nga nagapungko dira mga ka-K5. Ti ano na karon ang buot silingon sini? Paano mag-operate? Paano maka-function ang barangay Bulo diri sa siyudad sa Ruas kung wala sang barangay kapitan nga nagapungko matapos nga ginsuspende sang Office of the Ombudsman si punong barangay Giovanni Balsote sang barangay Bulo. Pero dali lang gid, ato na kwaon ang report ni ka K5 Myla Vasquez Puente sa line number 3. Ka K5 Myla, with your report, please come in.
2: K5 News FM live report.
3: Naglabot sa K5 Anan sa matobra 70,000 pesos ang dinilin na halis ng nagsuntas ni tunog sa sitio Bliss Barangay sa Gairo Kasiti sa Damlagnaga. Sa atong napampasigangot sa Senior Fire Officer 2, Sir Margalve, ang pagpamaba sa Bureau of Fire Protection, Rojas. Iyagi na payag na tugtog karon, wala pa na ibaluhan kung ano ang gusunaan sang among matunog. Matandaan na naglabot ni sa lima sa mga kuluyan ang gusukas sa kalayo o kung natunog. Sa din apat, diri at totally burned, tag-isa naman ang nagpapatilim na partially burned. Kung naibaluhan ang mga kuluyan na nasunog ang ginapanagiyahan ng Dailus Rininda, Pag Mario Apolinario, Tumumani ang Silita Buko, pag-iwin ni John Baez, pag-iwin ni Roland Baez. Sa ilang investigasyon, nagagawa kanatisan ang kalayo sa kuluyan ni Luz Minda sa diin. Bangod na human sa light material, sinin mga kuluyan, nagasig na nabilakta ang abo na kalayo sa ipaibaanan. Sa tuktog-tubong, na maswerte naman na wala yan sa may mga napilansan sa nagluntad na sunog sa K5 Alan. Pagayon ang panugyan sa Bureau of Fire Protection sa publiko, agad na maligawan ang kaangay siling insidente na pananglitan. Wala na sang ginagamit ang mga appliances, mas maayo nga pakasun din sa saksakan. Tapos mayara sa mga katuan, antes magaling sa mga palay, mahimo na etsetyara ang dakusan o na mayara sa mga kalayo na nabinin, especially sa mga kandila, mahalukon suka na ginabutang pa sa mga kwarto kaya mas maayo na i-switch off na lang ang main switch sang kuryente. Agad na malikawan ang hanuman niya klase sang sunog kung diin malinia magkahalin sa K5 Anan.
0: K5 Myla, anong ginalinan sang kwan? Sang sunog dira sa kagay? Kaya daw kadako sa itong sang nagligad nga gabi nakita tang ang kalayo nagadabadabagid.
3: Yes, amuna ang payag sunog by Senior Fire Officer Supante sa K5 Anan na padayon pa karon ang ina na investigasyon, no? Hindi pa karon matumos kung ano gid ang tinghalinan siyang among sunog at ang isa siya ang klaro lang, no? Na nagisan ang kalayo una sa kulungan ni Dr. Vincent sa K5 Anan. Subtong-subong, padayon ni kinetesikaran sa katapos sa Bureau of Protection ang amo na
0: tunog sa K5 Alan. K5 Myla, siguro karon ang ngay mo sa nga interview, kag dugang mong police report. Well, probably pwede ta makuha ang the last part sa ato sa nga pagpangalagad. Kay mahatag ta na yung pila ka mga commercial, kag sumuan, tagaantas ang priority ang ato sa nga K5 News FM Rojas sa live reporting competition na this time, maka K5 Myla.
3: Hindi nga panita ang ginatulong sa G-Tech Property. Nasa kapita na, nagkatitok sa ka. Bye, sa Deacon Trito, Bureau of Protection, Rojas. Pinisi ka K5, Myla Vasquez, Puerto. Para sa kampiyon na balita sa Sito Kupito, para sa sa K5, News, Asa.
0: Madamong salamat ka K5, Myla Vasquez, Pantes, sa imo siya ng report, well, stand by, no, mga ka K5. Tune in lang gyapon diri sa K5 News FM Rojas. Magtutok lang. Hindi na mag-lisoa pa ang inyong sinima radyo. Pagtutok lang diri sa aton sininga programa. Bangod ang pila pagiging ka-report sa aton sininga K5 news reporter ang igadulong naton, no? Diri gapon sa aton sininga programa. For the meantime, magkabalik kita pagkaligad sa importante ng mga pahibalo.
2: K5 News FM DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: TGX 500.
5: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
6: Ilangin mo nga gininom nga kakapsula.
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
6: Wow. Score.
5: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tuskop-tuskop sa akon nga tiil.
6: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
5: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay nami gitingi sa akon nga lawa.
4: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: Istoryanta, ano bala ining cystitis with our CEO, Dr. Ramil Uy. Actually, this is a medical term nga ginagamit. Ginatawag na ton nga bladder inflammation. Ang bladder, duwa lang man. Gallbladder, apdo, ang unod. And ining urinary bladder, ining pantog, ihi ang unod. Now, diri kitaya sa pantog, ihi ang unod. Duwa lang ang rason nga ang aga-inflame. When you say inflame, nagahubag, no? May infection. When you say inflammation sa urinary bladder o kung ining cystitis, duwa lang man ang ginalinan. Una, bacterial infection. Ikaduwa, non-bacterial or non-infectious cystitis, no? Bacterial cystitis o kung paghubag sa pantog caused by bacteria or ining non-infectious cystitis. Dito ko nung tunan ha, ang DTX 500, how it would help sa non-bacterial cystitis.
7: Mm.
6: Simptoma kita anay doc, ang simptoma sang cystitis, gali, gahubag ang imo nga bladder.
7: Sakit pag-ihi.
6: Sakit mangihi.
7: Sakit
6: tapos
7: likod.
6: Kung mangihi ka, o sa likod mo, sakit ang pelvis mo. Ang hindi mapunggan nga kaihion, doon ginabusisaw ka doc.
7: Mm.
6: And then ang imo nga ihi, tama ka isog ang baho.
7: Mm.
6: And doc, cloudy.
4: DTX 500.
8: Dinakano, nagpuyo sa uptown barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatyag ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, gag sa ako niya baywang. Pagka, pati namon nga may DTX 500.
6: Sa kadlo, kapila ka maginom?
8: Sa pilmero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
6: Subong, kamusta?
8: O, ay, nagyong ginibatyag maskin gamay.
6: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
8: DTX 500 lang, amugin na ang makaayon sa aton.
4: DTX 500!
6: Ano pa? Mabatyagan nga pressure sa imo nga lower abdomen, kasakit ang balikawang, gusto si Doc Ramil. Low-grade fever. Now, diri kita sa ngaa. Una is bacterial cystitis. May ginatawag kita usually nga bacteria nga ga-infect sini is ining tawag ta nga E. coli or Escherichia coli. Ini siya ang E. coli, amo ni siya ang kunara ni siya sa imo abi nga gut, okay lang man ni siya. Pero kun once nga makakadto ni siya sa imo nga urethra, amo niya portal of entry.
7: It will
6: urethra
7: cause a sa bacterial lang niya. Infection.
6: Correct.
7: Mahubag dai nang
6: iman.
7: Pwedeng ang rason ano sobrang kaon nga tamis.
6: Isama na.
7: Mahubag ang imo ano.
6: Palakaon ka sang white bread, ano? Mga starches.
7: So mahubag na siya. So once nga mahubag na siya, you need anti-inflammatory. Ang antioxidant nga makita mo sa DTX 500, makabulig sa mga kautura na to nga may mga problema sa cystitis or inflammation sa ilang bladder.
9: Kagang sobrang pag-inom sang antibiotics.
6: Isa na.
4: DTX 500.
7: Para hindi dali maghubag ang mga selulada sa imo nga bladder. Amo na ka-importante ang antioxidant. Ang work sa antioxidant. Wala inflammation nga matabo kung bastante antioxidant ang kada selula. In short, Sir GP, namigid ang DTX 500. I-compare mo sa iban nga mga antioxidant, kalayo lang sa mga kuana, mga beris-beris sa Amerika.
6: Layo.
7: 5 years ago or even 8 years ago, nagawa ang gitawag isa sa mga pinaka-the best nga antioxidant nga makita mo sa pine tree. Pero sang nadiskubrihan ang antioxidant nga makita mo sa tubo,
6: DSE.
7: DSE. Diri nakita naman ang pinaka-the best nga antioxidant. Damo mabuligan kung ikaw nagainom sa antioxidant nga makita sa DTX 500. Mata mo mabuligan. Kurason, di dali maghubag. Tanan nga mga inflammation, malikawan. Atay mo, dasig matinluan because of the antioxidant. Amo nang bintaha. Hindi kadali magtigulang, hindi dali mapatay ang mga selula tungod sa benepisyo nga gintuga sining gitawag antioxidant. So, wala sang iban nga antioxidant nga makabuligid. Nga taas ang antioxidant, it's DTX 500.
4: DTX 500!
6: Imo pangalan na partner.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
6: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ganit?
10: 470.
6: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
10: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times a day.
6: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
10: 160.
6: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ito?
10: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
4: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matatas, mga buti ka. D3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Kuweks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong